0: Murag, ang pagpalit nimo sa kuryente from the generator, paingon dayon dito sa substation nimo, you know, as an electric utility, naagidnay ka ng mawala nga kuryente. Murabag, naay hungaw, muhungaw gamay, no? O, nga ka nang mawala, gid siya makuhaan kung inunta ta nagpalit kag 100, pag-abot ana sa substation, mga 80 na lang yung ana. So, naagid na siya sa negosyo sa kuryente nga system loss charge. Dili lang sa ato sa Pilipinas, but again, practically all countries gaano ana sa electric distribution. Niya busa allowed ka na nga i-recover, no? Kay apil man sa bayad nimo sa imong generators. Now, ang isa dayon is kining non-technical system loss, no? Unya, kining non technical mo uning kawat magdung June. Kana bitang busa kami sa gimi campaign gyud nga mangdako aning mga nangakawat kay kanang i-allow man ni nga i-recover ingnon ta nakawatan ka og 50 kilowatt hours. I-allow ni nga recovery pero ibalik ni tanan 100% as a discount sa consumers. Oh, so marag zero effect ni siya kay kanang ino ta nakakolekta ka na dakpan ni mo ang isa ka ng hilabot sa iyang metro ng ngawat nakakolekta ka ino ta 5,000 kana siya tanan ibalik na sa consumers as discount. Kay ingnon pa i-allow man lagi pod nga i-recover ang kadtong mga nakawat, no? But kana siya wala kayo lugar ng impact kay ibalik man pud gyapon tanan. Ang kining kuan karon technical system loss mao kani ang kanang dako kaayog impact kay in fact sa Philreca ang Philippine Electric Operation Co-ops nga association nag-ingon sila mga pang-scrap kami kukin sa may mo shoulder ni ani nga cost, no, kung dili ipa-recover kay kuan substantial ba ya especially sa ilang nga dako-dako ang ilang system loss. Ang allowed sa ERC nga i-recover is only 5.5%, no, nga i-recover nimo sa imong system loss. Ang sa Sipalco medyo anong okay man lugar ang atong efficiency sa atong mga linya. Ang among pinakadako so far mga 4% nga system loss lang sa atong gipalit from consumers. Then sa Meralco pod mo man tong nagpagawas pug question si Manny Pangilinan, yung chairman no nga kay dako ka ini kay dako man good kaayo ang franchise sa Meralco. So expected nga dako pud kaayo ang ilang system loss. So ang question dai nila is kinsa man gawas kung i-subsidize sa government. Okay, substantial man ni siya nga part sa bill. So pero ang nahitabo karon even ang ERC nagpagawas pud to sila comment nga studyuhan sa nila kung unsaon because they understand nga inherent yun ni nga charge sa negosyo sa kurente ang technical system loss. So kami, ang tanan electric utilities, ang co-ops, magulat mi kung unsay mando sa ERC after mahimo nila ang ilang study. Like, first of all, kami will always submit to the decision, no? But medyo controversial actually karon sa electric distribution industry kay substantial man good ni. So murag kinsa may mo shoulder may pag ang mga taxes pangwaon murag kay ngana ngana lugar ang question. But karo nagulat lang mi kay we understand ang ERC nagcreate na grupo task force to study kung unsaon nga katong di ano lugar ni President Bongbong na kung pwede makuha ang system loss charge unsaon nga para dili pod ma bankrupt ang mga electric companies.
1: Ma'am, nakalakbit kag hungaw. Asa man sumikan ni hungaw tuod? Wala na di na to lugar ni di maisip nga naay problema sa operation, technical operation nga mao nakapahungaw. or kapag may taghungaw, murag na may basik pa ning bulito ng bangag-bangag dito ning hungaw ba? Kining, ma'am, unsa bay katinawa na lang, anong na maghihungaw?
0: Na, good. Kaya murag bitaw, like, kita mo, abrita sa atong freezer. No? Di makita, pero nagyo'y nakagawas nga kabugnawon.
1: Oh, diba? Yes.
0: So, murag ingaan na ang i-explain sa mga engineers nga, inherent yun siya, nga naagyo na. Naagyo'y hungaw gamay sa kuryente along the way. Pag-transfer from the generator to the substation of the electric utility. Mm-hmm. Mo kay nang, as I mentioned earlier, worldwide di siya nga charge sa tanan electric companies, no? Di lang sa Pilipinas, pati na sa Amerika, Australia, Japan. Hinaamang good siya, good. Naamang good hungaw. Ambot unsay term anang hungaw. Kaya bang, di bang good siya makita mag-June? pero naana, morag, along the way na ay nawala sa imong gipalit. Maunang gi-allow gid na siya nga ma-recover.
1: Wala tayong mabasol, ma'am, nga teknolohiya o tao o teknolohiya mawa tayong mabasol nga hinungdan sa hungaw.
0: Wala. Kanya, depende na lang gani po sa efficiency sa electric company. Ikatong gingon ako ganina nga grabe big issue gid sa co-op because dili lang lugar in that for comparison na sa medyo tinuod mong pod. Nga usahay ang efficiency sa co-ops mas medyo ubos-ubos gamay kumpara sa electric companies private. Kaya ang private companies maka invest man good o maayo nga technology para dili ra kaayog para mas efficient no ang operations. So mootong ang ako nabasa nga ni ang uban co-op sa Pilipinas ang ilang system loss moabot usad 12% of the total nga kuryente nga niagi sa ilang linya. Ang sa ato sa Sipalco mga 4%. Now ang diferensya ana is because sa imong giingon magdumjun ang technology ang ignota ang efficiency sa electric company lugar sa iyang mga linya mga substations pero walay sala sa tao or sa operations kay naagid na siya
1: naagid no kay og mintag refrigerator magdumalin di man may mo dinuo abliang refrigerator
0: correct
1: abliang gid nimo na pag abliang nimo na may buhong og bugnaw tabuon ka sa bugnaw.
0: Nakagawas ang kabugnaw pag sarado nimo, udagan og kusog gamay ang metro, imamawi. Walang ingana. So kami, we will always abide with the decision of ERC. But gahulak pa santa because as I mentioned, medyo dako ni sila nga ilang analyzon i-evaluate kung unsaon, no, kung ipatuman to siya.
1: Ma'am nga natuon, nga need pag yun gadiya sa billing maka-emphasize da system loss charge. Nga nung need nga emphasize diha, nga nakapa-create na noon o di ba yung mga bisgutanan karon ba nga kung wala patali na nakabutan na system loss charge, mura gi-blind lang ba, gi-blind. Pero ito nag-i-appeal na nag-i-appeal ito sa bayanan sa kurente. Siguro, wala tingali issue ang presidente nga magamit sa pag-ingon nga wag tangon tarna di pas palabihan kusog ang pakpak sa audience pag dumailin halos di mabugto ang pakpak ba no kining ma'am nga natuon nga need pag nga i-emphasize pag nga list system loss charge
0: oo kanang atong kay Moragway lipat-lipat kung ano pag good magdumjun
1: what dili blind
0: ang consumer electric bills no kanan nang gawas diha prescribed na sa ERC. Tanan electric company sa Pilipinas o co-ops, ing ana. So, makita ni mo tanan, detalye sa imong bill. If you recall sa una, mugbura many years back. Mugbura ato itong bill.
1: Mura itong bundle sa una.
0: Pero after, prescribed na dayon nila nga ipakita tanan charges, maoka lang nataas kaayo. So, ang tanan electric companies, dapat mupatuman sa mando sa ERC kung unsay dagway sa electric bill. Maunang ang tanang atong system loss charge, klaro gyud, which is also at least honest ka, di ba, ngayon, ana. Now, ang kuan mang good, substantial po siya, like, sa atong average nga residential consumers, no, ang system loss, for instance, sa July billing nato, no, is 120. So,
1: mag- what is that 120, ma'am? Pesos na o kilowatt?
0: Pesos.
1: Pesos. Okay. Pesos, okay.
0: So, unya, mag-vary na siya every month. Di na fixed man good. Although, dili lugar siya nga dagko ang, ano, no, ang ambak or bagsak. 120 pesos ang sa karon nga July billing. Now, depende dayon sa efficiency sa electric company kung saka siya or mo taas. I mean, mo ubos.
1: Okay. Unsay kana bang unsay unsay basihanan kung ngano tuod nga ang gitawag og non-technical system loss ibalik ra sab ngadto mismo murag discount ngadto mismo
0: sa balaod gihapon siya magnum June pero mas makatabang man gud kung ang isa ka kumpanya electric company magbanat gyud og kanang pangdakop no ang mga nangawat sa kuryente kay naman lagi impact na i-effect sa non-technical system loss. So, mauna siya. Unya, dili man pud fair kay kung dili lugar ang imong nakolektag balik, dili maibalik sa consumers, dili lugar murag nakaganan siya ang company. Or, magpabaya na lang, dili lang bahala magrabi sa mga pangdakop. Anyway, so, mo ka nang ibalik din siya sa balaod nato nga ang unsay makuha, mo ka na ibalik na to as discount sa generation charge.
1: Unya,
0: mo na yung reason nga, in fact, ang Sipalco, in a few months, we will be embarking on a new metering system. Diba? Kay sa pagkakaroon, na may every 2 years nga required nga meter change out sa mga electric companies. And then, ang Sipalco, in line with sa among continuing modernization no sa facilities, magsugod kita siguro mga by September o sugod sa meter change out nga gitawag kanig advanced metering infrastructure. Ami, kini siya nga metro, murag automated na siya magnum June nga mabasa diretso dito sa opisina kay computer man siya na niya automated unya automatic pod ma-detect sa among systems operation kung kini nga balay nawala iyang supply mo indicate siya ang karon ang level na mo sa ing ana substation pa man na makita oops napalong ang kuan feeder 1 sa pueblo eventually pag ma-install na ni nga mga meters maski to the end household makita na nga ops napalong nagpula ni nga balay matrace so kung ikaw customer even without calling si Palco naan na dayon matawagan nga through nga adto ini sa Nazareth palong sila then other than that kadto dayon ma-detect niya ang tawat sa kuryente inunta for purposes of example no ikaw ang residential customer mauni per me imong konsumo 100 kilowatt hours then mukalit lang dayon siya og na 50 so mo indicate na nga i-inspect ni nganong kalit na wala ni reduce ang consumption so mao ning gitawag og smart meter nga kuan na siya kanang mo detect na kanang system loss kanang line trouble hopefully makasugod mag initial phase by September.
1: Okay, so maminos ma'am ang maminos ang mga kawatan ana.
0: Hopefully kay kami baya kasuhan mang gyud namo unya. Nagani ta before na papriso kay dako sad kayo to unya. Nag pag magkuan man noon sila magsettle magbayad i-hold man namo ang filing of the case. Ang napapriso actually dai sa una katong Tamperer ang tao nga mo itig tamper nga bayran sa customer.

0: vacancy tungod sa pagkawala sa system loss charge, ma'am?
1: Posibly na siya magnum June, pero depende po lagi unsay ipamaagi sa ERC, no?
0: Okay.
1: Atong regulator, ang Energy Regulatory Commission, because
0: mura
1: ragi hapog nabalhin lang, no?
0: Nabalhin
1: lang. Giwala na.
0: Giwala na.
1: Ibalhin mo na is because. So, it's really a big issue sa mga electric companies o co-ops. Kaya substantial manggood siya nga impact sa ilang financial operations.
0: Okay, nakbitan mo nga siguro taxes ang maoy targeton inay nga ang system loss charge. Unsa na taxes,
1: okay,
0: ma'am?
1: Baya ang taxes, unya daghan kaayo taxes. Diba? Sana mo ni I think isa gitan-aw sa ERC pod.
0: Unsa na taxes, ma'am, connected sa bayaran sa kuryente?
1: Kung sa mo sa kuryente gabayad ta ang tax.
0: Okay.
1: Oh, sa tanan service na tax, value added tax.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Dagan mo kay tax na ito sa Pilipinas, good way.
0: Pati
1: kurinti lagi sa other countries, kanang wala. Walay taxes kaayo sa ila, kanang mga modern countries ng first world, second world. Kana, oo.
0: Okay. Ma'am, salamat kayo. Thank you, ma'am. Gawas kundo na pa kayo gustong tinawan sa ito magkaigsunan.
1: Yes, salamat kayo. Magdum June. Kana lang, no, sa tanan customers nga nangutana kano sa ma-implement. Wala pa ni kanang studyuhan pa sa atong ERC kung unsaon nila pagpamaagi kung makuha bagyod or ma-reducean. Pero kami sa Sipalco, whatever the decision of ERC, we will always abide by it. Pero we also know and we are assured na kabalo sila nga dako kay nag-impact. No? And then it might even lead to sa especially sa kanang medyo gagmay nga companies nga yun mabankrap yung anak ba kay dako siya kay kinsa may mo shoulder. So kana lang nga as soon as na anay update na mo from ERC, we will issue an advice accordingly sa tanan ano na to tinawad nga konsumidor.
0: Okay, ma'am, salamat kay ma'am. Thank you, ma'am.
1: Salamat kayo. Magnum June ug maayong buntag sa tanan.
0: Ang inyo nabati mga eksyon mo ang Vice President and Customer Community Relations Department Senior Manager Ma'am Marlene Chavez. Oras alas 8:19 parenta sa atong mga balita karon ta sa atong Magnum National. Sa atong Magnum National, gibutyag ni Palace Press Officer Andosiktawi Atty. Claire Castro nga gisunod lang ni Presidente Marcos ang gustong proseso sa pag-uyon nga isubiti sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang mga bank records nila ni Vice President Charo Duterte ug sa bana nga si Attorney Manz Carpio sa impeachment court. Mato ni Castro nga tinguha lang sa administrasyon nga mapagawas ang kamaturan ug way angayan nga ikabalaka ang Sibisan Kinsa kung walay anomalia ang ilang records.
2: Patungkol naman sa issue ni Attorney Manz Carpio na kung saan ang Pangulo ay nagbigay na ng clearance sa BIR na isumite ang mga bank records na nasubpoena ng Senado or ng impeachment court. Kung siya po ay may issue patungkol po dito, karapatan naman po niya na magsampa na anumang aksyon at tignan lang po natin kung ano ang magiging resulta nito. Karapatan niya po yan. Pero sa ngayon, ang sinusunod po ng Pangulo ay proseso, batas para sa katotohanan. Pero tandaan natin, kung wala ka naman nililihim at wala namang makikitang anomalya sa mga records na pinabubuksan, di kailangan ang matakot. Dapat maging proud pa kayo na itong kita ninyo ay galing sa malinis.
0: Ang inyo nabati mo si Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
3: Ang damang House Prosecution Panel nga tubagon kon mohimo sa pagbabag si Vice President Sara Duterte ug barang si Attorney Carpio sa pag-abli sa ilang mga income tax at financial records sa Senate Impeachment Court. Mato ni Private Prosecutor ug Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tulusa Jr. nga masaligon sila nga gusto lang ang ilang gibuhat.
4: They're entitled to whatever to pursue whatever remedy no that they think is appropriate under the circumstances. Pata nila yan, and then we will respond accordingly no kung they will pursue these legal actions no. But insofar as we're concerned, naniniwala kami tama ang naging pagpapasya ng impeachment court na mag-issue nitong ganito mga subpoena that like you said maliwanag naman sa batas na pinapayagan nito, maliwanag din sa jurisprudence. Madaming presid na pinapayagan ito. So, kami nananalig kami na this will be held, no?

0: pag na-question man itong action ng impeachment court na isabi na itong mga dokumento na to.
1: Ang pamahayag ni Private Prosecutor at Legal Spokesman Attorney Benjamin Tulusa Jr.
2: Sa itong pagparal gibotyag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua, ngawa na'y pulos pa kung bugngan sa pipilag ka Senator o Senator Judge ang pag-abri sa financial records ni BPS Arroterte. Pero tungod kay naghatag na og authorization o panugot, karabot ini si Presidente Marcos. Mato ni Chua nga wow sab sila'y nakita nga legal impediment sa posibleng kalangan sa pag-abri sa mga records.
3: Makikita ninyo, di ba parang bago pa yata magbigay ng basbas ang ating Pangulo, kung hindi po ako nagkakamali, parang pumayag na yung Senator Judges. Eh. Pero wala na silang magagawa dahil nagbigay na ng authority ang Pangulo. Ito naman, nangyari na rin ito noong panahon ng impeachment ni former Chief Justice Corona, kung saan pinigay din po ng Pangulo, that time si President Noynoy Aquino, ang kanyang authority. Kaya nabuksan din po yung mga tax record kay dating Chief Justice. Wala na pong legal impediment dito. Ito po ay magtutuloy-tuloy na. Kaya wala po tayong nakikitang dahilan para ito'y mag-delay pa.
2: Ang inyo nabati, mao si House Prosecutor Congressman Joel Chua.
1: Gitawag ni Kabataan Partylist Congressman Rene Co nga delaying tactic lang ang mga gipasakang kaso sa bana ni Vice President Sara Duterte sa Attorney Man Scarpio bato kaniya og sa mga kaubang kongresista. Mato ni Co nga di lang kini delaying tactic alang sa kanila pagpangharas usab kini.
4: Sama din po tayo sa dinagdag na kinasuhan ni Attorney Man Scarpio sa gawain ng mga kongresista sa proper forum, which is doon sa House Committee on Justice, ay tinitignan natin kung ano yung bigat at batayan ng impeachment complaint noong complaint pa lang siya. So bahagi ko naman, dahil daw po pinaliwanag ko yung batas at may stance tayo doon, yun yung basehan kung bakit ay dapat na kasuhan tayo. So muli, wala din tong batayan, hindi lang to harassment, delaying tactics din to.
1: Ang pamayag ni Kabataan Partylist Congressman Rene Co.
2: Gikakurat ni Prosecution Spokesman Congressman Robert S. Barbers ang pahayag ni VP Sara Duterte. Kalabot sa iyang gingon nga magkuha kini og gunman sa kantidad nga 5,000 pesos lamang. Mato ni Barbers nga ang susamang pahayag labi na nga gihimo niya kini sa bang nasod nga dunay mga Pilipino makapabalaka o posibleng makadaot sa lagway sa Pilipinas.
5: On national TV, sinabi niya na if you want, I can tell you where to get and paano kukuha ng ganyan. No? Yun ang nakakabahala. So, medyo hindi dapat na nagsasalita ng ganun, no, ang isang vice presidente, considering that her office that she represents must have a high, very, very high standards of propriety, decency, and of course, dignity. Now, if the office, the one sitting in that office is actually saying na meron siyang kilalang mga ganyang mga kriminal, may malaking question mark yun para sa akin. Hindi dapat itolerate ito, lalo na ng isang mataas na opisyal ng ating gobyerno dahil nakakabahala ito. No? This is very alarming.
2: Ang inyo nabati, mao si Prosecution Spokesman, Congressman Robert S. Barbers.
1: Gibati ko si Vice President Sara Duterte ang kalidad sa journalism sa Pilipinas kung itanin sa international media. Kini ang tubag ni Duterte human sa pangutana kung nahimong practice na sa pipila ka mga media nga nasa ilang balita, dautan kini mato ni Duterte nga di pa dili mulambo ang nasod kung walay kalambuan ang media sa Pilipinas, ilabi na ang kadaghanan, gihimong Ginoo ang kwarta.
6: Ganyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Kasi kung makita mo international media, paano sila mag-present ng balita, napakalayo ng kalidad ng journalism sa ibang bansa ikumpara mo sa atin. Atin sa Pilipinas, nakita nyo ang example kung paano maglahad ng balita ang ating media outlets. Unfortunately, kung gagawin talaga natin araw-araw na Diyos ang pera, wala talagang pagbabago na mangyayari sa ating bansa.
1: Ang pamahayag ni Vice President Sara Duterte.
2: Isa ba ninyo nga Diyos ang pera magkamin? Ang Diyos na to, di ba? Di man ang pera. Sa ato pagparanggi pa'y magkak ni Sen. Alan Peter Cayetano ang payag ni Sen. Ping Lacson yun na yung kaniog ceasefire sa ilang paragbangi. Matur Cayetano nga andam siyang at tumangon ang manegasyon bato kaniya hugang pulong ceasefire gikan sa mga kaubang senador nini.
7: Sabi ko, haharapin ko, ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, hinihintay ko lang yung allegasyon.
2: Pamahayag gato ni Senator Alan Peter Cayetano, samtang gitawag ni Senator Lacson, gawalay, sinceridad, sagyang nyo nga ceasefire si Cayetano tungod sa paglimod ini.
8: Walang sincerity. Kasi kung sincere siya, aminin niya, oo nga, talaga nag-offer ako kasi gusto ko magtrabaho na lang kami, etc., etc. Pero para itanggi niya, nasan yung sincerity?
2: Ang inyo na bati, mao si Senator Ping Lacson. Karon sa Tumagam International, sa Iran nagbahad ang pipila ka mga senior commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps kung IRGC sa Iran na mahimo sa grabing mga pagbataki sa silang mga nasod. Kinitikon kung natikon sa Amerika ang ilang mga nuclear facilities. Mato ni IRGC Major General Ali Abdullahi nga di sila magduduha sa pagbungkag sa mga pasilidad sa mga nasod nga kalyado sa Amerika sa tuatungang silakan. Samtang parinusap ang mga pagpatake sa Iran sa mga military assets o infrastruktura sa Amerika nga nasa Kuwait.
1: Sa Ukraine, giakusahan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia nga mitabang sa Iran sa gubat batok sa Amerika. Mato ni Zelensky nga aduna kini mga ebidensya pinagi sa paghatag sa Russia og mga satellite intelligence aron targeton ang military base sa Amerika sa tunga-tungang sidlakan.
9: I think yes. Russia gave drones to Iran. Iran used these drones attacking Middle East countries and Israel. It's true? Yes, it's true. The details are Russian details in the destroyed drones. Everybody saw this. This is the field. Then Russia gave satellite images where American bases in the Middle East countries.
1: Ang pamayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
2: Karon sa Tumagdum Business, gikabalaka sa Trade Union Congress of the Philippines kung TUCP na mahimong delikado nga sumbanan alang sa mga musulod nga wage order sa mga probinsya o rion sa nasod ang pagsuspenso sa dugang sulan sa Metro Manila. Mato ni TUCP spokesman and legislative officer Carlos Miguel Onyati nga klaro sa balaod nga ang mga musupak sa wage order kinahanglan una moagi sa apilar o apelasyon sa National Wages and Productivity Commission kung NWPC una mudool sa korte.
10: Dahil kung ito po ay magiging law of the land, ay nako, wala na pong aasahang umento sa probinsya at sa rehiyon dahil every time maglabas ng wage order, every time na magkakaroon ng chilling effect dun sa ating mga regional wage boards, maantala ay kikwestiyonin ng mga iilang employer na ayaw lang sumunod sa umento sa sweldo.
2: Ang inyo nabati, mao si TUCP spokesman and legislative officer Carlos Miguel Onyate.
1: Giagat sa peso kagayan di oro ang katauhan sa barangay Kaswaga ni Churad nga nang itag trabaho nga paimutsan ang kagayunan nga mabisita sa kuyugta sa serbisyo sa baryo karong adlawa. Kinipagayan sa Bungbungon Elementary School din ang peso kagayan nagtanyag umanag kadayang trabaho alang kaninyo. Ang mga serbisyong itanyag ang referral sa in-house interview alang sa lokal nga trabaho lakip na ang trabaho abroad o guban pa samtang alang usab ni atong katauhan nga di mulupyo sa barangay Kaswagan mamong mabisita sa buhatan sa peso. So Kagayan de Oro sa second floor, south wing new executive building sa City Hall. Samtang sa itong foreign exchange rate, may pusog 5 centavos sa dollar sa US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos o 43 centavos sa pagsira sa trading kagapon kung itande sa 61 pesos o 48 centavos sa pagsira sa trading ni atong adlong Miyerkules. Nunatusap sa nagparang tensyon sa tungatungang silakan, tungod din niya kasamtang presyo karon sa Dubai crude oil anasa sa 76.65 US dollar per barrel kini may ubos 0.46% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 76.28 US dollar per barrel.
2: Karon sa tong Magnum Sports, malipayon si Barangay Hinebra head coach Tim Cohn nga makabawi sa ilang kapilihan sa milabayang dula sa nagparayong PBA Season 50 Governor's Cup. Kaya naman nilipildiya ang Meralco Bolts sa skor nga 84 batok 75 kagabi. Ninaot si Kon nga ang gipakita ang performance ng team magparayon sa mosunod pa nilang mga dula.
11: Yeah, it was a real grinded out game. Really proud of our guys for really, you know, sticking their nose into it and really grinding this thing out. And it wasn't a pretty game by any means. You know, we know we're not playing pretty basketball yet. We hope that we can be a little bit more pleasing to the eye as we progress. But right now, you know, our offense is trying to catch up with our defense. So we're coming out and just trying to defend as best we can and grind out wins. And that's what we did tonight, to really grind out win.
2: Ang inyo nabati mao si Barangay Hinebra Head Coach Tim Kun. Isaran nga ito Domingo, gipildi ang Hinebra sa win or shine sa score nga 110-99.
1: Sugdan sa mabot Agosto 4 ng tiigang opening sa Indahag Ball Club kon IBC League Season 4 Championship sa Indahag Covered Court. Magtigialang sa championship, ang lima ka team din ipakita ang ilang kahanas sa dulang basketball. Dugtong ni inigagat ang mga residente sa nisgutang barangay na saksihan ug suportahan ang ilang matag team.
2: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adlawa, Sabado, Agosto 1 hangtod matimani ay kalinti. Nga sa usa ka gawas ng katilingban, katauhan ang gabigamanan. Managlahi manangatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
1: Managlahi manangatong baruganan sa matag hisgutanan, simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akuri.
2: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 nga kinanglang kasuhan og silutan ang tanang politikong kawatan, prinsipyo og baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo,
1: Magnum Radio.
12: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
14: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero 1 nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-lain usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka-medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo katuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
15: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Leonida Ilanggos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas, nanay ni Tubo nga Bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong Bukol po.
15: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
14: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugra. Grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipi ganila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayo nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
18: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Life Extension Vitamin D3.
19: Roberto Guerra Senior. Mag-itipor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga Bukol.
20: Aha.
19: Daw may sis balahaw. Hingin na si Tano ko ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang at sa mundayad. Tiktibo ka niyo.
18: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Pribalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Noresco One na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia mauna ang Cebuana Nuilier na nahimutang sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Nuilier Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog o dala sa inyong pinakabago nga billing statement tungod kay ang mga data ni ini maoy inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Nuilier. Adunay dugang bayad o convenience fee na 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usag ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usag ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mauhinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, hurricane coaster, top spin, drop tower, wall of death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum kanimo. Ikan sa Sipalco.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Ani ana ang iBerry?
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
6: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bi maigmata sa buntan.
7: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
8: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
9: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
10: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John John Rodriguez. Akong mainiton na papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consul John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
11: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
12: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contratextscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Am I speaking with William Hill?
15: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
14: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
15: I have the D3 right here, life extension.
13: Life extension, vitamin D3 for longer life.
16: San Agustin!
17: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
18: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
19: Mabalit sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabahal sa mga butika.
21: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
22: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
23: Maayong buntag sa tanan nga paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminaw nato ang istorya ni Nang Maria.
24: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
25: Mas laro na pabis ang gabii.
24: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro nagbubis ang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Pero pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagdawat.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together. Happy Higalaay Festival!
2: Oras, alas 8:50.
3: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
5: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
2: Alas 8:52. Higala, kumusta? Mayong nga buntag kanyang tanana. Welcome sa itong pag-uban sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
5: Magnum Rapido. Rapido.
2: Adlaw na sab karon, may galang nga Sabado, Pizza Uno sa bulan sa Agosto. Unang adlaw may gala sa bulan sa Agosto o usa ka bulan gikan karon. Mauna may galang itong countdown sa mga bear months para sa Christmas may gala. So, karong adlaw ha, Pizza Uno mga gison sa bulan sa Agosto. Ang ula ang bulan sa Agosto may gala, of course, mga major August celebration may gala sa itong nasod sa Pilipinas. Of course, may gala mao kining Kadayawan Festival dito na Pitas, Davao City. Og usab dinis Cagayan de Oro ang gitawag Higalaay Festival. Og nining buwana usab may gala, mausab mga igsoon ang atong pagselebrar og sa atong paghandom may gala sa ato may gala nga National Heroes Day. Okay, so karong adlaw mga igsoon na Pizza Uno na sa buwan may gala sa kiniabang Agosto may gala. Of course, sa bulan sa Agosto mga igsoon, niya kini may galang mga long weekends may gala. Tungod kay niyaning adlaw may galang uno sa bulan sa Agosto, doon ay duha ka mga holidays na nagsumpay may gala sa Sabado o mga Domingo. Like for example, may gala ang Pizza 21, holiday kini may gala. Tungod kay mauni ang gitawag Ninoy Aquino Day. Wala ang kalendaryo, Biyernes ni siya. So, straight to Lokadlaw ang holidays. Tungod kay Biyernes, 21, Ninoy Aquino Day, 22, Sabado, dayon Domingo may gala, mausab dayon mga igsoon ang ikatulog adlaw nga pagpahuway. Mugintang lamang sad may gala og isa ka adlaw may isa ka semana sa katapusang semana na usab dayon may gala sa bulan sa Agosto. Laing holiday na sab gabo straight may gala og tulog ka adlaw gihapon. Tungod kay Pizza 29 Sabado, 30 Domingo, pagka 31 Lunes, mao na sab na ang gitawag National Heroes Day. So tulog adlaw gihapon may gala nga bakasyon. So mo ni may gala ang sa adlaw nini karo mga galang bulan sa Agosto. Duha ka mga holidays. Ang Ninoy Aquino Day sa bulan sa Agosto, Pizza 21. Dayon na mausap ang ka 31 ang National Heroes Day. So muna na may gala sa bulan sa Agosto. So duha ka holiday o duha ka straight may gala nga long weekends tungod kay tagutlog adlaw ang pahuway may gala. Kantong na ang mga gison sa mga pribaa, sa mga publiko o sa gobyerno ng mga buhatan. But sa pribado, diskresyon na nila may gala. But sa Magnum Radio, as ista may gala sa itong trabaho. Nala, sa tanan taga mga suking tigpaminaw, mayong nga buntag, ninyong laing adlaw, may gala. Sa tumarekuban, karong nga buntag, ha? Dali, ragikeng adlaw, may gala. Kalit lang, yabot na ta sa Agosto. Kaya sunod bulan, balikon ko, may gala, bare months na ta. Merry Christmas, asab. Tukar sa ta, may gala, sa Merry Christmas. Bare months na dayon, may gala, sunod bulan, mga igson. After fiesta, sa to celebration, Christmas na dayon, yung mga bedunggan ta, may gala, ng mga music. Nala, kanyang tanan, mga suking tig paminaw, mayong buntag, dingling adlaw, may gala, sa itong rekuban, sa itong programa, sa Magnum Rapido. Adlaw karon may gala nga Sabado, mayong buntag, sa tanan taga mga suking tig paminaw. Labi na sa itong mga igsoon nga na, nakamonitor ka na ito, may gala, pinagi sa itong live streaming. Mga igsoon, ta mga Pilipino nga to sa abroad, mga OFWs. Tuwan na nilibuyo sa live nga nasun, may gala, pero nakamonitor niya post Magnum, pinagi sa itong streaming live. Salamat sa inyong paglantaw sa itong Sibihas Magnum Radio. Bisan ng asang suokas kalibutan, basta kayo may internet connection ka, pwede kang mabinaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Samtang salamat sa itong mga viewers, kanong matagnas kabuntagon, may galang na nakamonitor ka nato, pinagi mga igsoon sa itong Magnum Live sa Facebook. Sa Facebook, may galang nyo makita na gihapon ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa itong nag-view ka nato. Salamat sa itong mga viewers. Salamat sa inyong pag-share. Pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Nakbayas Cagayan de Oro, Assalamualaikum, Rekmaturay, Barakato, Mapia, Mapita, may bundang kanyang tanan, mga igsong taga mga Muslim. Mahagsa ialdan yung tanan, dias bukid sa itong mga igsong lumad, mga maguma, sa tanan nga nakaroon may galad, dias mismo sa atong kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan, dias napita sa may probinsyas kamigin, ang gibansagang The Paradise Island. Balik ta sa itong Nakbayas Cagayan de Oro o di atong kahimtang sa itong lakaw sa panahon.
5: Magnum, rapido, rapido.
2: Kiningabahin sa itong programa atong kanato magala ni Kagawad Alan Magsayo sa may barangay tablo ng atong syudad. Sa lakaw sa itong panahon may gala ing inini. Ang LPA nga atong i-monitor misulod na siya sa Philippine Area of Responsibility. Na na siya karun may gala sa Gilayon nga maabot ka itong may gala sa 900 kilometers at bang doon napita may gala sa may Luzon area. Tungod niya ni Maygala mo ni rason nga nakapauan ka nato, Maygala, Luzon, Visayas, og Mindanao. Batinis ato sa Mindanao, Maygala, kaling mga ulan nga to na sinati ipikto sa ginatawag mga localized thunderstorm. May balik na, mga igson, siya bagat mga igson nagpapinpin sa pagbalik sa Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area, mga igson, within 24 hours, minus o ubos ang chance sa may mong bagyo. But after sa 24 hours, mga igsoon nga monitoring, doon na chance mga igsoon, nga posible may mo siyang bagyo. Kana, 50-50 pagyapon ang chance. So, kung mahimo ni siya may galang nga bagyo, although ang atong may galang nga monitoring sa mga models, gikan may gala sa Japan Meteorological Agency, ilan na nang i-categorize as bagyo kining LPA nga sa ato sulod sa Philippine Area of Responsibility. But sa ato, sa pag-asa, 50-50 pa ang tsansa. Pero kung mahimo ni siyang bagyo, of course, nga lang na ito siya bagyo may galang si Bagyong Luis. Kung mahimong bagyo may gala. Pero ato hulaton, mga igsoon, after 24 hours, nga pagpurka sa pag-asa may gala. Kay niyang ito nakalabay, meaning kagabi, within 24 hours, pag iwas niya na, di na masiguro. Kay padayon pa man siya mag-intensify samtang na siya may gala sa karagatan. So atong laton may galaw si Kapalaran, mahimo ba ni siyang bagyo or low pressure area rin gihapon siya? Kung magpabilin siyang LPA, padayon pagyapon siya makapasinati na itong pag-ulan, hantod tapuson ta rin simana may gala, karong adlaw, Sabado, ugma, Domingo na. Okay? Pero, nay pero, kadumdumo sa kalabayang simana na tagi hatag kaninyo nga doon ay bagyo nga kaming musulod o mupaduol sa Pilipinas. Gawala na itong tagaig pag-forecast kay layo pa man kaayo gud siya. Aw karon ato nang ihatag kaninyo kay duldool na man gud siya. Pero layo pagyapon ni siya may gala, pero layo pa ni siya may gala padulong siya karos Pilipinas sa Philippine Area Responsibility ato lang gi-advance. Wala pa ni siya gi-forecast sa pag-asa as lugar as of karon. Ngano man? Inani may gala nganong dili pa usahay nganong gauna ang Magnum, ang pag-asa wala pa lagi forecast despite kay balo sila naa. Inani ang explanation. Para masabda itong tanan, may gala. Kaya sa guys, pagkutan ako, sumagin ng Magnum. Nga sige, magin nila gauna, magin nila paghatag og forecast sa mga weather condition. Maghatag na sila, na LPA, maghatag na na bagyo coming, pat sa wala pag i-forecast sa pag-asa. Inani magun ni may gala para masabda na itong tanan. Inani may gala. ang usa ka weather disturbance, bagyo, super typhoon or unsa man may gala, hangtod nga dili pa na siya musulod sa gitawag sa pag-asa nga information domain. Kada bitaw ganing box-box kung tanawan niyo may gala ka ng atong satellite image sa pag-asa, kanang makita niyo tanawa, katanawan niyo may gala ng atong Magnum Live, na diyan ipakita na ito karun may gala, kanang gitawag na ito diyan satellite image sa pag-asa. Satellite animation. Kada may galang makita ta niya sa atong Magnum Live. Tanawan niyo para natay guide. Kanang pula may galang nga naka-murag naka-square niha. Muna siya ang gitawag may gala sa pag-asa nga Philippine Area of Responsibility. Okay. Sa gawas anang pula, naaday gitawag may gala sa pag-asa nga advisory domain. Kung musulod na gani ka sa advisory domain, ang pag-asa muhatag nag-advise sa maong weather disturbance. Sa ikatulong layer niya, na gitawag niya may gala sa pag-asa nga information domain. Okay, magsugot ta sa information domain, advisory domain, then Philippine Area of Responsibility. Tulon isla may gala ka layer, kunbaga, mga igsoon. Ang usa ka bagyo, paglayo pa siya may gala, sama na yung karong atong i-advance karon kanyo paghatag, kung layo pa siya may gala, di pa buhatag ang pag-asa nana. Pag musulod na gani siya may gala sa gitawag nga kadabang information domain sa pag-asa, medyo ga-action na sila og hatag og info. Information domain, God. Pag abota na anang gitawag information domain, sa sunod nga layer, musulod na gani kining bagyo or weather disturbance sa laing layer nga ikaduwa, gitawag na siyang advisory domain sa pag-asa. Diha na ang pag-asa muhatag og advisory na mga igsoon regarding sa bagyo nga nasgawas. Hangtod nga musulod ka na sa PAR, that's the time hatagan na sa pag-asa og ngalan og detalyado na nga details may gala. So kana ang tulo ka layer nga nganong ang pag-asa to pagani sa layo pero nakasulod na wala pa magsulod sa ilang information domain, dili pa nila ihatag na kay wala pa man sila basihan. Unang pagsulod, information domain. Sulod is advisory domain. Ikatulo is ang Philippine Area of Responsibility. So, muna ang mga tataw nga dapat natong masayran, nga no may gala nga ang Magnum, sa tanang mga media outlet may gala, kita'y gauna og hatag ng information. Tungod ana may gala nga kategorya. Okay? Para masyamta na to, kay ibig na itong mga kaubang mga media, magsigig pangutanan din ka na to, bay, asa nimo gakwaa? Aron makahatag po mag-info advance para na ninyo sa Magnum. So, inana lang, basihin lang ninyo ang mga models. Model sa European, model sa kanibaga US, or even sa kanibang Japan Meteorological Agency. Lain-lain is lang mga models, but di maglagyo. Lahi po ng atos pag-asa ng mga models may gala. Muna atong gabasihan this Magnum. Okay? That's why, karon pa, ato nang ipahibalo kaninyo nga dunay coming nga super typhoon. Nana sa laing super typhoon coming padulong sa Pilipinas sa Philippine Area of Responsibility. Muingon lang sa taog Philippine Area of Responsibility tungod kay di man ta kasiguro may galag asa mo tama mo landfall ba ni sa landmass or naa siya sa gawas or naa siya musulod sa power line. So ang atong paghatag og info kaninyo is inani. Dunay usa ka super typhoon layo pa kayo as of karon may gala wala pa gani siya musulod sa gitawag nato nga information domain sa pag-asa. So wala pa info ang pag-asa ni kay wala pa mamusulod sa ila. Okay? Sa information domain. But karon may gala ang iyang gilayon is anaa siya karon sa 3000 kilometers gikan may gala sa atong power line. Layo pa kayo gyud siya. Layo pa kayo na pa siya sa Pacific Ocean may gala. Sa karon mga igsoon ang maong nga bagyo nga super typhoon. Super typhoon na siya. Napansa gani sa layo pa kayo. Gani ang iyang gastinis is sa ato may galang mga available models nga itong ibasa may gala is naa siya may gala ay gikusgon nga 200 km per hour ang iya may galang pagaguro sa hangin. Imagine ko ng 200 km per hour. Layo pa kayo ni siya may gala. So, ato lang i-advance ka ninyo. Now, karong adlaw, Sabado, Domingo, Lunes, Martes, posible, more or less, Merkoles or Webes. Muabot na siya ni sa ato may gala sa power line. Duha ang kapaingnan ani. Either may gala, mulihis lamang kini siya mga igsoon sa power line or musulod yun siya. Now, kung musulod may gala kining super typhoon, mga igsoon, karon ang pangalan niya may gala si Dolphin. Okay? Dolphin ang super typhoon nga nakaroon gawa sa Philippine Area of Responsibility gapasulod sa Pilipinas. More or less, balik ko na ako ha, posible pa doon ay mga changes. Doon na pa'y kausaban. But more or less, base sa mga available models, data, Merkoles o Nuwebes, ni Anasya sa boundary nga bahin sa Philippine Area of Responsibility. Now, iunaling mahitabo, may gala. Kining usa ka LPA karon nga niasulod sa Philippine Area of Responsibilities Pilipinas, either mahimong bagyo or magpabilin siyang LPA. Kung magpabilin ng gihapon siyang LPA, ang mahitabo ni mo paggawa siya. While coming, may gala, kining usa ka super typhoon nga si Dolphin, iya ni may galang higupon, mag-usa sila. Pero kung mulatas yung kining LPA padulong sa may Taiwan area, di na sila magsapon aning super typhoon. So, duhay kapaingnan aning usa ka super typhoon nga nakaroon gawa sa Philippine Area of Responsibility. Una, posible may gala, Igor Asya, mupidpid sa Philippine Area of Responsibility, musaka siya paingos Japan. Kana ang usas tendency. Ikaduha, posible nga sa iyang pag-abot sa PAR line karong Merkoles, musulod siya. Musulod siya, may gala. Now, magdepende lang dayon ni siya. Kinsa sa ining duha ang mauna nga pangalan nga bagyong Luis. Kung ugaling si LPA samtang nes kadagatan siya, taas-taas pa mo ni nga adlaw siya nes kadagatan. Kung padayon siya mag-intensify tungod kay makakuha ni siya og higop og mga moisture, posible mahimo siyang tropical depression, meaning bagyo but dili kusog. So nganlan dayon siyang Luis. Pero kung sa sunod si Bana, sayo nga mo abot kining super typhoon nga si Dolphin, mga Ikson, international name, sa iyang pagsulod, si LPA, wala mahimong bagyo, dayon, nisulod may galaki ni super typhoon, ang may tabo siya yung nganlan na ito, local name nga Luis. Pero, kung ang senaryo, si LPA, mahimong bagyo, bagyong Luis, so nanay Luis, unya, dayon may galang misulod po kini si super typhoon nga si Dolphin, nganlan nato ni siya local name, kung musulod. Sa pagsulod, depende na niya may gala. Mahimo siya si Luis or kung nauna yun si LPA pagkabagyo, so ang atong ingalan gantong kang super typhoon nga si Dolphin, mahimo siya may galang bagyo nga si Maymay. So, Maymay, nang take note may gala, karong bulan sa Agosto, upat ni more or less ka mga bagyo ang gibutyag sa pag-asa nga musulod sa atong Philippine Area Responsibility. Okay? Nining bulan sa Agosto. Now, Agosto naman takaron, kung kining LPA mahimong bagyo, aw, siya pinakaunang bagyo sa bulan na number one. Kung musulod pa niya si super typhoon, mga Ikson, nga si Dolphin, nga mahimo siya may galang maymay, siya ikadua. Then take note, balikon ko, upat ni ka mga bagyo ang more or less musulod sa bulan sa Agosto sa Pilipinas. Now, bantayan kini siya may gala ang naisgutan mga Ikson nga super typhoon nga mao may gala si Dolphin. Gano man, super typhoon na gud ni siya, layo pa kayo. Now, kung ugaling musulod siya sa Philippine Area of Responsibility, unya dito rin siya tumoy nga bahin sa ato may galang power line. The same gihapon, expected karong sunod semana, kusog mga pag-uwan eh. Nga naman, mai-enhance niya si Habagat. So, bisan tunog to rin siya sa Daplin nga bahin, suyupon niya may gala si Habagat nga nakaroon sa West Philippine Sea. Nga mo'y makaingon nga ang atong Luzon, Visayas ug Mindanao, makasinati may gala og mga pag-ulan nga kusog apil na mga pagbaha. Okay? So buni may gala ang senaryo nga ato makita ni ani karon may galang bagyo nga naa sa gawas. Balikod ako 1 week na nato ni siya gi-advance pag forecast ninyo. Kadumdum mo gibalik-balik ko pag-ingon nga dunay coming nga bagyo or weather disturbance but padapensa nato na. Di sa to iskutan kalayo pa kay siya. But muna ni karon may gala. Ato lang gi-advance pag hatag kaninyo. Ang pag-asa niya ni pagbusulod ni sa ilang ginatawag nga information domain o ginatawag sa ilang advisory domain, that's the time nga ila ding i-forecast bisag layo pa sa gawas sa Philippine Area Responsibility pa. But kita ato lang giuna. Giuna lang ta nato mga Ikson. That's why matingali mo nganong ang Magnum kanunay may gala maghatag og info sa weather condition advance. Kay balikod ako, daghan ang atong gibasihan. Pwede tagbubase sa European models, pwede sa US models, pwede po sa Japan Meteorological Agency. But ang atong yung gabasyan is ang pag-asa. But the same mga models kini may gala, nga di magkalagyo ang ila may galang mga panglantaw. Plus, nga nung mauna ta, tungod kay ang pag-asa, muhatag lang lang sa info sa usa may gala ka weather disturbance kun mosulod na sa Philippine Area of Responsibility. But kita, topas layo, ato nang gihatag daan, but ang atong gabasihan para sa information sa tanan, kun unsay mga datos, unsay mga models nga gabasihan sa pag-asa, disimbra sa ta sa Magnum. Maura ang ato may galang info mga datos nga atong gabasihan nga ihatag tas kahanginan. So muna may gala, ang ato paghatag kaninyo in tutog at kahimtang sa atong lakaw sa panahon, balikon ko maulanon kita tungkol kay Nay LPA, 50-50 pagyapon ang tsansa nga mahimo siyang tropical depression, but doon na pa'y laing kabi nga super typhoon, o kung musulod kini nga super typhoon may gala sa Philippine Area of Responsibility karong sunod simana, siya ang pinakakusog nga bagyo may gala nga misulod kung musulod siya may gala sa tuig 2026. Ngano, mga pangutanan na sab, ngano man nga na rapid fire makita sa mga bagyo karon nya mga super typhoon para bagyo. But despite nga ang pag-asa nag-ingon nga dunay ginatawag nga El Nino. Yes, patsadang pangutana tungod kay gakahimo kini mga bagyo o ngano nga super typhoon sila tungod kay ang temperatura sa Pacific Ocean mainit plus dinhi karon nga buwan ang bulan sa Hunyo, Hulyo, mao na ni ang ginatawag may gala nga hanging habagat. Dili nga dili mapunggan sa kiniabang El Nino ang tig-ulan nga mao ang bulan sa Hunyo o Hulyo. O tungod kay habagat plus naay mga bagyo, magkasigop nila ang ilang puwersa nga that's why maulanon ang Pilipinas despite nga dunay giingon nga El Nino. Nga masud pas uban, gapataka raman siguro ding pag-asa nga na ako ng El Nino coming nga sige magbaha mo na ang explanation mga igsoon. So far kana may galang atong intutong nga kahimtang sa atong lakaw sa panahon expected pagyapo kita nga mag laom sa mga ulan may galang tungod sa mga local thunderstorm nga atong masinati is atua may gala plus diya kaling mga weather disturbance nga panghatag ko sa unahan mga igsoon. So samang higayon, ganigyapan yung alagad sa kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero, hantod taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan sa itong pragoban, yako may gala itong mga top stories, mga headliners, unahod ta may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal. Kini nga bahayin sa itong programa, hato ka na ito may gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ng ato syudad. Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, gumikan sa mga pag-ulan-ulan na mananagat dito sa Alubihid, disgrasyang naigo sa kilat, biktimang weswerte, patay. Samtang pagpangambos, nganitabo dito na Pitas Butuan, pastor ang napuruhan, disgrasyang weswerte, patay. KSB, kung kuyog ta sa servisyos baryo, dito gipaygayon sa mayor, karong mga taknas kabuntagon sa may barangay kauswagan ng ato syudad. O karon sa itong mga dagko mga balita, balitang nasunod.
6: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa itong mga dagko mga balitang nasunod, parang engkwentro sa militar o sa grupo sa New People's Army doon napita sa may nauhan na Oriental Mindoro, duha ka amasura, duha ka mga babaeng NPA, patay. Samtang Senator Loren Legarda, sunod maoy mapriso nga senador. Human, gipailan na sabkini, uban siyang anak o sa ombudsman sa kasong plunder. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang international.
6: Magnum, rapido, rapido.
2: Sa mga dagko mga balitang international may gala, laing missile gipalupad sa Israel dito sa Gaza. Gikabutag 11 ka mga sibilyan, patay. Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan karong kabutagan ng adlaw karong may gala nga Sabado, unang adlaw, pizza uno na sa Agosto. Sa itong magbalik, oras mga ginikanan, alas 9.14.
7: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
8: Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depot Stores dool kanimo.
2: Kapanakit ba ang joint sa imong mga tudlo ng hubag o ng bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Compimix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta og senior citizens discount duaw labang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagadero City. Text og tawag lamang sa 0985 0132 198 o 0991 4504.

0: It's Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot. Basta original nga reload pulso. Wadhos Quality Store.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panangtaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, musabay po ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
6: Balik na may gala sa Tumragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Oras mga ginikanan alas 9.19 na may gala sa Kabuntagon o standby sa itong mga butang at isgutan karong kabuntaga may gala. By the way day mga eksyon karong adlawa alang sa itong magkaeksyonan nga gusto mo avail ana may galang KSB may gala nga gipaygayon karong didapit na mga eksyon sa may barangay Kauswaga ning atong syudad. Kuyog ta sa serbisyo sa baryo. Kuyog ta sa serbisyo sa baryo. May gala, diya karos barangay Kauswagan. Na diya karos may gala nga itong mayor sa Dagbayan uban ang nagkadaiyang mga department heads sa atong City Hall. Now, na diya karos may gala nga itong mayor o muna mga serbisyo nga inyong ma-avail karong adawan adlaw nga Sabado, may gala. Basta KSB ang mga serbisyo nga ma-avail sa hain barangay to dito ang atong mayor sa Dagbayan. Karong adawa, KSB man may gala Nadias Kauswagan, so mo niya ang inyong ma-avail niya ang servisyo. Libre nga alot. Niyang tumurag na mga balbal na mga buhok, may gala. Murag mga irmitan yung buhok. Ala, pwede ka mong magpaalot niya, libre. Libre po to pay. Kanang medyo kwan-kwan lang ba? Ginagmay lang mga eksyon nga kurti-kurti lang. Libre ng alot or to pay magka, may gala. Nadia, ang ma-avail ninyo. Naasab niya may gala, libre karon ang medical o ang dental check-up. Medical, mga igsoon, or dental baka, kaya murag ang ngipo ni mo, murag o nangadugnas naman siguro ka na, nangalungag naman ka siguro agin niya na, pwede tayo magpa-check-up niya may gala. Sana iskutan mga igsoon nga KSB. Doon na saan may gala, assistance para pagpangrehestro, pagkuha sa mga IDs. Basig na tinguhan ka nalang, huwag kagin marehestro. Pagparehestro sab. O available dia ang pagkuwag mga IDs may gala kay base na katong ID pa na sa kanabang panahon may gala na himutang ko sa kamimbro sa CHDF baka di pa na magsilbi dili man siguro na kanabang official nga ID may gala membro ka sa CHDF kanito. Now doon na po may gala ang libreng servisyo dia sa mga senior citizen. Kamong mga senior citizen bulahan kamo kaning abot kamo sa mga edad ga edad og 60 pasaka. Ang uban ilang itago ilang edad pagpakutan on birthday pagbusaka ng edad itago mauaw may gala nga ignon tiguang na ayaw ikapasigarbo na nimo simo kog galingon kung giabot na ka og senior ngano man dili tanan may gala senior ang giabtan mga igsoon uban bata pa nga tigbak na ang uban may gala medyo gasangkiig na ikaw senior toon ka pero himsog imong lawas. Proud kanya na. Busayaw itago imong edad. Ayaw nga ikaulaw nga giabot na ka nga edad. Pasalamat kas Ginoo nga giabot kang edad niya na. O proud kas kagalingon mo. Nga bisan to nung senior ka na, pero baskog ka pa, mukat-kat kapag galing kapayas, nga di maluros. Kana, importante na, mga igsoon. So, mga senior citizen na diha, libre na nga servisyo niya. Libre sad ang servisyo niya sa itong mga igsoon nga gitawag kiniabang person with disability. Okay? Kantong mga solo parent, mga igsoon, pwede mo diya, dalikyat mo din na. Doon ay ihatag niya nga servisyo ang atong mayor niya Dapita. Sa may area usab niya Dapita sa may kiniabang Balulang Elementary School, Pell Health, Livelihood Orientation, pagtabang sa may tungod sa housing, uban pa. So, alang niya itong gusto may galang mo avail sa servisyo may galang kuyog ta sa baryo mga igsoon sa baryo kuyog ta sa servisyo sa baryo nas Kauswagan karon diyan atong mayor sa Dakbayan. Okay, so dab dapod may gala atong kauban diyan mag-persib lang ka nakamonitor sa may gala karong kabuntaga may gala sa atong kaliukan diyan mga igsoon sa maya barangay Kauswagan ning atong syudad mga igsoon. Okay, samtang sa pikas kabahan may gala kay pizza uno na mangguntag karon mga igsoon. So, tungod kay Pizza Uno naman kita, so nakakaroon may gala ang mga

0: kahalira na ng mga aktividades, mga eksyon, para baykala sa ato Higalaay Festival. O kining aktividades, mag-start karong adlaw may gala. Mag-start karong adlaw. So, unsa ba kining mga kaliyukan or unsa ba kining may gala ng mga aktividades nga nakahan ay may gala para karong adlaw mga eksyon kay nagsugod naman ka may gala ang atong Higalaay activities o ang atong may gala ang Higalaay launching may gala is karong adlaw mga eksyon pizza size. Rugar pizza size ang atong may gala ang pagpahigayon may gala sa atong kiniabang Higalaay grand opening mga eksyon. So sa grand opening may gala, naasab niya mga eksyon ang atong mga bisita, mga banda, mga kalingawan may gala para mga eksyon sa kiniabang kuan, para may gala sa atong gamsigabot, kakapiestahan. So karong adlaw, mao ni may gala, no? Ang atong aktibidades mga eksyon, kay mag-start man karong adlaw, kay pizza uno na gud ta, Agosto na gud. 1 month celebration man ni may gala ang mga aktibidades. Atul may gala sa nagkasingabot ng kapistaan sa Tundakbayan. So karong adlaw, mao ni may gala. Ang schedule sa mga events or core events may gala, karong adlaw, pizza uno, naadya karong may gala Agosto uno, mag-start na diha. Bisan pa may gala pizza size pa. Pizza size pa may gala ang grand launching sa Higalaay Festival. But starting karong adlaw, may mga aktibidades na. Karong adlaw may gala Agosto 1, mao may gala ang atong fiesta sa kaumahan. Fiesta sa kaumahan. So ang venue is diha sa may Gaston Park, Dunay City Agro Fair. Mag-start na karong adlaw until August 31. Okay? Usa ka buwan gyud siya. Fiesta sa kaumahan starting start na karong adlaw. Dayon lain pa mga igsoon nga mag-start karong adlaw sa mga schedule of events, mga major o minor events may gala. Karong sang adlaw, mag-start na may gala pizza uno ang itawag Higalaay Festival Market. Asa madapit ni ang venue sa Higalaay Festival Market? Diha na sa may Rio de Oro Boulevard. Starting karong adlaw pizza uno hangtod gihapon may gala sa kiniabang Agosto 31. Okay? Hangtod sa Agosto 31. Diha ni sa Rio Boulevard mga igsoon. O karong adlaw sa mausad may gala ang swimsuit competition para may gala sa ato sang Miss Cagayan. So, nindot ni tanahon may gala kay makita na nimo ang mga vitamin sa imong mata. Bitaw pero tiaw may gala mo ni ang mga activity o mga matawag na to mga eksyon nga schedule of events, core events o schedule sa mga gitawag may gala nga mga major o mga minor events nunod sa fiesta. Okay? Mo ni mga musunod may gala. Schedule of core events karong adlaw, fiestas kaumahan. Dayon na pizza size dayon, balikod ako, mausab din may gala ang Higalaay 2026 launching. Pizza size na, adlaw na siya nga Wibes. Diha gihapon may gala sa Rio de Oro Boulevard, Puntod Entrance. Pagka pizza 16 Agosto, mao ang Higalaay Half Marathon 2026. Diha mag-start gihapon sa Ayala Centrio Mall. Rugar, apil ta diha may gala. Kay nag-restore naman ta. Magpa-restore na mga igsoon. So, Higalaay Half Marathon. Kung ano noon eh. 21 rin noon. Pero hangak-hangak ya po din. Yan ito may gala. Ang medyo dagugtian may gala. Half marathon naman siya. Kay 21 naman yung pinakataas mga igsoon. 21 kilometer and the ganon. Dayon sunod may gala. Ang Pizza 19 ning Bulana. Mao ang Mindanao Passion Summit. Diha himuha may gala sa may Ayala Centrio Hall karong Agosto 19 hangtod sa Pizza 21. Sunod at may gala Agosto 22 mao ang 61st Miss Cagayan de Oro himuon ni siya sa may Limkitkay Itrium. So karong adlaw ang swimsuit dayon pagka Pizza 22 mao na may gala ang Coronation Night. Okay? Kana sa core events. Dinhi ta may gala sa kiniabang schedule sa mga dugang pag mga core events may gala is karong Agosto 26 mga Ekson, mao ang higalaay street dancing competition. Okay? Dali ko na ko ha, pizza 26, adlaw ka na siya may gala nga, Miyerkules, Wednesday, pizza 26, higalaay street dancing competition. Siyempre, maglatas ni sila may gala sa ang street dance route niya ni sa Limbikay Center, mga Ekson, si Emrecto Avenue, Pilay Sports Center dayon. Okay? Sunod, pizza 27, adlaw na siya may gala nga Webes, dispira sa fiesta. Mauna yun may gala ang atong Civic Military Parade and Marching Band Competition. Diin may gala diyan ni sa may Rodilsa Circle. Agi may gala sa may CM Recto Avenue, paingod yung napita sa may Limkitkay Center. So ang Civic Military Parade is 27. Dispiras, adlaw na siya ka Webes. Thursday. Dayon ang 28, of course, muna niya ang fiesta yun may gala. Mao ang usaka pagpahigayon sa religious o pluvial procession. Diha usaka pluvial route from Kagano River padulong to napita may gala sa Duao Park may gala. So pluvial procession na siya, adlaw na siya ka fiesta. So ang ruta is from Kagano River padulong diya sa may Duao Park. Napita sa may kwan ba cathedral area. Dayon na sa pizza uno, napagod gihapon ang itawag hala kumbira. Na kumbira may gala, 30th kumbira nga himuon gikan sa Agosto 1 hangtod gyapos katapusan diya sa may Limkitkay atrium. Okay, dugang pa may gala ka mga aktibidades sa Pizza City, isip major ug minor events may gala sa Pizza City na gitawag may gala kaon tabay. Akin may guwapo kaon na ko eh. Kaon tabay season 4 na ta celebration og homegrown flavors. Diha ni siya may gala himuha sa may Rio de Oro Boulevard, gikan sa Pizza 7, hangtod may gala sa Pizza 9. Dayon, Agosto 9, usan niya pon ka major o minor events may gala, ang Kanta Tabay. Din hita magdaog may gala, basta Kanta Tabay. Kay way Pilipino nga din mahilig kong kanta. Bahalag magkayabag ang agi may gala, basta kay kanta. Din eh, Kanta Tabay. Season 4, Vocal Do It Grand Finals. Ay, sure na. Sure na, mga Ekson. Dayon na, kini may gala, Pizza 9, diyan ni himuha, mga Ekson, balik ko na ito may gala, sa may Ayala Centrio Mall, ang maong event center. Sa pagka-Pizza 11, mga Ekson, sa Agosto, maong may gala ang pagpahigayon, mga Ekson, sa gitawag may gala, 35th Mindanao Business Conference. Diha gyapon ni himuha may gala sa may Limkitkay atrium, mga Ekson, Agosto 1 hangtod may gala sa Agosto 15. Dayon na pagka August 14 mao may gala ang Revesco Volleyball Sisterhood. Diha ni may gala sa may Convention Center, mga Ekson, Agosto 14 kini siya may gala himuha. Okay? So, muna yung mga part may gala sa mga aktibidades. Napadayon may gala ang kiniabang Agosto 16. Kinipod. Sa Agosto 16 may gala na ay kaliukan sab gagitawag mga Ekson nga Cagayan Higalaay Dog Day. Iro ba? Iro. Adili, dog nga. Sa panaya, basta ka iro. Presentation sa mga iro may gala. Ayaw itong dalhat yung iro nga kagiron sab kayo nga wag yung mga baksin niya sab. So, pasikatay ta si Iro, karong 16. Dayon Agosto 7 sa bihapon may gala, mauni ang gitawag may gala nga panagtigom. Redux kami Visual Arts Domain. Museum de Oro, Sevier University at inyo di Cagayan. Di ani may gala sa Sevier. Dayon Agosto 21, mao ang gitawag may gala Cagayan de Oro National Horse Show Competition. Dili ni kanding siguro kay horseman. Horse show. Padagko ay nasa kinibang kabayo. Dili, katong ilalom sa tiyan sa kabayo. Kung dili, kabayo, yun. Kabayo, yun. May gala. Horse show competition. So, diyan ni himuha may gala sa may Acacia Barangay Carmen ng atong syudad sa pagkapit sa 21 hangtod may galas 23. Dayon kini kay mo ni gihulatan ni Magnum Siegfried. Manong Siegfried da magkasiguro ani. Pagkapit sa 21 mauna ni may gala ang Pickle Hub. Agay. First higala ay Open Pickleball Tournament. Kini pakigulay gid ni may gala. Pakigol gid ni Tamas Gidawa mga igsoon eh. Og ang kinihimu amay gala sa pitsa 21 o pitsa 23. Ang uban mingon nga sir, ibawal daw ta nga dula sir. Ikwa na kada bang walaon nas Pilipinas kada man. Dini nahimug sa ang kanibang uyab-uyab nga bawal. Diara ko no may igsoon mo. Akong higala nagbula gid sa siyang asawa. Kay giapa siyang asawa nganong di naman kapuyos balay to na magsiking pickleball. Ay nakapartner di ay siya may gala o gahimsog siya glawas. Dentro ako ng mga igsyon birahan sa CR.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Grabe naman sa CR. So nag-away siya siyang asawa at nagbulag yun sila karon. Nagbulag yun. Nasa ko yung usa kahigala po, bawag yan po, pickleball. Nakaroon, nagtago-tago na sab siya, kagipangita sab siya. Ambot man yung pickleball, may galang dali karawagin makauyab din eh. Pero sa iPod, naapo din mahimugso ang bawal na pag-ibig.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Tungod sa pakigol ba? Pakigol nga tirada. Pero kini, uldili ni siya ingon nga pakigulay. Pakwan eh, pa... Kanabang, kay tournament man eh, minilyon man ang kwan eh, premyo, nag-iatag sa mayor. So, 21 ang Pickle Hub. First, higala ay Open Pickleball Tournament. Matingala itong akong higala mga... Iyang asawa mo uli kadlaw naman. Ay gika nag pickleball. Napagubas pickleball asa mo mingon. Ato ana nagdula-dula nang sabol.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kadlaw na manguli, may gison. Sus, dunay ko isa kahigala may nga kon gyud. Nagtago-tago gid karon nga gipangita gid sa pag-ayo sa bana sa iyang kadula nga pickleball. Ambot man yung pickleball nga dali kara magid kay makauyab. Unya sa pickleball, dapat usabod na lang siguro ang attire. Ano, hindi na ka itong pakigol. Ang attire siguro tayo, pag jogging pan siguro, ana, jogging pan siguro. Pero, ambot man yung pickleball nga kadali, rabagi ganin mo makasikmo yan eh.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kung ang ikaw nga, turda ang imong tirada, manikmuyay ka, kung manikmuyay ka, pagdula sa pickleball. Kaya dahil makita ni mo diya mga igsoon ang kasiklase ng pakigol may gala. Unya, matingala ka kay kagrabe man yung adulang mamahuli, kadlao naman. Uy, nagpartner-partner naman. Unya, pulos man, pulibok ang CR. Adios! Dito na sa CR, may gala. Mo ispiring hoy.
1: Magnum! Rapido! Rapido!
0: Dito na mo ispiring hoy, may gala sa CR. Ayaw, ayaw. Kay makadisturbo mo diya sa naiga CR. Pangita mo place nga kanang insakto. Ayaw mo pag ispiring hoy diya sa kuy Ginoo ko, may gala. Makasalata na kaundera ba kita? Agosto 22, mga igsoon, muna gitawag sa Yawit. O sumunay sa Yawit? Pop rock, musical, cheater, play for a cost, mga gala. So, mga kabahin kini sa mga aktibidades, mga gala. Sa 24, napoy Lambago Tree Growing, mga igsoon. Wala na muntas kahoy. Dayon, naasan tayo gitawag nga Pizza 24, kinibang sayaw tabay. Sige bay. CDO ni siya nga Dance Festival Grand Finals. Kini. Sayaw gini nga tamas ginawa. Dayon na naapo dayon ang Pizza 28 during sa fiesta, naapod ang liga ng mga barangay. Fiesta sa baryo. Daos gin siguro gihapon ni Daos. 28 gihapon, fiesta na nakatunong na gitawag Rice Heroes Sports League Cycle. Sige, daganda ni nga mga aktibidades, may gala. Naapagani, mga igsoon, ang sa Pizza 29, ang gitawag nga first higala ay Swimming Festival. Swimming Festival, may gala. Lundel ni, sa Lundel Spring. Sobra pa siguro ni sa Kigol, Pakigol Bowl, mga igsoon, siguro. Sunod sa Pizza 30, naasad ang first higala ay Open Invitational Dance Sports. Barangay Nazareth ng atong syudad. Sige, sayaw yun. Dayon na pagkapit sa 30 gihapon na ay Battle of the Best and Brightest. Sa mga kaibot, pasabotan niya may gala. Gubat sa mga pinakamayo o mga mainlaki. Amot sa kay gubaton ani mga igsoon. Kaya wang mag-specify. Pero pizza try na tagihapon niya. Na, sige. Sa so, muna may gala ang mga kabahin sa mga fiesta activities. Isip may kabahin sa mga Higalay Festival core events o mga major o mga minor events gikan sugod karong adawa. Sa atong pagbalik, bulyadas na ta. Iwas at ang mga igsoon ng mga nasyonal ng mga isyos kay murag gipulaan na maging siguro taga kapungot na kita. Utang lubo na kayo, pabayaron kita. Sunod lang sa usa ka bulan, half trillion ang giutang, ambot asa gipaingon ng kwarta. Karon pila na balikabok na nga preso ng mga senador, coming sa si Lorin Legarda. Kaya wapang ginbubali, balik dito sa administrasyon si Legarda na mapreso na sabi. Plunder gyapon, Nobel Band recommended gyapon. Hurot yun mo ng mga opposition senador yun. Hurot yun mo, timani gani. Wala nalang, pila lang mo na magtikaw-tikaw niya sa senador, may gala. Hot doon man yun eh. Hot doon eh. Sa ito magbalik, biyan na ito na, kay medyo makapapungot lang may gala, maminot ang mga balita dito may galas nasyonal. Sa ito magbalik, bulyadas ta, oras, alas 9:39.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortify Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortify Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Para sa matinlong nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
2: happy kalunay.
1: DTX 500,
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Exxon ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.
7: Mahig ko bala ang imo dugo?
8: DTX 500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
8: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo?
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
8: DTX 500!
7: Masalikan!
8: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal mga butika.
11: Mari, ngano naginuktok man ka?
12: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
11: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
12: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
11: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
13: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto, timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido. Balik tayo magkas mga guban sa itong programa magkato nga Magnum Rapido. Kanyo sa may galabi kay Chicks sa itong magkauban karong nga nasa gawas may galaw na untas Magnum Persin Blanca. Tungod kay Nadia Caros may barangay kauswagan gipaygan may gala ang gitawag mga igsoon nga KSB. Nadia Caron, may gala, I don't know kung pila kabog ipangkasal karon diya may gala sa itong mayor o gusto siya ang may mga minsahay karong mga na. Magnum Persin?
2: Magnuman eh, tama nang imo no. Live ta din sa barangay kauswagan karon. Onya 37 magdumani ka gipangkasal karon niya nindot kani karon magdumani oh. Nga kasal kay daghan nakaayo nang hatag magdumani ngadto sa ila sa kinibitong ilang pagkasal
1: oh.
2: Kay si Janjan ug si Junjun nang hatag man sa ila magdumani mga parte
1: election na gid sa barangay
2: kung si Janjan na ibugas
1: oh.
2: Naapo ibugas si Junjun
1: kang Janjan ug Junjun unsa to bugas kang Janjan
2: naay bugas si kinibang Janjan
1: oh.
2: Unya si Junjun kay naibugas gyapon unya na may pataban ni kinibang Junjun magdumani nga butanganan sa tubig ba water dispenser
1: adili pang Sudan
2: o dili pang Sudan naay gyapon iya magdumani
1: oh.
2: So mo nang imo tama nang imo nga kaning nga kasal karon
1: oh.
2: Medyo na ulan-ulanan sila kay dagan kayo magipangatag pas na pay kwarta magdumani gihatag
1: oh.
2: Kas gadto sa ila magdumani gikan sa ato lugar sa kinibang kang Mayor Clarex
1: oh.
2: So mao na magdumani labi na katong maibitaw magdumani mo kabantay ka na itong makabalugid magdumani ba
1: oh.
2: So naay gyapon to sila gitawa lugar nga extra magdumani
1: mm.
2: But dinhi sa takay usa sa mga nahitabo karon magdumani
1: oh.
2: Ang atong kagamahanan nag-ingon na sila magdumani nga grabe gyud kayo ang mga gitawag lugar nato nga mga fake news
1: oh.
2: Mga social media karon
1: molagi
2: kani na ibago karon nagtrending unya ang uban pud karon magdumani naalagi mga buta nga gibakbakan gyud pagayo lugar ang city government but naman si Sir John Acto gamay kay magdumani atong paminawon gamay ato siya pabati sa imo at least magdumani og kato sang umabutay nato ang People's Day.
1: Sige
2: Sir John Acto sir magdumani Agustero.
1: Hello Sir John may buntag.
3: Maayong buntag magdumani og sa tanan tigpaminaw sa imong programa karabotada gikan sa Dakbayan paingon sa lalawigan kay oh. Nahimo ning Bibo ang iskutanan karon no
1: sa
3: gi-implementar nga traffic code sa atong Dakbayan magdumani.
1: Oo, oh. Murag kada adlaw didaghan na magining racket nga moy muguba sa mayor tro sa mga fake news diya sa social media Sir John.
3: Lagi no namatikda na to na magdumani
1: gana. Gastuan gyud ba?
3: Pipila nga nagpaloyo kay una, mugasto ba kaning mag-imo ka o kaning bitong artist magdumani nga mo design, mo layout,
1: correct.
3: Mo edit kay mismo ang usa na to kasi bihan nga kauban natong si Bihan no ato lang i-mention ang GMA.
1: Oh.
3: Grabe kayo nga gi-edit gyud gi-AI ang
1: grabe ba
3: sa Maonga News no unya apil man gani ka magdumani no.
1: Ah sige naman kuha na di ko lang kabali-balion.
3: Matingala na lang kay imong hulagway, hulagway ni Magnum First Aid. Oh. Mga utro man ang statement, naman na nga, gigastuan din ni, unya, ila da yung kaning gitawag og troll farm magdumani nga, matingala ka pag magposting gani ka og positibo nga maayong gibuhat sa local government, sundon din sa mga troll farm magdumani nga, puros da yung bashing ang buhaton, no?
1: Mm.
3: Unya, matingala ka magdumani kay, wala, kaning atong mga Facebook account, no? Dili na to friends ang nag-post pero matingala ta magbalik-balik tungod kana magdumani nga gipo gi boost na no gibayran na aron ang radio sa maong coverage sa iyang posting oh. is musulod sa atong wall, no?
1: Grabe ba?
3: Dili na to, friends, dili ta follower.
1: Matagala
3: ta nga. Nganong mugawas man sa atong Facebook? Tungod ka na, magnumani, gibayra na ads ang tawag na, ana, magnumani nga. Gani, mugasto na 10,000, 15,000 matag-adlaw para lang nga mugawas sa ato ang kuan sa atong Facebook account. Kaya matingala man ta, wala ta nag-follow. Dili na to, friend. Pero mugawas man. So sa ato pa, gibayra ni aron nga mugawas kita as ads nga magbalik-balik o gawas sa atong Facebook niya. Makatuo sa takay nga no, mura biya pag tinuod ang ilahang gi-edit ng mga fake nga mga newses magdumani. So atong hangyo unta sa katawhan magdumani, no? Labi na sa inyo sa mainstream media nga di na nalang ta maminaw, no? Di na ang taning social media.
1: Correct.
3: Murag katuhan dili na ning tanan, no? Wala man gawin accountable nga tao sa kaning social media, labi na ang mga troll account. Oh. Unlike sa ato, sa Magnum Radio, sa City Information. Okay. Na yung mga accountable nga tao, ugaling man, masayop sa ilang istorya o report, at least makorek o naa kita nga accountable nga kita'y naghimo anang istorya. Pero troll account, troll pages, akana wag itay daganan man na magdumani. Even ang mga kapulisan, galisod pa manggani og trace ana magdumani.
1: Oo. Okay, so par usapay lying alternative dani sa mayor aron na mapaggang kini o kun sabay mga lakang or legal action nga gibuhat nini.
3: Karon magdumani no, naa man tay cybercrime unit sa atong kapulisan every time nga naay mga grabe na gid ka misinformation kay makatuo bi ang tao magdumani, no? Muna nga atong gina-report og mahimo gamas reporting ta pina kay naman po ipamagi sa Facebook kaning mass reporting pananglitan fraud or fake ang iyang gibuhat ma-report man pero lisod kayo lagi pag kanang pag take down magdumani kay mas mangita manginog makaginansya ni si Facebook pod, no? Muna nga iya gyang dawaton ang mga ads nga bayaran po sa mga troll account para po na magbalik-balik. No? Pero ato lang yung hangyo, no? Sa katawan, labi na sa inyo sa Magnum Radio nga nagpamiling number one o daghan na minaw, nga din nila lang itong maminaw sa mainstream media. Di na taan ang mga kaning fake news gagapang gawas. Kay, ani magdumani, for example, kanang nahitabo ron sa mga kasikbit na to nga mga commuters sa lalawigan.
1: Oh.
3: Wala man siguro buang opisyal sa gobyerno nga moingon nga dili pasundan ang dakbayan, no? Wala man asukad na hitabo niya. Common sense will tell you nga wala man even sa laing nasod pwede man ganito makasulod, no? Unlike sa North or South Korea nga nagyoy barrier ilang duha pero dinis ato atong hangyo sa tao nga wala man sukad na hitabo nga gididaan ang usa ka lumulupyo sa probinsya nga musulod sa dakbayan, no? Og labaw sa tanan kanang statement bitaw nga giingon ni Mayor Clarex daw nga agasamok-samok ra daw ang mga taga probinsya sa atong dakbayan, dako kay na nga fake news magdumani og dili na walay maskin usa nga opisyal mubuhat ana dres tibok Pilipinas magdumani.
1: Okay, so salamat kana na Sir John og hopefully unta mga maging alamon ng puto tanan din eh, di man tang mga bugok na lang yun na tuntuhon pinagi sa mga fake news. Anyway, sa laing butang, kumusta Todd? Kay karong adlaw nga Miyerkules, pizza 5, muna ni ang gipasahi nga People's Day nga para lang yun sa mga PWD diya sa City Hall Quadrangle. Sir John?
3: Yes, magnumani, no? Salamat kayo sa pagpangutana, anak. Kay aron di na po mahatag ang kalibog ang
1: taong
3: na muli niya sa maong nga People's Day. Atong panawagan, labi na sa mga katawan nga nakapaminaw karon nga, ang People's Day karon sa City Hall karong umaabot nga Miyerkules is exclusive lang yun sa PWD. Kunya, kanipod nga PWD, na-identify na ni tanan magdumani, no?
1: Oo.
3: So, kung wala mo na notice kaning mga naminaw na to nga mga kaparintihan, kabanay sa mga PWD, naanay notice o mga listing na gipagawa sa itong CSWD, kay dili biyanin sila sa yun at imanon magdumani, medyo hinay gid ang flow, ano, kaya uban na ni, Bacol, Butang,
1: Bungol,
3: no? Oh, gasang kig na, no? Gikan pag operado. So, kinahanglan din sila extra nga pagpangga kanila og pagtagad. So muna nga katong nalista na daan na identify na sa atong CSWD, maura sa to ang muani karong Miyerkules puhon, no? Atong panawagan balik kay basin katong nakadungog nga PWD, mutampo pug apil, no? Og wala inyong pangalan sa listing, ayaw na lang gyud pahinaya kay dili gid makater kay 4,000 kani magdumani, no? Kay 20,000 man kapin ang mga PWD nga na profile sa atong CSWD. Oh. So tagaan tanas kagayunan, matag Miyerkules sa tibuok bulan sa Agosto, muni ang prioridad ni Mayor Clarex nga para ni sa ilapod nga bulan, matag Miyerkules nga People's Day din sa ato ang City Quadrangle Magdumag.
1: Kung doon ay magpaaron ignon nga PWC magpasingkaw-singkaw, magpapiyang-piyang siyang baklay, useless nga po tukod kay... Kung yamang ilaro yung kaugalingon, pag-abot sa listahan, dili siya dito legitimate nga nasa listahan nga PWD, di gapon siya pwedeng ma-appeal.
3: Oh, dili gid magdumani no kay naka-profile na tanan no aron sa mas plastar no nga pagpahigayon kay mula gyud na kinahanglan ni extra nga pagpangga kanila pagtagad nga dili in town sila mahasol no nga maglinyaha kay puros ni naay kabilinggan sa lawas magdumani no oh. Nga gituyo gyud nga exclusive sa ila. Kay sila ragit ang priority na ang adlaw no unya katong ingon nimo nga magpa aron ignon oh. Na pasensya gid kaayo kay atong sundon gid ang naka-profile na daan ang nakalista na sa maong adlaw sa Miyerkules magtumani.
1: Sir John, salamat kayo, good luck ja sa inyong kaliugan dia para sa atong makatawhan serbisyo sa baryo. Salamat sir.
3: Salamat kay magtumani og sa mga naminaw pa no na taga barangay Oswaga na kita karon diri sa sitio Bungbungon no angtod pa ni unya sa alas 3 sa hapon na atanan serbisyo gikan sa City Hall gidala ni Mayor Clarex. Maying buntag magnumani og mayong pagpaminaw sa tanan.
1: Salamat sir. Magpa-proceed.
2: Okay, magdumani no sige. Sir John Agtob tigmaba ni City Melado Clarex oi. So katong mga gustong mani direkt lang mo diri ani lang mo. Labi na katong mga iro ninyo dalal diri pamakunahan baka magdumani, importante kay na no kay karon uso pud ang rebis sa magdumani. So naata nang serbisyo na diri karon sa Bungbungon Elementary School diri mismo sa barangay Kauswaga ring atong syudad. Because location Magdo Presid Blanca sa Barita Hawk Serbisyo Magdumon Radio.
1: Salamat Magdo Presid yun nabati may gala direkta gikan ni Pitas barangay Kauswaga ning atong dakbayan. Si Magnum Anje, ato sang lantaon sa kung nag-start tababay mga display na mas mga pananom sa Kaumahan may gala starting karong adlaw hangtod 31 mao may gala ang adlaw sa Kaumahan mga gala dulot sa Higala ay festival. Magnum Anje, kumusta na? Go ahead.
4: Yes, magdumani na live kita karon din hi sa may Gaston Park kung diin ang kasamtangan na po magdumani nung makita o mapalit na yun po sa mga kaisunan po nung ilabi na niya mga plantita gusto nung mahimo po yun nga maka kaniga tanom o mga fruit bearing trees po din po na ilabi na niya itong naghimo na nung sa pag kaniga plaza sa ilahang mga farm katong Iris magdumani marbo po ni hilig nila nung mag pananom na dayon po para doon naging po sila mahimo po din po makakaon o mabaligya magdumani no sa mga kaning putas kaya mo gini sa agad na karoon na uso po magdumani no nga mga shift lugar gikan sa ato po mga kaisunan po no nga kaning trabahante kaning atos sa mga panahon sa gobyerno o kaning sa private po magdumani pero pag abot nga mag-retire na din sila sa trabaho din na din po sa pag farm magdumani. So din karoon na sa may Gaston Park ato po rin po nga nakita magdumani ubay-ubay ka mga kaning nag-display na karoon saga sila magdumani kaning mga naka-display din eh kito pang ikan sa laging napit like Davao nandala sila sa ilaha po rin po mga baligya magdumani kanigining orchids, mga bulak, kaya nagaring klases mga bulak, dayon na po din ganing mga fruit-bearing po magnumamani, ng mga trees, nga pwede din po din mo nga ma-transfer din mga po din po nga farm lot po magnumamani. So, naman po'y gusto sa mga kaigas.
1: Sige. So, anyway, yung magala, makita nyo sa itong Magnum Live, muna yung mga display di akaroon magala sa Agrofair, then dapita may kalas sa may Gaston Park ng atong dakbayan na diyan may katong mahiligon sa mga pananom labi na sa mga dunay mga farm mananom may gala og mga durian rambutan mga lain-lain may gala ka mga fruit trees mga gison og uban pa ka mga tanom like may gala sa mahiligon sa mga flowers oo orchids bromeliads. Sa paningang klases, mga tanong di abay gala na adiak karon mga igson sa may Gaston Park. Magdumadje.
5: Yes, magdumani na. So, subli, palik na din karon sa itong lokasyon. Din na ila-ila na ito magdumani. Si Sir Nanding Agosete, nagikan pa niya sa may Davao City. O gamidayo din sa ikaduhang higayon, din sa Tos Dakben sa Cagayan de Oro. Aron nga mag-display sa ila po din po nga mga kaninga baligya magdumani. Nga nagkadaiya po nga mga talam noon o nga mga punuan na puhon magdumani kung mudag ni. So dinita ni Sir Nanding. Sir Nanding, ito sa mi Sir Nanding may live ta sa Magnum Radio makita tapos sa Magnum Live magdumani na si Sir Nanding kadit lang. So Sir Nanding kanino mga makita nimo magdumani no mga baligya niya karon nga orchids kaning color puti og kani din pong sir, color ni purple. Oo, so sir, kaning society daw mi ba yun? So, yung mga pangalan, ali, mong display ka. Pero, kani, kani,
6: kani, puntas. Walin-walin, kung banda strap. 1-8, 1-5, 2, pa ba na, dito na ito, 400. Ang mali atong dito pa yung, mali ang atong pag 1-8, pwede 1-5, lapit tayo ba natin dito sa palinupsis. Ang kani, walin-walin, dito na
5: ito. Nagkila ito na, pagkila ang presyo lang lang pala sa range na lang.
6: Ang range na lang, pwede na siya
5: 1-5. 1-5, tapos ano siya. Pero kung
6: bulto,
5: sir,
6: nagkano
5: ang
6: talito? Oo, dapat na siya, look nice. 1-3.
5: So, di niyo po tayo magman sa mga...
6: Dapat tayo yung Katria, ma'am. Muni siya ang Katria. Katong bultang siya, humutyot siya, imo siyang madamali mo ayang humut sa bulak. Muni siya ang Katria. Ilain-lain ang bulak. Na yellow, na pink, orange, sari namo tamen mga waling-waling muli ang Alba Sandriana muli tagwanit ang last one ni 15
5: dili po siya kainin
6: ko dire dire ang kanila nang waling-waling kailangan buta ka pod baso ni mong tubig
5: mo lang na
6: oh pero kanilang paliloksis na to every week lang kani matay ng mong tubig bawat sa sapulstan
5: okay
6: dahil indoor.
5: Ano yung iyong mga bulak sir? Ang tutulong sa mani
6: mag-last? Ang iyong bulak mag-last is 3 to 4 months.
5: Dili ka
6: mamahal ng mali kayo. Oh, dili ka mamahal kayo. Tapos, matang anak. Dali rin sa pagpanagan kayo. Dili sa atimado. Ang bawal na basa o init.
5: Okay. Din hita, sir, sa mga barigya, pwede mo nang basing gusto pag na mag-imani na magtanong-tanong. So, tungod kay gikan man sila sa Davao, di ka naman magbuhani si Patikapo sa
6: Dukla.
5: So, din
6: hita mag-imani. Dili na punta sa mga kapalmer, sa mga bunggaw. Iba-iba ang klaseng sa prutas sa apa, sa Dabaw. Dahil tarpulin, gibitay, pakita lang sa ninyo ang NC plant na siri. Combination ng NC. Ang NC, ang A, nanding, ang C, si Sil. Ako lang asawa, si Sil. Wala ang pakitaan ninyo dito, NC plant na siri, Dabaw. Ay, durian, puyat, golden puyat, Dabaw. 150. Pero kung volume, napanay, napaka-presyo.
5: Okay. Katong uban, sir, nagitan sa isa na sword, like, sige.
6: Ano yan, tay? Blackthorn. From Malaysia. Musangki, from Thailand.
5: Nagtila, sir.
6: Ang kaning atong Blackthorn, tag-wantong. Ang kaning atong Musangki, 500. O na po tayo, Musangki, na match na.
1: Oh.
6: Dagko, D1-1 na dagko. Atong D1-1, dagko, 400. Hindi pa rin ako mahatag sa 300, basta dagan-dagan.
5: Kani mga mangga siya, dagan kayong mga mangga.
6: Kani ata yung mangga, 20 at Timon. Ano ata yung mangga, mangga Sibo. Ano apod tayo?
5: Apod, mango, rose ko na
6: sa. Rosso.
5: Oh, rosso dahil.
6: Oh, rosso.
5: Karabaw. So, tagpila na siya, sir.
6: Ang atong kusin na mangga, mayaring mga imported na mangga para atong sweet katimon sa 700. Ang kanin din ay para anong rosso, apple, ang rosso na to, 200. Ang apple na to, 150 lang. Sige. Yan din na po ta sa avocado na imported, has. Ang atong has, 500. Ang atong Ibyard, nganang ka, muna atong i-promote nganang ka ni sa atong kwansauna sa department sa katong nagdala sa ato sa agriculture, si Pinyol, Mani Pinyol, o si Toto, Magunda Dato. Muna ang iyang i-promote muna nganang ka, Ibyard.
5: Ano man?
6: Pinakalami nganang ka na ito diri sa Pilipinas.
5: Tagpila na sir.
6: Ang gagawin is tag 800, ang gagmay 400.
5: Okay, so mahagi siya. Oh. Kaya naapod na din po mga gamanin lang kanil ganiin niya. Mga kanil durian kakao. So basi mo apod
6: ka. Oo. Ang kabalo, naapod na yung durian kakao.
5: Tagpila, sir.
6: Ang durian kakao na ito, narato na lang. 300 na lang.
1: Sige.
5: Katong simpidak,
6: sir. Naapod tayo simpidak.
5: Ganiin lang.
6: Naapod tayo simpidak.
7: Nangka magno man eh, pero muna siya marang ay pagkadurian. Ito na sa 3-in-1 food. Pagpila.
1: Sige.
7: Sige, sir. So, sa sunod, sir, basta mga kaantag yapin para magdugang detalye, no? So, sa mga kaisunan na ito, mga gusto mo dalikyat ng yumani, alang, no? So, mga gusto magtanong, mga puhod, mga kaon, makapamaligyan po sila sila pong prutas, nga maani po, na aning ilaha pong tinguha po ng lumani, nga maghimo ng mga garden, baka, or ilaha din mga farm. So, din po pwede sa mabisita sa Maya Gaston Park, kaya nag-display na karoon lumani. At wala po rin po mga kaisunan, no, nga gikan pa sa Davao City, ang uba, na po ibang maglumani, gikan sa Dakban, sa Cagayan de Oro. Iba lang pagpalimbaya, sir, sa itong mga kaisunan, no, nga gusto mo palit. Inyong baligya.
6: Ay, mayroon to sa talon. Kasi nga sa London ito ngayon, Nining Cagayan.
1: Sige.
6: Kung katong gusto, mga farmers, nakatadiri, sa Gaston Park, taghan tag similya, sibling. Okay. Daghan na nag-display diri, lain-lain, ay taga Cagayan nun, Dabao, Bukid nun. Okay. Sige, salamat sa inyo.
7: Salamat kayo, Sir Nante, okay. Albacete. So, magdumanin ng kaganihan, ay nabit ko na itong uban po ng mga vendors po din. Nagpasalamat sila kang Mayor Lando Clarix. Uy, kayo, ano ko na sila itong gasto magdumanin sa pwesto o gaganiman na hatagan din sila po ga pabor, sila po nga pagpamaligya karoon na din sa Gaston Park ng atong nga Dakbayan na Kinis Magdum 120 and G. Alzado. Sumalita akong Servisyo Magdum Radio.
1: Salamat magdumanje og pabuta may gala ang duga pang mga aktibidades labi na may gala sa uban pang mga lugar nga nagipaygan may gala ang mga event kalabot na may gala sa Higalay Festival. Sa pinaka sa ulay day may kasadi pa sa magtapos nagmalampusan may gala si Alex Iala sa iya may galang kalampusan karong adlaw nga dula mga igsoon sa quarter finals tali may gala sa usa mga igsoon ka kiniabang usa may galak ka gikan sa Europe may galak nga usa may galak ka player nga mao may galak si Elina Istolina mga igsoon Ukraine gikan sa Ukraine okay so gikan sa Ukraine may galak so napil din ni Iala si Elina so pasok na siya sa semifinals okay so mga banggiitan ni mga igsoon nga mga player ni ang gibang pildi may galak. So, nanda siya sa, asa na siya ka kategorya gani? Kato si Elina, world number 10 to siya. So, karon magpapil din niya ni, kumudaog siya sa semifinals, ready siya para pag-away sa championship na. So, sige, isa na lang ka-away, aron magdula siya sa final. Oh. So, si Iala, taas-taas na abdan niya, rank number 25 na siya. After sa yang pagdaog sa Ukrainian mga igsoon nga si Elina mga igsoon. So dili ti awang atong magdudula may gala mao mga igsoon si Alex Iala. So muabot lagi ni siya sa final usa na lang gyud. Mga igsoon ni daog na siya karon sa quarter final. So taas kay na agian may gala ang mga mainlaki nga mga mandulaay pero nagbalampuson siya. Isa na lang mga igsoon para sa semifinal. Pag muabot sa semifinal mudaog gani siya. Para championship na din siya mga igsoon. Okay? So proud kita may gala sa ato may galang Pinay nga magdudula mga igsoon nga si Alex Iala. Salamat mga viewers, salamat mga listeners, salamat mga suking tigpaminaw. Nining lain na siya may gala nga ato magiguban ka ninyo karamatagda sa kabuntagon. Salamat mga viewers, salamat mga listeners. Ay kalimot may gala sa usaka kagawas ng katilingban, katawahan labing abhanan. Managdahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan na matuman, kilaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din hilamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, din hilamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.

0: nandit na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C. The Mighty Power of C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.

0: 하나다 꿈꾸고
1: 마이크
0: 영등님 간파요
1: 그무스타 mga kagianon
0: sa iyo
1: sa padunosap
0: ulang
1: makauban na po ninyo ang pinakagwapog pinakamacho na anchor man sa balat ng radyo way magbuot welcome sa itong programang Good Morning Cagayan. Happy happy weekend. Kumusta ang mga Cagayanon? Kumusta man? Preparado na ta para sa pag-kick off sa labang special kina to nga panahon magsaulog tas atong kafiestahan atong patron nga si Señor San Agustin. Gusto nga bulan o sa Pitsang 28. So, karong tuiga, with it, ang atong Higalae Festival. Hindi naman ang tanan, but proper agency may muhatag ninyo sa mga scheduling. Mapipila ka adlaw, murag ako nabawaan somewhere sa August 6th. Formally nang i-kick off ang Higalae Festival together sa pistahan sa syudad sa Señor San Agustin manang poingon ta Viva Señor San Agustin. Happy happy advance kapiesta sa Cagayan de Oro City. Anyway, kumusta ang tanan? Cagayan nun nautang maayong panikaisikay pamahon-pahon sa tanan nga mga sektor ug ang kinatibuk ang katilingban komunidad nga gitawag na to mga Cagayanon. Kumusta nga to ang mga pinalangga nga mga vendors kandina sa puerto? Okay ra mo manghinaot nga peaceful mo ha? Ikabalo ko medyo na agitated mo, na anxious mo, nag-worry mo tungod sa mga current o development. Ayaw lang mo pala bigtuotuan na bitnaong inyuhang makita madunggan nga hungihong labaw na gikan sa mga sources nga dili bitaw official. O na'y kamatian ninyo, makuan mo, ma-stress mo. Dili ma-esquatro, ma-stress. Na manghinaot sa tanan nga kung naagani mo'y madunggan, i-verify ang source whether legit ba na siya. Kaya nowadays lagi mga taong katuyuan gustong na nabitaw gubot-guboto ng huna-huna o kinabuhi sa mga Cagayanon labo na sa sektor mo nang ninyo dahil sa puerto. Easy lang mo ha. Di, ang si Tito Joe ray bahala ninyo si Jujak ba si Jujak? Si Magnum Jujak. Siya ba'y nag-isgot? Ano yung issue good? Kaga tupipila ka adlaw yan na ninggi palagman para masabtan ninyo kanang kwan lang mo kanang relax lang mo diha sa puerto sa tanan nga mga sections pinalangga na kong mga vendors o rest assured mo nga nga tong mayor nagpakabana naglandaw uglabaw sa tanan ang gugma sa mayor ninyong mga tindiro tindira perte good ng taasa. Imposible gid nang kanang inyo bitong nadunggan. Mahitabo na di gid na mahitabo. Guilty art pa na suban over my dead body while mayor si Clarix kanang hungihong o kanang gipalapnag o gipakailap ng mga di maong istorya, mga intriga, kontrobersya. Di gid na mahitabo. Not on his watch. Huwag ninyong tanan nga mga suonsap na to kauban na to sa pagpangalagad sa publiko ninyo diha sa may Agura Lapasan ang atong eastbound terminal hinaut kung okay lamang tanan nina sa idual manggod mo diha terminal merkado huwag ninyong tanan diha hinaut kung okay ang tanan mayon yung pamahon-pahon. Bawa na ka ng mga na-assign bitaw din ha sa terminal. Ayuhan ninyo pag-manage ha. Labaw ng inyohan treatment. Kanang continue kita mag-maintain sa polisiyas gobyerno. The highest courtesy that we could offer sa mga dumudoong kanang sumasakay din ha sa maong terminal. Ang ato bitaw ang commuting public. o God bless ka ninyong tanan, dinasab sa may westbound na itong terminal sa Bulua. Gusto mong tanan, okay lang ato ang sakay din ha, ang ato ang mga naabit daw sa transport kay medyo naarabay changes nga gi implement ng atong city government in relation sa traffic rules and policy. Ibalo naman mo ana, inaot ko nga slowly mag-adjust kung maka-adapt ang ato ang mga nasa transport ang sektor, labaw na sa mga driver. Katanan yun ka mga driver nga nagsuot gawa sa Cagayan de Oro City nga dili nakaruta sulod sa Cagayan de Oro City, but musulod sa Cagayan de Oro City. Kaya boundary na to, taguluan man. Diyan sa eastbound. Kung aray punta sa westbound, ang upol, meaning to say, outside of Cagayan de Oro City ng mga ruta, as a matter of policy and implementation, murag terminal to terminal lang yun sa mukaron. Paano lang sa tawa, nag-experiment pang, kabalo mo, gano'n bitang may come up sa inyo naning nga schemes. Ang ato ang RTA, they continue to study the most efficient and effective means na atong ma-decongest, atong ma-resolve ang challenge sa trapiko kay nakana kayong gibuhat ng mga inputs, mga schemes, pasin di ay og maka, kung ano siya ba, makakuha-kuha bitaw sa current condition na

Yunan. Dak handa begitu menawai. Well, mo magini trabaho sa tong gobyerno ang reklamo, paminawon, atong iberipika, pangitaan o solusyon. Diba? Papa Clarix. Then, once again, ninyo tanan din ha sa may kining buluwa. Inaot kong okay lang tanan ha. Sabaw na nga to bitong farmer's market. Kaya once again, wa makahibaw kanang farmers market din sa Bulwa, vital kaayo na siya sa supply sa vegetables and spices o agricultural product na gi part sa market ba sa Northern Mindanao, labag inuit sa bang napinon sila kabalo mo kanang pagadian is the center man sa Northern sa Region 9 dito sa Picas po sa may bahin sa Sambonga del Norte, Sambonga del Sur man ang pagadian sa may Dipulog o ang Misamis Occidental apil ang Lanao del Norte ang ilahang supply o ang ilahang source sa kananggingon na itong mga agricultural product mostly yun na available sa mga public markets including sa ilang mga private ng mga supermarkets. Mostly ang nagikan ginadini sa Cagayan de Oro City, especially atong Bulwa farmers market and terminal. Kung ana ka vibrant ang negosyo nga naa dinhi nahimutang labaw na dinha sa Bulwa farmers market and westbound terminal. Nang good luck sa tanan o God bless. Of course, ang pinalangga na kong merkado din ha sa may Carmen. Manahon ang kuna. Nakangalan ng yun sa barangay. Wapo na ang kuna ni Mayor Clarix nga. Iyan na. Wapo na ang kuna ni Kikang. As well, any institution na kanin certain barangay or place within the city, wala na ang kunang kredito. Ako lang ipahinumduman ng mga saag din ha, ng mga huna-huna. Mahilig kay mangintriga o create o gossip o intrigue o controversy. Ang purpose lang yun, hiluan o glibog-libogun ang mga tao sa term pa na mo. Disruption and confusion. Maunay gamaan ng mga tao, mga saag ang utok. Kana sila, mabitong miingon ko ang kawatan o ang tikasan o ang bakakon, they are of the same. Kawatan ni mo ang tao kalamdag sa iyang unahuna. Kawatan ni mo ang tao sa kamatuuran. Kawatan ni mo ang tao sa kanabitong peace, sa kalinaw. Kalipay ninyong libog-libogon. Kanabitong sa Tagalog pag ginulon nyo eh. Bitaw mga higala, anong ako na yung gisgutan? Karon manggod. Dagan, kaya nanggawas, kaya mga digyod, maong ang mga istorya. Kung po daan yung itawag na itong sosyalan nga media. Social media, labaw na sa Facebook. But anyway, ninyong tanan din ha sa public carmen market, sa tanan nga mga sections, easy lang mo. Kung naamoy gustong ipangutana, pangutanaan ninyo ng mga tao nga nakatahas, nakatoka, na pag-manage ang nangatuang merkado. Kaya na sila mas nakahibalo. Og di, gud mo kontento. Naaman mo yung organisasyon, adto mo sa opisina, sa mayor, o ang mga concern ng mga public official na makalamdag sa inyuhang kalibog. Kaya mo, gilibog-libog, manggod mo. Sa Tagalog, raba ng libog, guys, ang nasiya. Now, inaot ko nga, alamdagan mo, dili na mo bation o balaka. Karon, sa pagkakaroon ka balaka, manggod, labaw na itong mga guwang-guwang na. Muna itong likayan, nga digin na sila masters as much as possible. Tagaan gina na ito sila hapsay o malinawon na kondisyon o sitwasyon. Kaya makasala mo. Yun mo, mapasagaron. Yun mo kayo. Labaw na ng istasyon din ha. Nga kahugpong po na ng politiko. Yun mo, makapanghambog sa inyong kaugalingon. Indot mo naong, pero daot man mo huna-huna. Daot mo galag. Sa tila pa, wakon ay tanglag. Kanang tanglag ka ng isagol sa tinula. Tanglag, maguda. Nanay baligya, das o tanan. Anyway, ninyong tanan sa public carmen market. Good morning to all of you. Mga pinalag.

0: Tangga namong mga tinderong tindera.
1: Gawang kalibutan.
0: Og labaw sa tanan ang pinaka-kontrobersya o sentro sa kontrobersya sa isgutanan. Kumingot ang merkado publiko ang pinakadako na merkado publiko sa Cagayan de Oro City. No other than the Cugon Public Market. Kaya ko nila, BOT ko no. I-manage ang pribado. Nagkabalakan mo saka ang bayro nun. Ayaw mong kabalaka. Kaya ka ng BOT, ikuha na siya. Build, operate, transfer. Built naman na. Ngayon mga BOT pa man. O guwapo eh, ikuha. Why? Una-huna. O isulod sa una-unas kagamanan. Kaya ipamanage na or ipanghatag nga to sa pribado para pangortahon nila. Kaya ka na nga institution, kabalo mo. Under sa prinsipyo sa balaod, anong gitawag na ito? Prinsipyo sa panggoberno, na gitawag nilag social justice. Mauna siya'y true essence o kanabitaw reality sa social justice within. Ang atong goberno iya sa tao, para sa tao o nga sa tao. The government is for the people, by the people, and of the people. Under sa principle of social justice, those who are less than life must be more in laws and protection. Mauna siyang naay merkado para matagaan o kahigayon ang gagmayang magpapati gayon o katong gustong manginabuhi under roof sa public market na makapanginabuhi silang sa yun din ang gobyerno may muplastar nila niya. Pribado na hinoon na ito. Knowing clerics, oy, never gid na mahitabo. Walang relax in town mo, mga undong, mga inday, mga auntie, mga uncle, sabaw na, mga lulo, mga manay, mga lula. Tingnan, tagad mo, not on his watch. Ilaman mo sa itong mayor, kung sa kadako ang kasing-kasing sa itong mayor, labaw na pingin ng buhi. Ato pamangging himuon ng tindahan ng mga dalan at ng mga sidewalks. Pagkaan pa mga nato kahigayunan ang risod di masood sa merkado niya. Hatag na nos pribado para pangortahon kay baluta. Nadugay nang nagtinguha din ha, nga gustong musulod sa merkado ilaon para sila may mo-operate para kuno ang kanang gitawag bitan na itong collection o mahimong sustainable ang merkado. Multi antamos tinood under sa principle na pod na panggoberno o social justice, bayad na ng merkado. O income na siya, mamahimong sustainable or dili, bayad na na. Ay buhis sa katauhan ang gigamit para mapabarog na siya o kanagimog na, dili para pang negosyo, kundili makapangalagad, makapanerbisyo, muhatag o oportunidad sa mga gagmayng tao para mabuhi sila, which is isin sa gitawag na itong social justice. Once again, akong i-emphasize, hindi na mahitabo. While mayor si clerics, walay bisan unsang butang, kabuhatag ana nga sitwasyon nga ipanghatag na hektos pribado kay ignon tagid mo.
1: Sa tribo,
0: si clerics nangita nagpamaagi ang dili masulod sa merkado, mabutang dool sa merkado o sa ubang lugar para makapanginabuhi. Himo pa manggani ng gubot o struggle sa lanlaing sektor. Dagan pa kay magintriga niya ato na ipasos pribado para paimuslan. Uyagaba, pataka, mantahon mo eh. But anyway, ninyo tanan ha, once again, ato na nadunggan si Tito Joe. Si Magnum Jujak ba? Iyahan na nang gipatinaw, gikonek ang tanan niya concern ng mga official ikan sa City Hall, ang concern ng mga agency, ang atuang mga organizations para mapatinaw na kami hatag gina siya kaguol. Kabalaka unya mo na kabalakaan good labaw na ni Tito Joe kay taga merkado mo guna batang merkado mo guna. Ako po yung concern ang nga sektor as well as me. Ita, mamaka makatugot nga naiunan na nga mga istorya na libog-libogon, ni-disrupt, i-confuse ang mga tao. It turned out, ang ato ang kipanalipdan ang una-una o kanang nga bitaw ang kakahapsaya si kalinaw sa mga taong naadina na pahimutang. Labaw na itong giingon nilang kanang mga tag-as na kidad nga suddenly mabikil. Makatakiho na makasala agad mo. Pama mo yung mga konsensya, ay, mga baga, mamog mga lips. Ay. But anyway, inautan ninyong tanan. Hindi na mo mabalaka kung naaagin mo'y pagduda. Naamoy katahap. Ala, atuan ninyo ang mayor at tubanga. Kinaaman mo'y organization. That is the very purpose of organizing people's organization, especially sa sektor sa merkado publiko. Naaman mo'y federated nga organization on different sections. Verifika na dito, istoryahan ninyo ang mayor para mahupay ng inyuhang mga kag-ulo kabalangka. Nabaw na nga tos mga lulo o lula, mga tag-as na kidad, para dili mo atakihon sa hubak. Inaot ko set na tadi na once again, ako emphasize ug balik, not on his watch. Tagaan mo na kung parallel ha, example. Comparative example or parallel. Tanawan ninyong gibuhat sa ato ang kagamhanang lokal under watch and under leadership sa ato ang amahan atong mayor ang atong alagad nga si Mayor Rolando Clarixoy. Pasiradaan pa mangine specific time, specific place din ha ang dapita vicinity sa Kugon and other place na mo create og opportunity para mahimong tindahan sa uban. Paghatag nun natos privado ng merkado. Pataka man sila. Anyway, before kumuhunat, salamat ta sa atuang mga opisyal nga naa sa kagamahan ng lokal sa pagpatinaw. Sabaw na gyud ni Magnum Jewel Jacobo or Tito Joe or Magnum Jujak. Iyahagid ning gitagaan o taas kayo nga pagtagad. Mabalaka, good po. Nandagan, mamagtitog titas Joel niya. Si Magnum Jujak ba? Iham ng playground ng merkado. Napasalamat, ha? As well sa organization, ni President Louie, then ni Kuan Pod, ni Dili Speaker, kanang spokesman, na si Kuan, si Sir Jan Boy, aktok sa paghatag na yun o dinili-dali nga pagpatinaw gikan sa kanabitang opisina sa mayor. Kaya wapa man ninyo madungog ang mayor, well, naaman ang iyang spokesman. Ako, di lang ko mag-istorya on behalf sa mayor. Ako lang mong patinawan, ha? At least, ato pong pasidanaan ning nag-generate ana nga mga hisgutanan kana nga kontrobersya, kana nga mga intriga o hungihong. Amon tawag bitaw ana, disruption and confusion og estilo kaayo ni nila. Kahibalo migasa na gikan. Kung gikan na sa social media, nila pa ikuan giawat ang official page sa gitawag na tog City Information Office. Panaman si Sir Jid Adisir din na. I-confirm na through sa opisina ni Mayor ni Sir Jan Aktob, Jan Boy Aktob. Kadi na tinuod og nag-istorya po si Sir nabitaw si Akana City Information Officer Sir Jid Adiser. Naway ka matuuran og i-confirm po na sa atong City Council through nila ni Magnum Joe Jack nila ni ako nadungan murag si Angie Magnum Angie Alsado. Kumpirma na dito sa konsiho na walay ingon ana nga nahitabo og walay ordinance ang gipasar para anang ilang giingon nga hungihong karon nang relax ang tanan, ha. Thank you kayo naot kung ma-peaceful mo. Well, so good to gisgot karon panahon na manggod kung dali-dali bitaw mong mutuo dayon. Labaw na ng social media. Waman na kami, no? Kaya para na ako, kanabi itong social media, labaw ng Facebook, equalizer man, ha? Para sa traditional nga mga media platforms. Kaya once again, as a matter of experience, especially na ito sa field, kanimang mga traditional media, so sama sa radio, TV, including ng print media, namang ko yung mga gatekeepers, nakaw na nga, taas bitaw kayong entry sa kanang financial interest, kaya hindi ko sumanggod na, pakontrola, but with the advent of the new media, kanang itawang natog social media, anybody, makapakungaw, makaistorya, but double-edged na siya, double-bladed na siya nga knife. O ngayon mga taong hanggaw, magawas ng mga istoryang DMA o, mga fake nga mga information, mawag ni siya yung resulta, o kamusat, magtuo-tuo na yun mo, then okay mo kabalaka, then patabok na yun. Kaguli at kagubot o kabalaka resulta, susama ka ron. Walang ko, makakita mo mga ingunan ng susama ng mga post. Ayaw mo dali-dali. I-confirman ninyo. Okay, once again, natay organisasyon. Natay concerned agency. Natay mga official. Verifika sa ninyo. Pangutan na mo. Na may rightful ng mga channel, anak. Inyong organization na ay agency nga nakatoka din na, for example, sa merkado, ang SEBDA, Under Mass Economic and Business Department and Agency sa atong syudad, ang SEBDA. Then, kamo din na, organize man mo na may federated na po yung section. Ayon niyos, Mr. President. Mr. President, kadungog man tag istoryang ingon ani. Medyo makabalang ka. Dinhi na yun, itigayon na yun ninyo ang pangpangutana sa concern nga agency. O, ako po, kabiat na ko ninyo sa concern agency, ayaw ninyo ibutang sa limbo o halo nga sitwasyon. Kung pangutan on gani mo, isa't kinsa pa mo din ha, na naa sa ahinsya sa gobyerno, nga naa ito kalabaw na sa merkado, tubaga dayon ninyo para dili mo dako ang kontrobersya, intriga o gossip. Kaya na bang kung dili pagtubag bitaw ninyo, maglikay-likay, I don't know, wala ko kasabot nga nung maglikay-likay mo sa mga taga-merkado. Kaya makaingon na sila, nakaminus, manggun na sila na mo. Dili ang ngayon, kaya once again, all of you are all public servant. Kamu, public servant, kaya mga tao na din na sa merkadong na maligya, public na sila ng mga taxpayer. You are their servant. You have all the obligation to respond to their queries. Ino ito nakasabot mo ha? Dile man ingon nga unsa no? Ang hinaut unta kong katultul sa mo. But napag-duga nga command na with courtesy. Dated na. Ang hinaut ko nga pagkasinabutad na rin once again, kailang pagpakasayop bitaw ninyo o ginyong pag-alanganin ang mga tao sa merkado sa ilahang mga kapalakag pagpangutana. Ako ba, medyo may pagka-arugante mo. Reflect ka ba na? O nay, higayon, nga diin ang mga kaatbang sa politika makapanaway. Walang gano'n, ang mayor unta, maayo. Ang mga tao na sa mayor, maoy, orag, walay ayo. Experience ba yun na? Manang likayin daw na ninyo kaya naning kamot ng atuwa bitong amahan na maputang sa tanan sa plastada o gayo yang gipanang kamutan gani mabitang ng atong gingon nga makita makakita magmayon nga susama ana hindi na ingon na pagulugulong ha ikan sa Lunis taman sa Sabado napay Domingo muantos kabarangayan muantos mga ahinsya maot magigatubang sa mga tao beyond the mandated hours and days. Maghimo og mga pamaagi na matagaan ang tao sa ilahang kanang gitawag na to kinahanglan. Mangitag remedy ang mayo bisag controversial ang uban. Basta lang matagaan og oportunidad ang tao, matabangan ang tao. Kunya ka mo din ha, magpasagan mo kayo in town, bisan pag unsay inyong titulo, kay naamo sa institusyon nga nangalagad sa gobyerno, obligado mong musunod sa mandatos nga inyong alagaran. Kung naay pangutana, bisag baho ng taga-merkado para ninyo, para nako o para namo ni Juja, humot na sila. Ay naghako na sila, nagbuhis na sila. Unang please lang, maginahanglan na sila pagpatinaw atubangan ninyo, ubanin ninyo, giyahin ninyo, mandated na with respect and courtesy. Ginaot ko na kisinabot o ginaot sab ko nga dili magsakit inyong buot. Kay dili lagi mo taas kontra ng mga tao na adinha sa merkado nga gagmay nga mga negosyante. No. Once again, you are their servant. They are taxpayers. Anang tanang inyong nadawat nga sweldo o mga incentives din ha, di ka na sa buhis ng tao, obligado mo. Sakit ning paminaon para ninyo, pero once again, obligado tang balik-balikon para mo tunong sa budinha ka ng mga tao na sa merkado, including ng naa sa hierarchy. Regardless of your position or your title, every single one of you are or is a public servant. Ang ayo-ayuhan na ninyong mga taga-merkado in town. Huwag ako pong panawagan anang grupo sa mga bakakon o gawatan. Murat kalipay na gid ninyo, pero nakaparat bitaw noog ng kapait. Hala, mamilit gini ninyo kay wamang good po ilaing grupo. Mamubuhat o susamang inyo na nga i-disrupt ninyo ang order sa maong institusyon. Sa sektor, gagihatagan ninyo silang kabalaka. Kalisod sa ilang panguhuna na sleepless night, anguish, anxiety. Bayad yun, magdamage yun sana. Pero all in all, kaya anon, kaning grupo habitaw? Okay naman ni sila, kaya ba naman tang politika? Pero ang naka-low class ka, low grade, gagayo mo. Magbuhat mo gingon ani nga, dako kay kikasakit sa uban. Labaw na sa mga taga-merkado. Pangambak mong suba eh. Napakakun mong dagko. Anyway, mo break sa kukadyot mga higala. Ayaw mong hawa.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kag kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Sa liga
4: epektibo.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nabawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pangatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
8: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
9: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Shera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
10: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
13: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
14: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayaran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay lambot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
0: Welcome back mga Ikzon. Kailua ko ninyo nga medyo fiery kayo ko ha. Ako di magot na maka-afford. Kanabitang na isusamang yun aning mahitabo nga muhatag yun o kanabitang disruption and confusion pagpanghilo sa una-una sa talk. And once again, kini nga programa ituyo ni para pag-respond sa susamang yun aning nga sitwasyon o higayon. Manangat ko, mangugat yun ko. Okay, anon? Usalig pa mo anang mga tawhana. Para ba mga tao din ang murag mga tinuod? Murag po mga tarong. Kaya mga mga grupo ha, kana ilang principal politiko. Kana ang mga tawhan na nagdamagpag kanabitang pagdaot-daot sa kahapsay o galinaw sa hunahuna sa tao sa sektor o sa institusyon? Ang katuyuan, daoton ang amahan sa syudet. Apil na ng mga nangalagad niya, kakaubanan niya, ang mga nasa iyang bureaucracy. Pastilan. Pagkaubos d'yo kayo ninyo. Kailaman tanang nila. Dahil mo na kong henta. Kaya nga pamilya dako. May membro po sa pamilyang politiko. Napo na sila'y istasyon sa radyo. Napo na sila'y troll farm. Napo na sila'y mga fake pages. Kung ang ilang operation mo create of confusion, magbuhat og intriga, rumors, hongihong, ang purpose, lugaw-lugawon ang mga kagayaanon. Labaw na ang sektor. Kikibalo mo, kanang merkado critical, kayo na. Kanang mga tindero-tindero sa merkado, daan na sila yung mga suki ng ilang mga karelasyon. Dili, kabit og mga uyab, ha? Kanamang kung mamaligya ta, relasyon, mangguna, suki-suki, mangguna. Ako, ano bitong kahibaw ko? Anak o apo kong tindiro o tindira. Kaya ako sa mismo, I am a vendor presidente po ko, federated president ko sa amuha. Sa vendors, na priso, gani ko tungod, anak. Muna kahibalod yung kaayo ko sa inside. Pero, once again, kagaya nun, hining tanan, gimugna, gibuhat, palumantas katuyuan. Madaot ang atong amahan, nga ang atong mayor, nga ang atong alagad. Mga manay ilang gusto. Tapi sa kunsaon manggod nila, ini si Clarix Lisod yung gaayon ni nila.
18: Pagani sa tribal.
0: Sudlon, kumaingon tagpamulitika, kay lahi manggod gaayon ni si Clarix. Uy, si Papa Clarix, si Mayor Clarix, lahi yung gaayo. Unique gaayon ni nga kanang breed sa pagkapolitiko o kanabitang alagad. Gastuhan gidnias kaugalingon nilang resources sa pamilya. Mga bitaw ng iyang pamilya, makadungog mo every now and then, mahingon ng atong amahan sa mga interview, akong kalipay ang pagpangalagad o pagtabang sa mga kagayanon. Kunya, di man nga ikakalipay sa inyong mga kontra. Kailang sobrang oras o sobrang adlaw. Nga imong itagana nga instead at to ka ni Lorna pahilot-hilot kay kay Kapoy. Tapos na magkidad ang atong papa, ang atong mayor. Di ba, amahan? Instead, ni kasabado, mag-relax-relax na siya, makikistorya siya ang mga apo, iyang mga anak, na busy sa susama niya, labaw na si Kapitan Kikang, apel na po ng iyahang mayordoma, nga iyahang asawa, na among mami, atong mami sa syudad. Instead, ang iyang oras o gayang adlaw nga Sabado, diyan sa mandated days and hours to serve the public as a matter of public oath. Tuas kabukiran, tuas mga lugar diin, itong mga tao nang inahang lagtabang o suporta. Di man malipay mga kaatbang, mabit ang i-encourage ka mo. Awatan ninyo si Clarick sa pamulitika. Pagpangalagad, pagpanerbisyo, makita, madungog ba eksperyensya? Tinudanay nga pagtabang. Yung buhaton, paglugaw-lugaw, pagpagilo sa huna-huna sa tao, paggubot-gubot, saan nyo pagdaog ka na? Kung gusto mong mudaog, again sa grupo, si Clarix, oy, palagwi ninyo ang pagpangalagad o pagtabang ngadto sa mga kagayanon. Competition maning politika. Yan naman, nagtuo dahil mo ang inyong paglugaw-lugaw, pag-disrupt, paglibog ninyo sa mga tao, mupadaog na ninyo na. Napamatudaan na ginadili, ginamupadaog ninyo. So, sama na akong mupatinaw sa mga tao, makasabot ang mga tao, na magdumot ang mga tao ninyo. Nakanarap ang mga binder sa kumbalikan, mga chismoso kayo nagchismosa. Expressive kayo na sila. Linimotsab na sila. Kung inyo na silang pasipadaan, siguro doon, ingnon tagid mo, madinumtano na sila. Ingnon tamo, taga Cugon, taga Carmen, taga Puerto. Kabalo mo ang mga tao, bitaw nga naghasol-hasol ninyo, karon pinaagis pagbuhat o pagmugnaan ng mga klasiya sa naratibo o mga fake ng mga information or narratives. Kaatbang ni Mayor Rolando Clarix. Kailangan mo, mga taga Carmen. Sa mga taga-Carmen, kailan silang grupo ha? Na pwede na murag tarong kuno nga broadcaster, senior nga anchorman, murag tarong nga mahilig kay mubuhat og mga bakak nga mga sugilanon. Magbuglag mga istorya nga duwatag bitaw kalibog sa mga tao. Mabuling-buling sa huna-huna sa mga tao, mudaot sa integridad. Sa usaka nang alagad sa publiko susama ni Mayor Clarix oy ug ni Kapitan Kikang. Nga, once again, sa matter of comparison, pagkaanin nyo na sila chance nga mahibalik ka ng klasiya sa mga tao, they are of the same. O kung sa ang ahente mausap ng principal, muna ipanultiyo na mo ba? Agent follow the principal. Ano man, mubuhat na sila susama ang anag, walay sugo. O di makabinipisyo ang ilang principal na mga politiko nga ilahanggi alagaran. Ma-resort mo pagpangdaot. Yes, nakapangdaot mo. Yes, nakalibog-libog mo sa mga tao. Yes, again, nga nakapasakit mo sa ilang huna-huna. Labaw na sa ilahang kalinaw. Order ba? Munya, kung sa'y resultaan na, nakaroon gipahibalo na to ang mga tao sa inyong gipangbuhat. Ikalipay din na sa mga tindero-tindera. Di magun na ikalimod. Lugay na tang nahibalo, kamoy nagmugna na ang mga istorya. Kamang grupong ha. Whether din ha sa pag-broadcast ninyo, gamit ang inyong gold-plated nga station, appeal na ng inyong mga troll na nagmugna o mga fake ng mga pages o account o nag-disseminate, nagpakailap o dili mao ng mga sitwasyon o mga istorya. Kung nang kamong kagayaan nun, gunignon tagad mo, ang kawatan o bakakon, maura na sila. Ang gibuhat sa ahente, sugo na sa principal. Kung kumumas, nandiyan na. Kanina, utong nakasabot mo. O kanay, mauna inyong pamagi sa pamulitika. Nadiligid mo kadaok. Anyway, manghinaot unta ko nga. Pagduot na to aning hisgutanan, makasapot po ang mga tao. Once again, ako dili mo ginunta itong resort sa ingon ani, pero medyo sobraan nasab ning mga tawhana. Oy, purkalipay, minggir nilang kasakit sa uban. Gusto nilang buling-bulingan, nang ilang kaatbang sa politika, sige panlabay lapok, pero ilang kamot na puto sa lapok. Yaing noon dayong hugawan tong ilang gilabay. O mo gabay na, mga mba, pamuksuba, mga panuhaka mo. Pataka, biya mo eh. Anyway, ako sa nambiyaan ha, kay once again, salig man ta, na amay nagpakabanaan na labaw na ang mga taong naagid kasing-kasing. O once again, final na ko nga mensahe nga na kaninyo karon sa programa na to, kamong taga-merkado, ayaw yun mo kabalaka. Pili ginabuhaton ni Mayor Rolando Clarix oy nga ibutang mos maot nga sitwasyon. Sagot na siya nga siya mabutang sa maot niya sitwasyon. Basta lang kamo daa mo sa hapsay og maayo nga sitwasyon. Ana kasacrificing na tong amahan gani. Daghan king nanaway. Ana niya siyang pamaagi. Kana iha bitang bukas kayo nga palisiya nga na kaninyo mo na siyang merkado. Mabisita siya ninyo every now and then. Makikistorya, makikdait siya ninyo. Kaya politiko di man naganahan mo ng merkado. Kaya bako mo ng merkado. Hugaw ang merkado. Dako anang merkado og daghang merkadong dagko dinhi sa kadako po sa syudad. Never gyud na ma-maintain nga limpyo always ang merkado og always nga dili baho ang merkado. Manimaho gyud na bad. Yaan naman sa naglimpyo. Yaan naman sa nag-arrange. Lagi panahon during sa mga kanabitang operation, mga peak hours, magkalang-lakas gyud na. Og sa panahon nga kanabitang labi-labi na yun ang operation sa merkado, manimaho, yun na ba? Naapod nagsunod din na ang mga tao na to, apel na po ang mga vendors nga manlimpyo ang merkado. Kung hindi sila ganahan musulod sa merkado, ganahan na sila manaway gamit ang institusyon sa merkado o ang sirkumstansya sa merkado. Pero sayop yun mo. Ay naalagi mo din, hey, always. Amo ginang atubangon dayon. Kaya muna yung mong buhat din hilabaw na nang programa. Si Clarix magsuri-suri sa lain-lain merkado, mga historia, mga vendors. Kahit kalipay na niya. Maupo na bitaw ang iyong mga anak, supportive kayo kay kalipay sa ilang amahan ang mga lagat. Manirbisyo, motabang. Kaya sila, manaway lang, naabay-tabang. O yun, si Clarix, kamera kay nang gihatag nga 500 o ganang tag 5 kilos nga bugas. Kamao ba? Kamao na naway lang. Si Clarix nang hatag. O, kamao, kagayanon, pangutan noon to mo. Kamao yung mas mayo. Ang nang hatag o gamay nga 500 o ang nang hatag o gamay nga 5 kilos nga bugas. O, kanang nanaway lang nga may gihatag. Sige ko, Robert. Practical thinking lang, practical lang ta. Kamay mas maayo nga leader. Ang nanghatag nga ginagmay, kanunay, og na always inyong maistoryag, makita. O kanang, sige, panaway din inyo makita. Di mo suot sa merkado kay hadlok manimaho. O, dili, makigdait ninyo kay hadlok. Mapagnos ng ilang porsilanang kutis. Sa inyong singot kayo ng mga bukton o baho-baho panguban. Sige, kumpara na to. Pili mo, kagayanan. Sa liyo as tinuod. Ingon pa sa ko ang idol o sa ka-urban poet ng panaw na si Tupac Amaru Shakur. If you are not part of the solution, consider yourself as part of the problem. Kung di ka makahatag og solusyon sa problema, well, usakas mga problema. Kung magsige lang kag panaway, gwa kay gihatag, di ka makahatag o galibyog makapagaan sa kinabuhi sa mga kagayanon, sa may tawag ni mo. Ika na mga tao, sige, panaway, gugway, mahatag na solusyon. Do you think you're much a bigger person or much better nga person than the person who offer and give and serve? I don't think so. Iwan lagi akong idol, si Tupac. If you are not part of the solution, surely you are part of the problem. Huwag ang pagpanaway, dili na makapalibyo sa problema. Unang, sometimes, hatag-hatag, serbisyo pod mo. Ay, hindi lang sigig buhatan ng mga di mao. Anyway, biyaan na na ako, arisakos lokal nga hisgutan na, lokal man to, arisakos election. Nagkainit, nagkainit naman eh. Kaya balo man ta, kinita na, nakafocus ni siya sa pamulitika. Well, kanang kami, Rolando Clarix, oy, para pa na sa 2028, arisetas barangay. Approaching na karong November 2. Apil siguro ang mga kalag o mga santo sa pag buto na. Kaya nga anong gibutang mga ginasingunan na ang panahon. Oy, kalag-kalag, wapoy buot ni nga to ang mga magbabalaod. Ay, usa din ha sa Carmen, wag ibuot. Na ako na ibuot. Walang ko kangay. Ayaw mo pagbuot. Anyway, punta na ninyo ang Carmen sa pagkakaroon. Sagun sila, ah, nagang problema ang Carmen. Ah, na ganunay. Mami timailhan niya ang Carmen. Dahil movement, dahil development, dahil progress, daghang tindahan, daghang oportunidad, dahil revenue.
11: Sa yuta, ulang.
0: Dahil daghang tao. Daghang suliran. Once again, ang atong kapitan. Up for the challenge na siya. Pero di man gid maiya ang tanan sa pagpaningkamot o pagservisyo. Limited ang panahon, limited ang oras, kay siya raman. Pero na siya mga kauban, pero di yun makaber. Kaya di naman po si Carmen. May nanghatag o challenge o kondisyon na challenging kayo sa Carmen. For example, mga basura, traffic, another social problems. Kaya nakafocus lagi ang progress o development sa Carmen. Yan ay moingon din ha, awa mo lambo. Nagpasagad, ugway abilidad ang kapitan. Ganun? Kung ako'y pasultihon, dili ka mo, di na mo makikitag susama pa ng mga tao sa pamilya. Nabaw na anak nila ni Kapitan Kikang Oy o ni Mayor Rolando Clarix o ni Mami Lorna. Ang Carmen challenging kayo na. Pero kay Baluta, ang trust o confidence sa mga Carmenano na agi na always o nireflect na siya sa last ng mga elections. Kung Carmen lang atong isgutan, ako nang balik-balik pero gusto na akong muting na agi ni siya tanan. Last, napag-i-age na. Si Carmen o ang syudad, sayon kayo paglihok ni Carmen nga makapangayog tabang para iya habitong ma-meet ang mga challenge kung sa kinahanglan sa iyang barangay. Kay naa ang syudad nga makatabang niya. Kay mo ingon, ingon tagid mo. Charity begins at home. Dahon na to ang atong pamilya ug ang atong tugkaran sa pagtabang. Then the rest ana atong tabangan ang atong mga silingan. Yang Carmen, tugkaran man na sa mayor, naaman siya din ha. Yan man ang balay. Kanan niya mga silingan, susama ramas yung mga anak o yung mga iksoon. Si Kapitan, nag-perform nga na ay tabang. O, tanawagan ninyo, kung di magkasinambot, dili magtinabangay ang mga opisyal, hinay kayo ang pagdisog, hinay ang kalambuan, hinay gubot, may panagbangi, na divide, na gap ang mga politiko. But, if ang mga politiko o ang mga leader, barangay o ang syudad, even ang kongreso, kung makasinabot na sila, magkauyo na sila, magplanong susana, maglingkod para sa katauhan, daghan o dako kayo ang maabdan, mas haruhay o gayahay o sayon ang kinabuhi sa mga tao nga naa sa lugar o mga constituents sa barangay, particularly sa Carmen. Ay ang mga leader nagkahiusa, nagkaistorya, nagplano nga magbuhat o mga butang, mga programa, mga proyekto kung sa-unsang tabang para sa katawan o daghan silang magtampo-tampo. O kung lain ng kapitan din ha, Dilioy, o kang mayor si Clarex, o kanang mga pamilya ha, kanang mga palaaway o mga bakakon o mga kawatan, nga atong gingon, birds of the same feather flock together, kung sa may mahitabo sa lugar. Kung na mga nipag-disog, alang nganin hinay. While naas si Cupcake din ha, sigurado ta Carmen, naagi always daghan nga suporta nga ihatag ang syudad kay amahan na sa syudad. Amahan na sa kapitan. Paana na sa mayordoma nga kanhiay ninyong kapitan nga karun konsihal nga inahan ni Kikang. Pamilya-pamilya mani, grupo-grupo mani, hongpong-hongpong mani, pamilya hay silinganay. Medyam na mo tabang o mas daghan nga itabang nga abli nga pagtabang o limit nga pagtabang kutob sa matabang, di ba Carmen? Kung ikumpara na ninyong Carmen sa uban nga mga lugar, even munisipyo, even upang syudad, o kung sa kabulahan ang Carmen nga na ay mga uwi na naglingkod din ha nga nangalagad mutabang. Plus sa nang Carmen progresibo naman na dahil ng challenge tungod sa kadaghan sa tao, tungod sa kadako po sa teritoryo. Pero after the challenge mo ng kapitan, then once again ang pinakanindot o pinakamaayo nga nahitabo sa Carmen ang mayor sa syudad, always maka-extend og mga tabang serbisyo programa para sa mga karminanin. Mga nga itong hisgutan. Isita din eh. Adeline na hisgut. Kanta ni ako. Well, si Cupcake, pagkapa-kapa, mangitag pamaagi na masustain, mafandingan ng mga programa at proyekto nga kinahanglan, vital, necessary sa Carmen. Og ma-shirt siya, makapangayo siyang tabang sa syudad. Once again, under sa principle of charity begins at home. Do you think dili magkaragara ang mayor ng mutabang sa iyang anak? Labo na ang teritoryong tabangan nga giduma sa iyang anak, na apo din ha ang iyang mayordoma, ang iyang pinalanggang esposa. Para ka na po duroy. Dili man hinangol. Kani pa pamatood na kung ninyo ba nga vital kayo o mas maayo nga si Kikang ang kapitan. Ko, waman ko magduda sa pagsalig ato laning gisgutan, kaya di man ni makanta ingon pang dungkoy mamak. Ang mga ipit yun mo, ani? Ipit, oy. Ikaw. Si Cupcake ang kapitan. Tanang tabang ang kinahanglan ni Cupcake na ang mayor nga mo ayuda. O naapod always ang mayor duma nga kadulog sa mayor iyang kauban o kaon o pangapi. Ang atong mami si Lorna. Paano man na ditong kapitan? Me. Problema. Sure ta. Ay programa nga suporta. Nay na ngayong tabang. Si Kikang, apiking historia siyang papa, which is not. Na ang mayor duma nga always mohonghong. Dong. Mayor. Nalanggang bana. Ay kinahanglan ang atong anak nga kapitan. Atong barangay. Kaya na'y problema o angay tabangan ang ato ang mga kaigsuunan atong silingan nga imong mga anak, Sam. So, kung muna'y buhat ni Clarex, may pagkatanon tamo. Programa, proyekto, tama. Kasama siyang gibuhat. Sa mutnos, barangay Carmen. Kaya ang mas mayo nga si Cupcake na aradina, e mas daghan ang madawat nga mga mihuras, tabang, ayuda, programa para sa Carmen. Privilege kayo ang Carmen na naay kapitan nga sumusama ni Cupcake. Iyang amahan, mayor ha. Pero iyang mama, bana sa mayor. I think dili na edge, dili na advantage, advantage kayo naman ang gingon. Ang panaghiusag, panagtinabangay. Sa katilingban, labaw na sa mga leader para mas maservisyuhan matabangan ang ilang katawan. Okay, sama ko na yung magtinabangay. Ang amahan, ang mama o ang anak, ngatos ilang mga silingan o katilingman. Kunyak ko na dili. Anak, mayor ang kapitan din na. Simba ko in town. Layo kay tinuod. Dating, o ganang mga palaaway din at mga bakakon o mga kawatan, may muling ko din na. Huwag ka lang lakas na. Do you think ang mayor makadali-dali? Kinapun na may batasan ng mga tawana ng amor ilaan teritoryo? Dahil mga kapitan ng mga kalyado nila, gabaan ng uban, na football. Ang uban wala pa gabay, pero dalang talang gaba nila. Kurags nila yung mayor. Ang mayor, di pasudro sa teritoryo. O niya, sa ilaang mga shortcomings, nga dili masuportahan ang ilang mga programo, ilang mga proyekto, pagkasado ng mayor ng nilawa mahuman. Nagisad-sad, oy, mga hanggaw. Pataka man in town mo. Pakikistorya mo, pakikdayet mo. Pakikoy-oy mo. Oh, pakikoy-oy. Pakikistorya ba? Magplano, maglingkod, magtinabangay, mo coordinate, mo collaborate, mo complement. Mo may purpose. Not for yourself. Para si mo mga konstituin, susama sa atong giingon. Ang panginahanglan sa Carmen, alo mantang daghan yod o di magyod na makuha ang tanan, pero at least kung ma-short man gani ang pundo sa Carmen para sa programa Proyektong Tabang, naa ang syudad o ang amahan nga mo tabang mauna'y nakalami din na anya pangita pataglain nangingan nyo gani tag, there must be a cooperation, there must be a harmony among leaders. Plan together, execute together. Eh, balo namang gitagbatasan ang mga kaatbang sa politika ka ng mga pamilya, ha? Yung adventure, gita? Uy, ginuopod mo. Nang ingnon, tagyod mo. Mas maayo, ayaw na lang mugsulod, anak nga kalibutan, labaw nas pagkakapitan. Kay lisod, jugayo na katkaton. Isa pagkakaroon, as a matter of precedent, as a matter of fact, tanaw ninyo ang turnout lagi sa last election, sa barangay election, or even atong last nga election. Kung Carmen atong hisgutan, kanang pamilya ha, kulelat yun na. Kung naay mga tao na kay balo sa batasan o kultura ng mga kaatbang sa politika, sa mga oy o kanang ilang mga tao, ang mga silingan. Might be mudaog mo dito sa gawas, pero not on your backyard or neighborhood. Nga no, ismuso ang mga tao. Makahibalog na sila sa inyong pamaagi, kultura, batasan. That's why di mo kadaog sa Carmen. Kanyakan mo din ang magtuga-tuga. Oh, isod po. Ayaw na lang mag-adventure. Piguma na lang ng inyuhang puhunan. Aron di mo magkasul-hasul. Daga na lang mo konsihal. Nainam eh. What buot po na. Bita, tinod na ito ha. Realidad bang God? Dili good viable. Nga makikat bang mo sa susama anang Kapitan Kikang? Dili man yun ang bukiro ro kayo. Pero once again, dili lagi ba yung ball? Magtanaw ninyo ang past ng mga record, especially ang turnout sa election atong 2023 o atong last election sa 2025, if we are going to mention the constituency and trust and confidence of the Carmenanon, surely, no doubt, the highest trust and confidence ilan ang gihatag ni Kapitan Kikang mo, dili viable, dili maayo mo adventure sa politika sa barangay nga makikatbang ngadto ni Kapitan. Kaya napamatud-an na nato. O once again mo ingon, Joko, bintatong atong Kapitan anak sa mayor kaya sa panahon sa panginahanglan ug tabang, kung pitos ang atong panudlanan, pitos ang inyong sitwasyon, huwag alanganin ang barangay sa pagtabang. Always na ay in rescue na amahan sa atong syudad, amahan sa Kapitan, ang mayor sa syudad, to the rescue ninyong Carmenanon. Nainon ta mo, ayaw na mo anang mga bakakon, nga nagpakaharon ning noon kanang naghatag og kagubot sa tong katilingban ug sa atong sektor. Aritas atong masaligan inyong mahikap, inyong makita, inyong maistorya og always nagtabang kinasing-kasing nanha ninyong karminanon og nato sa mga Cagayanon. Anyway, hurot na nga kong oras og hangtod na po sa sunod kini atong programang Good Morning Cagayan. Hangtod na po sa sunod Cagayanon. A blessed Saturday to all. Happy weekend.
2: Ang programang inyong gabati, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
19: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na baligyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at Bang, sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salag sa Principal Mart, Balingasang, Visayas Oriental.
20: Das bang imo blood sugar? Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapo mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
21: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: DTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist ug pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mubuhi ng mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nagkaroon na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pag

renta barato. Sa mano-mano, langan ang trabaho. Mas dako paggagasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway. Igpito pool may Samus Rental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro. Ang masaligan ninyo nga ikipo.

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Oras alas 11:23.
5: Time Check is brought to you by Gispera Water Refilling Station.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro.

0: In Mindanao, Philippines, this is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan o kagawasan. Magnum in Action, kini ang tulumanon ngayong mabati matag-udto, mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan, walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan, apan mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in Action, mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras de las 11:25 y cara como estamos en otro cantarán. Welcome, espero que van a tener un tulumanón en niño, un tulumanón.
0: Magnum.
1: Agato Megala, Magnum in action, pero faltaba Megala. Adlao, creo en el sábado. Unang adlao, que Megala, para que salta la tu Megala, sa bulan, sa agosto.
0: Magnum in action.
1: Advance, pe fiesta, viva, señor, San Agustín.
0: Magnum, viva.
1: A pe fiesta, advance, que quede oro, que lo faltaba Megala, para agosto. Animaho na may galang humba na may isoon og buchon.
0: In action.
1: So kanay yung mga baboy diya, kung mahimo, iabay ng katulog na. Kaya basi kamango na may isoon yung baboy diya, nag-ibakting ng ibuhin. Diba? So, fiesta naman may gala sa atong anak bayan pag Agosto.
0: In action.
1: Muna ni may gala ang bulan may gala ang atong kapabuton. Sa atong kapistahan may gala ni Senyor San Agustin.
0: Magnum.
1: At ito lang mga namina may gala, kumusta may gusto ang katalan? Karungan lang may gala sa paduman. Relax may gala si mamag papa. Diba? So, ilibin na itong mga empleyado sa gobyerno. Relax, may gala. So, ate sa mga kabataan, may gala. Relax po sa kuha sa bulsa para alawan sa mga gala sa kabataan.
0: Magnum in action.
1: Katalan ta mga laminaw. Kumusta? May ngutong katalan. Kumusta man mo riya? Kagahapon, may gala. Grabing ulan, may son. Nagikas hapon. Padulong tungang gabi eh. So, nga ulan, may gala.
0: Magnum in action.
1: O, so, muna nga. Ate, karong panahon na. Kamu nga mga mag-uma. Balabalag yung tanong. Mintras siya pa rin ulan. Kaya pag mabot, may gala. Ningingong kablakan, may gala nga. Gitawag may gala Super El Nino heatwave may gala nga may tabo niya muagi sa Pilipinas. Sudaghan may gala mga apektado gyud ani nga mga mag-uma.
0: Magnum in action.
1: Hato mga namina may gala, kumusta may gudto kay tanan? Mga nga namos may panglawas may gala. Serbente magbranch na tong kalimta nito kalimta may gala kanunay. Ang ato mga pagpasalamat sa tong labaw nga makagagawom. Salamat Ginoong Hesus Kristo. Salamat Dios amahan anak Dios Espiritu Santo si mugyata ganamo nga laing adlaw sa pagatud mo kanamo Ginoo ning laing kadto sa laing kinabuhi Ginoo. Nga mugyata ganamo sa mga grasya Ginoo nga mugyata ganamo sa matag adlaw nga tanan. Salamat din ang tanan Ginoo uban sa among pamilya usab nga nakatagamtam sa imong grasya. Kami magampo Ginoo nga unta imong kanunay kaming tagaansab sa kanunay kabaskog sa lawas ilabi na sa mga nagpasakiton nga nakaron sa nagirang tabulana. Amo sang yapo Ginoong Hesus Kristo nga unta imo kaming iway sa mga disgrasya katalagman, iway kami Ginoo sa nagirang pagitabo. Ilabi na Ginoo mong iampo nga unta imong ihatag ang kalinaw sa among nasud labi na panagiusa sa katawang Pilipino. Ilabi na sa among mga officials Ginoo nya unta ang katarong Ginoo ang magpatigababaw batok sa kangitngit sa among palibot. Ginoo amo sa mga nakinimo nga timo kaming pasaylon sa mga salangan ni kanimo ingon man kami na sa mga pasaylong atos mga kasalakan namo kining tanan among ipangayon pinay kang Kristo imong bugtong anak buhig ligari hangto sa kang turan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Oy sa ato talang mga namina may gala may gusto ninyo sa may good news karong bad news ito may gala una sa good news may gala ang good news may gala gingon karong sunod simana rollback sa presyo sa gasolina salana may gala ipatuman na sa
0: Magnum in action. Duhaman
1: ni bad news o good news ang bad news may gala ni sa ang bad news ni Megala, while doon ay rollback gamay na sab, ang diesel mga Exxon, 50 tabos, pero arang-arang na lang kasi musaka. Ang gasolina, 80. Ang kerosene, 150. O niya, ang bad news Megala, gingon mga Exxon, presyo Megala sa LPG, musaka 27 pesos ang matag 11 kakilo.
0: Magnum in action.
1: Muna, bad news Megala, di ba? So bad news Megala and good news.
0: Magnum in action.
1: So may lang bad news may gala, gingon na bad news may gala, ang gingon may gala, ang bad news may gala, mga fake news may gala sa Cagayan, naghari may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Grabe yung fake news may gala, oh, nanawag na ito ni Palandugay, presidente sa Kusimba. Kung sila may gala, taranta na sab, kamugin niya sa Kusimba, kalma lang mo. Itubag na may gala sa tigbama ba mga eksoon sa atong mayor. Kana may gala itong tigbababa sa Mayor may gala. Unsa iyang ipagawas may gala nga statement. Official na siya. Gikan sa atong Mayor mga Exxon. Kinili man na siya magpagawas sa iyang statement niya. Agawas kung magkomentaryo siya. Og dili may gala masayad ang Mayor. Di ba? Para ka ng inyo diya. No? Pamina mo sa merkado. Nanawag sa may gala ang atong presidente kay nakakunoy sa website ko no, sa City Council na sab. Nga nanakunoy ordinansa nga privatize may gala. Ato pa kanong Enero. Nausa ba? To, lagi mo diya.
0: Magnum in action.
1: Nausa ba taon mo? Kamuro may magkagubot diya. Kanamang gawa sa fake news, ayaw na siya kay humana na gitubag. Diba? Gitubag na sa tigpamaba sa itong mayor si John Aktob. Ningon nga wala og dili tinood na. Wala istorya nga doon ay lugar ang syudad. Nagplano o hingusgan nga i-privatize ang merkado. O kanang istorya, kanang tingog may gana ni Mr. John Aktob, mausan na may gala ang official may gala kay mao man ang lugar yan tigpababa sa itong mayor. Kaya ang itigbababa sa mayor, may gala, dili na siya mag-imo siyang ikagali yung istorya. Ilabi na kung controversial o niya ikasukos mga tao, iya ginang ipananggil sa mayor, mayor, niyamay ko ang mayor, kininga, namay ko ano, namay, grabe nagkagubot man ang mga vendors. So man ni mayor, kaya anak, kaya mo na, ah, sige, tubaga rito. Nga dili tinood na, namaw na, may gala ang official na dahil mga Exxon.
0: Magnum in action!
1: Mao na may galang official mga Exxon na itubag na na niya doon ay nanggawas lagi kay ang ilang ibasiyan na nagawas ko no sa website sa City Information Office. So gi pangimakag na po may galang nag-text na po may galang si ang atong CIO may galang si Jed Anderson Mingon dili tinood o wala may nagpagawas na wala po na sa among website ang boto sa na. In fact may galang sa ato sa amo din eh kaling among website sa Magnum gaawaton magani. Doon na lang itimailan may galang ka na apiki may galang kay sa among website kini ato Magnum Live na itimailan may galang among ibutang para may bawaan nga kini official god. Dali na magkay may galang karon sa sinsya may galang ilabi na kini nga ito mga binago awaton magkana imong dagway kana imong dagway ang nangunot may galang ipas hamis magkana na siya di ba?
0: Magnum in action!
1: Una po tayo kaila may galang yang alam mo ni isige ko ganang ko pasinugyan ng anak siya mangyod siya gid may galang. Ay yang dagway day muragi filter siya. Ang iyang edad may gala kanya ito 18 anos pa siya niya karon ang edad may gala sa sinta na says wag sino kay dagway kay 18 siya na ito. So inana may gala ang atong binago may gala karon ay mga AI. So mao na itong itambagan sila unya si Kagawad Cabanlas kinsa mo chairman sa atong committee sa economic gipangimakag sa may gala dili tinuod. Dahil mga iskut-iskut, ana, pero dili tinood, may gala nga, kinikaro murag lugar, lugar kinibag, i-privatize, may gala. Doon na may gala, mingo nga, aw, ba sinuog kasunod ng mga panahon, ana ba, murag inana mga iksunan dagan. So, kamo diya sa merkado sa Kugon, Carmen, o gubang mga merkado nga nabalaka, kalma na mo. Walang dili tinood na may gala nga, doon na privatization, may gala nga naiskutan. Ikadua, kanang ilang tawag may gala, kinana na ikunoy ordinansa na, ato pang Enero. Na nabuang may nakalay naging mga Exxon.
0: In action!
1: Busa mo na itong tambag ninyo. Araw makatulog sa mo diya, kanang mga manggawa sa mga website, usapan na diya, ayaw mo ito lagi niya na. Ang atong tuha, katong buhi, may galang nga nag-istura, dili ka na may galang nga, di ganit na kaila, kinsa na nga, ibutan na diya, city council ko no. Wala may, mismo nga, inanda ko niya itong istorya. Wala may giskutan sa gamayan ng mga Exxon. So, tulang mo Magnum. Para mahuman may galang istorya. Kana mga istorya na lugar mga nas lugar kalye ay namugtuon niya na. Pamindan las Magnum may galang kaya nga ito ato nang lugar kilatison pagay may galang unsa ka nang katinood. Wala. O sumuna ito nga tambag may galang kalabot. Dinamo ko ila diya tanaw sila sa kwan. Tanawag ko na mga feed mga kana mga Facebook karon. Dagang ay fake news ya mga Exxon. Di pagtanaw may galang na fake news, hala. Agoy, wala mo na ordinansa mo nimo kana wala BOT sa to nakang kayto napay ordinance number may gala napay pizza karong nga tuiga ay sus taranta kalampag halos mamumo lagi may gala mga tigua nga presidente dia may gala sa dagandagan mga Exxon
0: Magnum in action
1: ya may gala sa atong merkado sa Kugon kay tinuod gini kay nang gawas ang ano sa nasa kwa na sa Facebook may yung source ang atong source dito man sa City Hall Gintown.
0: Magnum, in action!
1: Sa mga itong tambag ninyo, relax, kalma. Huwag dili ka na tinood ka na inyong mga nanggawa sa punong istorya karong panahon na.
0: Magnum, in action!
1: Mga na may galang fake news ha, karong panahon na. Sometimes mga dagkong balita may galang atunay po sa balitang lokal. O sa ka ba nanagat may gala, sometimes nanagat may gala, patay, humagini, maigo may gala, sliti kagabi eh.
0: Magnum, in action!
1: Hindi ako giniliti may gala, makaigo, patay, yung gana. Sometimes mga balita may gala, controversial. Nga joint venture agreement may galas Kapitolyo. Agay, gibalik Manila.
0: Magnum in action.
1: Klaruhan na ninyong gabuhaton niya. Klaruhan na ninyo na.
0: Magnum in action.
1: Gibalik may gala. Kining ilan GBE. Oh, supplemental kuno may gala. GBE mga Exxon is GVA. Ayay, klaruhan nyo na ha.
0: Magnum in action.
1: Klaruhan ninyo na. Klaruhan ninyo ha.
0: Magnum in action.
1: Kaya katong usa may gala. Nawala na to. Karon, niya na po ning laing may gala. So tanawon tayo mga Exxon, yung basa akong kopya rin yun, kanyang nga ilang GBGBE. Karang supplemental way na wala, murag yapon. Ang issue may gala, kuno di hadili ka ng pag-develop. 35 years na 35 years. Unya sa ila may gala nga baguhay kuno nga GBE, may gala sa Kapitolyo.
0: Magnum, in action!
1: Sila kuno yung manguligta, sabot po sabot, ipagasto rin mo ng Ibrown, niya dili sila lugar, ang return na wala ila. Di ba? So simple na kay mga Exxon. Ni invest sila may galang billion of pesos para may galang muginansa sila. Bisan pa mga Exxon o ang Kapitolyo manguligta, still bayaran gapon na maygala matagbulan ang koleksyon diha dito ihatag maygala sa kinibang wa mo gigitali nila diha maygala sa kining E. Brown. Ana ra gina mga igsoon. Katuyok sila magatuyok. So agatuyok po lang utok sa tao migsoon. Magduda na ng mga tao sa inyong kabuhaton diha. Nahimo na ng controversial mo na nakapadaog ninyo diha unya karon gibalik ninyo ang issue diha din na mao nga dunay supplemental kay harong kuno idugang kay kulang kuno maygala ang kwarta nga agir islasan kuno dako maygala ang budget sa Kapitolyo Provincial.
0: Magno, mao. Inaction.
1: Ang issue diha ilabi na maygala tinisgutan ha. Ang issue mangod diha maygala gipalabang og dali maygala kining GBA panahon sa kani gobernador. Pero sa nasangpit maygala nga pagpalabang ilang gilipat ang mga tao. Wala nila gipebalo nga gabaligya ang kapinday sa 4,024 square meter, gibaligya na yung magsoon. Pero kung imo silang pangutanon, doon na lang joint venture agreement between E. Brown o gas sa Kapitolyo. Kung imo pagita, din imo pangutanon, wala nila, nila igaitago nila nga namaligya na sila giyuta may gala nga barato kaayo.
0: Magnum in action!
1: Monang issue niya, barato kaayo nga pagbaligya. Kanang area may gala prime lot kana sentro. Og imong tanawon may gala pila na ang assess value ana karon pila na ang kandidat kun imong paliton karong panahon ha. Bisan pag during at the time ilang gi-approve, dako kay may gala wala magkatunga kanang ilang gipresyo mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Ikaduha, nangasuko ang mayor sa Misamis Oriental kay wala sila konsultaha. Ikatulo, walay public consultation. Gidali-dali nila para pang eleksyon.
0: Magnum.
1: Ngayon miyagi. Naghangin na kasapian na pero gipanggabaan gyapon, wa mga kadaog. Gabayin-bahin sila mga igsoon. Pero ang end, wala makadaog. Nangapil din o silang tanan mga igsoon.
0: Magnum. In action.
1: Karpa dito. Nakaroon gibalik. Nato ning isgutan may gala. Nga nung gibalik nila ni. Diba? Kaya, nanakuloy. Ang iyang rason may gala, grabe. Kaya kanyarto, 5 years money to pay. Karon kuno one time to pay na mura ka tong sa salin ibayad na lang dito. Dili ba namo ang issue? Ang issue din nganong wala nila gi-offer na sa uban ng mga interesado. Kay dagamay kakaro ibaligya nimo. Daghang kay mag-interest may gala sige apil mi ana be. Kay inyo bang interest interest unsay po atoyo aron maka kwarta. Wala kwarta Kapitolyo. So nga buhat may tabo may gala nini. Mao nang issue may gala nganong ilang gitago ni ilang gidali-dali o gitago guwa na sila mangonsulta sa tinuod gitagya kisay tinuod gitagya dia kanang yuta na sa Kapitolyo mangutana ta ninyo kamo dili dili mo tagya gamanin silang mo dia pero ang tinuod gitagya ang katawan sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Di modo kay sila may tagya dapat inyong gikonsulta apil ang mga mayor di ba o yun saman wa may kwarta pordoy man ni Kapitolyo ibaligya ta ni sa inyong sumit inyong kwan okay ba mo. Kana ka simple lang. Di ba niya pagbaligya na simple lang may gala. Atong ibaligya kay baligya man ka, okay nang tao sige. Wa man kay pordoy man ka, bankrupt man ka Kapitolyo. Para maigsuon, once ibaligya ninyo na ang may tabuan ni Monica. Siya. At least may gala, doon ay daghan ng mga investors nga maglakag may gala nga mopalit niya na so ang pinakataas nga presyo sa pagbaligya, may gala, moy, dawaton.
0: Magnum.
1: Pero kung sindikato ang pagbaligya, normal, ginamanago, yun. Sindikato, good. But pasabot, kanabang naay mga gitaguan. Naay gitaguan ba? Mauna, may gala, andagan. Gusto nyo, balikon na ito ng isyuan ni? Eh? Balikon ta ni mga eksyon, tanahan ta. Di ba? Ang isyo, may gala, maurag, giusablan na, pero maurag yapon. Pero ang good news niya, wala aprobahi. May gala sa pangunian panalawigan sa Misamis Oriental. Nga naman kahana, sa yung tanaw ninyo, walay witik? Hana ba sa nga witik ba? Litik ba? Litik?
0: Magnum in action!
1: Nga naman kanyan ito, may ikson? Paspas pa nga i-approve? Paspas kayo? Wala kinanago lagi. Di nga na ipasudlo ito mga reporter may gala, magtanaw niya kay ang ilang may gala pag-approve, tago. Ang issue niya, usan lang yun, may ikson? Kana lang 35 years may gala to kanang kanang kontrata niya pag develop ana taas kanang 35 years mga igsoon nya kini may gala nga 70,000 pesos per square meter kun imong subayon may gala og sundo ng tinuod nga value ang yuta niya Mabot tag sa 50,000 pesos per square meter.
0: Magnum.
1: Para sa kilid, kuwito na gani mo ng Ayala. Kuwito na mo ng Ayala, hoy Ayala. Pwede ka rin butang kag tulay dia. Subot pa sabot prime lots ya, meaning sentro kayo. Mahal gid may gala ang yuta. Nahaw kam ato murag haloga atong gihatag ga barato, iutang pagyod. Unsa ka na may gala nga, di ba? Ayaw ninyong dula-dula yung mga tao kadili man na inyo, nakatungtong lamod yan, niya karon halos pamaligyan ninyong mga butang sa Kapitulyo. Manangit mo sinuod ng tagiang katawan sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action!
1: Ayaw mo pagbut-but niya kay madulahan mo nakasapi mo niya. Nah, layan naman yung mga tao karon labi na kay ang atong nasun may gala karon murag na bulit sa dili may balita, corruption. So kung may tabo na karon mga igsoon, basin o madulahan mo niya. Basing maalaot mo mga igsoon pagabot sa panahon.
0: In action.
1: So diya, warning lang sa ato ni sinyo. Warning lang. Kaya masuko ang tao ninyo, anak. Mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Warning ragi niya may gala. Kaya muna, basing, basing mabali na pong kalibutan ninyo.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala at may pasabot, diba? So, wala problema sa ilang kwapo ang plano. Pero sa baka, inana na baka kutob? Dapat, diba? Dapat unta, i-stop na siya. Unya pa imbestigahan na siya unsa na itabo. Unya atong sundon may galang insakto. Mamaliga naman ang tagyuta, di ba ligal atong mahal kadaghan mang wapas. In fact, ang Ayala may gala, kakisikisi bagay sila mo palit. Mahal pa. Nanganong atong ihatag sa barato gikay tungod lugar kay nag-develop sa diya, di lang naman o. Sa ina pag-develop may gala diya, nakakwarta, makakwarta gaya po na sila. Ginigusto nilang Kapitulyo. Muna yung labing tinood mga eksoon.
0: Magnum in action.
1: Sila, gato na itagas pagdaga nato. Murag lakpit sa isa lang sa dekaron.
0: Magnum in action.
1: Sa paminaw yun na, lakpit sa isa lang gini. Atong kabuhaton may gala sa kanayin yung kipangimod as Kapitulyo ha.
0: Magnum in action.
1: Kanawa na ito may gala. Kaya abinatong nahumanan eh. Gabantayan tagin may gala. Mutunang utana, mutunang silang kwada nga. Usap na itabo atong na controversial nga joint venture agreement. Unsa na itabo. Awapag istadihan pa kuno. Awapag yapon may gala. Why na usab? Mura gapon. So mura lagi sa loba. So, uko, sa ila to, amo nasab ni, amo nasab.
0: Magnum in action.
1: Ayan na, may gala ang istorya mga ikso. Di liba sa quick question niya, kani prime lot siya, kanang wala masubay may gala sa, kani bang wala, ang mga mayor, ha, tanawin, sa panghinabihan ng mga mayor, mga iksoon, wala gin sila, ato pa ito ninabi, wala sila kabaluan na. Dapat gi-inform sila, gipaybalo kay, sila ba yung mayor sa Misamis Oriental, unya ang propiedad, iya mas Misamis Oriental. Ang mga tao sa Misamis Oriental, ang mayor, nag-represent man sa mga tao. Nangano man ang mga tao, wala nilagi. Public consultation para, suma na, ito'y baligya ni. Kaya bangkaruta na ang way kwarta emisor. Baligya ta ni. Nana ba? Wala magin may gala. So, muna ang usa, ngano may gala nga ato ning isgutan karon. Kaya nakurat na may gala nga, amin man ato o lugar. Imbestigahan nila na, ilang pa imbestigahan. Nganong nahitabo ni nga, ipalitaros, barato kayo, utang pa. Yan ay mga interesado kayo mapalit o mahal. Times to pang baligya, pero dito sila barato kayo. O kana may gala ito ng tagas pagdagan.
0: Magnum in action.
1: Tagin mo diya, kanaminaw na ba mga tao sa Misamis Oriental?
0: Magnum in action.
1: Nagibong kumpiyansa kaya basin diya. Agoy, muna itong giingon may gala nga iklaro gini nyo na. Although nasabda na ito ang punto, pero daily ka po may gala siya mao. Kaya ang issue may gala, wak man na lang iingon nga ito nga ipadayon na lang siya. Nagsabot-sabot mo, pero ang alkansi magunani ang mga tao sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Sige, sumunod itong tagas pagdagat may gala. Samta may gaduga nga balita may gala. Gingon, gingon may gala. Kining karong pisa size na. Uy, size may gala sa karong bulana may zon. Maunagin may gala ang pag-launching may gala sa itong Higalaay Festival.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala, barangay election. Kuy, ginuoko, grabe may gala. Kainin naman. Nanay nilabtika may gala karong panahon na sa mga barangay. Makita na ito doon na mga nilabtika may gala tungkol kay nagkainit sab ang barangay election.
0: Magnum in action.
1: Samta may gala sa mga nagkumbalita gikan sa kaluhan may gala gingon presyo may gala sa LPG. Musakan saan may gala o 27 pesos sa 11 kilos mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Takot ako sab ha, 27 pesos. Sige lang kay good news, bad news man yan. Good news, rollback, gamay lang kayo. Pero saka sa may gala ang atong LPG may gala ang presyo patagtangki.
0: Magnum in action.
1: Ina may gala gubat tagas pagdagas para gubat din sa atong tulong may gala itong oras alas 11.43. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Bugas-bugas sa now, nga dili maayo. Balik-balik skin allergy. Pag blood detox na, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay maayo nga pang cleansing sa imong dugo. Tungod kaya puno kini sa antioxidant nga dunay labing taas nga urak value. Pang kontra sa epekto sa sun resistion, oxidation, toxin, allergen o guban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pang kontra usab sa damage sa ultraviolet rays. Gikan sa kainit sa adlaw. Ang DTX 500 maayo alang kanimo o sa imong pamilya. Kaya sa DTX 500, protektado ka na, apilang imong pinangga. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika, diri sa Cagendoro o Misamis Oriental. Paimun si usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
8: Inom na og Mighty C!
1: May gala na may balita sa mga panglawas. Kanon ay kabang hilantan, sipunon o gubuhon. Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumalog Mighty C, usaka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duwa lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendoro. Text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
10: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilao Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilao Shopping Center. Dilao Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street, at bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag, sa Prince Super Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
14: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
14: DTX Coffee Mix. Mga butika.
16: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar ni ini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol. Human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa timprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang Moreskuan ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
8: Happy Higalaay Fiesta kanatong tanan. Kini inyong alagad sa konseho, Consel Janjan Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa kini si Consel Janjan Rodriguez. Viva Senior San Agustin.
17: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Mga beta sa pagkomandante sa atong atulman ng mga atong Magnum in Action tong oras alas 11:50 na sa kauduhon. Very happy 19th anniversary sa 19th anniversary kasi 19 ka tuig nga nagsaulog may gala ang PNP 10 batch sa 2007-02. So, 19 katuwing may galang mga nagservisyo na ni sila.
17: Magnum in Action!
1: Ato mga kapulisan ang batch sa 2007 sa ilang ika 19 katuwing may galang. So, uban na ni mga dunay captain, major na may galang karong panahon na.
17: Congrats! Magnum in Action!
1: Ka 19 katuwing may galang sa atong PNP 10 batch 2007-02.
17: Magnum in Action!
1: Okay. Sa ato, Bragoba, may katinin sa atong tulungan sa isyo may galang pabuta. Kaya of course, di na ito kalimtan may gala, binakasabado karon ang pag kinibang atong kaliukas fiesta sa Dakbayan. No? Kay karong pichasyais may gala, mo naman ang atong lugar kwani, kining launching sa atong Higalaay Festival. O diya may gala, diya siya sa kwan, no? Diya may gala sa Puntod area. Kay kining diya pit sa kinibang Burgos area, kining diya sa Isla de Oro na pit may soon, na may kinibang mga stall diya para lain po nga kalihukan.
17: Magnum in Action!
1: Na fiesta na gid may galang kagin di oro. Kabuta may gala kay ang ato dia katong libre kaon bitaw. Unique na mga eksod yung katong libre kaon. Sa fiesta man gud murag makakaon ka dito sa simbahan usay di pagkaon kag nay ato ka sulod sa balay pero kini outside may galas balay yun ay mga kanabang tulda-tulda dia sa Divisoria kana may gala kung kini maaprubahan og mao kini may gala kay kaon gud ni di ba? At least katong mamistay nga way kapamistahan dinhi. Diya sa Las Divisoria paingon may gala pero ay sa karon kay i-approve pa man siya.
17: Magnum in Action.
1: Pabuta na may gala. Samtang mga isoon, pabuta. Atong tagas pagdagad may gala kinibang may tungod sa mag-update lang tano sa kinibang ordinansa. Sa atong siyudad may gala nga lugar ang tanan nga mga gabiyahe may gala gikan sa gikan mga isoon. Diya may gala sa Istigwisti. Kung gikan ka sa Isti, diya nagi ka sa Agura. Ordinansa may gala sukat pa na kanito. O gika mo ka sa Westie, diya lang ka sa Westbound Terminal. Kalagi kay karong panahon na may gala, lugar kini nga isyu may zone muraga na mga ang mga fake news sa magkatawa ta ba kay ang mga fake news may gala paspas kayo. Ikaduwa ka gendi uro man eh. Ikatulo walay gipungal ka makasulod kana lang sa kana nga hangyo lang atong city government through sa atong ordinansa nga kun mahimo dela sa mo kutob niya sakay lang mog laing sa kanan. Kaya itunan may gala karon tungod lagi nini nga nakita may gala nga puro reklamo na lang kay traffic ayo kay kagendoro may gala og ato lang lagi sa kanan dinhi way problema pero daghan na kay nga panulod gika sa Bukidnon gikan may gala sa Misamis Oriental o Samis dito sa Lanao del Norte del Sur niya dinhi may gala ka tipo kay niya may hindi man nakalimot nga ang kagendoro booming kay nga syudad niya halos mapalit di kan mo atong Cebu Manila niya na tanan dinhi
17: Magnum in Action
1: sa motag Pasko. So ang atong city government, ilang kita na pag-ayong lugar kini naman tayo din na sa ipatuma na nato ni o usaban ni siya sa rason o usaban ni o makasulbad ba sa di man gani masulbad kundi makatabang-tabang sa problema sa dagat sa trafiko. In fact, mahabito lang nga natay ka na nga EI nga generated may gala traffic lights kay aron makontrol may gala ang dagat sa trafiko. Na muna, now, lahi man may gala. So muna itong gingon nga ang taga-Cagendoro, pag muna sa Misamis Oriental, na may balaot, para na karong diya sa kuan, na mga, sa itong, diligin mahimo nga magbuta. Di ba? Mga taga-El Salvador City, Ligan City, nga no, taga-Cagayan ka, lugar, wala may gipugan, tanan. Pero ang balita, may gala, murag lahi ka ay paminaon. Now, niyato na kalabayang adlaw, doon na may gala ay manco meeting diya sa RTA. Kaya doon na mag-ihangyo may gala, ang atong mga, katong atong mga lugar, gabiyahe nga, doon ay lang mga hangyo nga makaabot sila din sa din sa ihatod lang na bisa kung silang ilang hangyo. Pero sa man ko may gala, tanan may gala ilang ipaminaw. Pero ang atong mayor sa Dakbayan, mingon mga igsoon nga atong obserbahan usa ka bulan. Kaya may mga hangyo. So, alo ko problema ng hangyo. Kaya pirmi mo na may gala paminawan. Pero human gi-implemental ang lasangpit ng ordinansa, obserbahan sa for 1 month. Dry run man na, be. Tanawin tabi yun sa dagat. Ah, naragin na siya. Sayop man na may gala nga muraga lugar ang Cagendoro. Muraga, muraga, gibutan may gala sa Misamis Oriental. Wala man may gala. Igipunga. Tanan din yung welcome. Tanan. Ang istorya magod mga igsoon, sabihin, fake news na siya. Bawal ko na makasulod ang taga Misamis Oriental. Ah, say, bawal. Kanang ikan sa kanang lugar, Hasaan, Villanueva. Pagkabot ni Musa Agura, asa ang sumunang Agura. Cagayan o Misor? Cagayan, Dioro. Ang boundary may galas Cagayan, 2 hours may gala dito sa Bugo. Pero ni Lahos may gala, diha, maragi dulit na yung mudiha, ang hangyo lang sa syudad, aron nga dili kay labihan ka traffic, pwede dinhira mo. Walang Cagayan de Oro, may gala nga mga gabiyahe, nangalipay sila kay at least ang ilang kompetensya, ang lugar nawala, lugar diritsyo na. So, muna sila, ang Miss Or may gala, nangasuko, o niya kagendoro may gala ang tagalini pure nangalipay kaya at least ang ilang kompetensya nga manulo din eh at least may gala dito na kutob sa Agura kung sa este. Now, o sa weste po diya ka may gala kutob sa westing bayan sa westbound terminal.
18: Magnum in action!
1: At dinaw na ni may gala kung isgutan ni mo ang mga driver huwag maging problema sa ila kay gusto nung dili musakay maginang mga pasayro. Ang law ay may gala kini mga pasayro. Kaya mag double ride sila. Siyempre para nila mura lugar o gamidyo purisyo gamay. Pero saan ta mo man ay realidad? Ato nang atubangon, kay mo man ay kamatuuran may gala nga doon ay changes. Di ba? Doon ay changes. Mura ko na siyong balay ba nga karon, imong pultahan din eh. Karon, ang imong pultahan, imong isirado ni mo, dito ni mo slikod ipaagi, kay mas dito na slikod ni mo ipaagi na sab, kay na ay lugar buhaton din eh. Inanaragod nga, din eh, nagtak ay harong pag-abot, dito. Naka dito magyod kay Haron nga kani dinhi medyo naay gamiton ani ana ragit siya.
18: Magnum in action.
1: Amay tabo mga bigala karon ang gawas daghan kay fake news mga igsoon kalabot ni ini. Napabuta kay ato may gala nga nabion si kagawad Eric Salcido may gala kay siya man ang overseer sa RTA. Unya lugar gusto nito mabuuan may gala kay duna magoy man kom nila nya daghan ang hangyo sa lugar istigwesting kon mahimo. Sa mga hangyo nga, mahatod lang sila diya. Diba? So, i-round lang sila. Paguman, diya na sila. Nya, dito sila mangagi. Naana ba? Dito sa Coastal Road lang may. Pati kayo may makahasol. O nya, ihatod lang na mo ang pasayro. Ilamin na mga tramantik, estudyante, panangos bunta. Paguman, di na dayon. So, depende na may gala. Kini man tanga dumalas gobyerno. Ang atong city government may kaplano o nag-study may gala. Ang saon nga, makaginhawa tagamay na itong problema sa dagang sa trapiko. May ordinansa. Ano ang ordinansa di maingon po sa bote? Ordinansa, murag patay na gyod. Dili, oy. Ang ordinansa, pwede gyapon may gala nga ma-amend mo, mausab. Depende may gala sa mauyunan, kalabot sa may gala nini. Kalma lang mo. Kaya nang gawas mga istorya, bawal ko noong taga-misor makasulog. Kanusang bawal? Bawal mga may gala itong isang lagyo. Wabay, kanusang ko ito na himong bawal?
18: Magnum in action!
1: Katuro man taon may gala nga tanaw ko dalawang na himong may gala sa diha may gala sa kwano sa kining bulwa lugar kwano nang murag sa kanan do diha may gala nga magatod sa mga pasayro kulang. Okay diha naman mo na pagitag pagi unsa on eh para kay pagabot mo diha paghunong nila kining nga bulwa liner may son kulang gi kay nga muhakot sa pasayro. Oh so mo na nga uban magpaatangatang pa ka kay Wise Akinan, kulang kay siyempre bago God murag kalit may gala nga gibalik to ang atong nasambit ka ordinansa.
18: Magnum
1: kila pamuta ito ng tagas pagdagat may gala yato sa iskutan may gala kinibag isyo labi na ang atong barangay eleksyon. Importante sa may gala no sabay kasikas karon sa atong mga kabarangayan din sa atong dakbayan.
18: Magnum in action
1: ya kini may galang SGBE may galas kapitulyo iskutan tagini ato ng iskutan may gala. Although kini di murag di pa final kay while may gala gipadayon sa provincial capital ang provincial kining ato may galang council mga eksyon sila na po wala may approve murag wa nila tuguti may gala kini mga eksyon nga morning klase subot pasabot while sa executive may gala sa buhatan sa gobernadora murag mo na ni ilang sige mo na ni siya ambot sa ilang gisabutan dia pagabot sa provincial council namo mura sila nagsupa kuwiris kanya kini sila kanya to sila ang dali-dali nga mi-approve may gala nga wala na ganyan ang konsulta. Sa pagpurmiro pa lang nanay, diferensya ang sayop. Kaya mga mayor may gala nag-react nga nung wala sila paibawa, ang katawan wala konsulta ha. Diretso-diretso, kwarta magod. Di ba? Diretso-diretso may gala. Unya, gitago pa nila may gala ang kamatuuran ini. Kung dili ni mo ungkato, hindi kami bawaan, pero usay, malukong sila. Pero kung sila ay pastoran ni mo, dili sila mag-isgot may gala nga nanay, gibaligyan nila nga halos tunga sa ektarya diha. Sa sentro. Huot na kay Kapitulyo, pangita at taglagyo may gala kay ana, ni ayatong luna dia para maplastar ang mga parkinganan dia, maplastar ang tanan. Ato na na ipamaligya may soon. Sa naunsa ba taon mo eh?
18: Magnum in action!
1: Nagulba ba yung gobyerno may gala kumuhon ana? So sige lang, kay ato ni tagas pagtagad, og sundon tani, kay 70,000 per square meter, prime lot ha? Pero sa actual may gala, imong basihan ang kiniba nga assess value may gala sa biyaya rana, muabot siguro 160,000 pesos may gala per square meter. Nya karon may gala 70,000 ra. Ah, kadako ba kayo sa diferensya? Kadako ba kayo sa diferensya may gala? Kinsa ba kayo nabulahan ani?
18: Magnum in action!
1: Ato ni tagas pagtagal, nga nung ipadayon eh, dapat imbestigahan ni siya. Kaya na ay diferensya may gala, pero nga nung ipadayon yun mga eksoon. Unso ba kayo kasabutan ni Ninasap?
18: Magnum in action!
1: Ato brago, may kasalamat tong oras, alas 12:01 na.
19: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website, ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog. Magnum Cheryl Diasilang Galawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
20: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
22: Maing adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Kini si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
0: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga pinanggana mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
21: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Karong adlaw, storya nato kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong aning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini na'y duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke, kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually gakos ni siyang blood clot nga gabaran ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kani na sad mahitabo kung ang blood vessels musira o magkos na og bleeding sa utok. Naayo sa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients na imubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D level sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
21: Life Extension Vitamin D3.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 ang isgutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven. Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3. Uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat muinom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
24: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
25: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
2: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naay tatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
24: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan,
4: mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o guban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas sa 12:12, gala kumusta mga ngod doon ay karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Local City Hall, subling miklarong wala nagikan sa panunodunan sa Rakbayan ang punong gigamit sa kasalan ng bayan ni Mayor Orlando Clarix Hoy sa itong Magnum National DSWD. May busabot kung anong minusa nila ang ihap sa mga beneficaryo sa 4P sa sunod tuig sa itong Magnum International. Gatusan ka mga tao sa Central Greece, gikling tungod sa parayong wildfire sa atong Magnum Beses EV Incentive Program sa gobyerno, suportado sa DTI sa atong Magnum Entertainment, ikaduang kuruna sa Miss Supranational Nangkon sa Pilipinas, humanang 13 ka mga katuigan sa atong Magnum Sports, Pinay Tennis Star Alex Ayala, nakabantina sa semifinal sa nagparayong Bubadula kung Bubadala DC Open 2026.
6: Magnum Noontime News.
1: Mga igsoon, kumusta? Mayang udto karong laod na karon nga Sabado, Agosto 1, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
7: Ug Magnum Eileen Akurin.
1: Og karon sa retailer sa itong Magnum Lokal. Subling iklaro karon sa lokal kagamanan sa Rakbayan nga wa nagikan sa panudunan sa Rakbayan ang kwarta gigamit sa kasalan ng bayan nga programa ni Mayor Orlando Clarix Hoy. Matuman ni City Representative Attorney Roy Ragas nga gipadayon lamang sa pamilyang sa mayor ang ilang lasugdan aron mas dagan pang mga nagipon-ipon nga musulod na sa legal nga kaminyon.
9: taliwala sa mga pagarpar na magay mga kapagarpar kanya mga agkasuko gyud nga panghatag si Mayor ingon pa sa akong kung apuhan nga taga Kinugitan agkasuko gayud agkasuko nga kapanghatag si Mayor og litson nga dili man gasto sa syudad bino og ganang wedding cake isip halipay sa mga gikasal katong 37 ganina nga gidawat nila nga letson cake og bino walay gasto sa syudad ni adto mo na nga sige lang sila pagarpar nga kalas-kalas kuno og kwarta ang syudad kaloy sa Ginoo ako buhing saksi og tingali mo tuosad mo nga maingon ko dili na lang si mayor mo imusulti kami mo ingon nga walay gasto ang syudad ni ana busa dili na sila angay magumpak-umpak sa kaulit nga naa ang mayor gipadayon niya kini nga serbisyo tungod kay kalipay sa mayor nga mas daghan ang makasulod sa natad sa legal nga kasal.
1: Ang payag ng City Administrator Attorney Roy Raagas.
10: Gitambagan ni Mr. John Gilmore at tuubtig pamaba ni Mayor Rolando Clarix o yung mga ginikanan nga giyahan o bantayan ang ilang mga anak, ilabi na ang mga minor de edad sa paggamit sa social media. Mato ni Aktob nga kini aron malikayan nga maimpluensyahan sa uban nga mailang sa social media o mahimos mga butang nga makahatag kadaot kanila.
11: Ano mga ginikanan, kabi ang kanabitang freedom sa mga bata ron pag magamit sa sokmed, no, magamit sa gadget. Kinahanglan unta no nga naagya po ng guidance sa mga ginikanan. No, unta monitoron po nila ilang mga bata ba sa pang-post. Kita po mga ginikanan, ato sang i-Facebook friend ato mga anak. Kay basin ba nga wala na insakto ilang mga binuhatan diya social media kay sobra na magunta ka liberated, no. Okay. Sa panahon karon, sobra na ka liberated, daghan na kayo ang mga bata nga kaning usay privilege sa kayo nga feeling entitled kayo. So muna nga part gyapon as parent nga i-guide atong mga anak, no. Naawa pod appeal do i-friend ninyo anak aron pod nga ma-monitor ninyo kay daghan ba kayo mga minors karon nga murag kulang na gid sa guidance sa ginikanan.
10: Ang pamahayag ni John Gilmore aktub tig pamaban ni City Mayor Rolando Clarix Oy.
1: Alas 12:15 na sa tang magpatuman sa bagong metering system ang Sipalco sa busunod ng mga bulan. Matupad ni Marlene Chavez, Vice President o Customer and Community Relations Department Senior Manager sa Sipalco, nga kabayan kini sa ilang mga lakang sa mga mas modernong pagserbisyo ngadto sa ilang mga konsumante.
12: In fact, ang Sipalco, in a few months, we will be embarking on a new metering system. Diba? Kay sa pagkakaroon na may every 2 years nga required nga meter change out sa mga electric companies. And then, ang Sipalco, in line with sa among continuing modernization, no, sa facilities, magsugod kita siguro mga by September o sugod sa meter change out nga gitawag kanig advanced metering infrastructure. Ami, kini siya nga metro, murag automated na siya nga mabasa diretso dito sa opisina kay computered man tanaw niya, automated. Automatic pod, ma-detect sa among systems operation kung kini nga balay, nawala iyang supply. Indicate siya. Ang karon ang level na mo sa ing ana substation pa man.
1: Ang payag ni Marlene Chavez, Vice President of Consumer and Community Relations Department Senior Manager sa Buatan sa Sipalco. Alas 12:16 na karon sa lakaw sa panahon.
13: Magnum Weather Alert.
1: Kabinata may gala ito pag-asa weather forecaster nga si Justin Navarro. Sir Justin, mayong udto ni mo sir.
25: Mayong udto sir, mayong udto sa itong mga suking at paminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong monitor nga low pressure area base sa itong available nga tanan nga data sa alas 8 sa buntag, ang iyang lokasyon kina sa 885 km east of southeastern zone. O gang diri naman sa Mindanao, wala mang epekto ang atong low pressure area o ang localized thunderstorm na nagpadayon kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang ta sa panalagsang pagdagong ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naay chance na mga pag-ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Sa posible gihapon ang mga pagbaha ug daily sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa katarangan magagikan sa bagatan ngadto sa bagatan kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalud. Temperatura nato karong adlaw ang range ng 25 to 30 degrees Celsius ug ang atong adlaw usalop sa alas 6:30 sa hapon Philippine Standard Time alas 12:17 sa hapon to. Mao ni atong latest weather update kan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan El Salvador.

0: epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendeoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
1: Sigar de Oro Corp. Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang Xera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
9: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Raniel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026. Hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions Miguel S. Estenzo and Raniel P. Veronilla. Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you, and we're all rooting for gold once again.
10: Magnum Noontime News.
0: Alas sa 12:22 para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Gipasabot karon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD kung anong kibahangan nila ang mga beneficiaryo sa 4P sa sunod tuig. Matuman ni DSWD spokesperson at Assistant Secretary Arim Dumlao nga kini aron mahatagan sa kagayunan ang dulag 500,000 ka mga kandidato nga mao'y ma-enroll usab sa maong programa. Hinoon, giingon ni Dumlao nga dili pasagdan sa gobyerno ang mugraduar na sa programa.
11: Sa DSWD, ang core at ang soul no, ng ating pong trabaho ay case management. Now, tinitingnan natin kung sapat ba yung mga interventions, maliban doon sa conditional cash grants, ay ano pa ba yung mga pangangailangan. Taon-taon, ini-administer natin itong SWD, pinupuntahan ng ating mga social workers. And then nakikita natin kung ano ang score nila. Level 1 ba yan? Survival. Level 2, subsistence. Level 3, self-sufficient. Now, batay doon sa batas at sa mga pulisiya, kapag naabot mo na yung level 3, candidate ka na for graduation or exit ka na programa. Pero hindi nangangahulaga, napapabayaan ka na ng ating pong pamahalaan. Kaya may tinatawag tayo na pugay tagumpay para ma-turnover namin kayo sa local government unit and then mapantayan din. Matiyak na hindi kayo bumalik-bulik sa kahirapan.
0: Ang payag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao o narinig ingon sa DSWD nga mas mikunod pa karon ang ihap sa mga nakasinati o kalisod.

0: atong nasod.
1: Gitagdang inspeksyonon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Cebu sunod simana. Kinitungod sa problema nga gamay lamang ang ulan, makasiniti nagilayon sa pagbaha. Mato ni Dizon nga buot niyang masuta kung unsa ang hinungdan sa mong problema aron kini maaksyonan.
2: Pupunta ako ng Cebu nga, titignan ko anong problema doon. Pero babalik ako doon, i-check ko yung ginawa, kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages. Kailangan din natin gawin sa Cebu.
1: Ang pamahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Alas sa 12:24 na sa deklaro karon sa Land Transportation Office kung LTO. Nga gidili na ang pagkumpiskar sa lisensya sa mga motoristang makalapas sa traffic kung dunay kalapasan sa trapiko. Matod ba ni Attorney Martin Untog, Executive Director sa LTO, nalimitado lamang sa paglapas sa balaod sa trapiko ang dili nila makumpiskar ng lisensya. Apan doon ay mga sitwasyon nga kailangan lang kumpiskahon ang lisensya. Hinugang pa ni Untog nga LTO lamang ang adunay gahum sa pagkumpiskar sa lisensya o dili ang mga LGO.
3: When it comes to traffic violations, only the Land Transportation Office and the deputy enforcers of the Land Transportation Office are allowed to confiscate license. Because of the Department Order 2026-001 ng ating pong mahal na Secretary Danny Lopez, it was suspended po, no? So the confiscation of driver's license is suspended. Yun po yung aming sinusunod ngayon. Currently na batas na sinusunod namin ngayon. Kaya po meron tayong mga unified systems. The LGUs are connected with the LTO. Po mga merong traffic violations and citations, issue po sila ng ticket, but they should not be confiscating the licenses.
0: Ang pahayag ni Attorney Martin Untog, Executive Director sa Butan sa LTO.
1: Gitagdang dunggon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB karong Lunes ang hangin sa pipila ka grupo sa transportasyon nga dugang pitihan. Maton ni Attorney Vigor Mendoza II, chairman sa LTFRB nga tulo ka transport group nga managlahing petisyon na gitakdang ipaubos nila sa pagdungog.
4: Nakaset po sa Lunes, no? Kasi iba-iba po ang mga petisyon ng FINAI. Example sa jeepney, tatlong grupo, iba-iba po petisyon nila. Isang grupo ang hinihingi 2 piso, isang grupo 5 piso, yung isa naman 10 piso, no? So we namin maintindihan kung paano gawin kung kanyang napakalaw ang hinihingi. So this would be a good opportunity for each petitioner. Mapaliwanag nila mabuti kung saan nagagaling yung kanilang petisyon. Nandun naman ang mga commuters group also to ask questions. Para malinawan natin how to best way to move forward sa bagay na to.
1: Ang pamahayag ni Attorney Vigor Mendoza II, chairman sa LTFRB.
0: Alas sa 12:26, sukaroon sa itong Magnum Health Alert.
5: Magnum
0: Ibang magnuwang karon sa Department of Health and DOH ang nga kontrolon ang sugar aron malikayan ang komplikasyon sa diabetes. Mato sa DOH nga mahimo nga musangpot ang diabetes sa sakit sa kasing-kasing, pagkadaot sa kidney o pagkabuta tungod sa retinopathy. Kung dili malikayan, yawag sa mga adunay diabetes nga mukaon og kung susayadong pagkaon, mag-ehersisyo, mainom o maintenance o regular nga magpa-check up. Kinasig usab ang publiko nga magpa-diabetes test sa mga health center aron monitor ang blood sugar level. Lugdon dinhi ang gustong paglikay o gustong pag-atiman makatabang aron mapugan ang pagsamot sa diabetes o guban pang komplikasyon. Og mga guest Magnum International sa Greece, katusan ka mga tao sa Central Greece ang gikling pinagi sa dagat tungod sa kay nagkadul na sa ilang lapit ang usa ka dagha mga wildfire nga milamoy na sa kanang pine sa maong nasud. Subay sa report dulag 500 ka mga tao ang kadaghanan mga turista ang nalukong uman miulbo ang kalayo duol sa Agios sa Vasilisos kung Basilio sa Votia tungod sa kusog nga hangin nga masa nakapasamot sa sunog. Ang Greece usa sa mga nasod nga sa Europa nga nakasinati sa grabing kadaot tungod sa wildfire human sa sunod-sunod nga heatwave. Isairan nga ang mga bombero sa Portugal o Espanya para yung sab nga nakigbatok nga mapugan ang kalayong mulamoy na o mulamoy pa sa ubang mga luna sa Europa.
1: Sa North Korea, giakusahan sa North Korea ang North Atlantic Treaty Organization ka NATO nga nangandam sa gubat pinagi sa fuel network expansion sa Europa. Kinuman migag ipagawa sa state media sa North Korea nga ang NATO Fuel Supply Chain Capability Program Plan nagpakita nga nahimo nang mas agresibo karon ang military bloc ang alyansa. Matod sa North Korea nga ang mong plano naglakip sa pagdugtong sa dulag 1,000 kilometros nga fuel networks of Western Europe ngadto sa mga bag-ong miyembro sa NATO, Eastern ug Northern Europe. Nunot ni ini, wa maghatag hinuon og ebidensya ang mga state media sa North Korea sa allegation nga ang proyekto gituyo alang sa posibleng panagbangi gawas sa Europa, samtang giingon sa NATO nga ang maong kahilihukan kabahin sa pagpugong sa mga hulga human ang paglusob sa Russia og Ukraine kon paglusob sa Russia ngadto sa Ukraine ni atong tuig 2022.
0: Og karami kailangan sa itong Magnum Business suportado sa Department of Trade and Industry kung DTI ang Electric Vehicle Incentive Strategy o EV Incentive Program sa gobyerno. Kini human gipagawas ang Executive Order 121 nga magtugon sa Electric Vehicle Incentives Strategy o EVIS Program. Ano mapaligon ang lokal nga paghimo og electric vehicle sa nasud? Matubar ni Trade Secretary Cristina Roque nga maong programa o sa kalakang ano mapalambo ang posisyon sa Pilipinas isipa emerging hub sa EV manufacturing.
5: Ang layunin ng EO ay lumikha ng mas maraming trabaho, makahikayat ng bagong investments, mapalakas ang local na manufacturing, mabawasan ang pagdepende natin sa imported na langis at iposisyon ang Pilipinas bilang mahalagang parte ng global EV supply chain.
0: Ang payag ni Department of Trade and Industry, Secretary.
1: Palas Press Secretary to si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castel to siya magdumjaw.
0: Pero
1: kaning kuan lang ang DTI is nagpareg sila suporta.
0: Oh.
1: So girelay lang ni Palas Press Officer Secretary Claire Castel. si Auntie Claire.
0: Si Auntie Claire to Auntie. Ogalo may galas ng forex rate ng Osaka US dollar valor karon sa 61 pesos 43 centavos, ang Canadian dollar 43 pesos o 84 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos, Australian dollar 43 pesos o 46 centavos, Taiwan dollar 1 peso 20 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 80 centavos.
1: Samtang sa nagparaing tensyon sa tunga-tungang sidlakan, ang kasamtang presyo kanon sa Dubai crude oil nasa 76.65 US dollar per barrel, kinimisakag 0.46% kung itandi sa daaning presyo nga nasa 76.28 US dollar per barrel. O kanon sa itong Magnum Entertainment. Nasakmit sa Pilipinas, pinagi ni Katrina Ligado ang ikaduhang corona sa Miss Supranational human ang milabayng 13 ka mga katuigan. Kinito sa Miss Supranational 2026 Coronation Night dito sa Poland. Di pabilib ni Katrina ang mahurado sa tibok niyang performance. Ilabi na sa Q&A din iyang gipildi ang 66 pa ka mga kandidata gikan sa nagkariyang bahin sa kalibutan.
6: Please tell us about the moment you stopped trying to become the woman the world expected and you started becoming the woman you really meant to be.
7: I always believe that we should never fit into a mold. We are perfectly imperfect. I am someone who struggles perfection, but I am here today doing my best and becoming my best version. And here in Miss Supranational, I know I belong. I know a place for me, and this is becoming Supra, above and beyond. Jingku Yen.
6: Miss Supranational 2026 is the Philippines.
1: Mao kada siya magroom Joel ang Q&A
0: part. Second lang o
1: kita ang nakakurunahan. Oh, human sa 3 ka mga tuig magroom Joel. 2013 man last natong nakuha ang corona magroom Joel ni Mutia Johanna Datul.
0: Sa Poland na ba ni Poland, di ba?
1: Sa Poland gipay gayon.
0: Oh, dikit basta-basta atong kano.
1: So mo to siya ang Q&A.
0: Siya last sikat kay dito sa DC, di ba?
1: Oo, Washington DC.
0: Washington DC open no.
1: Sa Poland pod, sa beauty pageant pod, wag gyapon ta ra paalakan si Pinoy gyapon.
0: Lado gi kay Pilipinas ba? Grabe gina Pilipinas. Oh.
1: Di gyapon
0: sikat kayo tanan.
1: Sa tanang aspeto.
0: Di na Pilipinas wala ka nang hanapin pa.
1: Natanan.
0: Sa sports.
1: Tanan.
0: Tanan basta tanan. Oh, basta tanan. Kabulan mo wala na tanan. Oo. Oh. Ogro Miguelas to Magnum Sports. Wala matago ni Pinay Tennis Star Alex Yala ang iyang kalipay human makabanti na sa semifinal sa Mubadala TC Open. Ini diyang iyang gipildi si world number 10 Elena Villatulina sa score 6-3-6-4 sa quarterfinals. Nunod din eh, mga isunod kay Katbang ni Pinay Tennis Star nga si Alex Ayala si four-time Grand Slam champion nga si Naomi Osaka sa Japan. Mado pa ni Alex, nga dako ang iyang pagrespeto kang Osaka, nga daganang napamuntunan sa natad sa tennis.
8: She is, of course, such an accomplished player, and I think she's made waves on and off the tennis court for so many reasons, and there's so much respect to her for that. And, you know, I'm really excited. I haven't had much time to think about it, but I will definitely think about it after I get off court.
9: Well, I'm going to give you one more chance to thank all your Filipino fans that are in the crowd here. So whatever you want to say, the mic is yours.
8: Salamat mga kapong Pinoy. Magkita tayo bukas.
9: Ladies and gentlemen, through the semifinals, Alex Iala.
0: Ang pahayag ni Pinay tennis ang Alex Iala. Siya ay running atul sa 2025 Berlin Open. Ipili usab ni Iala si Vitolina sa quarterfinal sa score 6-3-6-4. Ah, nag-away sila ani?
1: Oh, last year, Berlin Open.
0: O sa Berlin Open last year?
1: Last year, quarterfinals gihapon mag-enjoy. Pareha ba yung score gihapon?
0: 6-3-6-4 gihapon?
1: Oh.
0: Dito sa Berlin?
1: Oh.
0: Niya karon 6-3-6-4.
1: Oh, quarterfinals gihapon.
0: Uh-huh. So, labi no? So, di ba sa bata pa si Ayala? Ayala, no? Kwan, 21 years old.
1: 21.
0: Ito no, kaniyang kontra. Pilay na din. Murag 30 lang kapin. Kwan,
1: murag wala pa ni kaabot.
0: Wala pa.
1: Murag,
0: mga 30 kapin.
1: Mga 28. Mas gano'n niya siya mag-numzowel.
0: Wala mo si Ayala mo away. Kaya murag muhigda man. Kaniyang na iba? Na-part niya nga murag...
1: Ay, katotong sa Wimbledon mag-numzowel nga.
0: Murag muhigda siya ba?
1: Ni apas niya ang bola. Siya bola.
0: Oh, so, nagko sa kagbitiis. Nagko kagpaa. O, niya 5'9 ang height. 5'9.
1: Oo.
0: Eka ito nag-abay sila sa presidente ni Duwaw sa Malacanang.
1: Gidungawa
0: naman yan. Dako mo na kaya hinato ni Bawang.
1: 31, Dennis Vitolina mag-enjoy.
0: 31. Dako kayo si Iala, taas kayo nga babae.
1: Oh, dako siya.
0: So, dapat niya, dako giga kayo ang bunali mo niya, kusog yun.
1: Mm-mm.
0: So, ang yaman kontra, mga dagko sa ba, mga tagas.
1: Sa sunod mag-enjoy, marag sa sunod, ugma.
0: Ugma.
1: Ugma. O, si Osaka, iyang kontra, four-time Grand Slam champion. Murag sa kaupat niya sa Grand Slam Magnum Jewel, murag sa Wimbledon siya mo daw.
0: Wimbledon.
1: So kaupat siya nag-champion sa Wimbledon kani si Osaka Magnum Jewel.
0: Tanaw na to.
1: 28 ang edad.
0: 28.
1: Oh.
0: So tanaw ang taog mo ang sidagan. Mga eksonyo, diba ito ko bedo detalye sa itong Magnum Non-Time and News sa lagarong laod na karoon ngayon Sabado, Agosto 1, 2026 o karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Local City Hall, subling may klaro nga wa nagikan sa pandulunan sa Rakbayan ang pundong gigamit sa kasalan ng bayan ni Mayor Clarick Soy sa itong Magnum National. DSWD may pasabot kung ano maminusa nila ang ihap sa mga beneficiaryo sa 4P sa sunod tuig sa itong Magnum International. Katusan ka mga tao sa Central Grace Gikling tungod sa nagparaing wildfire sa itong Magnum Bessers AV Incentive Program sa gobyerno suportado karon sa DTI sa itong Magnum Entertainment ikaduang kuruna sa Misa Sopra National. Naangkon sa Pilipinas, suman ang 13 ka mga katuigan sa itong Magnum Sports sa Pinay Tennis Star Alex Iala. Nakabanti na sa semifinal sa nagparaing Bubadala DC Open 2026. Mga eksyon, lang sa agawasong katilingban katawan ng labing gamhanan. Managlay mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Ang tunugma, kini ang inyong mga tigbalita Magnum, Joel Jacobo.
1: Og Magnum, Aileen Akuri.
0: Basta mga news writers, Chingin Tinina, Lady Delgado, og Chris Neri. Dini lamang sa Balita og Serbisyo,
1: Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
11: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
12: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: May gila na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells kamoy at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin ngamoy hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas ngamoy hinungdan sa mong balatian aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Mari, ngano na ginuktok man ka?
16: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
15: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
16: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
15: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
17: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.

0: Mag-uban-uban ang sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At ang atong mga nakunang mga segments sama sa Singmo 5 Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug dagan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Magandang pagdating sa ato para kumanta sa ato nga tulumanon at tumigalang Magnum in Action.
2: Magnum.
3: Sa ato para kumanta sa ato sa ato oras alas 12:42 sa maigala sa kauton.
2: Magnum in Action.
3: Ayon na maigala kay sa pikasin niya sa inabiyon karon ng atong overseer sa atong Roads and Traffic Administration si Kagawad Eric Salcido. Kaysa po chairman po sa atong Committee sa Public Utility may gala sa atong konseho.
2: Magnum in Action.
3: Kaya niyato nakalabay ng adlaw, doon ay tiko may gala kining mancom nila niya daghan ng utana. Especially may gala katubang mga nagpadala og sulat, hangyo nga ato sa atong mayor. Labi na niyato may gala human ng mangod kining ordinansa sa atong syudad. Nga dugay naman ng ordinansa. Nga din ang tanan ng mga sakinan, especially gabiyay sa Istigwiste, outside Gagendoro, lugar di naging sila ipalahos din sa sentro. Diyan na lang kung gikan ka sa lugar dito ka sa Isting Abahin, minting gikan ka may gala sa Villanueva, Taguluan, diyan naging may gala kutob sa kining diyan may gala sa Agura. O kaya harun may gala nga maminusan ang kahuot sa dagas trapiko. Ang gikan po may gala sa Westie, gikan na may gala sa Westie, diyan lang po sila sa Westbound Terminal and Public Market.
2: Magnum in
3: Action! Now, tungkol nani, of course, sa pag-umagumang lugar, pag-implement may gala, nabaguan ng daghan. So, daghan mga hangyo may gala karon nga mga tinunan, mga trabahante nga kung mahimo, bisag mahatod lang sila pag-lugar, balik na din ang sakinan. Inana may gala.
2: Magnum in Action!
3: So doon ay mga nabaguan, naghanan kayo ng gawa sa Facebook, mga piki, kaya ba mga pik news may gala, kadili ko no, bawal sila ipasulod, may gibawalan din eh. Ang sakinan lang, ibutiha lang, ipahunong, sa kailan na sa syudad, daron nga medyo maminusan po ng problema sa dagas, trapiko muna ay purpose niya.
2: Now, Magnum!
3: Iyan mas pika sinya may gala, karon si Kagawad Eric Salcido, ang atong official sa RTA. Kagawad, may udto ni mo?
4: May udto, Magnum Joel, o may udto po sa tawag dakbayan sa Kedioro.
3: Aha. Kagawad, mangutana to doon kay doon na may mga unsa na bay update labi na itong hangyo in town sa mga uban, mga driver o uban pa labi na sa katong pagpadalag sulat sa itong mayor ang kung mahimo madala lang din maikwan lang ispasulod sila panahon sa last hour kining buntag kay mamanay ting klase niya ting trabaho paguman balik din ang uban pa ang mga rason nila alaw nasabtat lang ang murag doon ay mancom nga gihimo ang RTA unya usan sa mga naisgutan ninyo kagawad ang hangyo sa mga operators drivers nga nagbiyahe outside Gagendoro kagawad
4: tinud na Magnum Joel nga naay hangyo sa mga transport group labi na kana mga cooperative o kana donsal naghangyo sila nga kung may mo i natudlan nila ilang pasayro pero ang recommendation sa Mancom magdala lang sa 1 month. Ayaw din mo decide si mayor.
3: Aha. Okay, so mag-dry lang, dry run. O, lagi kayo. Di mo na ito makita ko. O, diritso rin nga mo pagani pagsugod. Bidyo na yun atong usabon. So, obserban sa for 1 month. O, kung sa mga nakita lugar, ahead na din mo mag-finalize yan na, kagawad.
4: Ang yung magod, tinod na. Ang yung magod sa cooperative na ng transport group, pil nandun sa lang. Higol lang nila i-drop ang ilang pasayro. Mabalik na yun sila sa Gora.
3: Aha.
4: Oo. O niya, karon manggod, kung imong tanahon manggod, gabi kayo kabusado ang mga transport vehicle diya na mga modern gani.
3: Oo, modern. Oo.
4: O diya na sa Ayala mag-ali.
3: Bawal gina sa ila diya? Bawal gina na kagawa diya?
4: Bawal manggod. Oo. Diya na sa Ayala mag-ali. Diya na sa nasa Reno mag-ali, diya napit sa Gaisano mag-ali, niya ang ilang sakyanan maglinya des Corral Extension.
3: Tinood na, tinood na.
4: Makakreate na sab og kanang traffic na sab des Corral Extension.
3: Mm-hmm.
4: Muna nga isudyuan sa for 1 month, ina ilahang yung igo lang yato doon niya. Kumuatod sila, kung dilit na sila ipagi sa Semrec to, kung galing tugutan ni Mayor.
3: Oho. Ah, okay, okay. Oh.
4: Kay, ang purpose nato ng di pasudlon, pag di-congest man.
3: Di-congest, o, tinood.
4: Sa Semrec to.
3: Oho.
4: Ikadua, nagreklamo ang atong local transport group.
3: Ah, tinood, sab. Lipay sila ka ron, oh? Ang local, oh.
4: Nagreklamo sila kay wala lang sila ma-pick up ng pasayro. Kay gi-pick up naman nila. Ikas bugo pa dulong sa lapasan. Ila naman pick upon. Bugulong naman sila. Muna, na ang FPTRP, dili ang ito ma-implement. Kung dili sa ni-implement ang Section 120 sa Codified Ordinance o sa Traffic Code.
3: Mm-hmm.
4: Muna lugar mag-enjoyel.
3: Aha. Ah, okay. So, sa ato pa karon unta wala na nang nay kadia sa bawal magida di ba kay dia sa Ayala o gali sa atong dia sa Lasarino dia magida to makita mo to kanan log dia galabay ta gaagi ta murag nahimo na gid siyang regular nga terminal. In fact dunay tulo upat ka mga galinya magani dia wa pay labot na mga gagbay nga sakyanan
4: ang pare dia oh. Sa Lasarino nagreklamo man sa RTA.
3: Ah, okay, oh. Kaya nahimo na siya.
4: Gi-implement gud ang dugen niya ako sa wala dugen na ning ordinance sa 2007 pa ni.
3: 2007. Oh, so murag buhi pa to si James Giam ba to sa tepre James Giam?
4: Oo, oh, buhi pa. Panahon pa rin ni Mayor Dungko Imano.
3: Oho. Oh, nakay nakabantay man gud ta ni sa diya nga gipatuma ni motong na eastbound terminal. Unya nagi dito. Pero
4: oh.
3: Pero murag as
4: pagabot din sa kuan sa Agora kang Nasmiga.
3: Mm.
4: Gibahin na dayon.
3: Gibahin oh tama gibahin oh. To. Oo.
4: Oh. Oo. Oh. Kay gamay magud ang eastbound terminal.
3: Mhm.
4: Gibahin na dayon to motong netabo nga di lagi kutob.
3: Aha. Aha. Pero ngano to kagawad no nga na pada na patuman man to kaniadto ngano to I don't know kay during at the time kamo man ang na diha. Unsay dong dala tutuon nga nawala man to kay kung ipadayon to tong karon. Adi na ta magbagob to ting uban kay maanad naman sila pero unsa ba hinungdan to nga nawala man to siya tool kagawad
4: after ni Mayor Imano oh. Ano ko kabalo nga anong nawala na during the time ni Mayor Moreno.
3: Aha. Ah, okay so pero kang Mayor Imano murag dito gito kay murag nay
4: ano kang kun din nawala kang panahon ni Mayor Haraula.
3: Haraula. Ah okay kang Mayor Dinik Haraula.
4: Delete kami Mayor Moreno.
3: Okay, kanya to, nasulayan na magito na narito ang mga, katong mga, kanto, murag, Manolo Fortis, Bukid noon, sa patong mga biyahe, ito rito, Malitbog, ito rito. Oh, pero, tingala ta, nawala, unya, ang area karon.
4: Ang isang magod ako, masayop, ani, ang LTFRB, ginagatag sila franchise, na Laos-Lahos, ilagi, na misinterpret or na misunderstood nila ang pabalanta Tagulwan to Cagayan de Oro.
3: Oh.
4: Na abi nila Cagayan de Oro abot dito Sintros Cagayan de Oro. Pero ang Cagayan de Oro kumbot king taon dito ra ginas Agora kung dito est bound lugar.
3: Aha.
4: O niya kay pa, ang Agora is Cagayan de Oro mga po na ang main sila o kanang sa Dunsal gibali may kusog kag ikas mantikaw padulong sa Cagayan de Oro. Bilhaus na sila wala na sila moagi sa terminal.
3: Mm-hmm.
4: Kay ilang muna una Cagayan de Oro god.
3: Mm-hmm.
4: Pero Cagayan de Oro ibutbuto sabot ana sa siyudad is di ara kutob sa westbound.
3: Aha. Ah okay. So dapat kini kagawad inani karon nga lugar kini nga nausab da lugar kung
4: ma gusto po ni Mayor pod.
3: Oh.
4: Magnum Joel. Ma usab ma, ano among ngayon ang LTFRB
3: kay
4: adjust amplitude sa gikan sa matangta mantikaw.
3: Mantikaw, oh.
4: Dilit naman sila mulo sa kuan sa adjust kay Sano, i-adjust na ang plite.
3: Mm-hmm.
4: Matangta ang plite 75 possibly nga 70 na lang.
3: Aha.
4: Ipatawag na mo ang LTFRB sa akong committee.
3: Mogir kay mo na usang reklamo no, igawas to na siyang reklamo kagawad nga matul pala ginila nga naara sila sa bulwa lugar muhunong pero ang plite wala mausap murag naglaos kaya po sa sentro sa Dakbayan sila kagawad. So, dapat ma-change na siya. Oo. Oh,
4: ma-change na po na.
3: Mm-hmm.
4: Muna nga mong ipatawag ang LTFRB or mag-imong big resolution na pagangyo sa LTFRB nga kinanlan at imano na ang taripa na po diya.
3: Oho. Tinood na, no? Kay Mogi na, no? Mas may lang kay Mogi na usa nga lugar ni Abot yung bagot-bot sa kining mga sumasakay nga taga-Misamis Oriental. Ulo, daghan naman kayo ng fake news ang nanggawas nga, kung ano, giban ko na siya ni, wa may ban. Ang uban lang lugar, daghan kayo mga nanggawas ng mga fake news na, karong panahon na kagawad.
4: Grabe yung fake news lagi. Kasi magiging po kuha na.
3: Oo. Oh. Amo ba?
4: Ang nanon, ang pumirog yun, gi-announce ko man na na-implement ng Section 120.
3: Oo. Oh.
4: Itong paglingkod na ako as overseer. Ang fake news, non-resident ko no, sa Cagayan de Oro, hindi rin ako pasudlon. Mahugyan po na tabok ang Mayor Clarex.
3: Oo. Oh, so...
4: sakyan sa opposition ba?
3: Oo. So muna nga ang kwang nga dili pasudlon bawal. So anyway, so at least no klaro man nga wa may ang sakyanan, walang sakyanan la moy gihangyo o pinag-isod din sa adya lang sa mukotob. Sa inyo nakita kagawad i-compare atong pag-implement aning ordinansa kaniadto kay
4: ha? Ang nakita sa tindako kayo, nagi alibyo ang traffic diya sa CM Recto.
3: Aha.
4: Labi na diya dapita sa gikan sa kaling sa Nazareno yun, yung napit.
3: Oo.
4: Oh. Nazareno, iala, because SM.
3: Mm-hmm.
4: Padulong diyan sa Corrales. Tusmin niya padulong sa Corrales.
3: Oo. Oh. Kaya ka na po diyan, no? Kaya gagawin mo talagang dihagin, mabukog ka sa kinahan, murag mo, dito mo pa yung sunahan, mabukog kay, siyempre, kung laos-laos, kung wantay maglinya diyan nga maghimog terminal, so lahos ginunta ang mga sakinan, pero medyo mababag mo ka diyan, kaya banggaan ni mo sila, muminor ka niya, hinahinay, yeah. Sumutong, lugar dakpon, ang daloy niya, medyo dugay.
4: Kung yung dakpon, mga suko ang mga driver.
3: Okay, so at least kini karon lugar one month ang inyong pag-observe nini kung unsag yung daga na hindi mo mag-desisyon ni ato mga hangyo kagawad. Oh.
4: Naitatulo ang gusto ipatiman ni Mayor Pod na kainanglan, for example, dos bulo or sa Agora, kainanglan, naagi pasayro, di pasayroan nga mutamok yung PUB.
3: Aha.
4: Tamok kit sa mga pasahero para dili malangan ang pasahero.
3: Oh, kana mo ray sakto gyud no nga naagi pirmi diha, di ba? So meaning dugangan siya kay diha man gud sa Bulwa, like for example sa Bulwa kagawad, ang usa sa mga reklamo po diha, kini mga Bulwa liner wala kayo sakyanan sa Bulwa. Mo na bang minus ang sakyanan nila? Unya mo na nga pag-abot ana mga pasahero, magpaabot pa ka o karon sa maabot ang ubang Bulwa liner kay gamay ra man gyud sila. So sure dapat na ma-address po na siya ang problema nga unsaon na nga og diharagin sa kutob lugar kailan na nanay muhakot nila na para lugar ditso sila po makasakay lao sila nga di nilugar ka magsigi o kay usayang Bulwa ga papresyo po o kay inana no mura dili may paminahon. So kunahon tayo lugar sakto na no nga mo kuha ditso nila kanabang mo hakot pagabot yan ay gaatang ilao sila ditso para lugar mura ga connecting sa flight pa connecting flight siya ditso kagawad, murag inana ang dagan, di ba?
4: Dili na malangan.
3: Di na malangan nga. Mag-atang-atang pa ka o niya. Bugahan pa ka aso nga piting itubang kayo. Kanang Bulwa liner. O niya, kulang minus po sila kayo. Munang daghan ang gabagot-bot nga dugay makasakay. Tungod kay gamay raman na sakinan. So may tagpamaagi, mapagitagpamaagi na nga naana ritso para pag-abot niya, naog, transfer sa unsa ilang transferan, sakay ritso, adto rin sa sentro, sa Rakbayan. Kagawad.
4: Tinod na.
3: Oho.
4: Sakto ka Magnum Joel. Pero nagay ko pat gyapon nga gimando sa mayor.
3: Oo. Sige, so...
4: Kanan lang limpyo ang westbound, labi na ang Bulwa Terminal.
3: Oho.
4: Kanya ang GM, bagong GM.
3: Sakto sa buo. So at least mo po na iakuan sa mayor. Buhangyo na yung Mayor Clarex so yung akong mahimo na anay mga sakyanan nga gaatang na dito para pag naog, dito lang sa musakay para di na malangan sila, especially kana mga estudyante at trabante kay gaapa sa oras po na sila, di ba, kagawad?
4: Tinood mo ng Joel.
3: Uh-huh. Okay, so atangan talaga kagawad, no, kay, of course, tagaasan na itong panahon nga lugar atong obserbahan kung sige dagan ana, o tanawin na ito nga murag na dapat i-change or ibalik. At least makita na siya sa pag-obserbar o pagtuon na nakagawad.
4: Sakto ka Magnum Joel. At least one month.
3: Oo, sakto na gina.
4: Makita na gina. Taas-taas ang pagtuon.
3: Oo. Mga yun. Anyway, so kagawad, direct sa sino, itong overshare by gila sa RTA. Salamat kay kagawad. May ngunto ni mo.
4: Salamat kay Magnum Joel o dagang food salamat sa Magnum Radio.
3: Okay, thank you very much.
2: Magnum in action!
3: Yan naman ito, Miguelas, kagawad, Eric Salcido. Sakto to, nga observation, Miguelas, ito nga mayor sa Rakbayan, nga dapat nanay mag-atang diha, nga nabang mga sakinan kay, siyempre, ang uban, like for example, kining, may mga sakinan diha, Miguelas, nga gabiyahe din ni murag ihatod sa ilang destinasyon. Para ba nga di na ginmalangan nga tangatang ka pa pagabuti sakay ama mo dito murag usala ka lugar ihagbong di ay hagbong dito ag iritso na yon especially diya sa westbound terminal diya sa Bulwa kay medyo distansya ikumpara sa Agura. Ang Agura magun baygala mas duol kaysa din sa sentro. Pero dito ka sa Bulwa, lugar layo niya, daghan lugar nga traffic ang imong magian mga igsoon.
2: Magnum in action!
3: So muna ito nakita kalabo. But anyway, at ang antalang may gala ni siya kay doon na may usakabulan. Takar ito o panahon sab. Din lang sa talugar dito dahil nga hukman na ito kay dry run pa man siya. Although dry run kay una, nawala mo guna siya. Gibalik may gala tungod kay lugar kanabang nakita mo guna karon nga og wala pa ang tayo problema sa traffic, di kina sa madumduman ang ordinansa. Dabi may gala kay na may problema sa traffic. Nakita man nga, kung yun, huot na yun ta. So na yung mga lugar na itong ordinansa nga pwede makatabang, nga medyo maminus-minusan, muna itong yun, pagsabot lang kay, kung saan ito man, ang kagendiyo, doon ay kagulingong balaon nga gisunod din eh. So, di ba, tana, everybody's welcome, wala ikipili. Tana, dayo, magkaya nga istorya may gala nga bawal. Ang klaro diha, ang sakyanan lang may gala mo ay doon ay ordinansa gi lugar diha na sa Agura, Kutob, kato mga outside kagayan, like for example, Taguluan, Villanueva, saan, diha na Kutob. Niya kato sa West Tipo, diha na Kutob sa Westbound Terminal. Diba kay pinagi niya na medyo maminusan may gala katong kapanulod. So muna may gala, pero di kinaingon solusyon may gala sa problema. Di gali sa solusyon, samutang naapa mo, di ka, grabe ka problema, pero huwag mawala sila, bintaha gamay may gala kay medyo makakuha na, ginawa. So, inana may gala, no? Nya, daghang kay mga fake news. Inatang mutuan ng fake news may gala. Nagadaghang kami ngon nga, bawal ko, no? Kanabang gi-van ko, no, may gala. Ang taga-misor nga makasulod sa Cagayan. Kano sa taon, kapang-imitar o magani ang atong syudad may gala nga sulod din eh. Na ikadwa atong syudad, bisang pag-imitawan na magdili na sila, musulod gina kay niyaman talang din eh makita sa atong syudad. Diba? So, ang atong syudad, may gala, sentro, magunin sa Misamis Oriental, sentro. So, sentro, may gala, muna nga, na iba, din mangumpra, sa bukid nun, din ipaingon, tanawa ka ng Pasko gani, diba? Ang taga-Karaga, din ipaingon, bukid nun, din eh, taga-Misook, din eh. Taga-Kamigin, din eh. Tipok, may gala kay ang Kagindoro, naman, talan, gusto ka gapi-hapi, panahon sa gabi eh. Ay, na, din eh, gusto ka katong naiga sayo-sayo sa tubo, ano, na, talan lagi, makita ni mo. Kato mga macho kay nga sayo-sayo, kung natuwa mo na nga macho, sayo-sayo, eh, nadiyaw, nadiyaw may gala, so tipok may gala mga kwandiyaw, mga matrosa na
2: lang kayo. Magnum in action!
3: So dahil mingon nga, ay, kapatsada.
2: Magnum in action!
3: Wala mo na kanya ito. So na natin ni may gala, katong gusto magpamasahe, natanan sa Kagendioro. Masahe with kwalang kwanda yun, nga sir, naman sir, extra.
2: Magnum
3: na may gala, so, sa Kagendioro, may gala, wala ka nang hanapin pa. Niya din may gala, munang gingon nga sa Cebu, kung nasa Cebu, nasa Cagayan, tos Manila, na din Hapon. Only lang, kung na kay mga pamaliton din eh, na i-diprinsa nga may ang presyo kay Almato, pag Cebu, Manila, imo pamplitihan. Whereas din may gala, murag na naman po, pero siyempre ang presyo na i-diprinsa nga may, pero at least ang imong pangitao, niras Cagayan muna nga, o sa mga may rason mo ato kaglayo, muna may gala, di malikay ng Cagayan, grabe gyud may gala kahot ang dagas sa Picoso karon kay pagitaag pamagi sa Cagayan sa Kagendioro government nga usab kay tumbuhaton nga maminusa ni eh. Kay ang Kagendioro gusto nyo dili boom gid sa may gala saka gid pagayo ang iyang ekonomiya gusto na tug dili may gala grabe ang pag-asenso may gala sa Kagendioro karong panahon
2: mao
3: na labing ginuod ang mga igsoon. Anyway, ito, skuta na may gasunod sa Tubragoban, Dinasanto, Tura, Pikir sa oras. Yung lagas kanyan, Magnum, Jolacobo, sa Balita, o Servisyo, Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
3: Oras ala una sa hapon.
6: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
7: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: i-DTX 500 na.
8: DTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties.
8: Nga makatabang sa pagkuha.
9: Ug pag-ayos sa bugas-bugas.
8: Ug katul-katul.
9: DTX 500.
10: Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa nga akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
14: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts na phytochemicals ug antioxidants na gikan sa paliya ug the sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug kabalo baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Oras at mga Magnum Friends, alauna 15 na sa hapon. Happy weekend sa tanan og mayong hapon, mga boys, mga girls, ladies and gentlemen, og mga Magnum Friends in totality. Magnum Shoutout Weekend Edition, kauban og kasabay si Magnum Apple Pie. Ready na mo inhale, exhale, kay pwede ka init kayo karon Magnum Friends.
1: Magnum Shoutout!
0: Ingon sila kay murag dili daw kurong init ang weekend pero murag init. Ambot lang ka sa inyo din ha, basin lain ang nanginit. Ang inyo ba ka mga ulo, ang inyo mga kasing-kasing, ang inyo mga pagbati, nahala. Ready na ta nga mubuga karon pinaagi sa tong breathing exercise. Sige daw. Ana, o di ba murag ni hangin gamay. Og ni bugnaw gamay ang unsay mga nanginit ninyo karon nga parte sa inyong lawas. Sige, inhale, exhale para lingaw-lingaw og tuloy-tuloy ang chill. Og syempre atong panag-iusa, panag-bonding karong hapuna. Kinahanglan nga ikaw ako managuban ta ha, kay murag dali-dali ra bagid kay ni atong oras pag Sabado mga Magnum Friends, kay like I said pag weekend kung puno ang inyong mga activities, puno pura mga programa diri sa Magnum Radio.
1: Magnum,
0: this is Magnum Radio 99.9, your news and music station in Cebu and Mizore. Kamusta man ang mga Magnum Friends nato karon? Ha, nangabasa pa mo sa ulan? Oh, grabe sad oi kagabi naman to. Bitaho man sa kusog kay no, kusog kayong ulan kagabi, baha sa ubang lugar po. Grabe no, makita man ninyo sa ato ang mga feeds sa Magnum Live, sa ato ang pag-report kagahapon, gabi igin no. Og sa mga naglisod po ng mga Magnum Friends nato pagpauli, hinaot nga nakapahulay na mo diha Magnum Friends, og hinahinay na mo naka-move forward sa bisan unsang pagsulay nga inyong giatubang kagahapon. Salamat gihapon kay aniya mo karon nga mga buhi og makaginhawa. Buhi-buhi lang. Labi na kato mga wala pa ka paniud to. Ate Evon, manaog ko diha karon ha. Isa na biya ko kay maniud to na unta mi murag alauna naman. Basin mapunta na siya nga murag mag-diet. Di naman ko ganahan mag-diet ba sa weekend. Sige na, kauban na ta karon mga Magnum Friends. Kay sabay-sabay ta mo ingon. Og hello, Augusto! Wow! Be, kamo daw diha, be. Hello, Augusto! Ay, naka madumduman na ng Augusto. Bagong bulan, abit ako mga Magnum Friends. Bagong sugod ha? O niya, kinahanglan po, bagong paglaom. Kay basin, gadagom gihapon ang imuhang bulan karon o ang imuhang kuan, kalibutan. Bitaw, karong unang adlaw sa Agosto, 2026. So, kabalo na taon say, pasabot ana mga Magnum Friends. Higala Ay Festival is officially here, di ba? So, andam na nga itong mga Magnum Friends, usab nga itong mga government, mga officials and committees para sa itong dakbayan sa mga nagkadaiyang activities. No? Nakita din nyo din sa ito ang SOCMED, no? Daghan kay mga artista! Mapuno na sa tag mga artista, karumbulan na mga Magnum Friends, mga concerts, mga street events, so mga kaon diri, kaon dito, unlimited na aba. Murag wala ramay ambot la, murag wa mo siguro goy nang imbitar.

0: Festival. Apan samtang mag-enjoy po ta karon sa umaabot nga kapistahan mga Magno friends, ato usab hinumdumano ang usa ka importante gyud kaayo nga butang nga magpabiling alerto. Kay di ba daghan man mga bisita nga moani sa tong syudad. Apan usahay aduna usay mga tao nga mosakay sa kadagan sa mga tao. Sama sa mga kawatan. Oh, mga gabudol-budol ni mo diha. O syempre ang mga scammers. Dili lang kayo na offline, in person pa na mga scammers. So busa, enjoy lang nato mga Magnum friends ang umaabot na fiesta nato. Diri take lots of memories, photos here, there and everywhere. Upload dayon, di ba? Pero bantay gihapon ang inyong mga gamit o ayaw dayon pagsalig sa dili ni mo kailag yun mga Magnum friends. O karon 1st of August 2026, weekend man karon unang Sabado gyud sa bulan. Ato rin himuon og hapsay. Kani nga hapon nga hinaot hayahay. Labi na sa inyo ha mga pagpaak nga inyong gisabay na karon. Ah, di ba hayahay kung nay mo paak? Ay ang uban kay dili. Dili daw hayahay mo paak kay murag nasakit ra pod. Awa gyud na nasakit oy. Oh, sige, good vibes lang din aside. Bahalag paak-paakon ta, Magnum friends. Okay, caller on the line. Sige, shout out. Kinsa maning nasa linya karon daw, be. Hello? Hello? Hi, hi! Happy weekend! Happy weekend! How are you, Dai?
1: I'm good!
0: Uy, benamano mo lagi ka karon. Ikaw gyud ha? Manayming ka gyud. Ikaw gyud ang August 1st caller.
1: Yes, ako gyud. Ako dapat ang mag-una.
0: Wow! You deserve! Yes.
1: August na gyud. Wow!
0: Wow, August. So, karon kay August naman, Dai. Yes. Complete the sentence. Be, unsa ba niya kung complete the sentence?
1: Unsa na sentence?
0: Mas exciting ang Agosto ko! Unsa ba, be?
1: Mas exciting ang Agosto ko!
0: Kong, kong, kong, kong!
1: Adunay, uyap!
0: Wala na nga, tawa ang walay uyap! Wala, oy! Obvious ka, ayaw ka, Day! Imong gipatakod ang uban nga walay uya basta mo tawa ka lain ani we nasakpan ay noon ta. Lagi na nga tawa ang walay uya ay sige. Otro nga to be mas exciting ang Agosto kong lagi oy panggawas mo din ha mga laki sa kalibutan. O daghan o napa diri o napa ni sinya sa ako diri day. Si Magnum ko an kining D. I call her D pero Diane gina siya. Nangayo og uyab, wala pa ngayo ano ning uyab karon oi. Tamo.
1: Ayo na, kung pwede mag-ilog na lang gyud.
0: Na okay na sa imo Magnum Angel mag-ilog. Oy dili. Kinanglan gyud siya nga siguro sama na. Kinanglan pagka nga mumingle mula ag muna mula ag kita karong Higalay Festival.
1: Kay diha nato siya ma ato din siya ato din siya gyud kahiton ba nara ko oh. Ay depende nga po.
0: Dili na manguhit oy.
1: Malaot gihapon ta na oy.
0: Kuhit-kuhit ang imo lagi. Ang sa uban kay
1: marang kanang mangita lang kung labi sa mata, anak ang bitaw.
0: Ah, kanang pitok-pitok sa mata lugar na magkasinamot.
1: Nana lang, mangita na lang ka dito. Wow, kisa yummy. Wow. Diyan?
0: Mas yummy pag yung lugar sa mga pagkaon nga na sa mga kadalanan.
1: Oh, mas yummy pa. Alam mo ni dagang yummy sa Cagayan.
0: Okay, dagan ba kayo nabisita, day ba? Day. Dagan kayo nabisita karong siguro mo na one week before, no? Or days before, 3 days before the fiesta.
1: Gani, nalang bisita. So, napay kami yun nga mga bisita, anak. So, atong, akong mata, anak, mabusog yun po, hon.
0: Mm-hmm. Kaya ako magong nahinabi ang tag-iya sa Mary Rose Carnival. Oo, mas budaghan pag idaw kaayo bisita sa iyahang carnival. So, wow. Mato na kita karoon diya sa may Mary Rose Carnival, ha? Kato na kaniya, day?
1: Wala pa kay... Ito na nga, diha, mura magkuyaw kay isa kay Adtong, o ginoko.
0: Mo mang gina siya ang fan ka ng kuyaw. Lisod po nung manakay nga walay kuyaw, di ba? Di ba, Angel?
1: Pero, mas tiyada yun ang musakay ka ato nga nakay uyaw.

0: Okay. Wow. Para dili makuyawan.
1: Donate.
0: Wow, lagi. O, shout out na ito sa tag-iya di ay si Sir Vincent and the team. Lagi no? Sige, mas mita yung nagitaan ni karon ba? Okay, sige, sige, sige. So, mas exciting ang imong Agusto kung na ay oyab. Ana na lang. Sige, sige.
1: Sakura na basin malayin sa nag-uban. Sakura na mga guys. Nga. Ah. Mas exciting ako August 1 kay gusto ko.
0: full of August.
1: Oh, full of opinion. Kaya-iya man sa basin malayin mo. Mayroon mo kay Ata Pud. Oy, normal.
0: Gani. Pero mo gani na nga. The phone is wide open. No? Duha pa kita tong linya diri. Or pwede pa kita sa Magnum Live. Kay G-Live takaron. So, ano? Pwede na po mo diha mag-comment section and then i-share po at kay Basin.
1: Bali na po kung comment diha sa akin. Oh,
0: kay aron nga bibo atong Augusto.
1: Gani, opening diba? Diha ka rin o, August 1. Ito pa na o.
0: So, akong pangutan na sunod kay Kuan, kining, sa yun eh. Nabati na ni mo ang morabitag kaning, wow, fiesta again, something to look forward.
1: Yes, nabati na ginana ko. Uy, kay karon pa lang gani no murag bibo-bibo na jud sa ulan sa murag nagyud ang kabibo.
0: So murag ma-change na gyud siya ba pag August na gyud murag lahi na gyud.
1: Pag August pag August usab na gyud ang tanan na kay pumusuri kag boulevard. Ay, disco dagan king yummy. Yummy wow. Pagkaon.
0: Ah, pagkaon ka karon ha. Wa pay mga yummy nga lucky diha ha.
1: Ikaw, okay. Wala pa. Dagan yummy dito Magnum apple pie kanang Sunday.
0: Uh-huh.
1: Oh, dagan kay mga yummy gyud Magnum apple pie pero dili ko kas sure kung nabas sila yung mga tag-iya.
0: Dili man gyud wala magina sila yung mga tag-iya labi na kung ganahan pod sila. Ya mo na lagi na dayon.
1: Namit na ko si Bonjour, katong vlogger nga gwapo, Chinito.
0: Mhm.
1: Namit na ko siya dito. Ako gyud siyang gakos bahala ka diya.
0: Oh, the same as gakos ako alagar lahi po. Alahe to yung gakos kay Lucky man to. Okay, I got it now.
1: Sa front bangko, nagakos to niya kay sa likod. Wow! Napilgito niya ba?
0: Aso mo tong distansya lang lugar. Aha.
1: Distansya lang. Pero okay ba siya? Pero tingyang gwapo wasad, oy.
0: Okay. So that was a good experience, di ba, Dai? So yung nga na okay. Maglakaw-lakaw, aron nga bibo, ang Agusto.
1: Mas lindot yung magakos ang mga kanang itong mga kanang talagsaon, parehan ng mga vlogger nga. Mo na lang ma-meet niya. Ang gwapuha, GDI. Blah, yummy. Lagi kayo magnamapulpay eh.
0: Correct. So, ikaw nga naghandom or naninguha nga makauyab. Dapat gid ka mulakaw, no? Dili magod ang uban kay muingom ko sila nga, ah, maabot rana or kung pwede, ma-deliver na sa balay. Naunsaon naman na, oy?
1: Yes. Dapat ka kung ikaw nara ka sa balay, ayaw. Kanang gawas ang yung balay. Then, kung aha ka komportable
0: sige, tip
1: simbahan,
0: na ni mo ha, Day.
1: Kung komportable ka sa simbahan mo adto, malay mo, na siya diha. Kung dito po ka sa Boulevard, malay mo, na po siya dira kay sa tinuod ng Magnum Apple Pie, na dito ko'y na-meet sa, sa Boulevard.
0: Okay, what happened?
1: So, nai, friend na may nana, then, pero dili kaya punta mo salig kay, ayaw pa ba ya, di ba? Pero sige. Dili kaming. Pero maabot na sa atong, maabot na yun na, pero dili na tumatag na o kanos agad siya. Pero kanang mga single diha, sama na ako. Ay, magkawalag padlaong, uy, nanarigid ng kinabuhi. Gawas lang pag may time.
0: Correct. Pahangin sa pag may time. Kaya ba sinabuot na din ha, di ba?
1: Ayaw ko palabi og chusi. Kaya, kanang chusi ra kay ka sa lalaki, lisod jud kay na pangitaw ng mga chusi sa lalaki.
0: Kuan ang lugar ka na bitong just enjoy, free,
1: enjoy
0: be free.
1: Enjoy lang inyong company ninyon duha.
0: And then, dili na po kayo mag-assume nga mo na ginagid lugar imo mauyab, di ba? Kaya sometimes ma-pressure mang good, di nga na, no?
1: Ayaw na assume mga, uy, lakap, marag kami nag-edili po dili. Kaya kasi nang amigo na po to siya, kaya na po to siya problema, inanabitaw.
0: Okay. Thank you kaayo, Anaday, sa mga bulawanon ng mga tips. Na mapabibo ang Agusto o niya. Kanaan ba dahil makauyab ba dahil ta?
1: Oo, kanaan makauyab ta. Pero hindi ba makauyab ta, no? Kaya kalipay ba po na. Pero
0: at least
1: good ang walay uyab.
0: At least hindi ka na nag-iisa. Dumadalawa na kayo, ha?
1: Magdumapulpay.
0: Yes.
1: Sabi ni mo magdumapulpay. Mas nindot ang single.
0: Karon nga panahon nga, karon nga generation.
1: Pinakatsaga nga may tabo sa imong kinabuhi, single ka. Kaya nga, right. Makauyap po ka sa mukon, ting dako, magsigira po lalis, sinana, damay lang ay lalis.
0: Aha.
1: Ban hassle, mas may magpuyo nga malinawon, matulog na malinawon. Nana,
0: so,
1: lang.
0: Nay uban karon nga uyon sa imuha, na po uban karon nga dili uyon sa imuha, kay mangita gyud sila. Nyala ra ang life. Win-win.
1: Kanya-kanya ba yata? Katong kuan, mga mahiligon, o katong dili mahiligon, but pasabot ana, kanya-kanya kita nagkuan, mga lakang sa kinabuhi.
0: Okay. Very well said, Kayo Dai. It's really like worth starting for the month of August with you. Salamat kaayo ha. I really admired your energy and hopefully it will just continue and flow naturally. Sige, shout out na kasi mo mga Magna friends. Go, go, go.
1: Okay, pinakauna ko no, dali na kayong oras ka mo. Pag dali na mo, ay na mong kaulaw. Tawag ko mag apple pine. Gusto mo magpapaak. Sige, go na. Uy, kagabi eh, magnum apple pie. Nabilar ko sa imong kwan. Uy.
0: Ano man?
1: Kaya tagalas 12, manjuday na siya, uy.
0: Ah, sa Magnum Songs of the Heart?
1: Yes.
0: Sige, rate daw, be, kung na-in love ba ka. From 10, so, being falling in love na gin, or 5, morag.
1: Wala pa.
0: Ah, wala
1: pero,
0: pa?
1: Pero mas kwan ko sa sounds kay pangkatulog yun siya ba.
0: Ah, okay. Sige, so sa music ka. Okay. Try door.
1: Sa music. Pero sa imong kwan, morag, bago pa man siguro sa next na kung pamati sa imo ha batin baka kuan ako may in love na kuan niyo ako kabalukin sa
0: na korat-korat ka actually na aman if in case you want like ano bitang request of song for someone special and you wanna send a special message pwede man to ug na po tay portion pod nga kanang mga heart tickles pagilok sa kasing-kasing.
1: Okay, sige.
0: Dili na to itugot nga mga tulog ta nga dunay mga pagdumot labi na sa kasing-kasing. So at least happy atong heart nga nangatulog ta ing ana. So okay. Hello? Regibyaan ako ni Inday. Wala na. Dai, if you can hear me, sige. If you have time to call or well anyway, kung busy pa ka, that's fine. Just wanna thank you that you were able to call in. Salamat kayo sa imong shout out nga para kang Inday, mga Magnum friends. Mas bibo iyang Agosto kung makakita siya og uyab.
2: Magnum.
0: Napa siya? Okay, hello.
1: Hello. Ulo, di balik yung ko. Ako na human.
0: Oh, lagi, sige. Shout out na yung mga friends. Sige, go ahead.
1: Okay. Shout out ako akong friend karon nga. Tawag karon ni Magnum Apple Pie, ha? Si Rachel Law. Shout out sa imo diya. Kabalo ko nga, namati ka karon.
0: Da, di kasabaan pa. Okay, sige.
1: Oh, Magnum Apple Pie. Kailan na kaniya. The Wonder Boys.
0: Aha. Hello, Wonder Boys. I mean, daghan dai sila? Or the Wonder Boy ra? The Wondering?
1: The Wonder Boy.
0: Ah, the Wonder Boy. Okay. Sige, hello.
1: Oy, panawag na ha. Ayaw pa sige, text na ako nga pag sure ba. Gitiksan ko niya pag sure daw ko. Inuod ba
0: niya? Sure ba na si Inday? Sure kay nga nanghata ko energy. Sige, go ahead, more.
1: Then shout out din ko ni Andy Tumampok na kanunay na mati sa imo. Then shout out din ko ni Christine Cagadas na always Magnum Apple Pie. Then shout out din ko ni Auntie Nini Tangol Boyting, Bantali Family, Pabwa Family, og si Michael Bermudez na kanunay Magnum Apple Pie.
0: Thank you, Inday and your friends.
1: Yes, og kaninyo din ha, ilabi na sa imo Magnum Apple Pie ang ping kanunay ha. Then good luck sa imong love life.
0: Thank you.
1: Bye.
0: Ikaw dai amping always in your mama and family. Sige. Yes, have a nice and lovely weekend. Bye-bye. Enjoy lang mga Magnum friends ang atong weekend karon. Nag-drive ba ka, nagbiyahe, naaba mo karon sa beach, nagpahangin. Or simple na sa balay lang nagtuya-tuya sa ilang lingkuranan. Og naghinoktok. Okay, rigid ka na mga Magnum friends, whatever you do, wherever you are right now. Basta nakatutok lang mo sa Magnum shout out. Ginagmayr ko na itong mga lingaw-lingaw diri, pahungaw Magnum friends. And in case gusto ninyo ma-experience, masinati kung unsa mo shout out, well, our numbers to call, it's 0917-716-1899 and the other line is 0917-169-1199. Pero kung murag shy mo, gusto lang mo ma-write or ma-comment, well, bukas na ito ang Magnum Live Facebook page. Oo, comment and share. Like, heart, whatever you do. Sige, i-shout out po. Gato na mga basahon, Magnum Friends. Before we break, no, mag-sing sa akong happy birthday sa akong brother. Birthday mo sa akong brother karon. One more time daw, be. Ako rin siyang i-record kaya rin makakita siya. One more time pag yun. I want to greet a happy birthday to my brother Neil. Happy birthday.

0: happy, happy birthday to you. So thank you for having us in the family. We are so proud of you. Daghan na siyang na-achieve, no? So he's here. No, wala din siya dire, pero na siya sa Iligan and traveling. But I know, naka-video ni siya. I'm gonna send this to you. Happy, happy birthday. And may you continuously walk with the Lord always sa iya mga lakaw. And more birthdays to come and happiness as well as good health. And belated happy birthday po sa imong mama, nga si Rebecca Mendoza. Ang pa-ice cream lagi, nalanay na lang. Anyway, sige mo, balik na ta, mga Magnum friends. Kung na yung mga nag-anniversaries po karon, nag-shout, ang sa tawag ni, nag-birthdays. Or mga karon lang, no? Nadawat gikan sa trabaho. Sige, shout out and be proud of yourself kay August 1 karon. Magnum shout. It's memorable day, kayo na weekend pagyod, no? So keep it right here, ha? Ilang maghawa diha mga Magnum friends. Kaya balik na tayo with more of your favorite love songs. Ang inyong mga shoutouts. Kung unsay makapabibo kaninyo karong bulan sa Agosto. Karami itong exciting something to look forward, mga Magnum friends. I-shoutout ra na. Aron nga mapahungaw, mapagawas ang inyohang mga gidala-dala pa sa bulan sa Hulyo. Sige, oras, alauna, 38 sa hapon.
1: Oras, atutin ninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9, News and Music. News and Music.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension, Vitamin D3. Yung latest ko na titiscan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
4: Life Extension, Vitamin D3.
6: Life Extension, Vitamin D3, na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
4: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra text scam at ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.

0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
0: DTX 500. Yeah! DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa
0: mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid.
0: Mighty C!
2: Mapalit sa mga butika.
5: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.

0: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka. Mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: Kubi.
1: Bulaga! Di ba matad pa sa song, I'll open my eyes and you will be there. Bitaw, oy, we only have like 7 more minutes sa mga Magnum friends. Time flies so fast, good, no? But anyway, let me just read, no, sa mga pipila lang ka-shoutouts dire sa ato ang mga Magnum friends. Aron nga matagaan po din sila hostisya, no? Oh, kanang fill in the blanks matakaron. Unsay makakompleto sa inyohang Agosto or makabibo sa inyohang Agosto. Kay bulan na magkita sa Agosto, mga Magnum friends. Sige, so ako din basahon daw, Ben Adere. Matod pa, mas exciting ang Agosto kung mawala na gyud ang stress, Magnum Apple. Okay, good kayo, Magnum friend, no? Paninumdumi, ha? Nga usahay ang katawa. Kinikatawa na ito, Bea. Isa po na siya, no? With the music. Mao po yung pinakamaayong stress reliever. So, hinaot with the music that we line up, no? Na wad-an-wad-an gamay ang stress. Kay everyday, naamang gita'y stress, Magnum friend. So, I think you're on the right track for that. Salamat sa iyo mga pag-shoutout, ha? More shoutout. Mas exciting ang Agosto, Magnum Apple, kung magkita me sa akong crush. Ano na? Ay! Gikiling siya. Bisan, no? Basin, unsa na siya? Basin higalaay? Mahimong heart galaay. Crush pa ganit. Bitaw, parehara na siya ni Hi Hi Inday, oy. Nga, exciting ang iyahang Agosto kung makita daw siya og uyab. Okay, sige, shout out po ta nila ni Carlin. Maying hapon sa inyong tanan din, ha? Og maka, unsa man siya, be? Magnum Apple para sa ako, okay ra ko nga solo parent. Kay og maka sugamak ta MPA. Og unsa man ni, NM dia sa ako ang pinalanggang anak. Oh, shout out day na. Binakong sumpay pa. Sabi tao, Carlin, ha? Okay, TJ Monterde song request ni Dudox. Ah, sige, ako lang ignore si Talagsaon ani kay siya na mo sunod. Si Bobong, Magnum Apple, shout out ko, happy birthday karon kang Brad Ricardo Sabidor. Uy, happy birthday sa imo daw diha, Brad. Brad sa pagtuo ni Bobong. Maing hapon, Magnum Apple, Rialin, shout out, uban sa akong pamilya, kaba, what is this? Kanaugan? Oh, Kanaugan family. Okay, more, be? Napabatay mga shoutout. Exciting, diri. Okay, sige. Mas exciting ang Agosto, Magnum Apple, kung walay ulan kadalaag. Base na ulanan, gina ka kagahapon, Magnum friend, no? Oh, masaya kay gid ang fiesta, di ba? O walay kanapit ang ulan. Mas mudaghan pa siguro ang memories sa fiesta kung walay ulan. Kanang mas daghan ng patak ang ulan. No? Kung walay ulan. Okay, ulan nun or dili ulan nun? Imong gusto, dili? Oh, nasyada, di ba? Nindot. Okay, so anyway, there you go, mga Magnum friends, no? Ang ato ang shout-out for today. Oh, ang mas makapa-excite kaninyo karong bulan na ba? Okay, gisugdan naman gini nato ang Agosto. Ha? Huh? Ah, swildo? Hapit na, oh. Next week. So, pitos lang sa karong weekend. Okay, ragya po na. Para pahulay ba sa balay? Para doon na pa'y ginagmayang energy. Sige, more shoutout na ba? Okay, murag, nagkano din nag-shoutout diri, pero ay sa kayo, refresh na ito mga Magnum friends. Ready po magmahay daw, be? I still have like 1 minute to go. Okay, sige, paspaso din na ito, be. Oy, daghan ko diya. Good afternoon, Magnum Apple. Mas exciting ang August kung naka-new cellphone rako. Pag dili, wala excitement. Ay, kaluoy ni Rose. Cellphone? Magnum shout. So, mga, ayaw na makuha ang cellphone. Bitaw, mara man itong shout-out po ni Rose, di ba? Oh, kinsa di, Maying Apple, Magnum Apple, watching me, taga-Taguluan, Santa Ana. Hello, mga kinsa pa rin sila. Si Bagay Family Arlindo. Maying hapon kaninyo din na, sir. Oo, sa inyong pagpaminaw. Dagang salamat kayo for making us your choice this weekend. I know nga busy mo. But anyway, we don't have much time anymore, mga Magnum friends. Dagang salamat kayo, ha? Sa inyong mga shout-out nga. Nakapabibog yun sa unang pagsugod sa bulan sa Agosto. Oh, sugod pa lang gani, di ba? Bibo na. So, tinuod yun na. Lahilahi ang mga shout-out na ito karong hapuna, mga Magnum friends. Maybe daghan po mga gipanghuna-huna diha karon. Pero usa na gid ang atong tinguha, Magnum friends, unta. Nga mahimong mas malipayon, mas malinawon ug mas mabungahon ang pagsugod sa bag-ong bulan sa Agosto. Samtang nagkaduol na po ng atong selebrasyon sa Higala ay ha, hinaot nga ato kining sa laugon uban sa pagpasalamat, pagtinabangay ug pag-amping syempre mga magnum friends sa atong kaugalingon mismo ug sa uban. Ang pinakanindot biya gyud nga celebration kay dili nga tungod daghan og events no, kay usahay mo ni siya ang kanabitang murag flowers lang, pero ang mga pagkaon apil na din ha, pero kung dili tungod pod nga mga pagnumdum, pag remember nga ato ang bitang kuan pag panumduman ba, oo nga ato ang mabuhat uban sa mga tao nga atong gihigugma. So there could be love, love, love karong fiesta. Sige, word of the day for the weekend, anticipation. Okay, ano sabi ni anticipation? Laom-laom, makaini, oy. Magnum shout out. Anticipation, matod ba? Mao daw ni siyang pagbati sa malipayong pagpaabot o paglaom sa usa ka butang nga mahitabo sa umaabot. Ah, so nag-anticipate na ka. Muragiunhan na nimo. Oh, sige. So karon kay gisugda naman gid nato ang bulan sa Agosto, Magnum friends. Dili na gid ma-deny nga puno kayo taog anticipation. Labi na kay kung ikaw isa ka kagayanon, di ba? Nag-anticipate pod mo diha. Okay, very good. So samtang nagpaabot ta sa mga kalingawan, makalingaw nga celebration sa Higala Ay Festival, hinaot nga tuloy-tuloy lang gyapon ang atong excitement. Dili lamang takutob ha. Musunod na si Magnum Gilbert para sa programang Music Jam. Kini lamang si Magnum Apple Pie, nagadasig kini yung Magnum Friends nga taliwala sa mga pagsulay. Lahutay lang kay ang Dios maayo kanunay. Enjoy the weekend, Magnum.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Oras atut kaninyo sa DTX 500.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:03 sa kahaponon. May galang balita karong orasa. Gipadayag ni Local Economic Development Investment Promotion Officer Mr. John Asuncion nga usa ka dakong hagit apan gipaning kamutan sa lokal nga gamhanan sa Cagayan de Oro Oro Chamber ang nagkaduol nga 35th Mindanao Business Conference nga ipahigayon sa Agosto 11 hangtod 13 in Tuiga. Diya sa Lemket Kai Center Atrium, mato ni Asuncion nga usa ka tuig ang pagpangandam humana gidawa ta ang maunga tahas sa miagi nga tuig dihang natapos ang susamang komprehensya dito sa Tagum City.
5: So an investor forum is our way of bringing in more investments to the city. Mauning panahon na nagtag-bisita, nagtag-bisita. It is our way of showcasing di Baligya nato ang syudad sa kining mga bago nga gubernur pa lang. Sa ako si Pasabot, unsa sa Cagayan de Oro, kinsa sa Cagayan de Oro sa region, and the important role of Cagayan de Oro in the region.
4: Ang pamahayaga ni Local Economic Development Investment Promotion Officer, Mr. John Asuncion, samtang gibutyag ni Akbayan Party List kon kabataan party list sa Representative Rinico nga magsilbing gabayan ang BIR guban pang tax record aron matandi ang sal ni Vice President Sara Duterte matod sa kongresista nga tumong nini nga maberipika ang deklarasyon ug masusi ang gingong dili dili mabutyag nga bahandi matod pa sa Vice Presidente isip kabahin sa proseso sa impeachment.
6: Inasahan na natin na mangyayari ito for the impeachment court, mangyayari man yung involvement ng President or hindi. So sa atin naman bilang impeachment court ay may kapangyarihan. Senate sitting as one na syempre in the remaining or the applicable rules and regulations, gawin ito. So cherry on top na lang yung itong naging approval ni President. Pero ang dulo naman nito dahil na-aprubahan na, proceed na yung pagpoproseso ng documents, no, yung BIR records, yung other relevant tax records para ma-countercheck natin kung tama ba yung nakalagay dito vis-a-vis yung SAL NAVP at syempre yung ibang mga detalye para makuha natin yung complete picture saan ba nanggaling at bakit ba may unexplained what si Vicky Sarah Duterte.
4: Ang pamahayag ni Kabataan Partyless Congressman na Rinico. Og karon sa itong Magnum News Hunter, 5 billion pesos nga utang usa ka dakong hagit sa Kapitulyo apan gipaningkamutan nga mabayaran sa dili pa matapos ang tuig 2028. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kapatulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Ginunda ko kansalin sa alang sa gobernadora ang pagkalubong sa utang ni ini kansang gisagupang karga mga panahona subay sa ni Gobernador Uiya. Pagulit uwi nga gisalo ang mga daang utang nga gikan sa ang administrasyon na tawa iyang gisagupang ang tanan sa tabang sa pampang mga ahensya sa kapakahatag sa bundugang pamaagi labi na sa pagpasulbada sa maong problema daw sa gipaygayan nga governor's report kagahapong adlawa ipik sa gisgutan ang mukabat sa 5 billion nga bayranan na tungod sa mga luna aron masulbat ang mga nagsinatiyang krisis sa gisgutan sa gaw ang nasangpit nga deficit kansang una ni gisgutan sa iyang speech ang 700 million nga deficit sa Kapitulo sa Batang Tuig kansang nakaingon kini dako nga pagkalugi sa iyang administrasyon. Dugang pa rin ito sa paminahon si Governor Juliet Uy.
8: Maybe ang inyong 10 million ka upat kalima na ito na hinahinay by trans ang atong pagbayad. So at least mubayad kami, rest assured na ako kaning pangkamutan na mahatag kana kaninyo kay kabalo ko ang uban gi-loan ninyo ang mga pundo. Naay daghan na hilak ng mga kontraktor matubang nato. Usay maulaw ako ngano hilakan ko ninyo unsa akong sala. Ngayon sila, ma'am, naka-loan ba na among 5 million? Among bala i-foreclose na. Nadili minimum bayaran, asa naman ni? Dili lalim ang problema nga akong gisagubang. Utang, year 23, 24, maghilak ka na ako, nanu wala man ang ibayaran. Dili po ko katubang, di po sila katubang. Pero human na ang project. Muna karon mga isuon, ako muhangyo ka ninyo, na magsinabtanay kita, ayaw mo sige panglibak na ako. Eh wala ko naglingkod din yung hayahay. Gatabangan ta mo pagsulbal sa problema. Gapangita ako pamaagi na dili ako mangutang. Kuntray na ako ang utang, wa ko'y utang. Ha? Sa akong kinabuhi, wa ko'y utang. Masipa akong balay tanan. Dili ko gusto mangutang. Simple living lang ako. Muna ako di ko gusto mangutang ang kapitulyo. Pero sad to say, naagi kita'y utang. Na akong gasagubangon until 2036. Sige kita'y bayad anang provincial jail na we have the 2 billion utang ana. 34 million every other month. Matod pa sa treasurer, we are paying for 245 million kada tuig until 2036. Apil na ang equipment ni Ana. So muna hinay yun ang atong lihok sa atong kwarta, gawas sa deficit sa 700, imagine 2.6 billion. 700 lang daan kung deficit na sa una, bayad pa sa utang. So gamay ra yun ang mabilin. Pero fortunately, na atong gitabangan, nabinaw ang mga department head, happy lang sad ko sa mga taong nakauban nato sa pagkabaho, nakasabot sa sitwasyon. Na akong giingnan sila, kung maglisod kita, asa paingon ang atong mga katawhan. Dili na ta makahatag og serbisyo. So ang utang per se, naanana, usaon man na, atong yung bayran. Pero kung tagaan, tugutan ako na naay panahon, dili ko na ipaabot og 2035-36. Utang na sa DBP. 2 billion ang jail. Apil na equipment pagpalit. Kay mo abot ka ng 5 billion. Apil na interest. Sakit kaayo ang 2 billion. Mahimong 5 billion. Sa 1 billion lang, dako na kayo nakatabang na proyekto na mahatag nimo sa first district at second district. Daghan na tamahimo ni Ana. So mangita akong miracle na mahimo nako na mabayran ko na ang utang sa dili pa maabot sa year 28.
7: Tumot itong nabati o tipik lamang nga nabati gikan di Governor Juliet Uy. Gilis Magmato 19 Mencho kapaktulan sa palitawang serbisyo.
4: Salamat ang Magnum Hunter 19 Mencho kabaktulan. Mga iganabati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini sa Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Music from the 80s. I go anywhere for you, anywhere you ask me to. And today, sa ilalim ng puti ilaw, sa dilaw ng buwan. This is Magnum Music Jam.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga Magnum friends, alas 2:24 na may gala. Sana by I Belong to the Zoo. Alright. Para na sa itong mga Magnum friends, nga naminaw karon sa itong programa ang Magnum Music.

Music Jam. Siyempre, kaoba na sab nyo, karunga po na si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Mag-uban-uban ta, may gala. Hangtod sa alas 4 sa kapunon. Happy, happy, happy, happy weekend sa yung tanan, may gala. Unang adlaw karon mga Magdum friends sa bulan sa Agosto 2026. Una ni may gala ang bulan sa kapiestahan sa Cagayan de Oro. Happy Fiesta, Cagayan de Oro, ha? Viva Señor San Agustin! Ay, daga na po tag mga kalingawan, ano yung mga makita sa kadalanan may gala, mga events may gala nga makahatag og dugang kung sa rainbow pa, dagang color. Dagang kulay may gala. Okay, bibo na sab! Ang atong syudan kay fiesta na mga Magdum friends. Ubay-ubay ang mga artista nga muanhi. Na yung mga banda, mga singers. Ay, patsyada kayo. Ayos may gala, no? Malingaw na sabda karong bulan ng mga Magdum friends kay usama ni siya ka, ano? Usama ni ka si Mana. O may usaka si usaka bulan nga celebration para sa ano, higalaahe. Pero ang kaon, usara ka adlaw. Depende kung maganda ka adlaw-adlaw, okay ra sab. Now na, August 1, 2026, karon mga Magdum friends. Happy weekend sa tanan sa mga Magdum friends na itong naminaw karon sila mga panimalay. Maayong hapon mga Magdum friends. Sa tanang walay ipang buhat karon, ilabi na sa mga Magdum friends na itong ang ilang day off kay duha ka adlaw, Sabado o Domingo. Oh, nakapahuway sila karong panahon na may gala. Nagpahuway, may gala kayo weekend man. Walay trabaho mga Magdum friends. Naminaw sila karong panahon na sa Magdum Radio. While na-busy sila mga panimalay. Naglimpyo silang panimalay. Kay grabe nakaabog ang ilang mga appliances. O uban pa, mga labunon may galang ayara makalaba pag weekend. Ayara makalaba may gala kung Sabado. O na siya mga Magdum friends, okay? So, paspas kayong adlaw, ha? January, February, March, April, May, June, July, August. So, 8 months na may gala. Nanakita sa ikawalong bulan, mga Magdum friends. Sunod bulan, ane, agoy! Pasko na sa mga itong ano-ane. Itong ma-feel na natin mura nagpasko. Bisan pa man nga... pagtungtong pa lang nato may gala sa unang adlaw sa September kaya ato ma-feel kay mura nagpasko. Okay, ang Pilipinas may gala kay mura ning nasod may gala nga taas kayong celebrations Pasko. Bisan mo abot pa ni sa January 6 may gala Pasko pagyapon. Di ba? So na siya mga Magdum friends, dapat ano ha? Kada bitaw sa atong kapiestahan sa atong syudad sa Cagayan de Oro. Na kay mga amigo sa laing mga lugar may gala sama sa may Iligan, Butuan, sa Davao, Cebu, uban pa may gala. Imong invite tun nga mo ani Cagayan de Oro para maka-witness bitaw sa kabibo sa tong syudad. Para makita nila unsa ka progressive na kaayo atong syudad may gala, di ba? Oh, bibo na kaayo. Bibo na kaayo mga Magdum friends. Kanang kabibo sa tong syudad, no, sa mga syudad may gala. Di gina mawala ang traffic, di ba? Part na gina may gala sa ano, sa pag-boom sa atong syudad may gala, sa mga syudad. Kung naanay traffic, ana siya. Tanago na sa Metro Manila may gala, haska ang trafika dito. Grabe na mga mall dito may gala, murag mga mushroom bitaw nga nanubo lang kalit. Tagan kayo, mga establishments dito. So, basta na na yung mga mall, matraffic gina may gala. Dagan pa mga building sana. So, ano gina siya? Part na gina sa pag-asenso sa syudad may gala, okay? Alright, mag-uban-uban tayo ito sa alas 4, ha? Sa ato mga Magdum friends na naminaw karon sa gawang sanasod. Pinagi sa itong website ang www.magdum999.com. Salamat sa iyong pagpaminaw mga Magdum friends. And syempre, mahilig ka mag-Facebook. Syempre, pangitaan Magdum Live. I-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, informasyon, ug daghan pang uban.
ug sa inyong mga Radyo Maygala. Siyempre, ayaw kalimti ha, Magdum Radio 99.9 Tulukanine. Tulukanine Maygala, ilabi na ko imong gamit mga Magdum friends kanang itong digital na. Pinduto lang niyong Tulukanine 999 ay Magdum Radio na dahil na Maygala. Di ka maglisod o pangita, may galak, ipinduto lang ni Muntulo Kanain. Okay na lang, matingog dahil Magdum Radio, ana. Salamat sa tanan, mga Magdum friends, ha? Kay tuwodin nyo, number one, gaba ng Magdum Radio. Nagpabiling number one, may galak, again and again and again. Salamat sa tanan, mga Magdum friends, ha? Sa yung pagsuporta ko nunay sa atong programa, may galak. Sa tanang programa, sa balita, sa musika. Musika, balita, apil ng mga serbisyo at katawahan. Daghang salamat sa iyong pag-suporta. Kamu perme ang nasa likod sa tanan. Namo sa likod kanunay sa pagka number one sa Magdum Radio. Kayo ang dahilan kung bakit number one pa rin ang Magdum Radio sa musika, balita o serbisyo. Magdum Radio, di ba? Ano na siya may gala, di ba? Anyways, mga Magdum friends, at ang inyosabang atong mga nagunang mga segments, karunga po na. Dapat happy lang ta.

0: Sa ato pagbalik, may gala inyo ng masayran kung unsa ang atong talagsaong pangutana. O, sa mga nagatang may gala, naghulat mga Magdon friends sa atong talagsaong pangutana karong hapuna. Inyo ng masayran, may gala sa di madugay. O nang padayon lang. Padayon lang sa pagpaminaw para makatubag ka unya later. Unya na, later pa gyud. Sa atong talagsaong pangutana mga Magdon friends. So, syempre, ano ang latest unyang alas tres? O, nanaputay chikan, unyang may gala, unyang alas tres sa kapunan para sa ano ang latest. Mga Magdon friends, bubalik ta itong oras, alas 2.31 na.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Atong Radio 99.9, News and Music. News and Music.
3: TJX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: TJX 500.
5: Mabali sa mga butika.
3: TJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Pamasaga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
8: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tawo o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakob sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Budalit ka ninyo sa Tulumanong. Magnum Health is Wealth. Programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa itong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado, alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Diasilang Gelawa ang inyong nurse on the air o Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa ganunay. Magkunsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth. Dinhi lamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
3: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pumaka sa mga butika.
10: Basta reloading pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot. Basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rina. Pwede lang hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Pumaka sa mga butika.
14: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan at share. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusa gugnindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Balit na og Shera sa labing dool na awtorisado ng mga hardware o Depo stores dool kanimo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
3: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdom Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdom Radio.
4: How about now?
2: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: Mister Talang Saon,
1: Magnum Gilbert, Magnum Gilbert, may sense na, may humor pa.
2: Balik na may gala sa atong programa gyapon ng Magnum Music Jam. Alas 2:47 na may gala itong oras. I-check yung mga orasan may gala kay Basin na late na naguba ng baterian. Narapay usahin nga ka ng galakaw-lakaw kasdalan mga igalaw niya na kalit mong utana. Unsa oras, bay? Oo, oh, na yung mga tao nga, di yung gadalag-relo mga Magdun friends, no? Mga utana ra, unya. Pag magpangutana, gitubag na. Wagi, no, pasalamat. Ito na, alas 2:47 na. Kung naki mga lakaw pa mga igala, basin karong alas 3, nakika-date. Dapat mula ka na ka Magdun friend para di ka ma ano di ka ma late sing sabot. Oh, usaram na sa mga ano bitaw. Kana bitong ginalantaw sa usa ka tao kung maayo ka sa kana bitong sa yung sabot bitaw mga Magdun friends. Magsabot mo makita ka alas stress. Alas stress na nakadiha, di ba? Or pwede mas advanced may gala, di ba? Muabot ka sa inyong sa lugar kung asa mo mag-meet mga alas 2:50 na okay ra kayo na, di ba? 10 minutes round pa ng advance gamay para di ma ano ba kanang ilabi na kung gapangulitaw pa ka sa babae niya ni sugot ba itong babae Magdun friend nga kanabi itong mag-uban mo magkita so dapat advance ka muabot wapay alas stress na anak ka sing sabot may gala. Para ganahan siya ba? Kanang at least na makita niya, oy, okay man kain niya kung ano di ay. Okay man kain din ni siya. Kuno siyang sugto na. Okay, wa man late sa mong sabot. Ayan lang din ka magpa-late sa sabot pag uyab na mo. Astilan sa ano na lang gid may gala na. Dili gid maayo mga Magdun friends nga kanang gina-adapt bitaw na to ang naandan sa mga Pinoy ng Filipino time kaayo. O, kanang mga Filipino, may gana mga Pinoy ng giingnan magsugod alas 3. Niya, nagsugod alas 4:30 na. O, may nanay bitaw may gana, no? O, kakaandan pagyapo na sa uban, kakabuhat pagyapo na sa uban may gala, nga magsugod sa alas 3 nagsugod. Mag-alas 3 daw magsugod, pero alas 4 naman di ay. Kanang na mga butang bitaw. Alas 3, o alas 3, alas 2:50 na. And may gala ha? Sa mga Magdun friends atong naminaw karon sa ilang mga panimalay. Maing hapon sa tanan, lakip na sa mga naminaw sa ilang mga sa ilang sakinan. Maing hapon mga Magdun friends. Salamat kayo. Sa yung pagpaminaw sa ato mga Magdun friends po diyan sa may Kogon Market gapaminaw sila karong panahon na. Salamat mga Magdun friends mga suki na ito diyan sa Kogon Market may hapon sa yung tanan. By the way, atong di-play na song from The Air Supply to Megala Never Fade Never Fade Good Megala no? Ayun pag fade Megala narabay uban may gala pag bago pa mag-uyab kay init pa kayo. Init pa kayong relasyon. Pag abot sa pipila ka mga tuigan, ni fade na gid may gala. Oh, pastilan unsaon mga Magdun friends. All right. May hapon po kay ano kay Isabel Daday Myla. Oh, si Daday ug si Myla. Naminaw ron. Gikan kay Florence. Salamat kayo, ha? Okay. Alright. May hapon po sa itong mga Magdun friends. May Opol, may Samis Oriental. Matod sa uban. Ga-double ride na sila may galas pag-ulis balay. Okay. Di naman makaabot din, sa syudad ilang kasakyan. May gala. Ilabi na kung ga-commute ka Magdun friend. Diyar ko taman may gala sa westbound terminal. Musakay na po dahing ka paingon sa syudad. Sakay kagpuluan na jeep o ipunan manggaling may gala. Para makaabot ka no, sa sentro sa syudad sa Cagayan de Oro. Ona siya. Ano guys, may gala diri sa taas sa atong segment mga Magdum friends. Atong segment may gala ang talagsaong pangutana.

Mayang hapon doon kay, ano, kay Sarah Manuel. Naminaw mo doon si Sarah Manuel karon. Wala kay trabaho karon Sarah Manuel? O si Sarah nga naminaw karon sa Magden Roy. Diyan, salamat kayo, ha. Abiban ako, katrabaho ka weekend. Morag day off nimo. Day off siguro ni Sarah Manuel may gala. Napaminaw siya karon sa atong programa may gala. Okay? Direkta mga Magden friends sa atong talagsaong pangutana. Ang atong talagsaong pangutana may gala karong apuna. Mawala ba ang imong pagsalig? Ato'y balik may gala. Mawala ba ang imong pagsalig sa best friend kung wala niya bayri ang iyang utang sa imo? So, mawala ba ang imong pagsalig sa imong best friend, Magden friend? Kung wala niya bayari ang iyang utang sa imo? Muna ay gala, mga Magden friends, ang atong talagsaong pangutana. Atong ibalik may gala. Kung ikaw akong pangutanon, Magden friend, mawala ba ang imong pagsalig sa imong best friend kung wala niya bayri ang iyang utang sa imo? Muna may galang atong talagsaong pangutana karong hapon, ha? Mga Magden friends, kita mang good, di ba? Tagsa-tagsa sa ato, naman tayo best friend good, di ba? Atong best friend sa hirap at ginhawa lugar. Murag uyab gyapon, murag asawa bitaw. So muna siya mga Magden friends, ang atong talagsaong pangutana, mawala ba ang imong pagsalig sa imong best friend kung wala niya bayri ang iyang utang sa imo? Alright, muna itong talagsaong pangutana sa mga gusto mo tawag, 0995-322-6237. Ato ibalik, ha? 0995-322-6237 para sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. Okay? Utang atong topic karon, ha? Utang og ang best friend may gala. Dere, atong mga siren bitaw mga Magden friends, kung mawala ba imong pagsalig sa imong best friend kung di siya makabayad sa iyang utang sa imo, ha? Okay? So yeah, let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237 may gala para sa inyong mga tubag mga Magden friends sa atong segment nga

0: Natay ito ba ang pinagi sa itong tax, my gala, sa itong mga nag-tax karong panahon na? Mawala gyud Magdum Gilbert kaya mawala gyud Magdum Gilbert kay iya mang gisaad nga mubayad siya. Aray, mawala gyud ay no. Okay, sige, salamat kay Magdum Franz sa may puntod to siya. Si Benedict, salamat kay Benedict sa pagpaminaw. Napadere tubag Magdum Gilbert para kanako na ay naay pagkawala sa pagsaliga na Magdum Gilbert. Oy, kay bisan pa man imo siyang best friend, unya wa niya bayari ang utang, nagsaad man siya, unya wa niya bayari, mawala ang pagsalig. Oy, mawala din ang pagsalig di ay no. Napadari tubang sa itong Magdum friend sa may sa may kauswagan. May hapon, Magdum Gilbert, naminaw mi sa imong programa ron. Kung ako'y ipatubag ana Magdum Gilbert, depende. Kay ang akong best friend, nasamtan man ako ang iyang sitwasyon, munang di siya kabayad. Di gyapon mawala akong pagsalig sa iya, ha? Okay. Salamat kay Magdum friend, ha, sa imong tubag. 0995-322-6237 may gala sa inyong mga tubag. Hello?
1: Hello, may ngapon, Magnum Gilbert.
0: May ngapon, sab. Kinsa ni?
1: Si Jeffrey ni Magnum Gilbert.
0: Jeffrey. Fernandez. Ha?
1: Jeffrey Fernandez.
0: Jeffrey Fernandez. Pangalan pa lang, huwag artista, ha? Jeffrey Fernandez. Sagasa mga Jeffrey.
1: Ako itong dugay na wala katawag sa imo, Magnum Gilbert. Itong igagaw ni... parinti ba? Ni... Ito'y mong kauban si...
0: Asa man? Kinsa ato?
1: Teka itong Fernandez, diba? Namay kay... Namay
0: ano? Okay. Si Magnum Nika Fernandez, ha? Okay. Sige. Taga asa man ka, Jeffrey, gani?
1: Taga upon ko, Magnum Gilbert.
0: Sa trabaho?
1: Sa taxi.
0: Okay. Kumusta inyong pag karon medyo ni balik ang kabibo sa yung mga sakay ron kay wa na may PUV sa sa mga miss or wa na may mga buses o guban pong mga sakyanan?
1: Sa akong pag-observer, Magnum Gilbert, nagi karangan kay ang Bulwa Terminal, dali raman mahurot. Bisan no, tag-as kayong alis.
0: Okay. So dito nagapanakay ang mga para sa Miss Or na lugar.
1: Oh, labi nagbuntag, ugos gid sila kay dito kuya tama nilang gisakyan.
0: Alagi no.
1: Late na.
0: Maojod no. So dito dai kagaali sa buntag.
1: Upaka pabor lang Magnum Gilbert kay naman may terminal sa Upol, then kung magka hatod lang ya dapat mo nang mo kalikyat ko sa terminal Bulwa.
0: Okay. Sige. Ang atong talagsaong pangutan na, Jeffrey, ha? Mawala ba ang imong pagsalig sa imong best friend kung wala niya bayari ang iyang utang sa imo?
1: Para sa ako, ha, Magnum Gilbert, depende sa sitwasyon. Kay na may tao nga nakahulam sa imo, kay walang-wala, yun. Pero katong tao nga naimintin nga trabaho, nga tanaw ni mo, mo inom-inom ganun siya usahay niya. Dili maguna-una sa iyang obligasyon sa imo. Munang kana, 100%, mawala gyud.
0: Bisan pa best friend nimo, mawala gyud.
1: Yes, Magnum Gilbert, mo ginay at sa akong kaugalingon, mo ginay akong ika-istorya.
0: Ilabi na kung nagsaad sa imo ang bayaran ka, unya, wak mo na bayari, ana.
1: Magyud, ang nagkakon magyud, Magnum Gilbert, kaya sa ako mo ginang kaagi dinood. Actually, pasignan minaw siya karon mo. Makuan kita siya nga inaunsa na himo nang halimbawaan.
0: Nagmagilty lugar siya. Magilty tani.
1: Kwanto ka nang katang kwarta bagid nga yang gihulam, ging na bagina godaan nga. Dili ako. Kana bang kaning remittance sa taxi kay siniman na baya di.
0: Tungod kay medyo pitos yang panalapi ana gipaulman nimo.
1: kababata unya kuan pod ken need lang gid niya ana nga adlaw nga makabayad siya kay nayang gapabuton nga kwarta.
0: Oo.
1: Ang nahitabo na abtan no 3 months man siguro.
0: Oo.
1: Ni ang nahitabo gigamit akong kwarta sa akong asawa para gitapal sa abang. Hantud karon na sige ko gawayon sa akong asawa.
0: Dugay na na nga utang o wala na bayaran, dugay na.
1: Ang mga 3 months na siguro maglumabas. 3
0: months. Manang,
1: oh, maulaw na pugos ako sa awa. Maulaw na pugos sa iya. Kaya kung tiksan, termiro, gireply pa. Nangayog, pasensya. Pagka, kuhan, ingan ako siya nga, sige, okay lang. Magpaabot lang ko. Kuhan, karasagit imong patante nga. Nahantod ka rin tiksan, di na gino-reply. Namabata, benin mo.
0: Medyo naulaw na ka, di na ka mo text. Nabali ba nabali? Ikaw pang naulaw kay siya'y naiutang?
1: Oo nga. Kuhan ba yan? Ano po biyag? Kung buto naon-naon, mas lamang ba kay makapagkiyaw siya usahay. Kay kuhan man kontraktor baga pangontratag balay.
0: Ah, mo di ay. Ang problema, ayun siya kabayad.
1: Kama yung lagi kong target, bro. Ah, sige lang kung pabutong ko na lang kung ano siya makauna-una eh.
0: But ano, deep inside sa imong kaugalingon, medyo nalain gid ka, wa siya kabayad.
1: Oh, nalain gid ko.
0: Ah, nalain gid na. Kay wa siya kabayad. All right, sige, sige. Salamat kay Jeffrey ha. Ah, sige, kisa man.
1: Shout out ko sa akong mga kauban sa Upol, Nyo Upo Motuda diya sa Upol, din sa akong pamilya diya sa Clara Poblacion Sonit. Thank you kayo, Magnum Gilbert.
0: All right, salamat kay Jeffrey. May hapon ni mo.
1: Thank you.
0: Ah, sige, bye-bye. Okay, salamat kay Mike Dun Friends sa imong tubang sa itong talagsaong pangutan. Pangutan na may gala karong po na, ha? Anyways, bubalik na mga Mike Dun Friends sa itong oras, alas tres, tres na.
2: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
3: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
2: Casting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
4: Magnum News Alert.
5: Oras, alas 3:04 sa kahaponon. May galang balita karong oras sa gibot yag di political and legal analyst attorney Orly Montalman nga kinahanglan patas ang mahatag nga takatarungan. Kini, kalabos sa gitag na papasaka sa ombudsman sa case of blunders sa mag-inahan nga sila si Senator Lauren Garda, Congressman Leandro Leveste. Mato di Montalman nga dili lang mag-focus sa usa ka political block apan kinahanglan nga imbestigahan sa patas sila bina mga politiko nga doon ay susamang sitwasyon.
6: Ang katarungan nga atong buot nga makita nga ma-apply unta kini sa tanan katong similarly situated, no, na among goy perception nga kini mga politiko they are similarly situated, sila dapat pud maimbestigan maimbestigaran na patas, no, patas nga investigation dili lang kay kining usa ka political bloc, for example, no, labi na sa imong giingon kaganina nga medyo tunable na usab tungod kay do na man poy ilantaw pud, no, sa uban, no, nga consequence, no, kun do na gali siya pagbali sa usa ka political party ngadto sa another, no, labi na sa natigayon karon nga impeachment, no, sa ato ang vice president. So daghan ang mga tanan-awon pero mo lagi na diha ang consistency ang political consistency makita mo guna no sa ato ang mga sa atong consistency diha sa public pronouncements or statements of government niya kun lahi pud ang ilang ginabuhat medyo ang perception diha na dai nato makita no nga mo erode gyud siya.
5: Ang pamahayaga ni Political Legal Analyst Attorney Orly Montalban, samtang sugda na karong adlaw nga Lunes ang pagdungog sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kon LTFRB sa petisyon sa pipila ka transport group kalabot na sa usbaw sa Plitihan, tulo ka grupo sa jeepney dunay magkalahi nga petisyon na hatagan sa higayon nga mohatag katinawan sa ilang petisyon gawa sa jeepney. Dunggo usab sa LTFRB ang petisyon sa UB Express Motorcycle Taxi o taxi.
7: Isang grupo ang hinihingi 2 piso, isang grupo 5 piso, yung isa naman 10 piso, no? So we might hindi yan kung paano gawin kung kanyang napakalawak silang hinihingi. So this would be a good opportunity for each petitioner mapaliwanag nila mabuti kung saan nagagaling yung kanilang petisyon. Nakaset po sa Lunes is the jeepney, yung UV Express, yung motorcycle taxi at yung taxi. Ito po yung last three, no? UV Express, motorcycle taxi, at saka taxi. Wala pa po itong desisyon na gawa ng board.
5: Ang pamahayag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza. O garon sa itong Magnum News Hunter, mga kawani sa NFA Misamis Oriental, gipaubo sa rice planting immersion activity. Sa balitaog servisyon niya si Magnum Hunter 23. Kaya Abel Yanasa.
8: Magnum News Hunter.
9: Sa ating mga kapatid mga mas natian sa mga kawanay sa NFA masama sa rintarang kahago sa mga mag-uumas sa pagtunang bugumay, nagpayayon ang nasang pitibota ng usa ka rice planting immersion activity sa barangay Mat-Ikreberya masama sa rintarang kung usa kuyog ang usa ka mag-uumang si Mr. Thomas Dahang at usigi pagiging immersion activity. Gipasabot niya to sa mga kawanay ang kamahinong danon sa tahas sa mga mag-uuma ayon man ang ilang sakripisyo aron masiguro nga dili magkulang ng supply sa umay. Din sa riyon, nagmagparayon nga dili mahilabdan o maguma ang food security alang sa tanan. Kikaring usab sa mga kawani sa NFA. Ang pagtanong mag-umay na binakay sila mismo ang naghimon ini o nasayod din din sa iyon ang trabaho sa mga mag-uuma. Balitagi kan sa NFA, Misamis Oriental. Kini sa Magnum News Hunter 23, Kevin Linosa, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 23, Kevin Linosa. O garon, sa tuwang Magnum Power Advisory, gipahibalo sa Morisco 1 ang ilang mga konsyamante kalabot sa nagpaday ng scheduled power interruption karong adlawa kini matapos unya alas 5 sa hapon. Apektado ni ini ang El Salvador City, lakip ang Mulugan, Amoros, Taytay, Himaya portions sa Zone 5 Hinagdaan, Sambulawan, Zone 5 Ulaliman, samtang sa lungsod sa Opol apektado ang portions sa Salvan Street Poblasyon, Zone 5, Zone 6 o Zone 7 Poblasyon, Bonbon, Loyong Bonbon, Zone 1, Zone 2, Patag, Divine Mercyville. Kini alang sa pahigayon nga preventive maintenance sa double circuit replacement fuel alang usab sa hangyo sa two-story building. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang idugang ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum News Alert. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Listen to the music, relax, and have fun.
8: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.

0: In Cagayan de Oro, that was something from Jungkook May Gala. Jungkook with the song 3D. Oh, 3D May Gala. Dili na siya, ano ha? Ang ban kay 3 digits, di naman, oh. Kadang sword dress. Ito, Jungkook with the 3D mga Magdum friends. And syempre, kaoban pag-abot si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert.
1: Mr. Talagsaon
2: Magdum Gilbert. Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa.
0: Mag-uban-uban tayo sa Las 4 sa Kapunan May Gala. Ha? Shout out sa atong mga Magdum friends. Labi na si Snow Angel. Oh, naminaw karon si Snow Angel. Gikan ka na kay Jonex. Nabisi na raba nagpamaligya si ano si Snow Angel og mga kayutaan. Oo, oh, busy ka ayo. Dapat ang ginabaligya ni mong yuta na nay pakapin nga kape. All right, salamat kayo ha kay Snow Angel. Congratulations sa imo ha kay nay na-promote na sab ka ha. Nay mo nang di ba murag teacher 6 naman ka Snow Angel no. Congratulations, ha? Congratulations! Galing-galing naman. Magpa-burger ka naman dyan, Snow Angel. Okay, promoted naman dahil ka. And also, may hapon, sab? Kay Ella V, taga Makabalan. Naminaw ka rin sa Magdum Radio. Salamat kayo, ha? Pagpaminaw. Maying hapon, salamat ha, mga Magdum friends nato diya, maying pagpaminaw. Napadari may gala, maying hapon, Magdum Gilbert, paki-shout out ang akong Papa Ervin, naminaw ka rin sa Magdum Radio. Okay, salamat kay Magdum friend, sa iyong pagpaminaw. Mag-play kag song na karaan. Agoy, mananapin yung karaan. Karaan, yun kaya na. Basin ugma, siguro ma-play na to ng karaan. Salamat kayo. Napatari may hapon, Magdum Gilbert. Shout out sa may kauswagan na minaw mi sa Magdum karon. Alright. Salamat kayo mga Magdum friends sa yung makanunayang pagpaminaw sa Magdum Radio. Natay mga ano dali, tubang sa itong mga Magdum friends. Sa itong talagsawang pangutana may gala. Itong talagsawang pangutana dali may gala sa wala nakaampas mga Magdum friends. Ha? Kaya gigan ka natulog. Kung sa magaling may gala. Nag-shopping ba ka o garun pa ka nakauli? Ang atong talagsaong pangunta na may gala, mawala ba ang imong pagsalig sa imong best friend kung wala niya bayri ang iyang utang sa imo? Ato'y balik may gala, mawala ba ang imong pagsalig sa imong best friend kung wala niya bayari ang iyang utang sa imo? Atong number may gala sa iyong tubag mga Magdum friends at 0995-322-6237 mga igala para sa iyong matubag mga Magdum friends sa atong talagsaong pangutana. Okay, tubag na ako Magdum Gilbert, ako ingnon nga doon ako problema financial, nagkinahanglan ko og kwarta, pwede ba kung aduna ka, pwede ba mo gamit ko basin og aduna ka kwarta diha. Paagi ka na, Magdum Gilbert, nga madumduman niya nga naa siya utang ka na ako. Kundili niya tagaan o pagtagaan ang ako gihangyo sa iya, mayo mawala na akong pagsalig niya. From Jack of El Salvador City. Alright, salam kay Magdum friend. Sa iyong tubag niya. Napadari may gala. Tubag na ako, Magdum Gilbert, sa imong talagsaong pangutana. Agree ko sa nag-text. Mawala Jude Magdum Gilbert. Uy, salamat kay Magdum friend na. Shout out kay Rich. Rich Duck of Lapasan. Naminaw siya karon sa atong programa may gala. Salamat kay Magdum friend na. 0995-322-6237 kung na kay Katubag may gala sa atong talagsaang pangutana karong apo na. Shout out po din sa atong mga Magdum friends sa may Makabalan. Naminaw sila sa Magdum Radio karon. Okay. Salamat Mr. Talagsaon. Way sa payan, Snow Angel. Pa-burger ka, na-promote na ka ha. Ay kalimte.

0: Okay, salamat kayo sa pagpaminaw sa Magnum. Lakip na kay Jonex. Salamat kayo. Hello?
1: Hello, Sir Gilbert.
0: May nga pagkisan eh.
1: Si Mr. Felix Wagin sa Mandan.
0: Sa ngalan, Mr.
1: Felix Wagin.
0: Felix Wabe.
1: Ah.
0: Alright. Kumusta man ka, Felix?
1: Okay ra gyud po ni bisan o magsibendito na ko karon mo
0: kustarte. Pwede ni mo hinayan imong radyo gamay, Felix.
1: Ako sa
0: hinay gamay kay para dita mo feedback.
1: Ako sa hinayan na.
0: Hinayan sa para di ta no dili di ta ga feedback sa kanginan.
1: Tubag na ko sa imo Magnum.
0: Sa may imong tubag, Felix.
1: Katong imong pangutan na dili ko ma usab sa akong amigo bisan og kung sa ang iya nakuha sa ako.
0: Dili lugar, dili mawala imong pagsalig sa iya, ha? Magpabilin gyapon na imong pagsalig sa imong higala, sa imong best friend, bisan pa man nga, di niya mabayaran ang iyang utang sa imo. Okay ra?
1: Oo. Nahitabo naman din na sa ato kanang karun.
0: Amo ba?
1: Ang akong ituman ng iga, kwan nga, hirugma ang Diyos sa tibok imong kasing-kasing. Talag ito ko na una. Hirugma ang imong sikataw sama sa hirugma nimo sa imong kawaling.
0: Okay. So,
1: muna akong di-bangyo sa Ginoo.
0: So, diyan yung magibase ang tanan. Nga, yung imong amigo, pahala di siya kabayad sa utang, igugmaon gyapon nimo siya.
1: Oo. Sa tayong gita ko karoon din ni Magnum Gilbert, di lang kahit kayong takabugtao ang nakakuha sa ako sa kwarta. Pero siya isa, wala din akong ipunta.
0: Nakabayad to sila, wala?
1: Wala.
0: Grabe.
1: Pero ang ginura din ang nebalo sa ato.
0: Wala din mo paninglipod?
1: Ang uban, yung paninglan ako.
0: Ang uban sa...
1: Kung ngayon lang ikatag, Mayo. Ang uban, hindi naman upakita.
0: Kung di sila kahatag, maayo ra pod, ana lugar?
1: Dili naman mo kita, pero akong pagsagad, dili na po, dili ko mag-usap kay ang Ginoo ang ating italigan.
0: Pananglitan, katong usa ka taong nangutang sa imo, wala siya kabayad, unya mangutang siya otro. Paul man pa ni mo?
1: Tagaan ako kung pagtanal ako nga, kongyot, kanang ang iyang kinanglan yung gladira o sa iyang mga anak na yan na hospital. Tagaan ako.
0: Pero, unsa man na, paninglan pa ni mo, dili na.
1: Sigon sa ilang kwan, ilang kaugalingon na kabuto. Kaya ang akong kwan sa Ginoo, ang akong anak na kalampos na dito, gumikan sa Ginoo.
0: Okay. So, diya na lang ni mo kadapitong diya na lang ni mo mga kadapitong pinaagi sa mga kahumanan sa mga anak sa pag-eskwela. Gi-bless gyapon ka, di ba? Na-bless na noon ka.
1: Gi-bless ko sa Ginoo.
0: Okay.
1: Sa karon na panahon, siya nagula ko'y trabaho, ang Ginoo, itabang gyapon sa ako. Kaya namay mo, ano diri sa ako, kaya mag-ilot, pag-uha. Masasagot
0: sa kung paano kung isikataw. Okay. So, para kanimo.
1: Isan mo, kung mag-ilag kung wala sa ikabayad, okay ra sa ato.
0: Okay ra. Pwede ko
1: mag... Kaya ang ako, kung gihata sa Ginoo, gihatagan ko sa Ginoo, adlaw-adlaw nga, kung ako, kaon.
0: Yan
1: akong ikon sa akong kaugalingon nga kwan. Pag akong kaugalingon, kagan ko na sa pastor kalawas.
0: Okay. At least ginablas gyapon ka. Gatabang ka. Okay, okay. Nga
1: kong makatabang ito sa kong isikataon, makatuman ko sa iyang kasunduan.
0: Okay, plano mo dagan sa eleksyon?
1: Wala sa
0: ah, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala. Wala ko na kay plano kayo.
1: Wala ko yung nauna mag-num sa one party sa
0: politika. Wala dahil, no? Lagi. Joke, ragod kay...
1: Oo,
0: lagi kay... Butan, manggug ka kay... naing nakautang ni mo, di mo paninglan. So, butan, ikaayo di ay si, ano, si Felix. Bitaw, salamat kay Felix, ha, sa iyong tubag.
1: Makakakuan mo mag-num, umanin sa... Dini sa Blackport, Berlin. Matanar lang mo sa ako, ilado kay sa mga tao.
0: Ilado kay ka di ay? Pwede di ka...
1: Ang akong magnum yung kupernigan, banginaw yung kupernigan sa magnum.
0: Uy, salamat ka ayo. Sige lang, kayo. Basi makalaag may diya. Mangita may nimo, ha?
1: Oo, oh, nasa kwan, Blackport.
0: Mangutang dayong ko?
1: Blackport mangaan.
0: Pag makikita ko nimo, mangutang dayon ko?
1: Oo, oh, depende. Kung nga ikon.
0: Depende. Wait, joke ra. Ta joke ra na, Felix, ha?
1: Oh.
0: Okay, sige. Salamat kayo, ha.
1: Angin lang sa ako mag-num.
0: Ah, sige, sige lang. Ay, ulang lang ko diya. Magtagay, mag-inom ta diya, okay ra?
1: Di sa ko gusto. Adi. Ito, gusto kang mag-inom. Palitan ka.
0: Agay. Chicks, gusto kang chicks?
1: Ha?
0: Chicks.
1: Ah, wala.
0: Ah, wala. Wala
1: na. Dugay na ko nabalo.
0: Ah, dugay na ka nabalo din, na. Ah, lagi na.
1: Kasi wala din ko mag-una-una ng ang akong kagalingon kundi ang akong kagmaon sa akong ginabuhi.
0: Ah, okay, okay. Parang sige.
1: Parang akong lipuan sa ginawa.
0: All right. Pag
1: iyas akong papanan sa ginawa kanunay.
0: Okay. Salamat kay Felix.
1: Ang akong mga anak, ayaw man kanunan ng puan ako. Kaya ang isa sa anak ko, katong kamanguran ako, ngayon mo ng engineer.
0: Engineer?
1: Civil. Nasa DPW karon.
0: Wow. Dako kayo gano'n. Dako na siya grango dito sa DPWH. Nakaungan, ha?
1: Nakaungan sa maestro.
0: Maestro?
1: Pero, oh, wala siya mag-maestro. Nagkuhan na siya ka ng manager siya sa pangka ng goods.
0: Ah, okay. Pila day anak ni mo, Felix?
1: Unom ka po.
0: Uy, unom. Gamera?
1: Lima kalaki. Yan, isa ka, kamaguangan akong abay.
0: Oh, kamaguangan, katulo na ta. Oh, nasa katulo. Oh.
1: Nasa RTMI.
0: Sa RTMI. Oh. Ay, ikaw pat.
1: Oh. Tigawat sa mga remittance sa bus.
0: Ah, okay. Ang ikaw pat ni mong anak, kung sa'y trabaho?
1: Ang ikaw pat na kong anak?
0: Oh.
1: Isa, kwan, katong kwan sa dugpod kung sa ikaw, kwan ako. Oh, ikalima dito na ako.
0: Oh, ang ikalima.
1: Ang ikaw pang anak kong sa Dipolo, kwan sa bukid nun.
0: Oh.
1: Nagabon sa ikwan dito, ayan, yuta sa iyang asawa, iyang kalingawan.
0: Oh, okay. Ang ikawalo, ikawalo, ikaunom.
1: Ang ikaw lang ako, muning nasa DPWH.
0: Ah, okay, okay, okay. Sige, sige. Mga successful de kay mong anak, no?
1: Isa ka anak na ako, nasa Juan Dar.
0: Nasa Dar? Ay, okay, kayo de, no? Yahay na kay mong kinabuhi de karon Felix, kay ano na lang, kaon tulog na lang, higda-higda, ana.
1: Ang ko de, ane ko sa balay, termina ko direk balay.
0: Oo.
1: Nang
0: mag-uusap
1: ko
0: nga magpatabang
1: sa
0: kwan,
1: aming oman ko, magpatabang ko.
0: Uy, grabe
1: ang subo sa
0: ginoon. Wow, higugmaon ni mo. Higugmaon, good. Bahala mga kaway, higugmaon na ni mo. Ito, oh,
1: lagi. Lagi ko'y
0: okay, sige, sige. Salamat kay Felix, ha, amping kanunay.
1: Mayroon tao, masabdan sa mga tao. Buatan po sa mga tao ang ang pag-iugma nila sa ilang itikataw, iugmaon nila ang Ginoo.
0: Oh, okay.
1: At yung kasing kalad sa kunauna.
0: Okay.
1: Nanagit
0: okay
1: ang Ginoo sa ilang kasing kasing.
0: Oh, lagi ba? Oh, sige. Thank you kayo, ha, Felix. Salamat kayo.
1: So, alam mo din, Magnaon, kaduaw
0: mo. Kaduawon taka diya. Oo.
1: Yan.
0: Karanahan taka diya.
1: Ha? Dol sa crossing.
0: Dol sa crossing.
1: Tingon sa makasandig baka nang kanang pagbunga kun tulay diya sa
0: kun. Sige lang kay mo ni yung number ba?
1: Oo.
0: Ano yung number? Sige lang kay pag muana ko diya haranahan taka. Okay ra, sige. Salamat kayo, Felix.
1: Okay,
0: salamat. Sige, bye-bye. Mato si Felix may gala. Buutan kayo. Di na may gala. Ano, di na niya kalabi itong pabayaran. Labi na masabtam itong ang sitwasyon sa usa ka tao. Di na niya pabayaran. Salamat kayo, Magdum friend, sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Uy, i-greet din ang mga amiga ni ano Sara Manuel. Nag-birthday, ika-34 na ang iyang edad. Saan eh? Kapazas sa Del Monte. Alright, salamat kayo. Happy birthday ni mo di ha, Magdum friend. Hello?
2: Hello!
0: Saan na eh?
2: Good afternoon, nung may hapon.
0: Good saan eh?
2: Si Juan eh. Just only jamok.
0: Ay, ikaw din eh. Jamok ba din? Nag-drive ka karon sa taxi?
2: Nag-drive in town. Nangitang sinsinyos ka dalanan para naipalit ang pinload.
0: Na ay pasayro wala?
2: What, jamok?
0: Pareha sa imong pangalan, Jamok.
2: Jamok, wa Jamok.
0: Stilan ang saon na lang. Itaw na. Ato talag sa ang pauntana, unsa matubag ni mo ani, mawala ba imong pagsalig sa imong best friend kung di niya wa niya bayaran ang imong ang iyang utang si mo ha?
2: Siguro murag dunay kiss to kiss business siguro na siya.
0: Case to case. Pila ka case na para mahubog ta.
2: Ano
0: lang tunga
2: sa case lang.
0: Ay, kana, daw ka case. Grabe na. Bitaw, no? Nga naman, nga nung case to case basis man eh.
2: Kung tanginang lang yun siya, so, wala gina kung ako mutabang man ko, kung hangay kabangan, maluoy mo kung hangay kaloyan, pero kung gating advantage siya, murang dilis at bayan.
0: Sakyan na kas panahon lugar, di na kana.
2: Oo, mga inana lugar. Pero kung nangutang siya, o niya, di pa siya kabayad, kay kanang titoskin siya sa pangunta, kay gumikan siya, naglambigit o kinabuhi ang iyang mga problema mo nang nangutang siya, okay ra siya, siguro sa kuha.
0: Okay ra, oo.
2: Di siya siguro ko angay masukuha na siguro, pero kung natanaw na ako nga, nagubog-ubog siya, ya, nagsugal, marag, ya, di siya kabayan ng utang. Marag, siguro, palain siguro dito siya.
0: Pananglitan, Jamok, kana bitong mangutang siya kwarta ni mo para ibayad sa imo, okay ra?
2: Siya mangutang siya kwarta, ibayad sa ko.
0: Di, pananglitan, mangutang siya kwarta sa imo. Nakautang siya daan. Yan, nangutang siya kutro sa imo. Kanang ihatag di mo na kwarta, ibayad po na sa imo ha.
2: Adili na kung magpautang.
0: Di ka magpautang.
2: Pagkat nga sa kuha, ilista na lang ako sa ubing.
0: kay murang imposible lugar yung mabayaran.
2: Muna mo yan po, mangutang siya, ibayad na yan po sa kuha.
0: at least nakabayad siya, di ba?
2: Pero napag-yapon siya utang.
0: Napag-yapon. mangutang na po siya otro na imo para ibayad na po niya sa imo.
2: Ginoon na yung may baho sa iyo.
0: Patabang na lang kasi ginoon lugar.
2: Bitaw, ang ako anak ko, kung kinanglan yung kaya niyang kwarta kay gumikan sa analagi, nagsakit niya asawa, yung anak ba, yung mama, so, dili na siguro kumamungo siya, hindi pa siya kabayan. Pero kung bumayad siya, kunya, wala'y sakit, mas mayo. Halukan ako yung kamot.
0: Agoy. Dobe mo ingon siya nga on. Pananglita ni bayad sa sa imo pero nasuko on ara bayad oh. Di makahulat o ana lugar sa itubag nimo.
2: Uy, yun siya ko sa iya magnong Gilbert niya. Suko siya kay, may bayad siya. May yun siya ko nga, salamat, pero wala yung utro.
0: Wala yung utro.
2: Wala yung utro.
0: Kay, naka-utro gila eh.
2: Saklit kay, kumana ka na kaluwas na kasi mong problema niya. Karan, ubayad na ka, magsuko-suko. Ah, ako na sana mabugnaw. May yun siya ko, salamat, pero wala yung utro.
0: Wala, mawala gani mong pagsalig, mawala.
2: Ah, mawala gani ako pagsalig, masayang na lang ang mga tao nga. Pagkikan, it's bitaw nga, isugal lang niya, giinom, gitaya o stress, o sa pa. Kanya, karo, pag tingbayan na, tagahan na kayo mga reasonable niya.
0: Oh.
2: Ngayon na yun siya nga, kuhan mang una, kuhan mang una, kung anak, mukha na. Niya, ibawan ako nga, tuwara na sa iyang kapitso day nga niya mga kuhan, gasto nga way pulos. O gigit siya mong bayad, hindi siya magpaparanggay. Ay.
0: Pasagdan lang ni mo.
2: Wala na, what is?
0: Ipaano na lang na ni mo? Mas effective ya karo, mag ipa-umbudsman ni muna diretso.
2: Sabi na ko ipabarang.
0: Ayun na, ipabarang kay di na effective ron. Kung gusto kang mabayan siya, imbuaton, muwato ka sa umbudsman kay diretso nga matagaan kag kaso diretso. Bitaw. Joke rin. Basta, para sa iyo mo ha, mawala na yung pagsalig.
2: Oh, amigo min Rimulya, ako na yung pa-ombudsman. Pinili mo sa tugdakway ni Rimulya, mo na ba tugdakway kumos kino? Hindi ka po ako. Ako yun na naman nung Gilbert. Kung ang tao mo bayad, okay ra. Okay na siya mo bayad. Ako na lang ipa sa Diyos, pero wala na gayingon nga pag-utro pa may nga buwan, dili na.
0: Wala na yung second chance.
2: Dili na siya magmahay sa kuha nga. Ako siyang natabangan, isip na kuha lugar, amigo me. Pero yung nga, pag-utro pa, wala na yung utro.
0: Wala na. Goodbye na. Di na ma-utrohan.
2: Goodbye. Wala na kong isong kutaya nga, hoy! Ikaw,
0: okay na, ipabarag na ito ka. Pasagdan na lang ngayon mo. Kung mubayad siya, mubayad. Kung dili mubayad, bahala ka, anak lugar.
2: Oh, di mo siya kumaningil.
0: Di ka maningil. Lagi mo, ngano ka, ano ka nang ang tag-iyas kuwarta, maulaw maningil?
2: Dili, kung ikaw sa Diyot, sakto Diyot, kung doon natin kay Iko, doon natin konsensya nga, kaliwala sa mong problema, natabangan ka, dapat kung makapwarta na saan ka, hindi mo sa tungunan na itong nagtabang mo para sa sunod, matabangan ka na sa sunod, makahulang ka na saan. Pero, ang lagi, ang uban lagi yan, isang tanan, ang uban, pag naluwas na sa silang problema, wala naman, di naman kauna-una na.
0: Di na kainumdum dahil ba?
2: Oo, sa ako saan, sige lang, na may ginoon nagtatanaw.
0: Lagi.
2: Ako gusto mo nung to saya. Ang grasya narga po sa kuwa magnong Gilbert. Wala right. Saya.
0: Ikaw ang iblas sa ginawa na.
2: Oo.
0: Alright. Oh, sige. Salamat kay Jamox.
2: Okay, salamat.
0: Okay, may nga pa ni mo diyan. Salamat kayo. Pautang be. Wala tingog. Salamat Jamox. Wala, ingon ko gwapo ka. Salamat kayo ha.
2: Salamat.
0: Sige. Bye-bye. Alright. Mato itong magdum friend nga si Jamok. Salamat sa iyong tubag sa atong talagsamang pangutana. Mayang hapon di ay ha, sa atong mga magdum friends nga naminaw karon. Ato day shout out si Tata og si Frank. Naminaw karon sa magdum radio. Salamat kayo ha, sa pagpaminaw. Lakip na si lakip na doon sa iyang igsuon nga si igsuon amora to. Salamat kayo and mayang pagpaminaw kay Sir Joel ug sa iyang igsuon nga si Loy ug si Jean naminaw karon sa Magdum Radio. Gikan kana sa atong Magdum friend nga si Ella Lu. Si Ella Lu, uy kumusta mo kay Ella Lu? Salamat sa iyang pagpaminaw no, sa Magdum Music Jam. si Sir Joel, si Loy og si Jean nga naminaw karon sa Magnum Radio. Samtang nag-drive, nagsakay sila mga sakyanan o silang sakyanan. Salamat kayo, Elalu, ha, sa pagpaminaw sa Magnum Radio. Anyways, mga Magnum friends, magtuloy-tuloy gyapon kita may gala sa atong programa hantod sa alas 4 sa kapunan ng mga Magnum friends. And syempre, dari sa taas sa ano ang latest?
3: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon? Sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Pusa, paminaw na!
4: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
3: Sa ano ang latest? Boom na boom! Marites, Marites, di mapakali!
0: Alright, may gala. Boom na boom! Dari na ta mga Magdum friends sa ano ang latest. Kauban syempre si Mr. Talag Sound Magdum Gilbert. May sense na may humor pa! And syempre may gala sa mga naglantaw karon sa Magdum Live. Maayong hapon sa iyong tanan mga Magdum friends niya. Salamat sa iyong tanan ha. Nag-snack naman mo diyan mga Magdum friends. Sala pag-snack na pag wala pa ha. Ikaw nang dahil kung may gala unang paak ako ha. Bitano sa tamang sa tanang mga naglantaw sa Magnum Live. Maing hapon sing tanan. Ang atong nga chikahan karong apo na mga Magnum friends about kini sa usa ka aktor may gala nga si Andrew Iliana. Si Andrew Iliana tong chikahan karong apo na may gala. Matud pa mga Magnum friends nga nagbasol si Andrew Iliana. Nagbasol may gala si Andrew Iliana sa iya mga pulong batok sa TVJ sina Tito Vic and Joey. Miangko ng veteranong actor og host o TV host nga si Andrew Iliana nga dako ang iyang pagbasol sa mga pahayag nga iyang nalito kaniadto batok sa TVJ. Matod ni Iliana, nadala lang siya sa emosyon og kasakit sa kasing-kasing maong nasulti niya ang mga pulong nga iyang gibasula na karon. Sumala kay Andrew may gala, mas nakaamgo na siya sa sayop nga iyang nahimo. Human siya tambagi og badlungon og badlungon sa iyang badlunga sa iyang kaugalingong mga anak. Sila mismo ang nagpasabot kaniya sa epekto sa iyang gipamulong ngadto sa ubang tao sa publiko. Tungod niini nangausap og pasaylo sa publiko ang iyang anak nga si Jaime Iliana o si Jaime Iliana alang sa naitabo sa mga aksyon og sa mga aksyon sa iyang amahan. Muna siya may gala kung kadumdum mga Magdum friends sa mga gipagawas nga gipanglitok ni Andrew Iliana batok sa TVJ kaniadto, medyo below the belt na kaayo ang iyang mga ano, iyang pasabog sa TVJ. Og tungod ana, nagsunod so actually nang sunod to may gala. Iyang mga pasabog sa ano sa TVJ. Tungod siguro medyo nakapagawas daw siya sa iyang gibati ato. Kay basin tungod kay gitanggal siya sa Itbulaga. O nang naa siya yung mga gipagawas ng mga dili ano, maayo nga mga mensahe. Diba? So muna siya mga Magdum friends, naputay yung mga pagtulunan gyapon na may galang di ta basta-basta ng kanabitong mag paggawa sa mga mensaheng batok sa pikas na side. Ilabi na kung ikaw sab nga kanabitong wa kay ikalaban bitaw, ilabi na si Anjo murag nato siya ano pag na, ano na mugot siya murag na siya pagbayaran nga worth sa to 1 million ba to may gala? Sa ano sa TVJ tungon sa yung mga gipang storya mga Magdum friends again sa ilahan de. So na siya mga Magdum friends ang atong chika karong hapuna and tonight don't forget ang Magdum Sabado Night Talk mag-uban-uban ta syempre alas 6:30 sa gabi may galang Magdum Sabado Night Talk na naputay mga dinapit na bisita nga dapat yung atangan mga Magdum friends unyang gabi may galan sa atong programa ang Magdum Sabado Night Talk kauban si Mr. Talag Sound Magdum Gilbert o syempre si Limino ng Cagayan de Oro Magdum Menjo Kabaktulan hangtod sa Monday na sab para sa laing edisyon may gala syempre sa ano ang latest.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
2: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
3: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Kasi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-mighty C mo.
8: Mighty C.
7: The mighty power of C. Mighty C.
9: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo o banalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
11: Para sa matilo nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy gatay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tagtilo ang atay,
12: happy ka nunay.
11: DTX 500.
12: Masaligat,
11: epektibo.
12: DTX 500.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s.
16: If you wanna be my lover, you gotta get with my friend.
15: And today.
17: I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need you.
15: This is Magnum Music Jam.
18: This is Magnum Music Jam.
15: Music Jam.
19: Mr. Talagsaon.
20: Magnum Gilbert. May sense na. May humor pa.
21: Oras may gala. Bisan wagi ka ng otana. Alas 3:55 na mga Magnum Friends. 5 minutes na lang before tama goodbye. Sa ato nga programa may gala ang Magnum Music Jam. Kaobad pagyapon si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Pito mo tayo alas 4 gid may gala, no? And musunod na gid ang programa ha, ni Magnum Angie Alzado. Magnum Reports may gala hangtod ka na sa alas 5 sa kapunon. Musara na ka-oras may gala basta sa Sabado mga Magnum Friends, ha? And then, Magnum Health is Well Dine pagkalas 5 sa kapunon. Oban sa Magnum Bing Jacinto o si Magnum Cheryl Asilan may gala, ha? O gumanana, balitang Magnum Dine pagkalas 6. Pagkalas 6:30 Dine may gala, Magnum Sabado Night Talk. Kaoban ko ninyo si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert o si Magnum Mencho. Ang limin ho ng Cagayan de Oro. And syempre, napod may gala ang Good Boy on Air.
22: Manyaki.
21: Good Boy on Air. May gala nga si Magnum Rudy Katapang. Ang atong Good Boy may gala. Good Boy, ginasabasa sa on air. Basa sa kanginan on air na may gala. Butan, gaya na si Good Boy. Magnum Rudy may gala na. Para sa traffic and weather update, may gala naman po siya may nabi niyang gabi sa ay mga may nabi sa Dublin's Dalan. Alright, salamat sa pagpaminaw mga Magnum Friends, ha? Inaw pang nalingaw mo mga gala sa atong programa karong hapon, ha? og Monday mag-uban-uban na nga punta. May gala Monday na sabta mga Mike and Friends mag-uban-uban na. Alas 2:30 sa kapunon para sa Magdo Music Jam. Dagan salam sing pagpaminaw kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mahigpo pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy.
1: DTX 500.
0: Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX 500. Mo'y tubag sa diabetes. Kundi in kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw. Pagkaputol sa imong tiil. Pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Kabirnisan to ba kay sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
6: Ha? Ngano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og da kong kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
6: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
5: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede natong makuha kung adunay pagbaha ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede natong makuha sa Leptospira bacteria nga gikan sa ihi sa ilaga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanit, mata, ilong o baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod og ginawa ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon nato paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig o gamit og sabon para sa imong tiil. Tuman ikaw nilusong sa baha, limpyo na itong balay. Ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga o uman pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay-tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka may nungdanong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagnan ng mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: Magnum Radio, News and Public Affairs, para sa pagsirbisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong abati ang labas ug dagkong balita ning hapuna. Police ug hospital reports, inyo usab nga mabati ang mga positibong balita ug panghitabo sa palibot. Kining tanan dinhi lamang sa Magnum Reports. Ug karon, ang inyong paboritong anchorman.
5: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
8: Magnum Reports.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 4:09 sa hapon. May gala, kumusta may hapon ka natong tanan. Welcome, welcome sa itong panag-uban, sa itong tulumanan ng maong programang Magnum Reports. Ning adlaw, adlaw ko rin na mga higala nga Sabado, adlang Sabado, pizza uno sa bulan sa Agosto, tuiga 2025.
8: Magnum Reports.
4: Oras alas 4:09 na sa itong pagpanag-uban na ining itong programang Magnum Reports. Inyo pong mga kauban, Magnum Andrea Alsado, gikan karon na hangtod ta sa alas 6 sa kagabion o sa duha ka oras, kung usa ka oras nato mga higala nga pag panag-uban na ining tulungan ng Magnum Reports. Kutub alas 5 lang dahil tataman karon mga higala. Tungod kay adlaw man na nga kaning Sabado sa inyuhang masayran gyapon ng mga police reports, hospital reports, developmental news nga inyuha pong angayan nga madunga ni ini pong hapuna.
8: Magnum Reports.
4: Oras alas 4:10 na sa hapon na kinis Magnum Andrea Alsado ga unya makauban nato sila si Magnum Hunter 19 Mentro Kabaktulan, Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa, Magnum Hunter 22 Faita Velez, Magnum Hunter 17 na Chris Neri, ug Magnum Hunter 19 na Mentro Kabaktulan. O galakip na mga balita pud nga nga hipos ni Magnum Hunter 24 Jane Luna, Magnum Hunter 16 Ching Interina Enriquez. Dito maglangon mga higala sa tunga pagpanag-uban ini nga tung tulo ng Magnum Reports sa tunga sugda ng paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national ug balitang international ug dinhi pud mga higala sa atoa pong pagkuyog-kuyog gihapon sa programa Magnum Reports. Unya tagtaon ninyo masayran po ng atong sitwasyon sa palibot, lakaw sa panahon, dagan sa trapiko. Pero din isa ta sa tumadag kong uluhan sa balitang lokal kay Gibutyag City Hall. Subling may klaro nga wala nagikan sa panudlanan sa dakbayan ang pondong gigamit sa kasalan ng bayan ni Mayor Rolando Clarix Uy. Dugang uluhan sa itong balitang lokal. Din isa ta mga higala kay tigpamaba ni Mayor Rolando Clarix Uy nga si Sir John Gilmore Actob. Nagtambag ko rin sa mga ginikanan nga giyahan ug bantayan ang ilahang mga anak nga minor edad sa paggamit sa social media. Lain pa ang uluhan sa itong balitang lokal. Dinhita mga higala kaya si Palco magpatuman sa bagong metering system sa musunod nga bulan.
9: o gibutyag pun mga higala sa itong lain pang uluhan sa balitang lokal pag-repair sa Palay Sports Center gilaraw ni Governor Juliet Uy o dugang pang uluhan sa tuang balitang lokal usa-usab ka personahe sa Bureau of Jail Penology and Management mga higala sa Malaybalay City. Bukid noon ang nakabsan sa kinabuhi human madisgrasya ang isakyang sakyanan o gimanihong sakyanan sa may Malaybalay City Bukinon tali sa Osaka truck. Dugang natong uluhan sa tuang balitang lokal dinipunta mga higala kay Apo Mi Panigoro nga nakahimo na sa pagplastar sa ilahang mga kaning interventions sa posibleng epekto sa hulaw dini sa Dakbayan. Samtang atuwa pa din pong mga kadaguan gikan sa Oro Chamber, may pasalig nga ang umaabot nga 35th Mindanao Business Conference magahatag o kasiguraduhan nga atuwa pong mga negosyante makahimo sa pagpangandam sa epekto sa hulaw. Oras alas 4:12 sa hapon sa tungdugang uluhan sa tuang mga balita dinita sa itong mga dagkong uluhan sa tuang balita nga national sa itong pagpanag-uban mga higala. Una sa natong paghatag ninyo sa uluhan nga ang DSWD may pasabot kung ganong kibhangan nila ang mga beneficiaryo sa 4-piece sunod tuig. So daghan naman po no ang nakapahimulo sa 4-piece program. So kini gihimo sa ato pa rin pong batan sa DSWD aron mahatagan ng kahigayunan po ang dulag 500,000 ka mga kandidato nga moy sila na po yung ma-enroll sa maong programa. So puli-puli no kung panalitan okay na yung kahimtang ni kagraduate ninyo mga bata. So kani po mga igalang nahimo nga 4-piece beneficiary gina-evaluate magid po na sila. So kung planang litan no di na panginahanglan nga mahimo lugar ng suportahan sila sa gobyerno sa paagi mga igala sa 4-piece. So mo hinungdan nga sila po dagi pa kwan po no ipagraduate gyud po na sila. So kung mo-graduate sila na po din po ipuli nga mga bag-o nga 4-piece beneficiary.
10: Magnum Reports.
9: Oras alas 4:13 sa hapon sa tungdugang uluhan sa tunga balitang national. Dita kay DPWH Secretary Vince Dizon gitakdang inspeksyon on ang Cebu sunod da semana no kay may namiya po yung mga baha-baha dito sa mga punga lugar. O gadi kalimod, no? O sagid po ni sa gipanigil na ba panahon sa zona. Samtang LTO, may klaro ang gidili ang pagkumpiskar sa lisensya sa mga motorista ang makalapas sa traffic violation din na po, no? Labi na sa mga lokal na kagamhanan. Oras alas 4:14 na sa hapon dito kay Land Transportation and kun Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB gitakdang dunggon na ang hangyo karong umaabot Lunes sa pipila ka mga grupo sa transportasyon nga ipatuman ang usbaw sa plitihan. Dugang atong uluhan sa tunga balitaga national dito mga higala kay Ombudsman Rimulya gikonsidera nga ghost electricity ang pakyas nga solar firm ni Congressman Leviste sa pagbatuman pud lagi no sa produksyon sa kuryente. Samtang Ombudsman staff nagatubang sa disciplinary investigation batok ang senador o batok no sa pasaka nga counter affidavit ni Senator Ruben Padilla. No, so katuning mahinumduman gyud ninyo tong naay issue nga gi-question si Rebilla kung naka-file ba siya og counter affidavit niya. Wala man di siya naka-file daw kuno ingon tong sa side sa Ombudsman pero giklaro din to ni Senator Ruben Padilla katong sa impeachment hearing gihapon nga nakahimo sila sa pag-submit. So wala malag ang records lugar sa pag-submit sa dokumento. So kay direktang napadala daw kuno ni sa Investigation Division so moto usa sa mga tao sa Office of the Ombudsman ang mag-atubang karon og disciplinary investigation lagi kay siya may naay kapakyasan daw kuno naay kakulangon sa pagproseso sa counter affidavit nga gi-file ni Senator Ruben Padilla kalabot sa reklamong obstruction of justice katong sa Mayo ba tong kaning si Senator kaning Bato de la Rosa may himo sa pagsibat sa kaning Senado ka di ba under Senate protection or kaning Senate custody man ta to si Senator kaning Bato de la Rosa Pero right after itong mga shooting incidents lugar dito sa Senado, niya kadlaong dako, mihawa din si Robin Padilla, kauban po si Senator Bato de la Rosa, nawala na dayon. So, muna nga, gi-filean siya o kaso nga obstruction of justice na tungod ato. Niya, dayon, gipatubag siya, si Senator Robin Padilla, pero mula ginanag, ingon to si Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga wala man, wala may nadawatan. So, dihang nga napamatudan po ni Senator Robin Padilla ang yung claim nga nakafile man siya. So, gi-con man sad, no? Gi-angkon man po dayon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, dihang iya pong gipacheck po mga higala. So, napamatudan niya nga nagfile gudi ay si Padilla sa iyang counter affidavit. So, kwahi sa nauna nga pahayag ni Remulla, nga wala lagi sila nadawad, no? Nga kaning gikan kang Robin Padilla nga counter affidavit ug wa niya gisunod ang mando sa ombudsman. So naagay to sa plano nga kaning pasakaan na pudugdugang silot lugar si Padilla kay wala gid ako no nang hinano sa katong yaha pong gipangayo nga counter affidavit. So nagpa dayag naman pud no ang ombudsman sa ilaha pa din pong pagkapatas nga nagid sila ilahang kakulangon no sa ilaha pong pag siguro nga ang documentation sa mga nadawat nila nga mga records malagyod. So moto nga kaning usa sa ilang mga personahe ang manubag. So mahinumduman nato no katong reklamo nga obstruction of justice katutong si Padilla gi-file na ni apil na po si Senator Alan Peter Cayetano kani Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ug kinigi-file ni sa Tindig Pilipinas. Kaya lagi, nitabang lagi sila sa pag-iskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa aron makalikay sa arrest warrant sa International Criminal Court. Para sa alas 4:18, dugang pa natong uluhan sa itong balita nga national 8 milyones pesos nga utang posibleng motibo sa pagpatay sa political vlogger nga si Mima Alicia. So, niaging mga semana or katong mismo no sa right after nga namatay kining nahisgutan pod nga political vlogger apil sa lang gipasanginlan kaning mga DDS. Pero karon lahi na pod ang angulo nga gitutukan mga igala. Kaya na may mga posibleng na ay personal grudge sa iya. Nato yung mga negosyo, guban pa nga link pod sa iya hapon mga igala. So karon no, may kalamigitan sa utang ang posibleng motibo sa krimen ining kamatayon sa nahisgutang political vlogger nga si Mima Alicia. Samtang 13-anyos nga grade 9 student patay human dunggaba sa iyahang classmate nga 14-anyos sulod mismo sa eskwelahan sa Las Piñas. Dungaga na sa no ang mga violence or crimes sulod pa gid sa eskwelahan. Amping-amping gyapon ta ug dapat no masiguro gid po na sa mga kapulisan o sa to pong mga tungaan nga duna gid sila ipoy pag-check gid po sa mga gamit nga gipangdala sa mga estudyante aron nga di sila makabuhat po og krimen labi na ni ato pong clouded na gid kay po da sa kaning kuan pod ma di maayo mga impluwensya ang hunahuna sa inyo po mga bata. Oras sa 4:19, kapiga 150,000 ka mga test takers ang expected nga mo kuha sa APCA 2027 dinhi sa Pilipinas. So daghan na pod no ang mahimo na pod din pod nga mga kuan na to, scholar po ni Puhon. Oras alas 4:19, din sa Denta Mahigala, kay giingon nga

0: hisgutanan po karon mga igala dinita sa itong Magnum International kay North Korea may ingon. Mahimo karon sa pagsugnod na po og plano ang NATO. Pinaagi sa ilaha po nga pagpakita no, kung asa gid sila pabor sa alyansa nga diin aduna na po'y posibleng gerang mahitabo. Hoti, nagahimo na po da sa panghimakak nga dunay plano nga mag-imposar og bayad no, pabayron ang tanang mga sakayang pangdagat nga muagi sa Red Sea. European Union Schengen free travel nga kasabutan tali sa Italia ug Espanya gisuspenso una sa Italy tungod lagi sa krisis sa Ciota. Kay daghan naman pud ang mga migrante mga igala nga illegal nga nanulod pud silang nasod. Sumo nagi tagag action karon. Oras sa 4:21 dinita kay gibutyaga pud mga igala nga kapig 60 o dulag 60 na ka mga migrante ang namatay sa Ciota, Spain. Sumo ning katong mga nagahimo no mga migrants ni sila nga gusto sila lagi mo transfer pud mga igala no mo cross sa border. So ang kagubot sa Morocco border, muna mga higala, nag-iintan po mga nangamatay. So, gani man na doon na yung mga puwersa po sa mga otoridad sa Italy, ang ilaha po din pong ipang plaster. Lakip na sa Spanya. So, nang salo, magun ni sila mga higala, ang ilahang gihimuan eh, no, ang uban ng mga tao. Salig lagi silang kaugalingon. Like, literal nga, nang salom lagi po sila sa dagat, aron mo tabok. No, kaning nahisgot ang mga migrante. So, daghan ang mga nangalumos ani sa ilaha. No, sa ilaha pong tinguha lagi po nga makatabok po sa pikas na nasod. So, giingon, libuan na gini ka mga migrante, gikan sa Morocco, no, ang nanghimo sa pagpaningkamot nga makatabok yun po. So, giingon nga sa 60,000 ka mga migrante ni ang nagsuway nga mohimo sa pagtabok. Apan, naalamang sa 48,000 no, ang mga tao nga may ba nakabalik sa Morocco tungod lagi sa kagubot. So matod pa ni Kuan no ni Prime Minister Pedro Sanchez nga kinahanglan gyud ni mahatagag pagtagad ang maupong issue kay susamag nalapas sa pudno ang soberanya sa Espanya nini po nga pagdagsa karon sa mga migrante. Oras alas 4:23, dinidenta mga igala sa itong paghatag o pagtagad. Sitwasyon sa itong palibot, lakas panandagan sa traffic o nakastanmay itong kauban. Magnum Hunter 23, Magnum Weather and Road Hunter, Magnum Kia, Villanosa.
1: Yes, sa amin naman dito ang alas ang itong paglagwis lakas sa panahon na karong hapon na oras ang kabalakan kiga ni mga naglagiting pagyapon ang kainit dire sa mga gawas ng bahin po at magdumaan siya kung itandi kagahapon. Maragat grabe kita nga kalainan tungod kay kagapon, may salandong-landong, doon na yung mga bagang pagpanagom. Pero karon, init pa magdamaan dyan, alam pa man nga alas 4, doon lang mag-alas 4:30 na po sa hapon magdamaan dyan. So, katong-katong mga igsuna, mas mayaw ang magdalagya po ng kapayong kayo. Karong panahuna, doon medyo dinig yung kayaingon nga sakit sa panit, pero meron nakasitigya po tawag kainit sa panahon dire sa may agawas ng bahay. Natawag siya po na nga itong mga dalan nga nagiyan particular diyan sa may westing abahin diyan sa may akugma na sa gusa sa lapasan ng padron diri diyan sa may another kugo na diri sa may Velez area pod magdamaan di maingon nga light moderate traffic yung patong natong nasatian o gula magit po ingon nga bugat nga pag na dugay ang paginod sa dagan sa traffic labi na kay and sa man pagkaroon magdamaan di wala nga mga sa may agawa sa kaning itong mga isa
0: Oras alas 4:24, dinita sa itong abutan sa pag-asa. Nakastanmay ko ron sa pikis linya si Sir Justin Navarro. Sir Justin, mayong hapon.
2: Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong malakaw sa panahon karong hapon. Ang update sa itong limonitor ng low pressure area sulod sa itong Philippine Area of Responsibility at of all stress kanina sa hapon ang iyang lokasyon kina sa 595 km east of Inpata, Quezon. Diri sa Mindanao, wala man siya epekto sa atog ang southwest ang local

0: is thunderstorm, mga nagpalaing kini nga naghatagog epekto sa tibuok sa Mindanao, gama kasi natita sa panalagsang pagdag-um nga sa mga panganuron ng kalangitan nga naityan sa ng mga pag-ulan karong hapon ug sa gabi. So, posible gihapon ang mga pagbaha ug dahilig sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Atong hangin naman kahinay nga sa kasarangan ng magagikan sa hapagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalik. Temperatura na to karong adlaw nagre-range ng 24 to 30 degrees Celsius. So, kung atong adlaw, so, musalop niyang alas 6:30 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 4:25 sa hapon. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST, pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat, Sir Justin Navarro, itong weather forecaster sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
1: Oras alas 4:26 na sa hapon sa itong pagpanaguban sa itong tulumanong Magnum Reports dinhi sa tamang higala sa ito pa rin pong pagdawat sa mga balita nga nangahipos itong kauban. Una na ito Magnum Hunter 23 kay giyong adunay baobao driver nga giyong nanikas sa iyang gibaligyang bugas nga gipangita. Samtang ito pa rin pong siren po ng mga balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velas, Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan karong taon-taon. Una sa ito Magnum Kia nakastandby na gikan sa iyang area nini po nga mga tikasan. Yun nung kanig yun mga tikasan ma kung ano unta ni sila no, mga gabaan no, bitaw. Kaya lagi no, di yun maayon ang manikas kasi mong isig kataw. Kaya mabalik rabagyapon po na sa iyo. Labi na no, kung ang katong imong gitikas. Grabe gyud intong tong pagpaningkamot, grabe nung kaninga pangita o pamaagi nga makasurvive sa iya pa rin pong adlaw-adlaw din imo pagyud siya nga bintahaan. So ato sang siren ni tali kalabot ini Magnum Hunter 23 Kia Villanosa.
3: Yes, sa mga mas lagi pangita karon ang kaninga usa ka baobao driver sa kaning iya mga nga biktima tungod sa rason nga nanikas pero pa kini siya sa iya nga gibaligya nga bugas sa maya karaanan magdumaan gyud kaingon sa kaninga reglamante nga si Ma'am Leonor pod magdumaan gyud nga kagapon nga adlaw aduna matudpay kaninga usa ka baobao driver nga nagakarga og tulo ka mga sako sa saga 50 kilos nga bugas nga nagdanig niini ngadto sa ilang bugasan pod magdumaan gyud sa barato lang pod nga presyo og tungod kaya medyo na kwal pod nagdani pod siya magdumaan gyud no kay barato ra lagi nga tag labi na kaya medyo malabang kaninga 50 kilos kaninga sa kasako nga bugas magdumaan gyud iya kaninga gipalit o nya ang kani pong baobao driver dili na pod kayo nga si Batoman nga na diskarga na pod ang kaning iyang mga barigya pod nga sinako nga mga bugas pod magdumajit. Sa tanto-tanto nga pagasusi nini nga si Ma'am Leonor nga to sa ilang napalit pod nga bugas pod magdumajit. Ang katong nga duha, duha kasako is kaning pure siya nga 50 kilos kaning sakto sa timbang o wala gid po ingon nga kaning pagpanikas. Pero pagkabos ay katulungan sa ako katulungan na nabutang sa pinakailaluman magdumaan siya. Sila nga pagkatimbang matimbang na lang kini o 35 kilos sa magdumaan siya. Labi na, kaya nga sa ako, doon na po i-visible gid po nga tinahian nga maraga inabrihan nagikuha na gid po ito nga bugas po nga napalit po nila magdumaan siya. Murusod nga kaning medyo na lain po ng kaning nabaligyan naging nga sila Ma'am Leonor. Ito kay insakto nga bayad ang ilang agihatag ito sa baobao driver pero maulog nga dirigyadingon nga tulo kasako nga bugas ang ilapod nga napalit kay ang kaning isa ay kaning duha 50 kilos or kaning nga usapod nga napalit nga na 35 kilos orang magdumaan gi so karon nagapos sila po social media kalabot ani nga mao nga insidente labi na kay basin na natigma hadlok na kung duro pay line pod nga mga ilad nga kaning nga mabaligyaan pod nga bugas adto nga nasangpit pod nga baobao driver kay gikaingon nga color pula padula nila na gid ang plate number pero description sa bag na manji color pula nga baobao ang gikargahan niini aning mga gibaligya pod nga bugas so ilang dagatay sila gawen niya sa katawan pinagi po sa pagapos sa social media niini nga gimo po ni pagpanika sa mao nga baobao driver pod ay noon ang katong duha ka sa ako 50 kilos lang pero kaning isa po 35 kilos lang so nakabating gaya po sila nga natikasan sila magdumaan siya labi na kaya nagatagbang po sila sa insakto nga bayad so karoon ang kaning reklamante nga si Ma'am Leonor gitambagan lang po di, nga siya nga ipatalo na lang ito sa kapulisan sa Precision 7 Buluang mga pangita po karoon gitpo nga wala ni gitpo yun nga mailad huwag akong ma-identify man gali po na katong nga baobao driver mapasakahan na po kini sa sukma nga sumbong ngayon nga parang na mga kasagirefer ng sab sa Precision 7 Bulua aron matagan sa tukmang decision. Bilitagyan sa Precision 7 na Bulua para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 23 Kia Villanosa sa balita og serbisyo.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 4:30 na dirita sa dugang balita kaya dugang mga testigo sa protection na gilaumang muatubang prosecution. No, dugang mga testigo sa prosecution, gilaumang mga tubang sa impeachment at trial sunod na simana. Detalye atong nga paminawon atong kauban Magnum Hunter 17 Chris Neri.
4: Gikumpirmar ni House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua nga dunay tulo ka mga taong gilaumang moatubang isip testigo sa ikatulong semana sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Chua nga duha sa mga testigo nagikan sa Commission on Audit samtang usa gikan sa archive. Gidugang pa ni Chua nga mahinungdanon ang testimonya sa mga opisyal sa COA aron matumbo kung husto ang paggamit sa Office of the Vice President sa confidential funds.
5: Meron na po tayong tatlong sinampina. Ito pong tatlong to, dalawa po ay galing po sa COA at yung isa naman po sa archive. So yung dalawang COA, yung isa po dating state auditor at yung isa po yung kasalukuyang state auditor ng COA.
4: Ang pamahayag ni House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Gikan sa Magnum News Center para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 17, Chris Neri, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 4:31 na sa hapon. Salamat Magnum Hunter 17, Chris Neri. Oras sa dinita sa pagpadayon, 31 na mga higala sa alas 4 sa hapon. Dita kay Gibutiaga pod karon, ubay-ubay na mga nag-display. Dina sa Agro Fair Garden Show na tumahigala, no, sa Fiestas Kaumahan. O nasa na itong Magnum Hunter 13, gikan sa lokasyon, Magnum, Riza Cruz.
3: Yes, mag-imanji na live. Kita di karoon sa may Gaston Park, mag-imanji. Tayron ta, nagsugod na ang apipinahinig ang mga lugar ng mga event, no, sa July Festival sa Grande Oro. So, una na na mag-imanji, kumundi po kining lugar, kining kaumahan na. Kuan na Fiesta sa Kaumahan Agro Fair Garden Show 2025 Bagdumanji. So, kamula... Ano siya? Fiesta sa Kaumahan Agro Fair Garden Show. So, ganito itong makaigsunang farmers. Nagkamula na sila karon sa pag-design sa ilang by vote. Magulis siya Bagdumanji. O, ang exclusive na sa taga Cagayan de Oro Bagdumanji ang pag-display sa mga kanang tanom, no, kanang atong kugi ba sa Cagayan de Oro. So, naanagi karon ang nag-design sa ilang payag-payag na displayan sa ilang mga foods sa mga baligya Magdumanji, ang taga-barangay Gusa, nagkamulo sila o pag-gani ang design sa ilang payag-payag. So, naka-display na po sa Magdumanji. Makita to sa itong monitor din na. Doon naman tayong mga footages nga ipangkuha Magdumanji. Kasi yung halos sa una naka-display, nag-start itong Lunes, kaning mga kuan kani mga bulak, no, kani mga bulak nga managkadlain-lain nga mga klase sa bulak, mga seedlings, mga maging standard food mag-una maka-plaster na. Nagawas nga kuan may siya daan magduman yung seedling naman yung sila mismo nakauna og plaster. Pero doon ay uban nga nagkakamulo na karon sa mga baliga kaning mga kuning kani magduman si kani mga corn, kani mga kaning lugar, kaning banana chips na nadiri karon naka-display na sila. No, kani mga pagkaon na pwedeng suruyan sa mga katawhan. Sabi na mga dayo, no, diri sa may Gaston Park, dagan po ang ilang mapalit lugar Magdumanji. So, mag-start, hi ma, may hapon sa Magnum Radio. Ah, isa nga na to, ma'am?
6: May hapon, ako si Karen Agom, happy fiesta.
3: Ma'am Karen, so, asa mga barangay, ma'am?
6: Sa barangay Kusami, kami ang defending champion last year sa fiesta sa Kauman.
3: Na, mugin mamay na, ginanagpaila ko, mamay na. Review na to. So, karon ma'am, mo din nga champion sila Magdumanji. Kaya tumad po silang effort. Hindi lang kaya ang mga display sila nag-kininga, nagpakita po doon kanibitaw na panag-iusa. Kundi, kanilang design. Ano yung tawag ni ma'am? Kanilang bunot.
6: Oh, bunot siya kay Juan. Morag indigenous ang dating ba?
3: Oh, wow. Ano ba design na to nga labing tuwig di 25?
6: Juan Gapon, inani Gapon, bamboo, nipa, tapos ipalibutan na namo sa among mga kanang tanong bitaw na may herbs, na may mga vegetables nga. Dahil ka na nakasidling na daan, naapot sa din may mga display sa lain-lain nga variety sa mga gulay. Na yung mga leafy, napoy dili-leafy, napoy may mga corn. Kay ang among mga barangay Gusa kay kanang daghan ng among mga farmers. O lain-lain ang mga variety sa mga crops namo.
3: So, kamo ang nakadaog ato sa?
6: Kami ang champion sa fiesta sa Kaumahan last year.
3: Last year, 2025. So, si Ma'am Karen Agong, salamat kay Ma'am Noor, labi na sa barangay Gusa, ang mga farmers.
7: So karon lugar ma'am, kapag pipila lamang ka mga barangay pa pud ang mga nakakuha na hinay-hinay og kanabitawng kamulo o display, ma'am.
6: O karon gasugod pa man mi og kanang pagwapa sa among boss. Ang uban naka-display na pero ginagmay pa. Ang sa opening gyud mao gid ni siya ang makita gini mo. August 4 man yata ang kuan. Ang opening.
7: So August 4 daw magduman siya ang opening diri sa may kaumahan kasi sa kaumahan na Agri-Fair 2020 sa Garden Show 2026 magduman siya no kay gani no nagakamulo sila karon upang himo pagpagwapa sa ilang buot lugar kay muna kung usay design sa ilabay nga tuig mas gidugangan po nila no ang barangay gusto so napanggi po uban unsa man ni ma'am dai po ni barangay dira alay ni nga barangay unsa man ang display ang sa mga tundan. So, lahi po din dito.
1: Kaya ng mga produkto nila din na silang
7: produkto,
1: lugar.
7: Produkto nila magdaman yung silang barangay. Hi, ma'am! Saan nga barangay, ma'am? Oh. Barangay. So, nagbantay na din siya magdumanji. Ano ko mga display din mga produkto, ang mga saging, o uban pa magdumanji, no? O gagani. Ang dirita sa mga Bulacan o mga seedling magdumanji, no? Kung unsa ba, gikan ba ni sila sa Davao? Kay sa Milabay nga tuwig magdumanji, doon na may mga taga-Davao. Hi, sir! May hapon sa Magdum Radio, sir, Cagayan de Oro. So, sir, kanang asa mo gikan nga kanang, ha? O Davao lagi, o sing ano na to, sir?
8: Roger, ma'am.
7: Ha?
8: Roger.
7: O, nagina yung routine, sir, pag doon ay kwandri, kanang, kanang itong Higalay Festival sa Cagayan de Oro, mag-display, gimod rin, sir?
8: Display mo sa paminta, dito sa Gatuig. Pero, pag-uwan mo,
7: katong isa, mamay. Kauban ako. Kani, mo, dito, Andre, kani nga linya?
8: Dari lang tama, ma'am.
7: Ah, yan, tama. Sino nga sagad na balik? Kuala nga, 10 minutes ka ng mga seedlings, sir. Seedlings, sa
6: kanito, kanito.
8: Alam, mamay. Oo, kasi ito, ano yun?
6: Ha?
8: Ulap mo, kasi ito.
7: May durian, kani durian, puyat.
8: Durian, puyat.
7: Sino nga, sir, kanang, dili nang gikaingon nga. Sa Davao na siya makuhaan ka na bitong kay Andurian Davao mo gid diba sa iranta kaya di ulo sir doon na po yung mga mamalit na Andurian sir kani nga sidling
8: nagan mo may
6: nagan Japon
7: doon ay Davao magdumanji no salamat kay sir Robin sa tingala sir
8: Roger
7: sorry Roger so si Marimta so si sir Roger taga Davao no taga sir may hapon sa Magnum Radio sir oo so taas mag ikan sir nga lugar sir
8: Sa
7: Davao. Davao, Japon. So, kada tuwi, Japon mo mag-display din, sir.
8: Oo.
7: Kapila na yung display din, sir. Or kanilang, ay, parang, dikit mo, ingon, walay pali-pali ang pag-display niya din sa mga sa Bulacan.
8: Yes, sir. All right, ma'am.
6: Okay.
7: So, sa'yo, mga sagad, bulak po niya, sir, ba? So, kanilang, Japon, ni kanilang mga limon.
8: Hmm. Mga na.
7: So, asay, halin kayo sa inyo, sir?
8: Bago rami din, ma'am, eh.
7: Pag mag-display mo din, sir, halin kayo.
8: Kalaman, si.
7: Ibitang matubo, gito sa Cagayan de Oro, oo. Ano sa pangalan sa iyong display, sir?
8: Anali.
6: Anali.
8: Carpi.
6: Ha?
8: Anali Carpi.
7: Carpi, ganing Bulacan. Flower and mga seedling, ha?
6: Fruit trees.
8: Yes, ma'am.
7: Okay, so salamat kayo, sir. So Davao, gihapon, magdumanji, Davao, no? Davao, halos sa kaning mga, kanibitang mga seedling, magdumanji, kaning mga utanon, kaning mga fruit trees, nga... Pana, ready to, panagyod, ready to tanong naging siya magdumanji. Ang kanilang mga sagad nga ni magtanong ka, nagipindi po sa yuta. Kung sa po'y klase nga yuta, nung ba mga magpalit o sidling, nga dili tayo ningon nga mutubo, kahit tungod po sa yuta, halimutang type sa yuta, dili sa Cagayan de Oro City magdumanji. Hi, ma'am! May hapon! Sa nga na ito, ma'am? Magnum Radio, ma'am, si Risa Cruz.
9: May hapon.
6: Happy fiesta.
9: Happy fiesta.
7: Ay, taga diri rin, ma'am. Ah, taga diri rin, ma'am. Taga diri rin, ma'am. Huwag ka dito, Davao, diri, Cagayan de Oro. So, saan nga rin sa iyong baligya, makanang baligin yung kanina.
9: Mga ornamentals, yes.
7: So, saan nga, ma'am, sa iyong mga kwan, ma'am, yung mahalin, yung gidri, dali, mahalin.
9: Ay, karun, ma'am, mga ginagmay pa. Go, kanang mga panglamisa lang. So, kay bago pa manggot nagsugod.
7: Ma'am, kapag agahat, ma'am, sa mga katawahan, labi sa Cagayan de Oro, madaligyatan. Ang inyong mga kaning gibaligya ng mga ornamental, ma'am.
9: Oh, yes. Sige. Asa ng mga taga-Cagayan, kanang animo diri sa Koan, kini Gaston Park, daghan na midri karon nag-display, makakita mong mga lain-lain nga bulak, na po yung mga seedling sa prutas, makapamalit git mo din. Kaya daghan kapilian.
7: Opening, ma'am, opening karong
9: pa. Sa August 8, ma'am.
7: Ay, 8.
9: August 8. Blessing. Ang blessing sa August 5.
7: Ah, blessing na rin. Blessing po, ma'am. Okay, so.
9: Si Janet.
7: Ma'am Janet, thank you kayo. Cagayan de Oro, pride, Cagayanon. nasa address diri man lang gigayon nga tagalaing lugar no magnuman siya ang mag-display lagi pud ang na mismo nagpakita usab og kini ang participation pod ang ang katawan sa kagayan di uro, labi na kanyang mga ornamental. Lagan ang gipod kayo yung klase-klase. Nga mga type sa mga bulak, mag-imagine, no? Nga kanang nargyo, pang-indoor. No, pang-indoor, din. Dura may mga outdoor, pero lagi sa gada, pang-indoor, gini kanyang mga ornamental. So, Cagayan, Davao, Cagayan, gini na po ito ni mama. Maming hapon! Hi! Singaran na to, ma'am?
10: Cecilia.
7: Okay, si ma'am Cecilia, ikaw po, ikaw tag-iya, ikaw po, gabaligya.
10: Oh, ma'am.
7: Ma'am, daasa ka, ma'am.
10: From Mandug, Davao City.
7: Di ba, Davao, gihapon, wag naman siya. So, kanatuig ito mo mag-display, di ba, masay ka na sa
10: iba? Ikaduha katuig na karon, ma'am.
7: Hindi kasi mong pag-display.
10: Yes, ma'am.
7: So, pag kumustang halin, labi na itong aging tuig, murag baka, kanapod, baka
10: nakikita. Okay, okay, okay naman, ma'am. Okay naman.
7: Wala, mag-ipod mo, inanasulan, ma'am, sa pag, kanibang lugar, pagsulod, pag, padis, pag, hangyo o display.
10: Ay, so far, wala ba, ma'am?
7: Oh, wala. Di kagad sa'yo mga baligya, ma'am. Murag guwapa kayo ni mga
10: mga orchids, ma'am. Like palinopsis, cattleya, waling-waling, dendrobium, and kwan, mga fruit-bearing trees.
7: Di ba, ma'am, si Shell? Nagalalain nga mga kaning
10: mga lain-laing mga varieties sa orchids.
7: Ah, orchids. Okay, lagi kayo pag ang orchid, mag-gamanji ka ni mga orchids. So, nanayuban nga mga color purple, na yung mga white, nga. Hindi po niya yung minhasol, itanong mamba, kaya mukha namin siya mukatay, hindi po kaniyang mga bulak.
10: Dili man siya.
7: Ah, dili
10: man siya. O, dili man siya hasol, dili man siya sensitive, itanong.
7: Pwede po siya pang indoor, ma'am.
10: Yes, ma'am, pwede mo siya indoor.
7: O, hindi ma'am, pag-agat sa mga katawan naman sa ganyan, di oro nga, labi na, blessing o opening karong 8 daw sa bulan sa Ugos, para po makadalikyat sila dili sa Kasten Park o makapalit sila kaya talag sa ondo gini siya ma'am no wala giningon nga na namoy po waste to din sa kagayan di urong dito wala gini sa Davao.
10: Yes ma'am, yes. Oh, dali na kamo ani na kamo panoroy na kamo dani sa Gaston Park kay naidagang display diri man kasi klaseng mga tanom sa mga fruit trees orchids basta klase-klase nyo makita din eh.
7: Salamat ma'am si Sel, may hapo ano we gusta.
1: Okay, sige.
7: So, mawto mag-imansi no ang makagisunan to nga mga nagdalikat po, no, sa pag-display sa ilang mga nagkadaihan, mga baligya, no, nga nagkagigitan sa Davao area. So, kasi lokasyon, at ang nga po na ito, magdaman si, no, ang opening, labi na gamay po, ma'am, po, ang mga nag-display, po, gawas nga gamay po, ubay-ubay na po, ang ilang pangbutang. So, kasi lokasyon, rin sa may Gaston Park, alam sa, no, sa pag-update, ini nga po, pag sugod na uga display sa, yes, sa Kaumahan Agrofair Garden Show 2026 sa para sa Magnum Reports, kasi si Magnum 113 Risa Cruz, para sa servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 113 Risa Cruz. Sa oras, alas 4:43 na sa hapon, din sa Dani Magnum 119 Metro Kabaktulan, kay Gibutyag, nga doon na po dinisata sa kaning KSB, kaning KSB, karong adlaw mga higala, no, di pa higayin man, dinas may barangay kaoswagan ning atong dakbayan. O, dagan po ng malipayon, kaya lagi, murag ikatulon, mas kuro ning ahugna nga KSB, dinas may barangay kaoswagan, atong siren na detalye, kalabot ni ining nahisgit ang report ni Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan.
11: Di abot sa 3,136 ka mga kliyente ang natulunan sa serbisyo sa lokal na kagamanan sa itong siyudad. Gagikan nga kining nasangpit ka mga beneficiaryo nga gikan sa barangay Kaswagan ng atong siyudad din sa baong nga KSB unang parayo na nga Clarik Ur uyog ta sa serbisyo sa baryo kung KSB ni Mayor Clarik sa Uiya sa nasangpit ka barangay ito sa maong kalihukan kansang kini ka katulong round sa kuyog ta serbisyo sa baryo sa nasangpit ka barangay sa pagpangunah na sa maong nga administrasyon. So, kansang nagtunog sa mga ikinahanglanon o serbisyo kato sa katawan, labi na sa mga kining nanginahanglan. Doon na po'y libre nga medical, dental consultations, tooth extraction, na po'y anti-rabies vaccination, libre nga alot, libre nga circumcision o tuli, so, massage therapy, doon na po'y pag-process sa business permit, ID registration assistance, legal consultation gikan sa City Legal Office ug pampang mga serbisyo diini sa tuang lokal na kagamhanan sa atong siyudad labi na sa mga departamento kansang anaa sa nasangpit nga kalihukan nga magtunol gadto sa mga kaigsoonan nga mga beneficiaryo sa barangay Kaswagan ning atong siyudad kansang mapasalamaton ang atuang mga beneficiaryo man ka natunulan o na-assist sa nasampit ka mga departamento sa medical o sa medical man, sa legal o sa tanan ka mga panginahanglanon ini o hantod nga nahimong usaka kining dakong kaimuan ngadto sa mga beneficiaryo ang matunulan sa serbisyo sa mga sa tuang syudad sa Cagayan de Oro. Ngunit ang pagpatuman sa tema sa maunga kalihukan kansang mapadul ang tuang gobyerno dinis sa tuang kabarangayan o sa katawahan dinis sa tuang syudad uga ang katawahan mapadul sa gobyerno. Ito na ipos ka-report gikan sa City Hall kini si Magdumhanto 19 mensyo kamagtulad sa palitaw serbisyo Magdumadyo.
1: Salamat Magnum Hunter ng Dean Mentro Kabaktulan.
2: Magnum Reports.
1: Dugang balita mahigala sa aeronato ni Magnum Hunter 22 Faita Velez. Kay giyong aduna matutpay. Bye-bye. Na biktima sa online scam. Detalye itong siren sa itong kauban. And yes, si Magnum Hunter 22 Faita Velez.
12: Midang upsa kapulisan ang usa ka babae human matutpakini na iskam o kwarta. Ang biktima na ila sa alias May 24 anyos o residente sa Barangay 35 ning siyudad. Ang iyang gireklamo usa ka online transaction scam sa wala may ring a suspect. Ibutyag na nag-apply o gatomi credit o cash ang nga nagkantidad o 15,000 pesos pinaagi sa email. Human na kumpleto ang mga proseso na dawat sa biktima ang QR code sa wala may ring a sender. Naglangkob o instruction, lakip na ang pag-scan sa QR code aron madawat ang kwarta. Apan imbis nga madugang sa iyang account ang maong kandidat na didakinon kini sa iyang account. Human matud pa na iskan ang maong QR code. Gibutyag pa sa reklamante nga sukad niya at wala na nakontak ang nagpadala sa email. Pinaagi sa bisan unsa nga communication channel. Ang kaso, gitugyan ang ato sa anti-cybercrime unit alam sa investigasyon o tukmang disposisyon. Balita at gikan sa Police Station 10 Cugman para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Dino sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:47 sa hapon. Karong tutod mga igala, mubalik ta lang sa pagdawat sa mga balita ang nangahipos. Si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, labi na dinano sa pagsugod po sa Higala Eye Festival Market. Then si Magnum Hunter 19 Mentor Kabaktulan, alam po sa iyong dugang mga balita o Magnum Hunter 13 Riza Cruz. Mamatay sa mga pahinomdom, oras alas 4:47 sa hapon.
2: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Mari, nganong naginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
2: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
2: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Osere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag. Inyong mabati ang programa Kahaya, programa nga gituyo pagmugna alang sa mga miyembro konsumante sa nag-unang kooperatiba sa elektrisidad, Moresco 1. Programa nga maghatod sa mga labas nga impormasyon og kalambuan diha sa pagpadagan og pagdumala sa atong kooperatiba aron ang tagsa-tagsa dili mahikawan sa kasayuran. Kahaya, matag una og ikatulong nga Miyerkules sa bulan, gikan sa alas 9 hangtod alas 9:30 sa buntag, dinhi lamang sa Magnum Radio. At tangi.

0: alas 4:51.
1: Text scam messages na panloloko at panlilin lang. Huwag pansinin. Huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
2: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apo ipaabot ang apong kinasingkasing nga panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdala kan natong tanan og panaghiusa, kalipay ug kalinaw. Gikan sa tibuok Banay Rodriguez, Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Gapanakit ba ang joints imo mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.

0: Ang pagbaton sa himsog ug maayong panglawas mao lamang ang naginusarang hinagiban aron kitang tao o bisan unsang nilalang dinhi sa kalibutan makasugakod sa pag-atubang sa bisan unsang hagit sa kinabuhi. Apan ang bisan unsang hagit dili nato mabuntog kung sa hinahinay dauto na sa nagkadaiyang balatian o sakit ang atong lawas. Kabus man kita o adunahan. Dugtong niini ang Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Mudalit kaninyo sa tulumanong Magnum Health is Wealth, programa nga maghisgot sa kasayuran sa kabaskong sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna ug kaligon sa pagbati. Magnum Health is Wealth. Dungan ninyo nga mabati sa atong official website ang www.magnum999.com o Facebook page sa Magnum Live matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Uban sa inyong mga alagad sa kahimsog, Magnum Cheryl Di Asilang Gelowa ang inyong nurse on the air og Magnum Bing Abukay Jacinto timan ilang sa kanunay magunsa man ang sapi kun sa lawas lang pauli. Magnum Health is Wealth dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Oras alas 4:56.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanong Magnum Reports. Balikan sa nato itong mga kauban sa ilang tag sa kalokasyon. Una na itong Magnum 123 Kia Belenosa sa Higala Festival Market nga sugda na ni Nick Adlawa. Detalye itong sirens itong kauban na ka-standby karoon gikan sa lokasyon. Si Magnum 123 Kia Abel Yanosa.
4: Yes, magdaman siya na live na di karoon sa Maya Rio de Oro Boulevard. Kung diin karoon ang unang adlaw sa kanyang pag-display sa kanyang mga stalls, diin magdaman siya nga nagbalikya. Uga, nag-taniyag po silang mga nagkareya po nga produkto. So, sagol din diin magdaman siya na diin lang ingon nga mga pagkaon. Uga, kanyang pong mga souvenir. Napoy mapalit diin nga mga souvenir. Napoy photo booth po diin magdaman siya. Nga, katong gusto mag-picture-picture, pwede rin kayo mag-kwadri. Pero, diin patanan na dunay display magdaman siya. Alamin na kaya karon ang uban is kamulo pag sila sa pag-set up sila mga stalls. Pero doon na yung uban nga maka mapalitan na labi na yung mga pag-set. Kasi ganito ang magkita din mga pagkaon, magnumaan siya, kaning mga Korean foods, kaning mga kuan bitaw, kaning mga may mga fish, mga fishball, mga yun na nabito ka ng mga pika-pika foods, food magnumaan siya. So aside na na, unyang nga gabi eh, napoy mga display po din ang mga kaning mga a la carte, kaning mga barbecue, kaning mga sisig, bumagin na kasagaragin po din magnumaan siya. So aside na na, napoy ang mga naka-display din nga kaning mga gitawag bikes po magnumaan siya din sa gilid nga nagpagina po sa ilang mga nagkaraya ng mga models, ilang mga produkto. So nga karon ang mga alamin na diri sa atubangan nga bahin gina-set up po ang kaning maragas kaning marag-opening nga area po magnamaan siya kung asa po nga magka-park ang kaning magusto mong palit diri or gusto baka mag-tambay po magnamaan siya nga mga bubisita diri sa Higala Ay Festival Market. Pero noon diri ang nga ikabalakan magnamaan siya no? Kaya doon nag-i-present siya nga makita sa mga otoridad sa mga polis at diri tungod kaya aron pag nga wala makahimo sa kaning pagbinuang or kaning mga awat magnamaan siya labi na kaya diri yun kuli kaya nga naging mga incident ngayon na na tungod kaya gilauman yun po ng pagdagsang sa katawahan. Labi na kaya ang kaning festival ay nagigalay festival market niligid niya siya ingon nga pirmi tungod lang kay gakaitabo lang ni kanan ay mga kaliukan kanang fiesta kaning paraon sa Christmas food magdaman siya so kaning imagin po siya nga kaning gimana ni siya nga mag-opportunity ana itong mga negosyante po nga makaisulan diri sa Cagayan de Oro o kaning nga makasikbit po dato ang mga lugar po magdaman siya aron po nga makapamaligya o makatanyag po sila mga produkto. So kung kaning mga naka-display na magdaman siya no, kung makita dira sa itong magdum live is kaning nagkasaga naka-display na gin sa ilang mga produkto nga na po yung mga tao diri nga nagapalit na po nag-testing sa kaning mga paligya diri sa Higala Festival Market. So kaning siya mag-sugod alas 4 hangtod sa alas 12 sa kaning gabi po magdumaan siya ang pag-display. O niya, ang kanin po makita mo po na ito magdumaan siya din sa gilid na po'y kanibitong mga bangko, kanibitong mga monobla, karoon po nga, patang mga gusto mo kaon nga, maraga mahulog nga gusto nga mag-dining po magdumaan siya, isa po nila kayo sila git po nga makaplastar o nga makarelax o ilang pahangin-hangin po din sa Boulevard. So, tungod kanina ng mga paborito na mo din magdumaan siya, kanina mga gani mo mga man. Oily foods, gani mga oily foods. Magani mo mga fried food magamaji. So basin makita te ka diri unya magasa o isa oily food kay
1: dili pa. Wala pa man ka nag-ingon man libre.
4: Dili po kay kaning libre. Ako man dapat imong libreon.
1: Dili kita ko nimo dahil kag libo. Sige na ina pa nga mugos dira ikaw lagi. Eh, ikaw ba ito ang katawang single, ganda, dagang kwarta, pero apuhan na.
4: Wala na siya. So, may nga. So, okay na napoy, kung may nga mga pagkaon, napoy din ito yung mga ampay, bitaw nga katawang mga bugnaw, kaayo, mm-hmm. Gini mga hilig po, magnamagic, gini mga halo-halo, mga ice cream. So, kung makagayan ka o gani, gini magnamagic, pwede kayo ko na mo invite, banon ko ni mo, kay ka, nakadong mo kung abutan, magin kayo ka, malibre, magin ka magnamagic.
1: Yung ka-earphones ko.
4: So, napoy, stage dari magnamagic, no? So, basi na kaninga stage dari.
1: Basi pala sa itong niyagi nga na yung mag-perform.
4: Ito nga sa mga stalls, ang kanina giset up po nga stage ko, mula po mo siya giset up inoon. Mm. So, para at least ganit po nga magkaon din eh, malingag hapon sila kay while nagkakaon sila din eh, wala lang nagkaon-kaon sila o naglaglag. At least nagyapon sila yung mga dunggan po nga mga gaktukar o gakanta po magdam Angie. So, marang makadugaw siya sa kaninga fiesta vibes din sa maya higala ay market. So, tungod kay taas kayo, ang kaninga linya po sa kaninga mga stores po magdam Angie. Marang makuha nga, gagahan yung kikagwapilian na din nga mga pagkaon, makapalit. So, mong, ang kulang naging nato din, malagda din yung magdam Angie. Kwarta, ragyod. Oo. Kung katong kapano, lagi rin. Kung para din mo may bagbag, anda magigit mo dahan, no, kwarta. Aron po nga kaning makatilaw mo sa kaning ilang mga gipang tanyag ang mga produkto o makapalit po ng mga souvenir po. Dili nga ikabalakan kay kaning o sa kabulan mo po di sila nga nakaset up dire. So pwede na kayo anytime sa bulan sa Agosto makabisita sa Higalaya Festival Market po Magdum Angie. So isaran nga karoon na ikaturo na nga tuig ani nga pagpahigayon sa kaning Higalaya Festival Market so kod nga gisugdan at nga tuig 2023. So dagan kayo mga snacks dire, mga snacks.
1: Kami kong daga memories.
4: Akong kayo na dagan sa memories dire.
1: Sige na, manilig para baka din ha.
4: Lagi kapag ito, like, kung silig din baka, dapat ay ko dress to mo, pinangitag silig, lagi magdamanji, kaya kuhan. Pero aside na kung lugar, base mong pagkaon-kaon, medyo kaikon ka, na po'y nakaset up na rin nga mga portalet mo, magdamanji, kay para po nga, kaninga, dili na ka mangita o ga, hindi na ka mahalto ga dayo, para maka-CR ka, na po'y mga nakaset up din. So, karon at least, katong magusto nga mula, agang landong-landong naman, pwede na kayo nga makadaligat na din sa kaning Higalay Festival Market po, magdamanji. So, ito nga pag-ulagway, kanistokasyon sa mayari yun yung Oro Boulevard, alayon sa unang adlaw sa pagbukas sa kining Galaya Festival and Market. Kanistokasyon para sa Magdum Report. Skinny, sa Magdum Hunter 23 Kia Belenosa, sa Balitaog Servisyo, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa, oras alas 5:02 na sa hapon. Sa aron sa nato mga igala, dugang pong balita ni Magdum Hunter 19, gigyong adunay babae, samdan. Kay gibundakan ng punig bangko sa iyahang higala. Ato sa ni Siren mga igala, nain po doon mga insidente din sa Tosdak sa Kagando Oro, nini po nga itong pagpanag-uban sa tulumanon nga Magnum Reports.
3: Magnum Reports!
1: Oras alas 5:03 sa disyata ni Magnum Hunter 19. Kumusta na ba ka ni? Kaning usa ka babae samdan human gibundakan o bangko sa iyang higala. Atong paminawan ang detalya. Magnum Mencho, kabaktulan.
5: Maraan na gagita na sa ospital o sa Mindanao Medical Center o sa pababae managana biktima kita sa pagpamuspos o kining bangko. Dining usa ka lalaki din gikamutiyag ng insidente na hita mo diya sa barangay kamamanan ng atong sidad. Partikular sa usa ka establishmento o kananan. It's sometime ga nagalalis kining durwa ding usa ka babae nga 26 anyos. O usa ka lalaki nga 28 anyos nao pareho kining taga barangay kamamanan ning atong sidad nga nagkalali sa nasang pita ga tugara ugi kabutya nga tungod sa tensyon gay laha nga paraglalis ang suspitsadong lalaki nga mikuha sa usa ka bangko nga monoblock daw pospos ngadto sa ulo ni usa ka biktima pag wala pa gyud taon kini nakahimo or nakuntento so gilayog pa ang sampita ga biktima. Antod nga natumbag yung taon kini gato sa taplin nga bahin doon sa kalsada. Nundan, gagipugan pa sa maong mga barkada. Yun man, mga pamilya, hindi ko sa kakining suspitsado nahunong in taon ang maong kagugot na rason sa abas nga nakaparawag o kapulisan ang mga pamilya ni ini na sampit na piktima aron po nga madakot ang mga suspeka at usap sa baong pagpanulong sa baong kapulisan idagan pada palayo sa nasampit ka area ang sampit na suspeka 200 karoon nga papilin kipang ita sa mga otoridad sa tangan kaso pinalang paghihapon sa barangay Lupon alang sa tukmang disposisyon ngayon man nga planong magpasakang kaso ang baong piktima ngadto sa baong suspitsado. Palitagi kan sa prostation tukugon kini sa Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan sa palitawag serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Metro Kabaktulan. Oras alas 5:05 na sa hapon. Sa itong nga pagpanag-uban sa itong tulumunong Magnum Reports, napupusagin na itong oras mga higala kay Kuturo Manta alas 5, ninipong Adlaong Sabado. Sa Adlaong Lunes na Santa, mag-uban-uban mga higala, magkita-kita ta din sa itong official Facebook page, Magnum Live, o sa itong official website, www.magnum999.com. Pwede gyapon ninyo mamonitor mga higala din sa mga radio, 99.9 ang dial mga higala. O niningato ang pagtapos po sa itong tulumunong Magnum Reports, ako pong pahinumduman po mo nga musunod na ang programang Magnum Health is Wealth. Busa ayaw mo pagbiya kay ang mga importanteng pagdulunan alang sa itong pagprotekta sa itong kaugalingon, pag-amping, pagpanga o paghimo no, ng mga responsable yung mga individual sa pag-atiman na to sa atua pong kaugalingon nga panlawas ang inyo hapog yung masairan unya taon-taon. Kaban ni Magnum Bingas Sindog, Magnum Shara na Silan Giloha, ang itong nurse in the air. Kaya importante kayo nga kita mga higala ng kabaluta unsa itong buhaton aron nga magdugay ta dinis kalibutan o sa kung unsa po yung mga pamaagi po no, nga itong madalit nga ito sa ato po din po mga kaisunan po nga sa susama sila po mahimong himsog parihapod gihapon ninyo. So mag-share-share taron daghan ta no nga mahimong lagsik, mahimong kaning malipayon sa kinabuhi tungod kay wamantay kaning mga gipambati. If ever nga duna na po tayo gipambati mga higala, ay gihapon kawala o paglaom. Dunay dugang mga pahimang no, og mga tips po ang tumakauban unya para sa inyo ha. O mga higala, ay gihapon po mo pagbiya kay after sa atua po nga Magnum Health is Wealth. Musunod ang programang Balitang Magnum. Alang sa dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business ug balitang impossible. Ug after sa nana, ang makalingaw nga programa ni Magnum Gilbert De Los Santos ug Magnum Mentro Kabaktulan. Sa matag oras din right after po sa mga programa, ang Magnum News Alert. Kaba ng Magnum Ching Tirina Enriquez sa Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Hunter 19 Mentro Kabaktulan o Hunter 13 Riza Cruz. Busa atang eh, ang mga masunod nga programa alang ni inipong inyuhang pagtutok sa ato ang official Facebook page o sa itong website, lakip na din na sa mga radio. O before tama na milit ng subli-subli, ay mong pagbiya kami sunod na si Magnum Hinga Sintog, Magnum Cheryl Salan Giloha, at ang Nurse in the Air. Kay mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pa uli. Paminaw mo mga igala sa musunod nga programa, ang Magnum Health is Wealth. O sa itong pagpanamili, timani ayaw kalimte nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum G. Alsado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras alas 5:08.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan nag-share. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
1: Alang sa mga bihedor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang unang biyahe, alas 3.30 sa Kadlawon, Sundan, pagka alas 4 sa Kadlawon, alas 4.30 sa Kadlawon, o kada oras ng gilayon, gikan sa alas 5 sa Kadlawon, hangtod sa alas 7 sa gabi, Lunes ngadto sa adlawng Domingo. May biyahe sa bang Magnum Express, paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa Buntag, o mabalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4.30 sa Hapon, Lunes ngadto sa adlawng Domingo. Mudawat usab kami og booking, niyatong buot nga muadto sa mga spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental o sa bisan asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na himutang sa main entrance sa Limkitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-887-7999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Asalika
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Kabir ni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsa inong dan?
7: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account pads.
6: Ha? Ngano man?
7: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kung nakuog da kung nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
6: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
8: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
9: Ang Magnum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagahom sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginadili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga saklan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
11: The World Health Organization defines health as a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. Kiniusab ang barugana ni ining programa, Magnum Health is Well. Our program, your program about health, health disorders, and its signs and symptoms, causes, transmission, management, and preventions. Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. And here are your hosts.
12: Takna sa Magnum Radio Philippine Standard Time, alas 5:18 na sa kahaponon. May hapon kayong tanan mga binating tigpaminaw. Sigon sa maabot sa atong Sibia. Sa 80 ka mga barangay palibot sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, Kalungsuran, sa Lalawigan, sa Misamis Oriental, Lalawigan, sa Camiguin, Bukidnon, Lanao Areas, Misamis Occidental, ug sa tanan nga maabot sa tong Sibia karong hapuna sa atong pagpanaguban sa atong tulumanon ng Magnum Health is Wealth. Maing hapon, kaming tanan manghinaot nga amo kamo ana sa maayong kahimtang sa panlawas, sa makanamo uban sa pangaliya sa labaw makagahom. Kanunay nagapangaliya gumikan kay sa kanunay kami nagapulong magunsa man ang sapi kun sa lawas lamang kana nato pa sa atong sinimana nga tulumanon na karong hapuna laino sa mga sutanan ato ang pagaisgutan ug duyugan dinhi sa atong tulumanon ng Magnum Health is Wealth. Uban gihapon sa inyong mga alagad sa kahimsog sa kanunay, makiguban kaninyo karon. Maing hapon usab sa tanan atong mga kaigsoonan nga naas kadalanan, atong mga drivers nga kanunay nagadagan diha sa atong kadalanan mga Magnum friends, no? Kami mahinaot nga hinay-hinay lang atong ipahari ang kabugnon sa atong una-una ug pagbati, no? Kaya lisod kayo kung magasinukli ay nakita sa mga masakit nga pulong sa itong isig katao, makamugna lamang ka na o kagubot, simba ko lang mga Magnum friends, o makamugna na hinun ka na o mga dili nato gilauman nga mga panghitabo. Inyong mga lagad sa kahimsog makiguban kaninyo karon sa unang sabado sa bulan sa Agosto. Gamay na lang yung kayang bulan nga to ang adlaw nga itong ipangihap mga Magnum friends, no? Muraga na anasa dayon mga limyon, no? Ang pagpanimhot nato sa kabugnaw nga huyuhoy sa adlaw sa Pasko. Magnum B nga bukay Jacinto bang gihapon sa itong Nurse on the Air. Magnum Cheryl Diaz Ilan Gailowa. Maing hapon. Magnum Cheryl, maing hapon. Kumusta na ba itong pagpamahon-pahon karon, Magnum Cheryl?
13: Yes, Magnum B.
12: Go ahead, Magnum Cheryl. Maing hapon. Kumusta?
13: Nakatuga ako na Magnum B, no? After 10 days.
12: I-enjoy mo lang, Magnum Cheryl. Go ahead.
13: Relatable kaya itong paghihitbutan na bakong hapon na ka-relate ito as a postpartum mother, Magnum B, no? So, sa itong mga kaigsunan, dihay, labi na sa itong mga inahan, may hapon ka ninyo. Og stay tuned sa itong pag-aisutan karong hapon na kay. This is not just for the mothers, Magnum B, no? But this is also for the whole family, especially for the support system, labi na ang mga amahan na maugay importante diha sa pag-suporta. Mapadayon unsa man galing ang nakasanitian sa usa ka inahan. And for our nursing tip karong hapon na ako na lang idiretso magumbing, no?
14: Mm.
13: Kay dili ni nako tanong pero tanong sa akong silingan pero makaala gyud gihapon ko pag
14: sa mananghid lang.
13: So, then pag may tinanim, may anihin. So ako gusto gyud nako ni sa mas emphasize as you continue gihapon sa atong nutrition mat nga kining avocado magumbing ba perting kanang kuan kayo ni siya nga
14: beneficial fruit magnum cherel ang avocado.
13: Aon ng bata. Yes, magdumbing. Ayaw kayo ni siya. And mauna, gusto lang na ako emphasize na kung gusto na naay mga whole kind of fruit or food, kini siya ang pwede ninyong kaunon. Labi na itong gapang diet, pwede kayo ni sa inyo ha. Usa ka avocado for adult or pwede gyapon sa mga gagmayng bata, start na silang complementary feeding, mindot kaayon ng avocado. Ayaw na dugangyong ka ng sweetener.

0: Walay manangit nga bunot sa imuhang mga ngipon.
1: Oo, so maayos siya for adults, maayos siya for kids who are starting to eat. Pwede po siya sa atong mga hinko, sa atong mga katigulangon. Kaya kung when it comes to fruit, basta kay pinubo sa kanang yupa, no, gama sa pinaiyahan,
0: yun na sa kanang... Organic, kung bubo ng mga paabuno diha, para munga. Oh, natural na yun. Oo. Yan ang liso na Magnum Cheryl, no? Dako kayo, ikatabang anti-inflammatory ha. Atensyon na itong mga Magnum friends. Ang liso sa avocado, pwede ni mong mahimong anti-inflammatory.
1: Yeah, so, pero of course, wala man ito na andan ang kaon. Pero na ay mga pagtuon nga, naagid type pa anti-inflammatory property. Even ka ng uban ng mga fruit, magdumbing, ang ilahang mga panit, maayo na siya para sa lawas ang panit, pero wa na to na andan ng kaon. Hindi mo tumukaw panit.
0: Yes.
1: Ano mag inapil o. Pero ang panit ano, naagi na sila yung nutrient good crop.
0: So, dako ka na ikatabang. Dali na kayo patubo ang avocado kung gusto lang ika magtanom, mga Magnum friends. No?
1: Okay. Sabi na karoon dyan atong Gaston Park, magdumbing na ay mga tubo na daan na in just a matter of 5 years.
0: Kaning mga marketed na nga mga fruit trees, no? Yeah. Pila lang kabuwan, wan na, manalinsing na, mangsaha na, o mamuwak na. No, so dili struggle karon actually ang pagpananom Magnum Cheryl, no, kumukugi lang gyud kay daghan kay tag mga farmers nga gapatubo og mga seedlings nga pwede na nimo itisok diretso sa yuta. O wala kay di na kabaguol kung mabuhi baka ni or mamatay.
1: Oh, dahil mao pud na ang usa sa mga ginapush ato ang nutrition month celebration ha last July nga dili lamang sa kanang pagkaon nga nana sa lamesa, no, but ang tumatotal nga pagpananom o pag-atiman sa kinaiyahan yun. Kaya para sustainable lang atong pagkaon sa lamesa.
0: Yes. There you go mga Magnum friends, no? Simple lang kayong nursing tips ni Magnum Cheryl karon, pero very beneficial kayo sa ato ang kinaiyahan. Dili lamang sa ato ang kahimtang pagpalambo sa atong kahimsog sa atong panglawas, mga Magnum friends. As we go lang sa atong programa karon, atangin sa atong mga first-time mothers, no? O ato usang mga would-be mothers, aron na maandam ninyo inyohang kaugalingon, physically, mentally, emotionally, no? Ang struggle is real, matod pa sa ato ang mga breastfeeding mothers, no? Ato lamang ka nang i-remind kaninyo ang mga guidance, tips, kung unsaon nato nga mahimutang successful, no? Straight sa pagpasuso sa atong mga kabataan, gumikan kay dili na to ang ayan nga i-deprive ang atong mga masuso nga mga bata, no, sa kinatibuk ang sustansya nga ilahang makuha. Health benefit, no, dili lamang health benefit but ang closeness. Yes. Gawa sa buslot ang bulsa, gumikan kay ang mga formula na perte kamahal, mga Magnum friends, no? So why not go with the natural way of breastfeeding, no, sa mga kababayenan, no, kay di man malalis, mga Magnum friends, no, nga we as women are blessed by nature nga kita ra ang naay katakos nga mo pasuso sa mga bagong himugso ng mga bata, no? So walay artificial pang breast milk nga pwedeng mamugna ato mga eksperto, gawas nga i-pasteurize lang ang gikan mismo sa suso sa inahan nga gatas, mga Magnum friends, no? Wa ko na sayran Magnum Cheryl, no? O di ba ka update, pero wala pa magyon, wala may artificial nga breast milk, di ba nga na discover
1: ko pa. Ay, mga formula milk na limot na sa itong mga eksperto. But if you are going to compare and contrast it, atong itakita lugar ang duha ka formula and the breast milk is far far beyond. Nutrients alone, layo na gayad kayo ang iyahang gintang magdumbing kaysa formula. But of course, with due respect for others na naka-formula yun, dili man na ingon nga murag, kuan na gid kayo, hala na formula na ba kuan na lugar. Pero, okay lang, imong kanaon magdumbing, ang imong ginapakaon sa imong anak, it's like you're giving a lot more sugar than that of nutrient. So, analogas. Pero, mabuhi gihapon ng tao, of course, because that is made for the convenience of others. Pero, kung imong lugar yung kanaon, microscopically, far beyond the nutrient na anaa sa mama ng gatas, kumpara sa gimog na sa kamot sa tao.
0: Yes, di naging kumasayop karon by the colostrum alone, Magnum Cheryl, no? Colostrum, di ba? Ginatawag?
1: Colostrum.
0: I got it right na. Oh, naging ko nasayop. Oh, pinaka-first nga extract nga gatas gikan sa suso sa inahan ang dapat

0: gyud mainom sa bag-ong nahimugso nga bata. Mga magnum friends, kay kumpiyansa na din kayo si nanay nga protektado na ang iyang anak, mga magnum friends, no, samtang naa pa sa iyang formative years, kay dako kayo og health benefits.
1: You days ra na mag-stay sa matter 1 to 2 days, no, so dapat ang period, remember kana nga period mo na kang struggle nga time, and we will talk on that more later.
0: More sa ato ang dinapit nga bisita, taliwala nga daw Sabado karon. It's first Saturday of August, mga magnum friends, no, ato pagpasalamat usab sa atong dinapit nga bisita in the person of Miss April F. Monsanto, usa ka registered nurse dietitian og nutritionist dietitian 3. Siya usab karon ang kasamtangang coordinator sa City Nutrition Program sa City Health Office, mga magnum friends, no. In a while atong mabati og mauban ato karon atong dinapit nga bisita dinhi sa atong paparaguba sa itong tulumanan ng Magnum Health is Wealth. Kung doon na kami mga pangutana diha, no, sa mga would-be mothers, nagplano nga magbuntis, or kasamtangan baka nga nanganak na gusto in taon maka-menos gastos. Gawas nga menos gastos. Menos gastos, yun, totally, no, dili lang sa pagpalit o gatas nga formula. Lakip na usab sa pagbalik-balik sa ospital, simba ko. Yes, no. Ato ka ng pagkaduyugan dili sa itong pagpanauban sa itong tulumanon. Napan sa dili pa nato iparayon na itong hisgutanan karong hapuna. Ato na ipasuport ang itong mga headlines. Sa itong magnum lokal, ang mga pasiuna nga kalihukan o kasuruyan atol sa pangilin ni Senior San Agustin din sa syudad, gisugda na sa pagpamplastar o naipahigayon ang formal nga pagbukas sa Higala Eye Festival 2026 karong Agosto 6, sunod simana.
1: Sa itong magnum national, First Lady Leza Araneta Marcos gipasiguro ang mahimong kahimtang sa The Coconut Palace sa Pasay City, kundi in mahimong venue sa ipahigayong 49th Association of Southeast Asian Nations for ASEAN Leaders Summit karong Nobyembre ng Intriga. Personal nga gi-supervise sa First Lady ang kasamtangang rehabilitasyon na gihimo sa mga dapat aron masiguro nga andam ang Pilipinas isip host country sa pagdawat o pag-abiyabiyo niya sa mga bisita na muabot aron mo salmot sa mga summit.
0: Yes, no, so we should be proud as Filipino, Magnum Cheryl, no, mahimong host country sa ASEAN Summit, kay lalim ang pagdapit og mga world leaders sa usa ka lugar, no. Yes, and one thing nga ilahang gina-consider mismo ang peace and order sa usa ka nasod. Una nila pagabutuhan kung kinsa ang musunod usab nga host country whenever dunay mga economics, World Economic Summit. And Pilipinas is among sa gikonsidera back last year, Magnum Cheryl, no, kinsa gikan nga host, kay pasapasa man sila distributed sa mga member countries. And this year, no, we're looking forward sa maong kalihukan, kay dili lamang, no, mga world leaders ang gabisita din sa atong syudad. Daghan pa din kaayong mga chain development ang mamugna nini, kay atong mga hotel accommodations, ang ato dayong mga restaurants, no, ang atong transportation business, ang atong airline business, no, ang magsilbi sa makabenepisyo sa nasang pito sa mga summit. Kaya dili lang manitang sala ka leader sa isa ka country ang mo biyahe, Magnum Cheryl, no, kaya napa manin sila mga dignitaries, napa manin sila yung mga cabinets members nga iuban. So 1 plus 2 times 3 times kung sudagan kayo ang mamahayong benepisyo sa Pilipinas.
1: Makita nilang turismo sa Pilipinas, and then the beautiful places in the Philippines. So, very, very nice opportunity po.
0: Yes. Good luck sa ato ang nasundong kagamhanan sa isip host country sa ipagayong ASEAN Summit. Sa itong Magnum International, paglawig sa 100, kanimoy bad news, Magnum Cheryl. Paglawig sa 184 ka mga shipping containers, karga matod pa ang ituang illegal electronic waste kon e-waste gikan sa Estados Unidos, hugot nga gibantayan sa environmental groups. Human makadawat ang The Basel Action Network kon ban og Environmental Task Force against illegal e-waste imports to the Philippines. Ang pagdunggo sa mga kargamento sa Subic Bay Freeport sa Pilipinas. Sa pagkakaroon, napagawas na ang operation can opener alert sa BOC ug EMD aron atangan ang maong shipment nga gitagan ang mudunggo karong Agosto 6 ug September 30 ning tuiga sa kauluhan. Simba ko, muna na nila diring dumping site, Magnum Cheryl.
1: Maugyan. Samtang sa laing bahin sa ato ang Magnum Entertainment. Super proud and blessed si actor-director Epic Izon, human makuha ang best director of best film sa debut short term meaning bukal ato sa 2026 Emirates Film Festival sa Dubai. Wala magdahong mga aktor nga maila sa international scene. Ang konsepto sa pelikula sukat kini ipatugdayag publiko ni adtong 2021. Lakip sa maila sa pelikulang bukal ang Cannes World Film Festival, Los Angeles International Film Festival o Indie Short Festival. Dugtong meaning, di pa salamatan ni episode ang Cebu Puerta na naglangkog sa mga pelikula dungan sa mga plano nga ipasundayag kini sa wider movement and spectrum.
0: Oo. So, nakabantay ka magdumsiril ka itong Moro Ami nga movie ka ni Anto. Oh. Mindanawan kay ang vibe sa mga... Gitry na ako ga tanaw ang clips sa maong short films. Di ba? Kaya sa Pinoy ang sa mga pelikula.
1: Nice siya magtumpin kay Murag Nay. Though short lang to ako nakita gihapon ng clip. Pero kana mura bang in full emotion ang salida nga tapinang taga Mindanao ka, mura bang you're curious about it.
0: Very intimate kay para sa ato ang konsepto sa mga pelikula. Hopefully, we're looking forward na full length na gin siya kay para kita po diri mga Pinoy makakita mismo sa mga pelikula. Samtang sa itong Magnum Sports, Pinoy Volter E.G. Obiena, para yung mihatag og dungog sa Pilipinas, suman masakmit ang ikaunom nga medalyang bulawan ni Ining Tuiga. Gitapos ni Obiena ang ilang kompetisyon, human milupad sa kawalangan sa gitasong 5.76 meters. Kinigisundan sa 5.66 og 5.55 meters nila ni Sidfidin Abdel Salam og Cole Wallace sa Qatar ug Estados Unidos. Sumlingi pa matud-an sa Filipino Olympic pole vaulter nga hari paghapon kini sa event human hingpit nga maka-recover sa iyang injury sa miaging tuig gikan sa Germany. Sunod nga gipangandaman ni Obiena ang Asian Indoor Athletics Championship sa Shaheen, China. Grabe sa ni siya mulupad maglum Cyril. Uy, tagas kay tiil. Di na ako ma-imagine. Grabe nga training.
1: Kotsi po na siya. Yes, magbibig ka na bitaw. Aside sa kanang talent ng mga teammates sa tao nga kanamukan sa masayaw o guban pa, kini sa sports magdumbing, it is a talent din nga kanabang you have to learn it to raw. Kaya ma-fully furnished ka nga maayo di kay kan. Looking at those kana ilahang mga movement, murag makana ka lang. No?
0: Di ba ka pangangon pa ba ni sila? Murag hagkap itong ilang lawas mulupad. Stricter ba kanin sila silang diet wag ng Cheryl, no? And before kay Obiena, also Carlos Yulo na ay nag-comment nga, tao pa ba daw ni sila?
1: Oo. And then, nice kayo siya magdumbing. Labi na sa ito mga younger generation karon. No? As parent, okay na akong ginasasutok mga anak na kanang you have to have one at least four.
0: It's worth emulating. Because, yes, exactly.
1: Oo. Kaya nga no, para murag dili bitaw sila into parehan ang mabore na sila kaya wala sila yung kanang wala sila yung kakalingawan. But if they have one sport in their life, but well sila ana makapahumpo na sa skill sa bata o ang iyang attitude magdumping kana bang ma
0: ilang self discipline magdum Cheryl, no, as to the time, ang ilang movement, ang ilang attitude na atanan mangod kung naka mag-indulge ka sa sports magdum Cheryl, no. So ikaw nanay tatay diha, oo, ayaw badlungay imong anak kung nasa ganahan nga sports, suportahan nimo, no, kay para kung hilig gid niya so be it, kay para ma future champion na nato po. Diba? Puhon.
1: Oo.
0: Okay, mga mag-dumpress inyo na bati atong mga nagunang headlines nga itong itutukon sa 24 oras. At ang ilamang sa musulod nato mga public affairs program o sa itong mga newscast, ang mainit nga balita, dilipeke nga balita, din ilamang kanan yung mabati sa Magnum Radio. Sa itong pagbalik, mga Magnum Friends, sa itong nanakahan ay hiskutanan, uban usam sa itong dinapit nga bisita, please stand by.
2: Happy Higala ay fiesta ka na itong tanan. Kinin yung alagad sa konseho, Consul John Rodriguez. Akong mainiton nga pagpagdimbaya sa usa ka malipayon nga selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausap pa kini si Consul John Rodriguez. Viva Senior San Agustin.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500 ang labing mayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Epekto usab sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba pa ang imong mga kidneys. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 makapawo sa blood sugar. Epektibo usab nga pagpangontra sa diabetes para makunhod ang imong blood sugar. Mag DTX 500 ka na. Usa ka kapsula duha ngadto sa tulo ka higayon. Matag adlaw inubanan sa pag-ehersisyo og sakto nga pagkaon. Bye-bye, diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Visamis Oriental. Pahimot si usab ang libre nga check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Gikapuy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ang syera. Liki ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Shera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Shera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
5: Ang Magdum Radio News and Music. Number 1. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
2: Kanunay ka bang aghilantan, sipunon o gubon, sinyalis na ka na sa luya nga immune system. Tumar og Myrtle C, usa ka alkaline vitamin C nga mupabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Myrtle C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa mga DTX 500, DTX Coffee Mixed o D3 Bio. Alang sa libre nga konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163. Bisita hausab sila sa ilang FB page sa Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen Kia Abellanosa ug si Magnum Showbiz Princess Jane Luna.
6: Yahoo!
5: Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon matag Domingo. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Daghan ba ang nag-anto sa sakit sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins? Ang toxins usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Wag tanga mga toxins sa imong lawas imong hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon mo ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Maing adlaw mga higala, Viva Senior San Agustin, pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa Bulawanong Panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagamtaman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Tak na sa pag-radio Philippine Standard Time, alas 5.43 na sa kahaponon. Balik kita sa itong papanaguban sa itong tulumanon ng Magnum Health is Wealth. Ato na makauban karon at ng dinapit nga bisita, si Ms. April F. Monsanto, usa ka registered nurse dietitian og nutritionist dietitian 3 sa City Health Office. O siya ang kasamtangan usab karon nga coordinator sa gipahigayon natong City Nutrition Program. Good afternoon, madam. Welcome sa itong tulumanon ng Magnum Health is Wealth.
10: So, masustansya nga hapon no sa imo Magnum Being and to the rest of the listeners sa atong Magnum Radio and sa atong mga watchers sa FB Live. So, welcome pod sa aning Health is Wealth. O dagdagan kayong salamat Magnum Being o sa Magnum Management no sa pag-invite always sa among office para maka-share o gamay nga knowledge. Labi na karong August is we are celebrating the National Breastfeeding Month no.
2: Yes, no. So excited kay bini Magnum Cheryl din karon kay nagastruggle. No, we also have Magnum Cheryl by phone patch this time. Magnum Cheryl no kay mura grabe mo struggle karon no. Sa kanunay lindot gi kayo among mga feeling ni Magnum Cheryl pag maghisgot na ta sa pagpasuso sa mga kabataan no. Kaya labi na karon nga mura gagi institutionalize na nato ang milk letting program. Miss April, Magnum Cheryl no. So dili lamang dugo mga Magnum friends ang ato pwede ika-share sa ato usang mga kaigsuunan kundi lakip na ang gatas kung swerte ka man nga abunda kay kagatas diha inahan kung kinsa ka man karon no. So igyolong sa atong programa karon ato kanang paghisgutan usab no. Unsa man gyud ma'am ang opisyal nga tema nga dala nato karon tuiga sa atong selebrasyon?
10: So ang atong tema karon magnumbing mao ang breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. So sa ato pa pagpasuso alang sa malungtarong pagsugod sa kinabuhi no, paligunon ang mga pamaagi nga epektibo.
2: Yes, so what really works for you Magnum Cheryl this time ne? Be ikaw daw Magnum Cheryl base ko sa imong position karon, what strengthen and what works for you
11: Magnum Bing no, kay sa pipila ka mga ka-trigger nakasinati ang pagpasuso and this time matag pagpanganak o matag pagpasuso is different mo na siya. And this time makaanag yung siguro ko it's not just the knowledge no nga kanang knowledgeable ka kay even if when I was still on my first time ba knowledgeable ko ato but I don't have experience so nag-struggle gihapon ko. So for me karon no by this time the experience molded me guilt. So aside from the knowledge nga na ako, the experience I went through and the exposure I went through sa matag-adlaw lugar nga pagtaraw na ako sa mga struggle sa breastfeeding mo, to ang nakapahon sa ako nga nung karon naagi ko aning kining mas na strengthen, no? It worked for me nga na ako'y kahibalo o naapod ko sa sinatian, which is mauna sa ako. And for others also, it might work for them, pero depende man kung unsa po ang kuan sa ilaha. What works for them sa ilaha pa kanya kaba.
2: Now, unsa ako na to pag-achieve, Miss April, aning sustainable start? No, alang nito mga would-be mothers nga gaplano nga mag-full breastfeeding sa ilang mga kabataan or katong kasamtangan nga naapa karon nagsigipag agulo kay nagbati pa.
10: Yes, magnumbing, no, and kang Ma'am Cheryl over sa phone patch. And so kaybalo naman kita nga ang gatas sa inahan mo gyud ang labing maayog pinakasustansyadong pagkaon, no, para sa atong mga bata labi na sa 0 to 6 months nga kinapromote yun atong exclusive breastfeeding pasabot wala tay laing ihatag sa bata kundi atong breast milk lamang, no. And so naay mga sistema nga atong paligunon, like una paggabay sa atong mga clinic ug hospital or karon ang atong syudad, no, grabe atong pagpa-certify sa Department of Health sa atong mga baby-friendly hospitals, mga establishments, mga health centers, no, nga nagpasabot nga we are really practicing the exclusive breastfeeding, no, nga mga practices, the proper nga IYCF, the infant and young child feeding mga practices as well. And gina-promote yun na to ang Executive Order 51, katong milk code, no?
2: Yes, and so far, compliant ba atong mga dagkong establishment sa syudad karon?
10: Yes, maayong balita yun na magnumbing, no? Kay so far, ang kami sa Nutrition Division, gina-monitor yun na mo tanan nga establishments dari. So far, nag-comply yun sila sa mga breastfeeding room, na sila mga lactation rooms, and katong 40-hour nga additional break para sa ilang mga empleyado, ilag yung gihatag o gituman, no? And as well po sa itong mga health centers, tanan health centers nato, no, sa Cagayan de Oro, sa 80 barangays, na atay mga designated nga mga breastfeeding rooms yun para sa ilang mga clients, para po sa mga staff sa barangay mismo, no? Kaya para makapadayon yun sila sa ilang pagpasuso, mas kinaa sila sa ilang workplace, no? And padayon po atong mga Barangay First 1000 Days nga mga forums, atong mga F1K forums, maski sa atong mga hinterlands, gaabot na dito, no, para mahatag yun sa ila ang nutrition education nga gikinahanglan, labi na sa katong mga first-time moms, yes, nga katong dimension ni mo a while ago, nga kinahanglan yun sila nga the more i-push, no, nga mag-engage yun sa breastfeeding, kaya naiuban nga daghan o ganang mga hearsay,
2: yes,
10: no?
2: Yes, kaya first attempt pa lang magsakit na gani ang atong dinadayon mag-second attempt, ma... malimtan na lang dahil ang pagpasuso, ma'am.
10: Yes, inana igyud magnumbing na apoy uban nga kanang tungod kay mauning giingon sa apuhan. Na labi na kung kanang spoiled kaayo, no, sa apuhan. So diretso din mo advice ang apuhan o dili mao, no? So kadto siya kana nga mga kuan practices sa mga mama, somehow ato na siya nga correct, no? Okay, tungod sa grabe na ito nga campaign sa breastfeeding sa tanan barangays, no? Kay series gyud ato mga lectures, and we also have mga First 1000 Days Forum, labi na sa KSB ni Mayor Clarix Uy, and naapo tayo milk letting activity together with the J.R. Borhang Human Milk Bank, no? Paghimo po og mga breastfeeding-friendly workplaces o malactation room sa mga tanan trabahoan dari. Even atong mga national offices, gakontak na sila sa mo sa office para mamonitor po na mo kung compliant po yun ilang breastfeeding room.
2: Yes, kami,
10: no?
2: Ready mi, pero dili pa ready ang personnel. Si Magnum Cheryl, kaya nagstuawi pa man eh. But anyway, mama, so, sa inani nga mga hulagway karon medyo gaka... menos na ginoon, gagawala na ginoon itong Magnum Cheryl tong medyo ang kaulaw sa nanay, yeah, nga magpa-breastfeed while on public transport, while on public places, no? Kay gumikan lagi nga walay insakto nga lugar nga pwede lang ka magpasuso diretso si mong bata, no? So gawas atong mga katong mga huramintas ngayon dalon, Magnum Cheryl, no? Just to cover you up, kay para dili lang yung lugar mo ma-expose ang dapat i-expose, no? Pero still, ang atong mga ordinaryo nga mga mulupyo, mga katawhan, open na po sila kaayo sa inani nga mga sitwasyon. Mm-hmm. When it comes to a certain circumstances nga maka-encounter sila nga naay gapa breastfeed nga nanay, so sila namang share away na lang sila bali para dili makita or i-assist na lang mismo into a particular place nga makomportable si nanay.
10: Murag na normalize na gyud no, mm-hmm. kanang murag normal na lang siya nga part gyud sa komunidad ang mm-hmm. breastfeeding no. Mao nang kay dako gyud kaayo ni siya og kanang mahatag nga maayong epekto sa atong bata no, mm-hmm. labi na nga kanang proven and kuan gyud, proven and tested gyud nga once breastfed ang bata magdako gyud siya nga himsog no, layo sa mga sakit, mm-hmm. as well pud ang mama dali ra kay makarecover, labi na karon nga tungod sa climate change, di ba, dali ra kayo ta magka colds, magka flu no, mm-hmm. so tungod sa mga immunobodies nga gakakuha nato no, kanang immunity factors nga kuha nato sa breast milk no, mo nang dali kaayo ta maka recover sa mga sakit-sakit no.
2: So fighter si mami, dili lang sa pagpanganak, pagbati, pagpanganak, kundi sa pagpasuso apil
10: maujud
2: mga friends no. Now sa pagkakaroon na una nato nga i-consider yan is ma-lesser ang gidaghanon sa mga bata nga madala sa balay tabalanan. So far Magnum Cheryl, sa imong experience sa JVH, di ba, lisod, i-influensya ang, na mag-usay, sirado na daan, Ms. April, di ba, ang una-una sa mama. Struggle is real, Gapon, Magnum Cheryl, sa inyong pag one-on-one lecture.
11: With our exposure, Magnum Bing, kaya sayon man ang mga mama, from the very beginning, di pa lang sa labor nga, nag-perma na sila nga bawal ang butilka, bawal ang formula milk. That is why,
2: napabay, katago-tago, karon.
11: Actually, murag mahadlok sa buntilan. Mahadlok sa buntilan pag napingkay. Diha pa lang sa pag-start sa labor, naa naman sila gipirmahan. I-remind sila nga, the moment manganak sila, bawal yun. That is why pag-adyo sa taas, i-reinforce na po sila again. And with the help of the Human Milk Bank, no, nga magkarong August madumbing, no, mag-third year anniversary na ang Human Milk Bank sa
10: service
11: ko. Dakong tabang yun magkumbinga in a certain hospital or in a certain community na agay mag-look out, bitaw, look after sa mga mama nga pasusukay. Pero siya separate manggod nga program nga ang iyagi yung pare sa sinatrisyon ang usas sa ilahang mga program kay kanagay magtanaw sa benepisyo. Labi na kinsa to nagpasusukay. So, mindot kayo siya nga ang mga mama lagi mag-kuan sa ilang mag-atiman nga ma-remind sila, aside sa atong holistic approach na health, pero naagi mga gintakupan o kanabitang mga staff na in charge for that. Kaya sayon man talabi ng first time nga mama magdumbing lisod, gaya si Ma'am April, kasayon din ana, kung sa ka-struggle pa sa ang first time nga mama. But if the mother is oriented already, the moment burus pa lang, maugi ng burus pa lang, dili nang sa panahon nga gakalisod ng patutoy nga nanang bata, sila duha gahilak na magisod mataana. Pero kung burus pa lang, with the help of the city nutrition magmumbing sa community, na burus pa lang, ginaorienta sila, pagpanganak dahil nila, nana sila'y background on how to breastfeed.
2: Ms. April, unsa kadako nga epekto alang sa usa ka inahan nga gustong magpasuso, ang mind conditioning, no? I-condition na niya yung utok, emotionally, physically, nga magpasusugin ko ba sa mga anak ko? Nya, ang uban na ba dayon? Madisappointed sila when it comes to pag-abot sa panahon nga nanganak na, nya, dili nila mahimo.
10: No, magdumbing so dako yung kay value or dako kaayong epekto ang mind conditioning no kay once naka-set na sa mind sa mama nga magpa-breastfeed yung ko, mag-exclusive breastfeed yung ko sa akong baby, no, susugod pa sa yung pagburos mismo. Iyan ito, i-follow kung sa mga good nga practices nga iyang nangatunan, no? Kay grabe man ato ang pagkuan karon sa mga sa atong pag-implement sa atong first 1,000 days. So, kani siyang first 1,000 days, pagsugod pa lang sa pagburos sa mama. So, grabe na nga lecture, ana. Lecture, orientation.
2: Pwede palagin mo, sunod na lagi kasi kahilag man.
10: O, kanang, maragihatag yung tanan sa mama para mapasabot sa iya kung unsay yun ka-importante nga magpa-breastfeed, nga from 0 to 6 months, iyang breast milk, yung ihatag ang baby, no? So, kung nakaset na iyang mind, ana, maski unsa pa nang i-feed sa iyang mga palibot, no? Somehow, dili siya madani. O, kung naapoy full support sa pamilya, sa member sa pamilya as well, no? Importante yun kaayo nga ang nakapalibot pud sa iya, ga-suporta pud sa breastfeeding, no? Labi na iyang partner, no? Kay ang pagpasuso, kinahanglan ni siya tanan, emotional, no? emotional, sa pa psychosocial, no, tanan
2: physical.
10: So dapat naka-prepare gyud si mother, maunang need gyud nga na i-support ni partner og sa tanan miyembro sa pamilya, no, kay kung inana ka supportive ang community as well, pati pa iyang family members, so kinsa may dili magpasuso, di ba? So, kay sila naman gyud nag-push, no, so mas syada gyud nga inana gyud unta ang mahitabo.
2: Oh. No, go ahead, Magnum Cheryl.
11: Ma'am April, na kay dugang anak kay we are talking about mind conditioning, and remember the milk is created in the brain, o nga atong tutoy mura ginagawasanan.
10: Yes.
11: So, karon magdumbi, Ma'am April, di ba sa kanang nesting period bala, binakaroon kay add to cart sa batinadaghan sa mga mama.
10: Add to cart.
11: O, ang mind conditioning at inahanglan sa diha, pagburos pa lang ni mo, ayaw nagpalit og butilya.
10: Yes.
11: Kaya nayo pa mag-think, just in case lang daw, ma'am, just in case lang man, ma'am, nga kanang walay mo agas. Mm-hmm. Ayaw na. Kay if you are conditioned already nga, naagi mo gawas
10: exactly.
11: The moment mga nakok, ayaw na pag-apil og butilya sa imo ang mga dalunon sa hospital. Mm-hmm.
2: Oo, di ba? Ma-unload pa imo ang mga dala pag maglakaw ka,
10: mag-save pa ka.
2: Oo. kaning tuong mga out of confusion lang sa mga first time mother baka, or bisan man ganing mga second or third time mother, ga-exist ba gid ning mga inverted nipple, Miss April? Kay sila pa wagi mo gawas nga gatas kay baliktad ako ang atngal. So no, mangina nimo tugso ko na lang.
10: Bali na atay mga pamaagi ana, no, sa like sa mga health centers, sa sila mga pamaagi ana to mga midwives and nurses para matabangan gyud ang mga inverted nipples. And sa frequent sucking pud sa baby, actually ang kanang ang uban nga inverted nipples makuan ra, mabalik ra sa normal. Mo nang gina-advise ginamo nga ipasuso lang gyud always si baby kay sa sigig suck ni baby mo saka raman na siya, balikan ng murag ka ng nakabantay, tagka ng murag rubber nga na ato sa ilalong.
2: So murag siya gawag hangin.
10: Mukuan na siya, mugawas na siya.
11: Ma-vacuum
10: siya sa pagsak ni baby.
2: So yes. Tagaan na itong trabaho ang bata, mintras pet, ano pa siya, masuso pa lang siya, mag-struggle sa siya gamay. Anyway, mga magdong friends, so, sa inanitod nga sitwasyon, duhaman gyud ang suso sa mama. Sila daw ang sulod sa isa kasuso ang gatas, ang sulod sa isa kasuso tubig. So dili na kailangan paimnon pa nimo si baby og water.
10: Oh yes, magnumbing mo nang ginaingon nato nga exclusive breastfeeding mo nang even water dili gyud ihatag kang baby. Mm-hmm. Only gyud breast milk ra gyud. Bawal gani pud ng mga multivitamins, no, nga ihatag sa baby like nang noon nga tiki-tiki na,
2: yes,
10: no.
2: Oh.
10: So bawal na siya kung we say exclusive breastfeeding.
2: Mm-hmm.
10: Purely breast milk ra gyud.
2: Yes.
10: Even kanang pacifier ginabawal na siya.
2: Oh, matingala ka nganong may problema sa dalungan akong anak. Di usa dai nang pacifier. Pero well, na magid lugar ginikanan nga mo gamit gid lugar ana, no? Always on the go ra bagina na. Must bring a musting to bring ra bagina sa ilaha, no? Well, inyo ha man ang katungod, wala man ta nagpugong sa mga katungod nato diri, but kita mismo ga introduce lang kita sa mga benepisyo nga makuha nato in exclusive breastfeeding alone, no? Kay dili dapat mag-worry nanay, no, nga imo raging gatas ang imuhang ihatag sa imong anak in the first 1000 days, no?
10: Yes.
2: Because gitun-an na sa to mga eksperto nga insakto ra sa iyang gikinahanglan.
10: Oo.
2: Ang gatas nga iyang masusugikan sa imo, that is guarantee kung si nanay gakaon og masustansya po, Miss April, di ba?
10: Yes, magdumbing.
2: Unsa ba kada naatod tayo ng utana diri abaya sa ato nga Facebook Live. Paingapon, Magnum Bing, Magnum Cheryl, na ako'y pangutana. Okay ra ba everyday mo kaon pirmi o gulay nga kalamunggay? Ilanin doon kayang pangutana.
10: Tsara kayang pangutana, no? Kay, of course, no? Kana pahinoon nga. Kana siguro siya na siya tanom sa iyang tugkaran yun, no? O abunda siyang malunggay, no? So, dako kaayo na siya nga, tsara nga, kuan, no? Dako siyang epekto nga. Maka-influence po siya sa iyang mga kauban sa, kuan, no?
2: Silingan.
10: Yung mga silingan, no, kay maayo gyud nga everyday kamo kaugulay kana painoon nga naa sa tugkaran, di ba? Mm-hmm. Libre na, no,
2: walay problema kada adlaw, basta kalamunggay or gulay lang, no,
10: gulay.
2: Ay lang intawo ng mga processed food.
10: Yes. Oh, sakto.
2: Kay kana
10: mo
2: di maayo. Now, ang pag-produce o gatas, nga na ay blessed gigayo nga mag-serit-serit lagi na siya dag walay sirbato. Pero nagin po yung uban na ginuton kay Miss April.
10: Yes.
2: Unsao nila nga masusama sila sa ubang mga nanay nga makashare pa pod sa ilahang mga gatas na nagkinahanglan.
10: So, katong mga mothers, no, nga gakabalaka kay gamay, gido ang gagawas, no, dili gina siya angay ikabalaka kay sa frequent suckling ni baby o sa magka as months go by, no, mudaghan na yung nagawas, no. Ang ibutang lang yun na to, dapat i-condition, sakto to, mind conditioning. Kay kung worried na kay ka, mas stress man ka ana, no. So, ang atong hormones, musignal siya sa atong brain nga kanang munang damor nga mo gamay na hinoon ang breast milk production. Pero dili na siya pasabot nga walay gagawas, naagyod na siya. Only lang kinahanglan lang yun siya og time pa, no, nga kanang mugawas mo lang frequent suckling yun, ipadidi lang yun si baby left and right, no. And kanang dapat naapot tayo mga massage techniques, no, nga pwede na to i-ano, i-massage na to atong breast, hinahinay atong back, para murag relax kaayo ka ang pagpasuso, dapat relaxing man siya, no. Dili ka nang murag pinugos, no, kay once pinugos murag dara man gyud makuan, maski unsa atong gabuhaton kung pinugos, di ba? Dapat we always love what we are doing, man good.
2: Yes.
10: So appeal ang breastfeeding anak kay para mo flow gyud ang gatas iya, no. And kaon lang yun ta, no, sa masustansya nga mga pagkaon, no,
2: o
10: supplements.
2: Unsa ka dako og epekto og tabang ang pagkaon pag inom og sa daghang sabaw? Sabaw ha, mga Magnum friends, sabaw. Unsa nga sabaw?
10: Kanang mga naay mga malunggay, mga green leafy vegetables, no. So maayo gyud kaayo na siya, no, kung gapasuso ta kay kaning magpasuso ta, permitim ta gutumon.
2: Yes.
10: Murag permitim pud ta uhawon, no. Na experience ra ni mag ni Ma'am Cheryl, no. So eksperto na makainis si Ma'am Cheryl sa breastfeeding. Kay buyag na buyag kay ang mga anak, no.
2: Oh, pagbalik niya Miss April, daghan na po siya technique nga ma-share.
10: Ba'am, buyag-buyag po na iya ang breast milk production.
2: Yes.
10: Maunang makadonate pa yun siya, no. And I remember tungod
2: ako
10: sa
2: murag dugo lang sa karon ako ikadonate.
10: Tungod sa kaabunda ni Ma'am Cheryl sa iyang breast milk, murag nakabuhat pagani ni siya ganang katong sabon. Murag baka Ma'am Cheryl to imo to, ma'am, no.
2: Malunggay powder?
10: O gatong
11: pwede rin gihapon.
2: Puhon.
10: So katupong mga abunda po nga mga mama sa breast milk, amo po mong gi-auhag, no? Nga kanang every time na tayo mga milk letting activities, you join us. Kay dako kayo na siyag tabang, no, sa mga babies na ito nga nasa NICU,
2: yes,
10: no?
2: Yes.
10: Labi na katong mga abandoned ng mga babies, no? Masila yun ang mga beneficiary na itong mga milk letting activities, no? O katong mga gatas nga naas sa Human Milk Bank sa GRB.
2: Pila ka mga milk letting schedules ang nakahanay na ito for the whole month of August, Miss April?
10: So far, no, kay since starting first day pa man karon sa August, so ga-plot pa mi sa schedules, no, kay para makuan pod, ma-plaster po namo together with the GRB ang mga milk letting activities. But almost mga tanan barangays, no, gakandakit ang mga first on to Sunday's forum and milk letting activities. And all Saturdays nga natay KSB, naapod tay mga milk letting activities, ana.
2: Yes, nanay, no, sunod-sunura ang KSB nato nga team. Kay aron makashare ka sa imuhang gata sa mga nanay di ang abundan. O padulong na baka lutason ni mong anak, no, sayang kay na imong gata. So di pa niya, di niya maato pag suso. Labi na, ang kusog raman magdede, ang laki. Magnum Cheryl ba, Miss April, na-experience ba nimo mga batang laki ang kusog magdede, dili ang babae? Magnum Cheryl? Lahi?
11: Pareho sila actually, ang lalaki, murag sa ako ang experience kinama sa laki, ang babae po.
10: Yes!
11: Ang lalaki, medyo kusog yun lagi siya. Ang babae po, kusog siya. Pero, ato lang i-emphasize sa ilang, the first 6 months, kusog yun na magtutoy ang bata. Nga naman, ang soul niyang nutrient is coming from breast milk sa mama.
10: Wala
11: sige ginatang tutoy. So it ang uban na may kuan gihapon magdumbing ilang girl kay paspas, may ilang boy kay masina. It depends on the child. Pero usually, no, based on the experience of others, kod ang lalaki gyud daw mas kusog. But it depends kay gihapon sa bata.
2: Oo, kay wa man si ang papa daw kuno. Kidding aside, ang papa mas kusog daw magdedi. Oh, censored ba kapag dong friends ha? Oo. Now, ano sa man to naka-schedule Miss April atong official nga opening nga ceremony sa ato ang whole month celebration? Nining tuiga.
10: Bali na ito iginakandak nga hakab sa uro karong August 13, no? Ipahigayon ni siya sa Pearlmont Hotel, okay. No? So na atay mga, atong mga participants ani from different barangays, mga lactating mothers ni nga magsabay og latch.
2: Hala, ganahan kayo kung tanaw ano. Pila ba ito kabuok last year, Magrom Cheryl, 50? Ang nagdungan?
10: O, mas daghan pa yun. Mga 100. May ana mo ang kuan.
2: So, open siya?
10: O, open siya sa tanan barangays, no? Mga lactating mothers na to.
2: Okay. Unsa pag-avail nila? Muwad to lang sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay health center?
10: Oo, bali, mag-coordinate lang sila sa atong mga barangay nutrition scholars, no? Para malista sila, then mauban sila dito sa atong hakab sa uro. Then, apo tayo milkletting ginakandak-ana during sa hakab sa uro.
2: So, ayaw worry mga magdong friends, no? Inahan ka man diha karon nga gapasuso mo. Gusto ka mo share sa imong gatas. Libre ba ang katong murag pouch? Ano siya tawagan na nila?
10: Ay, breast milk bag.
2: Bag. Oh. Namang ipanghatag na libre kay medyo pricey sa amnesia palito, no?
10: Daghan na kayo na siya sa online, no? Nga kanang naay barato, na po'y mahal, no? Pero once na ata sa milk letting activities, provided na siya, okay. No? Pati ang breast pump, no? Kung galisod man o magmanual ang mama, so pwede lang natin mga breast pump.
2: Wow, digital na ilahang breast pump karon, no? Sosyal na. Dili na ka itong na-i-cup, Magnum Cheryl, nga pislit-pislitong tanim mo to yung rubber.
11: At tuklat, nagyapon sa anan, Juan.
2: Mamador, mamador pa daw ko noon. Sa pabatang anyuhan na pa ba yung mamador karun? Murag,
10: una, pagyapon. Pero
2: gamay na
10: mostly
2: lang ang gagamit. Kato na digital na
10: gyan. Kato na yung mga kuana.
2: Electric na nga kuana.
10: Na gani, tayo mo order online nga ka ng convenient kasi sa mga working mothers nga.
2: Well, galingkod lang sila.
10: Galingkod lang. Isaksak na. Murag, imo lang siyang ibutang sa imong suso. Then ka ng, nalaka i-press nga button. So, kuha na din siya.
2: And then automatic, so, diba? Ang ilang container, detachable na siya. Niya mo, dahil na to siya ang storage niya.
10: Oh, yes. Oh, diba? So, dili halata nga nag-andek ka, nag-produce kag liquid gold dito while working, diba? Diba? While working. Multitasking maning mga breastfeeding moms.
2: Mga superwoman lagi, uy.
10: Yes.
2: Anyway, Miss April, na ba kayo gusto idugang pa i-share sa ato mga viewers and listeners karon before we let you go, kami John ni Pop ni lapas na Magnum Cheryl atong oras, please go ahead, ma'am.
10: So sa tanang mga nanay nga nagpasuso karon, ayaw kamo og kaluya, no? Dako kaayo ang inyong gipuno nga pundasyon sa panglawas sa og maayong kaugmaon sa inyong mga anak. Og sa atong komunidad, mga barangays, no? Labi na sa itong mga barangay nutrition committees sa tanan 80 barangay sa Cagayan de Oro City, suportahan og paliguno nato ang mga maayong pamaagi nga nakatabang na sa atong mga inahan. Usab, breastfeeding for a sustainable start in life, strengthen what works. So, maulang to siya. Og in behalf sa atong Honorable Mayor Clarex Uy and our City Health Officer, Dr. Rachel Dabadilla, and our City Nutrition Action Officer, Ma'am Caroline Cabunok, dako kaayo among pasalamat, no, for always inviting us para makashare mi sa among ginagmay nga knowledge, no, sa atong mga listeners sa Magnum Radio.
2: Okay, there you go mga Magnum friends. Inyo nabati si Miss April F. Monsanto, atong registered nurse dietitian o nutritionist dietitian 3 o kasamtang coordinator karon sa City Nutrition Program sa atong syudad, mga Magnum friends. Starting today and the succeeding days to come sa whole month of August as we celebrate the Breastfeeding Awareness Month din sa syudad, no? Inyong makakita ilang mga beauties. Pero si Magnum Cheryl on beauty rest pa siya karon, mga Magnum friends, no? Hopefully, atong mga kaigsunan mo duaw sa tagsa-tagsa ka mga barangay health centers ninyo. Alang usab sa ipagayon nga hakaba karong August 13 din sa atong syudad. Suportahan ta mga Magnum friends, no? Tanan nga makahatag na itong natural nga mga benepisyo kay gawas nga wala tayo magastong dagko, yes. Mga Magnum friends, no, we are all healthy and well. Magnum Cheryl, 1 second, go ahead.
11: May papaminaw sa tanang mga breastfeeding mom dahil magdumdingin. At silang gina-remind, labi na karong panahon sa August na mag-share yun sila sa ilahang gatas. The more you give, the more mudaghan. Wala na itong concept nga, takpura manipura sa akong baby. Oy. The more ka muhatag, the more mudaghan o magnumbing, no? Dili lamang sa JRB na po sa NNMC, no? Nga hospital na naghinahanglan jud kaayo ang bililhon nga gatas. Dili lamang dugo magnumbing, apan na pilang gatas. na pwede, no? Pwede tayo makakontribute hapon.
2: Okay, there you go mga Magnum friends. Inyo nabati ito mga dinapit nga bisita karon si Magnum Cheryl via Viber video chat atong nakauban karong hapuna. Og kaming tanan manghinaot nga sama sa naandan sa matag Sabado nga nangakahanay natong mga isgutanan pagpalambo sa atong panglawas. Ato ka na ang kakuhaan sa pagtulunan. Magamit ta sina daw tanga pagpagabuhi. Dumduman lamang yun ato sa kanunay nga ang pagatiman sa atong kaugalingon susama lamang sa pagatiman sa atong mga tanom. Kinahanglan kini nga atong pagagalamon aron himsog kita sa tanang panahon. Magunsa man ang sapi kon sa lawas lamang pauli.
11: Daghang salamat mga Magnum friends sa inyong pagpaminaw sulod sa usa ka oras matag Sabado. Sa tulumanong Magnum Health is Wealth programa nga magdalit kaninyo o kasayuran sa kabaskog sa panglawas, kahapsay sa panghunahuna o kaligan sa pagbati.
2: Hangtod susunod Sabado kaming tanan manginaot nga ang grasya o kaloy sa Diyos magauban ka natong tanan. Kini na lamang yung mga alagad sa kahimsog sa kanunay, Magnum Bing Abukay Jacinto.
11: Ang si Magnum Cheryl at Ilan Gailowa ang inyong nurse on the air.
2: Dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
11: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Health is Well. Mag-unsa man ang sapi kung sa lawas lang pauli. Hangtod sa sunod Sabado, sa samang takna o samang sibyahan, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
12: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
13: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
14: VTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Tuloy na ba si Manoy? Wa na gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o the sugar cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 mubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindoro ng Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
18: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Minsa ka ako magpa-HIV testing ta.
19: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
3: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
20: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay hinungdan?
21: Nawad-an kog daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
20: Ha? Ngano man?
21: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kunukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
20: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
0: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
15: Ito balit ang Magnum Tuganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 Street Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan, Bureau City.
22: Balitang Magnum, tayo tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
15: Alas 6:15, kaila kumusta mga ibera karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum lokal pagkabusar sa ubang mga depeserong sa kinam nga nagikan sa gawa sa Kagenduro. Hinungdan kung anong gipatuman ang ordinansa sa dakbayan sa atong Magnum National Local Water Utilities Administration. Gipasusi ang mga lokal nga water district dunod sa umabot nga El Nino sa atong Magnum International. Mga nasul nga membro sa ASEAN nanawagan sa pagwagtang sa nuclear weapons sa atong Magnum Business DA. Ibalikon ang digital surveillance sa kadagatan sa Pilipinas aron mapugngan ang agricultural smuggling. Sa atong Magnum Entertainment, Mirela Soriano, giulagway ang walay paingnan ang ilang relasyon kanito sa iyang amahan nga si TV host si Willie Rebillami. Sa atong Magnum Sports, Pinoy Olimpiano Paul Volter Ejobiena nakabawi o man sa iyang pagdaog sa First International Pole Vault Meeting sa Cathedral Square sa Germany.
22: Balitang Magnum.
15: Mga Exxon, kumusta mayong gabi? Karon adlaw-adlaw karon ng Sabado, Agosto 1, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
23: Og Magnum Chingindrina Enriquez.
15: Og karon sa retail sa Magnum Lokal, iklaro karon ni RT Overshare Kagawad Eric Salcido nga usa ang pag-abusar sa mga pasahero nga sakyanan nga nagikan sa gawa sa Kagenduro ang inunganong nga gipatuman ang ordinansa sa dakbayan nga nagdili kanila nga makasulod sa sindro sa dakbayan. Mato ba na Salcido nga daghang mga nag-alis sa same recto avenue guban pa nga kadalanan nga nakadugang sa kahoot sa dagang sa trapiko. Gawa sila nagreklamo sa ang ubang transport group tuod kaya apektado usab ang ilang pamasayro kaya i-pick up man unaman sa mga depasayro nga nagikan sa gawa sa Cagayan de Oro.
24: Taron manggot, imong tanahon manggot, kabi kayo kabusado ang mga transport vehicle diya ng mga modern gani. Diya nas ayala mag-ali. Bawal manggot. Diya nas ayala mag-ali. Sa Nazareno mag-ali. Diya napit sa Gaisano mag-ali. Niya ang ilang sakyanan maglinya desk Corrales Extension. Maka-create na sab o kanang traffic na sab desk Corrales Extension. Muna nga isudyuan sa for one month. Hangyo nga igo lang yato doon niya. Kumuatod sila, kung dilit na sila ipagod sa same recto kung galing tugutan ni Mayor. Purpose nato ng di pasudlon pag di congest man ang recto. Kadua, nagreklamo ang atong local transport group. Nagreklamo sila kay wala lang sila ma-pick up na pasayro. Kay gi-pick up naman nila gikas Bugo padulong sa lapasan. Ila naman pick upon tong naman sila. Muna nga ang LPTRP dili ato ma-implement kung dili sad ni implement ang section 120 sa codified ordinance of traffic code.
15: Ang payag ni RT of kung ni RT Overshair Kagawad Eric Salcido.
23: Gibotyag ni Local Economic Development Investment Promotion Officer John Asuncion nga dili mamuhunan dini sa dakwayan ng investor kung nakitang nagpasagad ang lokal nga gamhanan sa pagtubag sa dagkadaiya nga problema. Kinilabi na sa hisgutanan sa kahuot sa trapiko, basura o baha. Mato ni Asuncion nga kung way aksyon nga buhat ang syudad, wala untay dagang negosyante nga nagtinguhang mububo sa ilang puhunan dinhi sa Cagayan de Oro.
25: As part of the business sector and as part of my mandate kung mag-atubang ng mga negosyante investors, dili sa nasya pwede. Ang atong nakita karon is more of a question is how bad na bay gibuhat or wala. Napanginaw ba ba ang gobyerno or wala na? Pasigmanhin na. So, mga na siyang importante ang pag-gauge nila. Siguro mahulog na po, siguro na nagpataas tagbang po karon. But we would not have this much investments if wala ilang pagsali. Kung ilang pagtanaw sa itong problema sa basura, problema sa traffic, problema sa urban flooding, kung ilang pagtanaw, dilip na niya maayo sa isa ka developing and aggressive city, buhani pakahap sila.
23: Ang pamahayag ni Local Development Investment Promotion Officer John Asuncion.
15: Alas 6:20 na sa deklaro karon ni Oro Chamber Chairman og Board Chairman sa Board nga Dr. si Dr. Irene Floro nga nagang prioridad ang nagulat sa mga micro small medium enterprises kon MSME sa pagsalmot sa mabot nga 35 Mindanao Business Conference kon MinBescom karong Agosto 11 ug 13 ning tuiga. Padto pa ni Floro kinsa conference director usab nga sa MinBescom nga lakip sa ilang gilapit ang small business corporation, land bank o ubang financial o financing bodies aron makatabang sa mga MSME sa pagpalambo sa ilang negosyo.
1: We have tapped specifically the Small Business Corporation, ang SB Corp. If you are an MSME, if you are a one-year-old company, you just bring your business permit, you can access a 300,000 funding capital outright on that day. Apply ka dito, i-assess.

0: to be able to help our micro, small, and medium enterprises.
1: Ang payag ni Euro Chamber Chairman o Board of the Board sa 35th Vice Comimbiscon Director o Dr. Irene Floro.
2: Gibuksan karong adlaw ang Higlife Festival Market 2026 sa Rio de Oro Boulevard. Giniisip kabahin sa kalihukan sa Higlife Festival nunod sa kapistahan sa Dakbayan. Nagadyang booth ang nag-display sa pagkaon og non-food items nga nasa naisgotang lugar. Busaon sa panyugulat, bisitay ang Higlife Festival Market 2026.
1: Ito nga namigil ato sa Arawaton, Bi, si Magnum Risa Cruz. Kumusta na, Magnum Risa?
3: Yes, Magnum Jewel, live. Bakit nabi karoon sa may Rio de Oro Boulevard, Magnum Jewel. Gidagsa na sa dagang katawahan ang Festival Market 2026, Magnum Jewel. Sa iranta, kini ang adlaw sa pag-unang pag-buksan, Magnum Jewel, no? Sunod nga po sa mga kiribang sa itong July Festival sa Cagayan de Oro City. So do ang security din, Magnum Jewel. Naka-plaster po ang atong kapulisan sa Police Station 1 de Victoria. O ganyan man ang entrada na bahay, dinagyo po yung mga guard. No, nag-aroon sa mga bawal gyapon ang pagbit-bit sa mga hinahit na hinagiban na Magnum Jewel. O ganyan pag napitinan i ka mga nag-display sa ubay-ubay na guard. Mudaga na sa 15 mga kanindulga-tulga ang nag-display karong panahuna. Kalalain lugar Magnum Jewel, no, plus laban yung mga pagkaon. O sa manggit na kanibang mahalin kung sa panahon ang Festival Market. Kiyatan po sa tanan. So, daw yung mga batanon, kaya naman gipo din ang jagginganan. Magnumajue, pag gumanin mo jagging, pwede ka mukaon sa mga baligya din yung mismo sa Rio de Oro Boulevard. So, gani, Magnumajue, kaya po na napitinin na ito mga katawan sa kinibang lugar. Kaya na ito mga kapulisan sa pagmonitor sa kapsay, galinaw, ikan sa pagsugod sa kinibang open sa mga festival market. Ang tapos ninyo Magnumajue, pamaningkamot kita sa mga kainabi o sa mga otoridad, no, kung sabay pumaagi o sabay orasa. Aman or mag 24 hours makini magdamajuel. So, kasumukasyon, hindi si Maria de Oro Bolivar at pagunagway sa Festival Market 2026 para sa Balitang Magnum, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balita o Serbisyo Magdamadyo.
1: Right, salamat din naman tayo, Miguel. Si Magnum Brisa Cruz sa Boulevard de Oro. Doon na yung mga sugod-sugod na, Magnum Ching, no? Kasagari na, kaon man.
2: Oh, diha,
1: gaya. Muna lugar na diha. Pero at least, di pa kinaghan, no? Kay bago pa man. Oo, kaon. O, na yung mga, kwan, mga chichiria, di ba? O, na yung mga baligya diha. Oh. Mambing, to, nakapalitin to diha. Sige, tilawan tala, Mambing. Kanangin mo na palitin to. Okay, Miguel, sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter.
1: Aminata may kailan sa Magnum Kia Villanosa diya sa Katoy Vicente Roa Hastings atong dakbayan. Magnum Kia, kumusta ba itong dakas sa Pico de Acaron?
5: Yes, Magnum Joel, so far dahil to moderate traffic na katong sa Tiandi karon sa may Captain Vicente Roa Hastings atong asyudad labi na kaya medyo luwag po ng dagan sa Pico karon Magnum Joel tungod kaya ang uban po dahil tingpamuori na po sa pipinapod ka mga trabante at hindi nga mga privado ang establishment po din Magnum Joel. Ganyan man, kung isgutan na diri karon ng alakaw sa panahon, wala may angay kabalakan kay so kuhay kagabi, maraga ulan-ulan mo itong Magnum Joel pero karon wala may totality. Wala po yung mga sinyalis so mapagpanagop nga itong nga masipratan sa kawanangan nini nga mga orasa. Itong ito nga pagulagway sa kosmonaut ng sitwasyon sa dagat trapiko. Gikan din sa kosmonaut sa may Captain Vicente Roa Hay Street ning atong asyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23 Kia Bilin o sa sumalita o servisyo.
1: Alright, salamat din naman tayo may gala si Magnum Kia Villanosa. Din ito may gala karoon sa itong mga dagong balita nasyonal. Isiguro karon ni Attorney Jose Salonggang parang gisusi karon sa local water utilities administration kon LUA ang mga local nga water district nunod sa umabot nga El Nino. Giagad sa ni Attorney Salonga ang publiko nga magdaginot og responsable sa paggamit og tubig.
6: So meron tayong mga memorandum circular to examine yung ibang natin. Kasi yung water districts, marami yung mga deep wells. No? Mm-hmm. Yung iba dyan hindi nagagamit. So chine-check natin and pinapa-examine natin kung na-recharge na ba yan.
7: Mm-hmm.
6: At secondly, we are financing water source development programs for water districts na may mahanap at merong magagamit na water sources for their water districts.
7: Mm-hmm.
6: We are also encouraging water impoundment activities. Kung meron sila at kaya, we would be happy to fund such activities for rainwater catchment, impoundments, or weirs na magagamit ng water district to augment their water sources. Saka ultimately, kailangan natin magtipid.
7: Mm-hmm.
6: Kasi 20%, ang standard natin sa water district is 20% NRW. Yun ang gold standard na, international standard, it's 20%. Mm-hmm. But ang ibig sabihin nun, 1/5 of the water we get, nasasayang. So,

0: ang ano talaga natin dito, ang weapon natin dito is pagtitipid. Responsible use of water. Malaman natin na importante.
1: Ang payag ni Attorney Jose Salongat Visador sa LOA.
2: Giklaro ni Attorney Michael Poa, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Nga andam silang i-cross-examine ang mga posibleng testigo sa prosecution team alang sa Article 1's impeachment trial. Mato di Poa, wala ikalambigitan sa korupsyon ang mga pangalan nga gipagawas.
3: Ilalatag mo talaga, kumbaga may kwento kasi yan eh, di ba? So inuna lang nila dun sa part ng encashment, no? Kasi dun nagsimula eh, di ba? Na nakuha ng SDOs yung pera. So kung saan napunta, that will definitely be discussed in the next few hearings, no? That's why yun naman talaga yung magiging trajectory ng trial is to establish kung nakuha na yung pera ngayon, saan papunta yan. And ang trabaho naman namin sa defense is really to cross-examine those testimonies and to show the public na wala namang hindi kaaya-aya o katiwaliang nangyari.
2: Ang pamayag ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng member sa team ni Vice President Sara Duterte.
1: Alas 6:27 na sa pagdeklaro sa Benin House Prosecution Member Congressman Joel Chua nga mabuto lamang ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte human mabati ang mga ebidensya sa prosecution o depensa. Matupad ni Chua nga kinahanglan unang mapresentar sa prosecution ang tanang article of impeachment apan pwede nilang i-waive ang nabiling mga artikulo ko, nagtuo sila nga igo ang ilang ebidensya aron maangkon ang conviction. Samtang presentar usab sa depensa ang ilang mga ebidensya ay mabuto ang mga senior judges kon convict o acquit ba ang Vice Presidente.
4: Once na namit na namin, sa tingin namin matibay na yung ebidensya at yung mga ebidensya ay magdadagdag lamang ng tibay. Eh syempre ayaw naman po natin ang mahabang proseso o hearing. As much as possible, gusto natin matapos na itong proseso nang sa ganun, ay madesisyonan na kung ano talaga yung magiging hatol ng ating mga senator judges. Kaya nga po kami, kagaya po dun sa ano, sa threat, sa kaso ng threat, nung supposedly mga 11 po yata yung mga testigo nila, pero after presenting 3 witnesses, napatunayan na namin yung purpose na gusto namin makuha.
1: So, ang payag ni House Prosecution Member Congressman Joel Chua.
2: Okay, pero kulang. Kini ang komento ni Ateneo The Manila University Professor RJ Aguirre sa Malabang State of the Nation Address konsona ni President Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Professor Aguirre nga dili bago ang mapahayag sa presidente labi na ang gidusong ni iyahang kinahanglan alang sa long-term solution ilabi na sa isyo sa korupsyon o tawhanong katungod.
5: Ano, tututukan ko yung delivery. So para sa akin, may pagka-okay sa akin yung delivery kasi well, ano siya, well-paced, tapos disciplined talaga. Pero masasabi ko na nag-sacrifice naman yung mismong pagkoconnect niya sa tao. Eh. So yun yung aking number one na punto dito. Yung number two, tama naman yung sinasabi ng iba na yung mga iba niya na-identify ng mga programs ay mukhang tinatarget nito yung, ano, yung mga pangailangan ng ating mga komunidad. Pero para sa akin, ano to eh, this is something that is not new. Meaning, especially last zone niya, no? So sinabi nga natin last time, di ba, parang tina-target niya yung mismong pangailangan ng ating mga kababayan, tapos yung mismong mga programa na talagang magpapagaan ng kanilang pangailangan nila. Pero ano siya eh, para sa akin, mukhang ano, parang tina-target nito yung pagpapataas ng kanya approval rating. So ako, ang parang nire-request ko, inaasahan ko sana nung nakaraang zona, ano yung long-term na plano, tapos ano yung mga programa na inalatag mo na pangmatagalan ba?
2: Ang pamahayag ni Professor RJ Aguirre.
1: Alas 6:32 na kanoon itong Magdumensya National sa Indonesia. Subli nanawagan ang mga nasud na membro sa Association of Southeast Asian Nations sa Konisian sama sa Cambodia, Indonesia, Philippines, Sukuban pa sa pagwagtang sa nuclear weapons. Matod subay sa report nga gimo ang mga nga panawagan na tool sa kipigayon ng Asian Regional Forum. Matod pa ni ERF ang pagbungkag sa mga nuclear weapon mao lamang ang paagi aron masiguro nga dili na kini magamit pag-usab. Isairan nga gimo ang maong panawagan tungod sa parayang gubat sa naglaing nasod din hulga sa tibuok kalibutan.
2: Sa unit of four-leg machine gikan sa China matod sa Washington nga kini usa ka delikado nga dala ang national security samtang gibuti ang usab sa China nga gihimo lang sa Amerika kini isip pamulitika alang sa trade issue.
1: Alas 6:33 sa karon sa itong Magnum Business gipalikon sa Department of Agriculture kung DA ang digital surveillance sa kadagatan sa Pilipinas. Kiniyaro mapugan ang agricultural smuggling. Kiniyaro man gipagawas ang bagong vessel monitoring system nga posibleng masubay sa mga otoridad ang lokasyon, kakusog o direksyon sa mga arisadong fishing vessel. Madre Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. nga makatabang kini sa pagsumpo sa mga illegal unreported o regulated fishing samtang mapalikon sab nini ang pagpatuman sa mga conservation measures aron na mapadayon ang kadaghanon sa isda sa kadagatan. Hinugang pa ni Laurel nga magamit usab ang teknolohiya batok sa pagpalusot sa mga produkto sama sa bugas, asukal o sigrilyo nga kasagaran gipaagi sa dagkong baypayon sa atong nasud. Sa atong forex rate ng usa ka US dollar, valor karon sa 61 pesos o 43 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 84 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 83 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 16 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 89 centavos. Korean won, 4 centavos. Ang euro, 70 pesos o 80 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Giulagway ni actress Meryl Soriano nga erratic o walipadul nga ng ilang relasyon sing amahan nga si TV host Willie Rivalame kani atong bata pa kini matod ni Meryl nga 9 anyos siya dihang nag-ila siya sa iyang amahan o magkita lamang panahon sa iyang adlaw na tawhan. Gidugang pa sa actress nga dili makanunayon ang ilang relasyon isip anak o amahan tungod kay wa siya nagdako kauban ang iyang amahan.
6: Very erratic yung relationship namin ng bata ako. Kasi syempre nakilala ko siya parang mga 9 years old na ako.
3: Ah, okay.
6: Right. Wala talaga akong, parang magkita ka, may birthday ko, yung mga ganun. So it was difficult at first. Kasi syempre hindi ako lumaki sa kanya. So yung hindi rin namin alam kung paano, I guess, on both ends.
2: Ang pabahayag sa actress na si Meryl Soriano.
1: Alas 6:35 na karon sa itong Magnum Sports, nakabawi si Pinoy Olympian o pole vaulter AJ Ubiana human sa iyang pagdaog sa first international pole vaulter meeting sa Cathedral Square sa Germany. Kini diha nga na-clear ni Ubiana ang 6.76 meters sa iyang unang attempt aron mag-una sa napulo pa ka mga atleta. Isulayan pa niya nga ma-clear ang 5.91 meters upon napakas kini sa tulo ka mga higayon. Mao'y ana sa ikaduhang pwesto si Abdel Salam Silfinin sa Qatar sa iyang 5.66 meters o third place si Wals Cole sa Amerika sa iyang 5.56 meters. Isairan nga sa WAPA ang maong kadaugan natapos si Viana sa ikaduhang pwesto sa meeting Madrid sa iyang 5.85 meters nga record. Mga eksyon nyo na bati itong kumplito ni Tali sa itong balitang Magnum Malakarong at Lawad na karoon ngayon Sabado, Agosto 1, 2026, ug karoon sa itong headline review. Sa itong Magnum Lokal, pagkabusar sa ubang pasero ng sakinan na nagikan sa gawa sa Kagendoro sa uihinungdan nga noong ipatuman ang ordinas sa Sarakbayan sa itong Magnum National Local Water Utilities Administration kon LOWA. Isusi ang tanang mga water district kanunod sa umabot nga El Niño sa itong Magnum International mga nasud sa membro sa ASEA na nawagan sa pagwagtang sa ilang mga nuclear weapons sa itong Magnum Pesas DA. Gipalikon ang digital surveillance sa kadagatan sa Pilipinas rumapugan ang agricultural smuggling sa itong Magnum Entertainment. Meryl Soriano, giulagway nga walay painan ang ilang relasyon kineto sa iyang amahan nga si TV host Willie Rebillame. Oga sa itong Magnum Sports Pinoy Olympian, oga fall vaulter sa AJ Ubiana, nakabawi uman sa iyang pagdaog sa first international fall vaulter meeting sa Cathedral Square sa Germany. Mga eksonte man lang sa agwasong katilingban, katawan ng labing gamhanan. Malaglay mga atong paruganong kum sa katawan ng matuman. Hangtulog makini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Chingintarina Enriquez.
1: O ba sa mga newswriters, Andrew Delgado, Chris Nerio, News Manager, Elena Curin. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangtulog ma, dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
8: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor CTC Building Captain Vicente Rua Street, corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
3: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
4: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: At angi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
5: Sabado Night!
4: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Oras may gala, alas 6:57 na. Welcome sa atong programa may galang Magnum Sabado Night Talk. Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ang uban-uban ta may gala hangtod sa alas 9 sa gabi. Sa atong programa may gala. Mao nang paminaw mo mga Magnum friends. Kung gusto kang mukatawa. Oh, inana nga kinatawaan bitaw nga gabuhak-hak yun bitaw. Oh, pampa good vibes nga programa ang Magnum Sabado Night Talk. Siyempre, mag-uban-uban ta ha. Mag-enjoy na po ta mga Magnum friends. Live na ta may gala sa Magnum Live. Kitang-kita ang ebidensya may gala karong gabi. And siyempre mga Magnum friends, punong-puno na sa mga atong programa karong gabi una. O nang paminaw mo mga igala ha. Oh, walang absent ngayon. Walang absent mga Magnum friends para ano mo, malipay mo may gala karong gabi eh. And syempre ba, August 1 na may gala karong panahon na no? Oh, Agosto 1, 2026 na may gala na nakita sa unang Sabado sa bulan sa August. And syempre ang Agosto may gala, bulan kinisa Cagayan de Oro para sa fiesta. Higalaay Festival 2026 na sab. Punong-puno na sab ang mga ano mga activity, mga events nga dapat atong atangan may gala din sa atong syudad. Ato na sab ipabibo atong syudad may gala. Kay fiesta man mga Magnum friends, daghan sab nga mga activities, mga events nga atong pwedeng lantawon may gala. Munanaw ta na mga Magnum friends, di ba? Kay fiesta na! And after sa fiesta, paguman sa August, September na sa dahin may gala. Diba, paspas kayong adlaw mga Magnum friends? Oo, hapit na muli-li si, ano ha? Hapit na mugawa si Jose Marie Chan. O si Mariah Carey may gala. Morning miss lang mga Magnum friends, ang mga, ano talaga, kalabit itong kuha itong isgutan ng mga Christmas songs, si Mariah Carey. O si Jose Marie Chan. Diba? Anyways, mga Magnum friends, sa mga nanihapon karong gabi una while naminaw, naglantaw sa atong Magnum Live, maayong pagpanihapon sa iyong tanan. Wala mo sa iyong pagpaminaw, mga Magnum friends, okay? And syempre, kauban nato ang Lee Min Ho ng Cagayan de Oro, Magnum Mencho, kabaktulan.
1: Yes! Maayong gabi sa tanan nato diya nga naka-tune in karon bisan pa man sa ilang kabisi. So mga igala diya nga naglaglaag, katong mga naglaag diya karon sa Gaston Park o sa Boulevard.
0: Oy.
1: So mga Magnum friends nga na nakakaon na ba ka diya sa Boulevard, Magnum Gilbert?
0: Wala pa.
1: Wala pa'y kuan?
0: Sukad-sukad sa, sukad-sukad Magnum Mencho pag open na ng Boulevard, wala ka na.
1: Ah, wala ka ka na.
0: Wala ka na diya.
1: Wala ka. Pero nakakaon na kagkuan mga pagkaon diya.
0: Wala sab ko wala gyapon na lang. Unsa may mga pagkaon na diya
1: kasi dere mag-imagine. Na klase mo tong mga pagkaon ay kanang kuhan mo. Na mga chicken, na mga milk tea, na mga barbecue.
0: Oy.
1: Mga kuhan, so mga daghan-daghan to may litson.
0: Napoy pork, napoy ano, barbecue nga spaghetti ana.
1: Na murag na ato. Natoy gibutangan yung kanang barbecue nga spaghetti. Ang sauce mo na ito rin.
0: Ang sauce na ito. Sauce na ito. Nanay mga baligya ka nun dito? O kada adlaw na kada gabi eh?
1: Amutog naman ito mo itong kwan? Itong report ni Magnum Kia?
0: Ah, okay kayo.
1: Dahil ang sa kakuan, dito po sa kining kahimun, saan eh? Kining kwan, itong mga barangay ano na ito? Booth. Sa Gaston Park.
0: Oh, nagyapon, no?
1: Na yung mga pagka, ano mga kwan dito, mga prutas.
0: Wow, mga?
1: Kasoy, na yung mga melon, na durian.
0: Kung gusto kag medyo ano healthy, dito ka sa Gaston Park lugar.
1: Oh, kung gusto kag mga healthy, na dito, na yung humba, na yung kanang, kuan, na yung kanang, kanang, sa panadya, kanang,
0: lechon, ana?
1: Lechon.
0: Okay, healthy kayo na?
1: Healthy kayo.
0: Okay, di ka matiguang.
1: Kusog ka ng medyo pampataas yun sa kinabuhi. Na? Dito na yung mga litson, humba, mga litsong kawali.
0: Lagi mo ng mga pagkaon nga di ka matiguang magdaman siya.
1: Oh, healthy kayo na.
0: Okay, di man ka matiguang.
1: Di ka matiguang, tigok lo.
0: na siya. Unang rason niya.
1: Tingkok doon. Pero gusto ka ka ng mga non-healthy nga foods. Adito ka sa kanang kuan sa mga gulay-gulay.
0: Itong kasoy, katong yung kasoy.
1: Kasoy.
0: Dito yung kasoy dito?
1: Kasoy na lang siguro ito. Kasoy kay naman yung taga lumpia.
0: Ah, mo ba? Kasoy ilang special diyan na?
1: Mo na, kasoy man na ilahang kuan. Kanang ilahang kuan-kuan diya.
0: Uy, moderno. Produkto.
1: Mm. Kasoy.
0: Ayos
1: kayo. May napoy marang na kaning durian.
0: Kung gusto ka matiguang, dito ka.
1: Dito ka. Gusto ka matigulang.
0: Okay,
1: makuan-kuan man imo hang taas ang kinabuhi.
0: Okay, ano, healthy man.
1: Marang, dito ka man. Marang. Okay. Na kining
0: watermelon. Napoy mga mangga dito, mangga.
1: Mangga.
0: Saging, ano.
1: Ambot lang kanon kay gatong kagahapon, medyo kuan pa man nakita, mga dili pa yung anak ka-tsada.
0: Oh.
1: Pero sa gika-report ni Magnum Rizal, tsada naman ako. No,
0: kay August 1 naman. So, okay na siguro. Nanay, kompleto na mga display dito, Magnuman.
1: Kompleto na siguro. Nanay, mga design. So, pinakakuan mo na. Mga panindutay mo na.
0: Oo, ka na.
1: Contest
0: na, contest?
1: Contest.
0: Contest kaya po.
1: Patsadahay.
0: Patsadahay.
1: Design. Design sa booth. Design sa ilahang kwan. Prastar ba ka ha? Dayon. Lami ba ilang pagkaon? Ano?
0: Kana, di ba?
1: Ano yung mga kwan diha? So, Bibo, basta Agosto, Bibo, no?
0: Bibo na, oo.
1: Daghan mga event?
0: Karon, nagsugod na, di ba? Karon, nagsugod pa itong sa Miss Cagayan de Oro, di ba?
1: Swimsuit. Oh, karon.
0: Ang swimsuit nila karon, di ba? Sa SM?
1: Oh, sa SM.
0: SM ba ito?
1: SM.
0: Sa SM, gaday na.
1: So... ano, ako mo lang tayo mo dito kaya ako may tighubo sa mga kwan, kandidata. Wa na lang.
0: Ako tig, ako tig, ano, tig, ikaw tighubo, ako tig suot.
1: Ikaw tig suot.
0: Asa tsada na magdaman siya?
1: Tsada, tighubo. Kumapi pagsugod.
0: Ang pagsuot, di...
1: Pagsuot, wala na.
0: Di na makita lugar. Ano, wala ka na dayon dito?
1: Basig na siguro itong mga kawan.
0: Lagi na. Sige, okay, ragyapon. Importante nga, ano, ragyapon.
1: Puro di katapang din ang... pero basig na si Magnum Risa dito, sabar.
0: Morag na dito. Kay morag ni Apple mo siya, Miss Cagayan siguro.
1: Miss Cagayan.
0: Ano sana tuig?
1: Tuig, ito, 1800.
0: Panahon pa sa umusapin. Grabe na.
1: Na? So, last tanan mga Magnum friends na kinilang gihapon ang banggiita na ipasa panahon na humusapin Magnum Mencho kabaktulan. Good evening!
0: Maayong gabi!
1: Good evening!
0: Okay!
1: Good evening! Ay, nai ka ng ice cream dito nga natilawan ako Magnum Gilbert.
0: So, na klase
1: nga gibutangan ba ito nila ka ng ano? Ice cream nga, di ba, uso naman na kanuna ka ng mga kokplot-kokplot. Karon aning ice cream gibutangan nila og kanang Coke plus Silvi Moraga soft drinks. Dayon kanang bugnaw kay tanan kan nay ice.
0: Ay grabe no.
1: Dayon gibutangan din nila og kanang ano kanang mga mura bitaw gihimo halo-halo.
0: Ginang gisagol lang gisagol na dito tanan.
1: Gisagol lang ang kan.
0: Pwede na sa mga diabetic lugar.
1: Pwede kayo. Tambal. Diabetic. So, matambal na siya katong mga diabeticon. May ice cream dito. katong mga heblaron. Anay, humba dito. Kaya Litson. Litson Paksiw.
0: Kompleto
1: na dito.
0: Grabe na.
1: Anong paborito mo kinato ng Litson nga makapatay ba na?
0: Munang pagkaon nga ginaingon na Killing Me Softly.
1: Killing Me Softly.
0: Hinay-hinay lang ang patyon ba? Pero... pagkaon ni mo ana, di pa ni mo na ma-feel kay batan-batan pa man.
1: Malamian pa man ka. Okay pa, pagkaon na, tigok.
0: Wala na, kay na-high blood lagi.
1: High blood na.
0: Mo hindi na to basulod ang lechon, ang gakao na itong basulon.
1: Aka na.
0: Kay...
1: Asa kay basulon, ang galitson.
0: Gabaliga sa lechon.
1: Gabaliga sa lechon. Ang galitson o ang nagkaon?
0: Ang nagkaon. Kaya ka nang nagbaligya sa lechon, nag-business mo na sila.
1: Nag-business na
0: din. Nag-business. Pero ang pagkaon ni mo na, depende kung i-control ni mo.
1: Dobi, kay di man makakaon ang kwan kung wala sila.
0: Mukhang eh. Di, lagi ba? Di kay...
1: Or ang gahimo sa lechon.
0: Galuto lagi.
1: Ang galuto. Or ang ga-business.
0: Din kana magug lechon, di mo gina malikay na agi na perme.
1: Ah, oh, lagi na sa mga event-event.
0: Oh, event-event. Ang oh. Tao sab na agi perme.
1: Lagi perme. Yung mga di ka kung ano kwan man high blood maka, ang katung tiglitson ng misalan na.
0: Pasangin lang nung tong galitson.
1: Ang tiglitson misalan na ni kay lihi mo litson rawa makapatay mo na.
0: Kinsa may basulo na nag-alagas baboy o naglitson?
1: Aha, tanan-tanan.
0: Damay na tanan.
1: Damay tanan.
0: Saan na lang
1: yun? Pag- or ang baboy mismo, wala ito.
0: Ang baboy na walang malay ba? Kaya pil-apil. Kaloo, isab kayo.
1: Ang pilabutan na.
0: Lagi, ito alam na siya ng inabuhi sa kalibutan. Ano niya, patyon na siya para litsyonon.
1: Lagi, inyo kong ipatay pa, para solong pag kunin niyo.
0: Lagi, hurot, pag dala pa sa balay.
1: Gitantan ko ninyo, inyo kong basolon.
0: Yan, na high blood mo, na high blood. Pero mas ano daw magdumancho, mas maka-high blood ang baka.
1: Baka?
0: Okay, mas oily ba ang baka?
1: Ah, siguro po.
0: Tanawin mo na kung kanon itong mga maglauyang baka bitaw.
1: O kay gawil oil ba?
0: Oil kaayo. Pag oh. Kaonin mo naman, milit kang mantika dari o. Oh.
1: Mm.
0: Mauga ko dari sa imong lips ang ano ang mantika.
1: Mm. Napamalagi sa imong kwan o.
0: Gayin na na.
1: Gayin na na.
0: Pero kanis si Mike Dumrudy Katampang, ato na yung ano, mangutana sa saya. Mangutana ta saya, ha?
1: Okay na, lahit mo na yung kakauno na na.
0: O sa day, murag baboy, sura?
1: Murag baboy, pero hamis pa sa baboy.
0: Puti pa yun.
1: Puti kayo?
0: Agay.
1: Paskig buhok?
0: Agay, grabe oh. Na. Balbunon nga baboy?
1: Oh, balbunon. Siya pa ang muhimas. Siya pa yun ang mo, siya pa yun ang muhulma.
0: Siya pa yung magligid-ligid.
1: Siya pa yung mulitson.
0: Delikado ni Smagdom Rudy di eh.
1: Grabe ni siya.
0: Dara ba siya sa ano ron? J.R. Borja Burgos Street?
1: Oh, saan ba siya dito?
0: J.R. Borja Burgos na may Burgos?
1: Ah, dito siya sa ano? Boulevard?
0: J.R. Borja. No, J.R. Borja Burgos Street. Nari, Burgos Street magdaba siya?
1: Dito sa mga Burgos.
0: Burgos na yun ba, Burgos?
1: Burgos na, Burgos, J.R.
0: Borja. Oh, Burgos na yun.
1: So, wala. Kinsa may ni Atos? Kwan
0: sa Miss Cagayan?
1: Miss Cagayan.
0: Mura concern lagi. Mura gusto yung kabato ka. Mura gusto yung kabato dito ba?
1: Kagi-assign lang mga kunitagod sa tinghubo.
0: Nangubuan na ni mo, wala pa?
1: Wala pa lagi.
0: Wala
1: pa. Mangita po ko, mag-plastar pa ko.
0: Ano na ito mga kauban dito? Mura si Magdum Angie, mura ni Anto man siya dito?
1: Ambot lang po.
0: Magdum Angie, o si... si
1: Marisa
0: siguro mo. Nana. Oh, tangil na may gala kay makaoba na tong good boy!
2: Okay!
0: Good boy man siya.
1: Good boy bagay na siya kay, siyempre, kwan ba yan na, concern siyang asawa, concern siyang mga anak.
0: Ay.
1: Oh,
0: pero concern. Mas concern siya asa.
1: Concern siya to sa babae.
0: Good boy! Kung inayin ako, inayin pa din mo.
1: Oh.
0: Good boy. Good boy!
2: Take it!
0: Ato makaoban, nakonsan siya si J.R. Borja ka na magdaman siya.
1: Naman dito din, naghan siga-siga ko. Palong-palong siga-siga na.
0: Na siya kasapot dito di eh?
1: Na siya kasapot. No, naghan po kag malabayan dito.
0: Na, saan na lang.
1: Inikanto, kanakanto. Pagtanan mo, oh, nagalingkod, ana.
0: Ay, doolan niya.
1: Doolan din niya. Pila, so, mangambas pa na siya.
0: Oo.
1: Mangambas, pila ka, miss. Para 5,000. Okay. Ah, 5,000. Ah, dito sa Picas, kay Balman.
0: Pero kaya ba niya ang 5,000?
1: Sa una daw. Karon kay kakuwaon naman siyang asawa ang kwan.
0: Wala na yung budget.
1: Gagabilin siya.
0: Agoy.
1: 500 na lang.
0: Asa gi ka na 500?
1: Ha?
0: Asa gi ka na 500?
1: Gikan siya ng kwan.
0: At ang may gala kay mag-traffic o weather update siya. Inato lang na may gala kay di man po siya taga-RTA.
1: Oh.
0: Og di mo siya di mo ampun siya tagapag-asa.
1: Mura lang yung dakpunon dagway.
0: Nga naman
1: mura lang yung dagway palandaan. Mura lang karnapir.
0: Delikado. Mag-commercial break sa tamay gala ha. Sa paghuman sa commercial break, ang inyong paborito na ang Magdum Hunter nga si Magdum Rudy Katapang, inyo nang mabati may gala. Kay Gika na ba rin siya nagbakasyon Magdum Mancho last week?
1: Oy,
0: ula ba siya last week di ba?
1: Oh, sana all kayo.
0: Oh.
1: Kita ni mga reporter, wagay, bakasyon na itabo.
0: Agay.
1: Wagay, bakasyon na itabo.
0: Nag-lechon daw po niya last week.
1: Oh, lechon pa.
0: Agay. Kulit pa kaya niya.
1: Yung mga reporter, wagay din taon.
0: Wagay ka lechon.
1: Wagay lechon itabo. Unamang galing birthday, bujuti din pagkaw niya taon. Good job po niya.
0: Si Magnum Rudy
1: de
0: eh.
1: Ha? Magnum Rudy. Sige, nag-live.
0: Nabantayan din mo?
1: Oh, kada bulan ni kaduha maglib.
0: Ato pong tanon nga no. Ato na may bawon may gala. So mag-commercial break sa tama Magdum Friends ha. Sa atong programa mabalik na may gala Magdum Sabado Night Talk. Kaoban syempre ang Joshua Garcia ng Cagayan de Oro, Magdum and Joe.
1: O ang James Reid ng Cagayan de Oro, Magdum Gilbert.
0: Dini lamang sa Magdum Radio 99.9,
1: your news and music station.
3: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
4: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
5: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
4: Ha? Ngano man?
5: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
4: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
3: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Ani ay mga paimangno aron makalikay kita sa dengue virus. Pangitaa og bungkaga ang mga itluganan sa lamok. Labi na ang mga butang nga mapunduan sa tubig. Panalipdi ang imong kaugalingon og pamilya. Pinaagi sa paggamit og mosquitero, mosquito repellent, pagsulob sa long sleeves og pantalon. Paluyuhi ang gobyerno o komunidad nga magfogging o magspray batok sa lamok sulod og gawas sa panimalay. Pag-inom kanunay ug dagang tubig aron makabaton og igong resistensya batok sa virus ug pakonsulta gilayon sa pinakaduol nga health center o ospital kun duna kay hilana nga duha na kaadlaw. Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Anian ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa Cagayan de Oro City proper, nakini sa mga numbered barangay ug sa barangay 40 sa lower ug uptown areas. Nakini sa Carmen proper, Upper Carmen, lower ug upper Balulang, including subdivisions ug sa barangay Lumbia ug Bayanga. Tipik lamang kini sa daganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta ko eksperyensado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro.
6: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Hi, this is Police Major Joanne Galvez Navarro, spokesperson of Police Regional Office 10, and you're listening.

0: Alright, balik tamag naman cho sa ato nga programa ang Magdum Sabado Night Talk.
1: Yes.
0: Well, today, shout out to ato mga Magdum friends, si Sara Manuel Minaw day karon
2: Magdum.
0: Oh,
2: Minaw
0: maayong gabi idea, Sara Manuel. I-shout out daw niya.
2: Busy na ba siya ba?
0: Busy, kay nagtrabaho naman eh.
2: Oh, busy.
0: Nabusy na, di na kayo siya gabantay. Huwag ka nagluto, bitaw. Nabusy sa trabaho. Si ano daw, ayan mga madam na minaw karon sa Kasingdo, Taguluan, si Madam Maricris Aton o si Madam Jennifer Magbanwa. Magdum po na sila, wala po na palong-palong ilang radio.
2: Salamat.
0: Salamat kayo sa pagpaminaw sa Magdum, ayan mga madam. Sa ayan, gitrabahoan siguro na ayan mga madam. Alright, salamat kayo sa pagpaminaw. And syempre may gala agoy dari sa mga Magdum friends. Kaya ito na makaoba ng good boy!
3: Yes!
0: Good boy! Para sa traffic and weather update may gala.
4: Sasakyan kita. Sina.
5: Traffic na ba ang atong kadalanan? Kumusta ka atong dagan sa panahon? Nag-ulan na ba? Wala pa! Matubag ng tanan, pinaagi ni Magnum Rudy Katapa, ang good boy on air.
6: Ambot lang sa off-air.
5: Magnum Sabado Night Talk, Traffic and Weather Update.

0: ato na makauban Mike Domencio. Ang nag-iisang good boy sa taon na. Nauna magagamay. Na advance daan. Ang nag-iisang good boy. Mo eko man gid
1: oh. Oh, dapat kung sa kaninga effects ni gamit niya.
0: Good boy. Good boy. Magnum Rudy Katapang.
2: Yes.
0: Gusto kay eko ba?
2: Gusto gabi kay. Manimbaya.
0: Manimbaya.
2: Main gabi sih yung doha dia.
0: Main gabi isa mo.
2: Main gabi.
0: Gimi nga may minimo.
2: Ako sad.
0: Okay. Nag-litson man daw ka last week.
2: Litson di lipsi.
1: Nagka-litsi-litsi.
0: Parang na malikas, di ba?
2: Uy, dili.
0: Ah, di. Ang
2: dilipsi. Alam sa itong mga tigpaminong, ginagmay rin na siya, ginagmay.
0: Ginagmay. Pero dako mag itong litson nito. Tuyok-tuyok.
2: Oh, tunga niya to. Tunga.
0: Ah, tunga. Dahil mga
2: gisumpay ba building?
0: Gisumpay. Gisumpay ra dai tong mga ano dai ay mo nang nindako siya.
2: Wow, good, wow, good. Grabe
1: kaya.
2: Grabe gini. Sige ning kakita nang ipag Sara Manuel. Oh, mura pag igso na gatong kauban dia. Pre, isang dagway magnum Gilbert ba?
0: Kisa nga kauban nato.
2: Si Magnum Ching ba? Magnum Ching.
0: Ah, si Magnum Ching og si ano si Sara Manuel.
2: Mo ba isang isagasang ang gulo tanawon?
0: Ah, mo ba?
2: Takili. Talikod.
1: Busig kaluha sila.
0: Warang ikaw rin nakabantayan na.
2: Naka.
1: Muntay yun, beto.
2: Kabantay lang ko kay ate, ginakugisona ni Magnum Ching.
0: Mo ba?
2: Okay.
1: Ako so kabantay dapat, po ko.
0: So dapat ang pangalan ni Magnum Ching, Ching Manuel, anak lugar.
2: Ayos.
0: Adelis, madali.
2: Naminaro ba itong kwan? Naminaro ba naroon sa diatlo yun?

0: mga personal.
1: Personal. Personal.
2: Sa legal magana?
0: Legal. Sabi na, yun ay legal na nila eh.
2: Na, gapon.
1: Happy to ligyas good.
0: Umpak yun na, umpak.
1: Umpak yun to.
2: Delikado, oh, delikado.
0: Okay. So, ingin, karon, balik ta sa pagtatagog ka, lingawan sa itong mga kaigunan.
1: Sige.
2: Ang nag-report bago last week, imong anak, si Magdum Jane Luna.
1: Anak sa gawas ba?
2: Pero di ba siya madawat nga amahan kanya?
0: Di niya madawat?
2: O, di siya madawat?
1: Kibiyaan, magkundi mo yung mama?
0: O, kay makaingon, magpangutana siguro siya nga. Anong, ako bagag buhok niya akong papa. O, ay buhok.
2: O, lagi, o.
0: Pasigin nga na siguro ang iyan dagan siya.
2: O, nakaingon siya morag lisod, magkakatuan.
0: Andaway.
2: Pero na-enjoy mga ka last week.
0: Ah, enjoy. Salamat po sa mga ato bisita nga dili taga diri, di ba?
2: Ah, lagi na.
0: Ato tong pasalamatan.
2: Sa pabor ka to, pabor?
0: Ha?
2: Pabor na ka?
0: Ah, wala ka tagaw na.
2: Wala pa na.
0: Sa ating positive lang sa
2: ta. Ah, okay. Kay narap ko yung mga naibawaan nga magpalawan daw.
0: Palawan. Bakit wala? Namagay niya sa gawas na to. Palawan, di ba?
2: Ah, lagi, oo.
0: Napo dito sa guta.
2: Murag dua ang ipili ato. Siargao or Palawan?
1: Ano ka na?
0: Lagi.
1: Ano ka na?
2: Sige, at least nag-enjoy gig ka.
0: Lagi mo. Mo yung kinaimportante. Kung once galing, pag personal, family, dapat ato lagi.
2: Tagaan yung time, good, no?
0: Tagaan yung time. Okay. Oh, family is love ya.
2: Diba? Lagi yo. Basta sa legal ha.
0: Legal gyud.
2: Legal gyud ayo. Na among pangutan na ba atong about sa leksyon ba? Kinsa may dapat basulon, ang baboy mismo? Ang nagkaon sa leksyon, ang nagluto sa leksyon? Unsa man? Kinsa may dapat basulon ana?
0: Ang kanang maligyag bahog.
2: Bahog. Apil po dai siya.
0: Oh, apil na damay na. Busla mga madamay tanan dito. Bayon pero
2: ba? Bayon tanan, no.
1: Damay-damay na ni.
2: Pero ikaw, Magdum Rudy, ano ba ka? Hilig ba ka mukha og lechon? Gito, limitado lang?
0: Ah, limitado lang. Okay, kabalo naman tayo doon sa sangputan kung imo yun ang ihabit ng musika o mga ihana. So, aware na po tana ang mga ihana ng mga pamagi.
1: Lagi. Nagilig ka na po.
2: Kay ang lami daw sa lechon na sa panit.
0: Oo. Panit o kanang yung ribs.
2: Kanang ribs kay na diyata ng mga ingredients.
0: Kanang lumo, Magnum Gilbert, kaya napatay ka ng lumo sa litsot.
1: Lumo?
2: Saan ang lumo?
0: O, kanabi itong...
1: Lumo ito,
0: hindi
1: ba lumo?
0: Hindi mo ko sure, lumo ba? Baka nang likod sa... Anang dapit sa spinal cord kita sa baboy?
2: Kanang lubot?
0: Hindi. Kanang unod yung agikan sa lubot, padoon dito sa ulo ba? Iba naman ay unod ng spinal cord, iba naman ay...
2: Ah, kanang spinal cord, ganyan nga buko, gana?
0: O, murag, itawag na sila, putong lumo ba? Murag lumo lagi?
2: Lumo ba?
1: Lumo?
0: O, murag, muna siya itawag.
2: Ako na ibon, sumo raman doon.
0: O, hindi ko tama sa'yo pa. Murag, kanap yung pinakalami. Kaya nadata na ng mga... Kaya naka nakasunop ang mga...
2: Sagol ang mga... Ano,
0: mga lamas.
2: Mga lamas dahi, no?
1: Huwag mong ganahan ba sa lubot, gikan? Pwede ba?
0: Alam mo, yun ang napit daw sa lubot.
1: Ayan.
0: Labi na ka ng mga manok.
2: Agoy.
1: Ah, gidi. Gidi. Divert na yun, manok.
2: Paniguro na iya ba?
1: Paniguro na yun.
2: Mukhaw na ikang lubot sa manok?
0: O, diyan napit. Pero dili, gudin ka ng... Kita ko, mga nag-impact po. Sa ito, mga lalaki, pag mukhaw ka na.
1: So, karon, di na kayo kagakaw, baboy.
0: Kaon, Japon.
1: Kaon,
0: Japon. Wala man tayo pili. Basta musulod sa ginawa, kaon, kita.
1: Basta kay ma-feel nga di pa malipong ana na.
2: Ala.
0: Aw kana kana.
2: Maintenance sa baka Magdum Rudy?
0: Aw kaluyan sa Ginoo lasat.
2: Aw wala.
1: Hapit na daw.
0: Hapit ito.
2: Wala ka ga maintenance pero kapa-check up gyapon ka.
0: Aw okay atong bata. Isa pod connected na isa pod nga nag-eskwela about na nang kuan magpa BP bita.
2: Normal ra imong dugo lugar.
0: Normal ra. 100 over 100.
2: Okay, kana. Abnormal na na. Normal.
1: Normal pa na.
0: Normal pa na.
2: Pero okay. Mo to baka Magdum Rudy, kanam itong babae nga baboy, di ba, naman na siya, kanang ipakaon doon sa mga bata para matabian?
0: Kanang dila lugar.
2: Dili, kanang... Or kan ba tong ano organ sa babae ba kanang sa ubos kanang gawasan
1: ng tabian ro din.
2: Oo.
0: Kapo na ako na dunggan
2: pero ipakaon daw na may mo dong tabian ng bata.
0: Oh lang ito. Mo na po ako na dunggan pero wala po ko katry ana. Sa ako madunggan.
2: Wala siya katry.
1: Oh. Pero ako sige ko kaon pero ampo tabian.
0: Tabian ang ganahan.
1: Tabian ang ganahan.
0: Sa party sa tong trabaho tabian ang ganahan.
2: Lagi ah, okay, ba? Mo man ang ginaingon sa mga katigulangan ba?
0: Oh, mo daw. Oh, pero

0: Na hunlan. Ansa inunlan? Ay inunlan daw inunlan sa tong inuni.
1: Ah, inunlan.
0: Ah, karang bukog mo na siya inunlan?
1: Dili kita ko ana.
0: Ah, bukog. Inunlan. Matod pa magdum Andrew, inunlan.
2: Inunlan.
1: Ah, inunlan. Oh, inunlan. Kay karang inunlan kay ginakaon mo ya murag balik sa baboy ya mga anak.
0: Joke ra daw ingon sa joke.
1: Ah, joke.
0: Pero mo to ka nang ano lagi ka nang ipakaon sa bata para matabian?
1: Basi sa ko ang na ibalan. Tinuod gyud ana.
0: Oh, tinuod gyud explanation na ba?
1: Opo nay. As magduminso kay kuan man sa science and technology niyo.
0: Pero man. Kung binugoy na style sa imo unsa man, sa imong paminaw, mutuod gyud ka?
1: Oh, kung binugoy lang murag 100%.
0: So matabian lugar ng mga tao nga di kay katingog ana lugar?
1: Oh, posible siguro ba? Kay kita nga bisagula taga
0: kaon na to.
1: Kaon na to.
0: Saon na lang kaon.
2: Wala lagi kakaon na pero ang lubot mo lagi kaonon.
1: Wala. Kanan duldol ah.
2: Duldol.
0: Lubot sa baboy.
1: Lubot sa baboy.
0: Ay, lagi na.
1: Diya man ang pinakalami. Ito mo ang agyanan.
0: Ah, lagi. Oh, lami kaya.
2: Lubot sa gulba sa gulba.
0: Lagi nung gulba sa kaya.
1: Okay. Sato, pag-monitor sa Zagan, strafiko, mag-dumgilbert, mag-duminso.
0: Aha. So,
1: nata karoon, naka-ung-ung mismo diri sa may GR Burha.
0: Magyanan daw sa Tuhog.
1: Bungo sa Tarpet?
0: Tuhog.
1: Tuhog.
2: Tuhog?
0: Mayroon sa Magdum Andro.
1: Walking distance.
0: Walking distance lang. So,
1: nata karoon diri sa GR Burha Bridge Corner, Burgos Street, ng atong siyudad sa Cagayan de Oro. Alang sa pag-monitor sa Zagan, sa trafiko. So far, makita na to sa live room diya, mag-duma-gilbert. Wala yung kabalakan kay, di ba, Pizza Uno. Although, ang kaming Higalay Festival Market, ang mga sakyanan, pwede pa makasulod. Pwede pa makasulod diri sa may entrance sa may GR Burha Bridge na may entrance direct. Ang kasagaran po na ato na bantayan na ikasulod. Pero ang ilang exit, dito napit sa may katong may iglesia bitaw nga entrance yapon Magnum Gilbert.
0: Burgos
1: na to dito. Burgos. Muna to ang nabantayan kay kung diri punta mo agi sa may Burgos, pabalik pa doon diri sa pasulod diri sa Rio de Oro Boulevard, dili pwede kay one way man. So kung Burgos Street at Wiskutan, walay problema. Hapsay ang dagan sa trapiko. Ang GR Burha Bridge, light to moderate traffic situation na tumapantayan karong mga panahon na. So kung muhagi ato mga gigsun, Andre, walay angay kabalakan, kay dili pwede nga na sa bumper to bumper ang dagan sa trapiko. So ang tingnan niya punta sa ato mga gigsun driver, kung muhagi man tadiri, patulong sa Cugon area, patulong Carmen, Burgos, padulong punta dito sa Medivisoria area. So wala ang ikabalakan sa tong sitwasyon sa dagan sa trapiko karong mga panahon na.
0: Ah,
1: so
0: pwede na mag RTA kayo, report.
1: Grabe
0: na.
1: Tinunan Japon.
0: Murag makaila dagyog lima ka bukod babae ni ba.
1: Samtang lakbitan na to lakad sa panahon Magnum Gilbert. Nanay pang panlaptik murag laway nga mga style ba sa tuwa.
0: May laway
1: ba? Oo. Nga na ba? Talite nga ginagmay pero dili maningon nga makabasa gyud pero ginagdagapay pa to mga kaigsunan kay jogging dire. Wala nila napansin ang dunay mura gabon-gabon ba. Pero hangaron na tong kawanangan.
0: At
1: dito sa may wisting nga bahin na may mga star, may mga bituon ba.
0: Ah, star.
1: Kung dirita sa wisting nga bahin wala pud tay makita. So atong hangaron gyud ginagmay lang ang pagbamituon sa Wiste o sa Iste nga bahin Magnum Gilbert. So doon ay pabanagong nipis ang atong bantayan karong mga panahon na. So atong mga kagsunan ron nga kasagaran na may gudiri ron sa Rio de Boulevard nga kasagaran makabantay po na to na posible mga unin sila unsa baka diya walking baka
0: nanay mga pagkaon ay diyan no?
1: Taga na nagsugod na Magnum Gilbert
0: sugod
1: ng display atong mga kaigsunan po diri. Taas na po din nga mga stall ang atong nabantayan karon.
0: Tama na sa ano August 31
1: nga na yun one month na siya nga nga event Magnum Gilbert no para tripod sa atong Higalay Festival Market atri sa Rio de Boulevard.
0: Walay kabaligya diya ano Magnum Rudy kapamaligya og feelings.
1: Feelings. Kining atong mahinabi karon tadtaon. Kini siya basi
0: okay. Na. Babae na laki.
1: Kwa na siya. Ora go na tunga-tunga. Nas tunga-tunga Magnum Gilbert. Okay, idol yung Magnum daw. Otong pag katuntayan ka ba itong inabihon, medyo siya man. Otong yung gipasa yun sa in-charge spot sa maong kini ang atong mahinabi karon. Siya ang in-charge sa kini ang ilang gibantayan karon Magnum Gilbert.
0: Na nay tindahan di ay.
1: Oo. So nay nay tindahan Magnum Gilbert ha.
0: Na
1: atong mahinabi.
0: Ah, sige sige. Guys.
1: So proceeding ta, proceeding ta. Nagikan man ta dito sa may pag-monitor sa dagat sa Pico.
0: Nigawas di ka, nigawas.
1: Oo, atong yung gitanaw, atong yung gi saksihan yun eh, para yun makita yun na
0: to. Ano tinuog? Oh. Makita yun ang dalan ba?
1: Manigingo niya, ice to ice yun ba?
0: Oo. Oh. Itagaan na ni mo.
1: Tama gano, wag nung gulat?
0: Wala, wala, wala. Sabi daw, itunulan na ni mo sa gawas.
1: Ah, wala, wala.
0: Wala, wala, de, wala, de.
2: Ito yung itagaan na. Itong babae?
0: Itong oh. panggatas daw.
1: Ay, katong walking distance.
0: Ha?
1: Katong walking distance, ra?
0: Ah, oo. So, nibalik na ka niya sulod, na?
1: Ata na, nata.
0: Oh. Ah, sige,
1: ata
0: sige.
1: Na, makauban ron.
0: Ah, okay. Nara, picture mo na rin mo na?
1: Ato ning mag, para dokumentado yung kayo.
0: Ah, lagi na. Dokumentado!
1: Dokumentado!
0: Arestado!
1: O, kini sa tawag na nato si ma'am.
0: Ma'am.
1: Mayong gabi, live na ron sa Magnum Radio. Kauban na to ron sa Bigas Linya, si Magnum Gilbert o si Magnum Enzo. Ato yung pangalan na to, ma'am?
3: Nika po.
1: Nika?
0: O, Nika?
2: Nanay, kumusta naman ka, Nika?
1: Tagasa si Ma'am Nika.
3: Ang taga Puntod po.
1: Ah, taga Puntod.
0: Taga Puntod.
2: Puntod.
3: Ay,
1: ma'am. Grabe yung tagam. Di pansin si Ma'am Nika day.
0: Alagin.
1: Kini si Ma'am Nika, Magnum Gilbert. Isa po ni siya nga in-charge po tiri sa ilang gibantayan. Unsa ninyo ang stall, ma'am? Unsa'y naka... Unsa'y pangalan?
3: Ang pangalan sa mong stall po is K-House po, Korean Ramen and Street Food, sir. Go-offer me mga rice meal, Korean product po.
1: Korean
3: high
1: product.
3: Quality.
2: Korean.
3: High quality po.
1: Ah, okay. High quality. Yeah. So, kining Korean ma'am, mga alang niya nga mga...
3: Yes po, mga spicy po.
0: Spicy?
3: Kaya mo maging gasagaran sa Korean, mga spicy na food.
1: Pero, napoy customer rin yung adili. Mahilig kong alang. Pwede na po?
3: Yes, yes sir. Ga-offer po na mga dili spicy po.
1: Ah.
3: As like, beef bulgogi, katsu, mga kimbap, like that.
1: Bakit
0: mga pangalan nun?
1: Wala naman taga-kulado ng Gilbert sa mga pangalan. Pero makita na to diya sa tungkuhan, sa tuwang monitor nga. Kining nasa, kining naikaratula mo na mga picture nila ng mga display, mga Gilbert.
0: Oo,
1: muna siya sa kilid niya. Oo, bayan. Ma'am, pila mo kabuk na rin?
3: Five, mister, four. Four ni ka, one staff. Na in charge din ina tungkuhan. Na stall.
1: Iksip ani ma'am, dire ra mo ga display kining iksip sa Higalay Festival Market. Apo man napamuylain niyo kon?
3: Po, napamuylain na location po na ami among main is sa Corral I 3 near at Xavier University College and napon mi sa SM Uptown po sa North Wing po.
1: Ah, okay. Yes. So, ma'am, si Magnum Gilbert na speakers linya. Mahinabi kanya. Magnum Gilbert, si Ma'am Nika.
0: Hello, Ma'am Nika. Good evening.
3: Hi,
0: Nika.
3: Po.
0: Si Magnum Gilbert o si Magnum Enche mong makauban karon.
3: Yes po, good evening.
0: Og, si Magnum Rudy na diya, yung katapad.
3: Yes.
0: Alright, kumusta yung weekend, Nika?
3: Okay lang, sir. Trabaho diya po.
0: Trabaho diya. Kasi adlay yung day off diya.
3: Wala na day off firm, sir, kay Wadwad na kapit ng December.
0: Robby, wala kay panahon sa pag-ibig, ane?
3: Wala po.
2: Good.
3: Dili sa tana kayo. Next
2: likay sa likay.
0: Pero, imong heart karon happy ba?
3: Happy sa Japan, sir.
0: Happy kay na kay special someone?
3: Maybe.
0: di pa sigurado din?
3: Yes po, di pa sigurado.
0: Pila edad ni mo karon, Nika?
3: 18 years old po.
0: Uy, dalaga na.
3: Yeah.
0: Oh, wala na ka nag-skwela karon, nagtrabaho na ka?
3: Nag-stop sa ako for a while, but next year mag... Balik ko eskwela po.
0: Ano sa'yo mong planong kuhaon na kurso?
3: Edok po.
0: Edok?
3: Yes.
0: Idok-dok? mo ba? So, ganaan ka magtudlo lugar?
3: Yes, sir.
0: Taga CD o gig ka, gig ka?
3: Yes, yes po.
0: Okay. Doon kayo na kasi magtrabahoan?
3: Mag-1 year na po.
0: Wow, okay na ng 1 year. Taod-taod na di ay, no?
2: Yes.
0: So, okay na sabi mong trabaho, may problema?
3: May problema, sir.
0: Lagi na, okay.
3: Malinaw man po.
0: Lagi na. Unsa imong trabaho diya sa imong gitrabahoan?
3: Kuan po, cashier po.
0: Cashier?
3: Oo. All around.
0: All around. Yes. Mo-entertain po mga customers, sana?
3: Yes, sir.
0: Lagi na, okay. All around man.
3: Mm-hmm.
2: Lamig ko siya.
0: Ah, magtuyok daw ka. Lamig kayo ng mga food eh, mga Korean food din.
3: Yes po, authentic kitchen, sir.
0: So, kung mura na kag sa Korea ni kung mga kaon lugar?
3: Oo. Mura kag nakalaag sa Korea.
0: Oh, lagi na. Unsa may pinaka best seller niyo din nga product?
3: Pinaka best seller gyud namo sir is si bibimbap na siya'y egg, mixed veggies, tas na siya'y meat na bulgogi ang iyang meat, sir.
0: Wow. Tagpila man ang nana?
3: 185, sir. Very affordable.
0: Uy, kalami bagay ka na. Gigutom na noon. pinaka-barato niyo, pila man?
3: 149, sir. Ang pinaka-barato na rice meal.
0: Rice meal. Unsa may topping sana?
3: Naa siya'y boneless chicken, sauce, lettuce, and rice na po.
0: Puro na spicy.
3: Na-spicy po. Napoy dili spicy.
0: Ah, okay. Lami po na yung ramen. Namoy ramen?
3: Naa po, pero instant among ramen for now.
0: Instant? Unsa'y pasabot ka ng buwalag ininitubig, ana?
3: Yes, sir. Pag offer po ni, di siya instant for nara sa mga physical store.
0: Ah, okay, okay. Kana inyo kay ano raman, di ba? Display raman na diya sa
3: sir.
0: Boulevard na?
3: Yes po.
0: Unsa'y oras mo taman diya aron?
3: Mga 12 po.
0: 12? Every day na mo diya?
3: Yes, taman sa August 30.
0: Agoy, wala yung kay Love Life. Ano
2: eh?
0: Busy kayo.
2: Saan na nilun?
0: Busy na kayo. Sige lang, kay at least makatigo, makatabang ka sa iyong mga... Nakay mga igsoon?
3: Yes, sir.
0: Iyong mong ginikanan, naapod?
3: Naapod.
0: Makatabang-tabang na po ka sa iyong mong ginikanan, di ba? At least makapalit kag tambal o sa magaling. Di ba, no? So, at least no, kay happy makasayang trabaho. Ituloy-tuloy lang yan dyan.
2: Ituloy na lang lugar.
0: Unta makalaag ta diya magdemandyo pag makakaon ta niya.
2: Lagi libre makaha.
0: Lagi na kay fiesta ra ba, fiesta. Oh. Bibo na kaayo. Dobi kung magulan diya, di mo magproblema?
3: Dili man sa sir kay naa man siya atop tapos naka-secure po.
0: Ah, okay, okay. Okay, maayo kay namoy naka-secure po mo diya. And unsa may ano unsa may mong gabuhaton pag wakay duty ano
3: Mika sir relax. Uy? Maglaag-laag.
0: Wow,
3: yes.
0: Wow. Asa magkaglaag-laag di ay
3: somewhere
0: with someone lugar somewhere maybe? With someone
2: maybe
0: kung ikaw may gugma Nika ihatag ba ni mo ang tanan
3: I think dili sir magbili ra food ko sa akong self kay dili man sa tanang panahon na mag-stay ra na siya.
0: Pila po imong ibilin sa imong kogalingon?
3: Mga 2%. 50%?
0: 50%?
3: Yes.
0: Half-half da eh. Half-half.
2: Ito nga.
0: Oh,
2: Manananggal style.
0: Alagi yun. Pero kung ikaw may gugma, ano good na? Faithful yung kayo.
3: Yeah.
0: Pero medyo may pagkaselosa po gagamay ni ka?
3: Mga 25%.
0: Oh, 25%?
2: 25%?
0: Ay.
2: 25% silusa, ang 75 anak mo, patay na yun.
0: Grabe kayo. Delikado na kayo.
2: Grabe
3: na
2: yun.
3: Ikaw naman mag-killer anak.
0: Lagi. Tama lang sa smile. Killer smile. Kisa yung mga paboritong artista, Nika? Anong mga sa Philippines? Mga sexy?
3: Sa Philippines? Si Maha Salvador.
0: Maha?
2: Wow, yeah. Si Maha Salvador. Si Maha.
0: Morang po kag si Maha, no?
3: Kakaunan sir ba ma?
0: Sa mga ano, sa mga boys, sa mga male.
3: Sa mga male?
0: Ah.
3: Si Ding Dong Dantes.
0: Uy!
3: Yes.
2: Ay, Ding Dong Dantes.
0: Ding Dong Dantes. Wow. Gwapoan ka ni Ding Dong.
3: Correct.
0: Gwapo
3: kay sir.
0: Uy. Dobi, kung matrap mo sa elevator, kamong duwar, ngit-ngit pa gano'n sa buhato ni mo.
3: No, mag-ampo na lang kudaan
2: sir. Nung mag-ampo man ka, di magkakaunan.
0: Dili ni mo siya istoryahon lugar?
3: Mag-storya kinagmay.
2: Pasay-say type lang lugar.
3: Correct.
2: Pasay type lang.
3: Pag-girl-girl lang.
0: Dili ka magpa-collapse-collapse para ma-mouth-to-mouth ka niya?
3: Ay, dili sa food.
2: Oh, mahinundan po.
0: Sunod na. Okay. Pero kanay mong, ikaw Nika, syempre, nabilong mga sa LGBTQ plus, di ba? Something like that. Kanoon saan nag-start na?
3: Birth pagyud po.
0: Right.
2: Since birth?
3: Yes, kaya naman may mga relatives na LGBT gyapon, na ako'y tita na lesbian, na po'y Kasen na trans po.
0: Trans, ah, okay.
2: So, unsa man na takdan ng lugar ka sa ila?
3: Dili po, sir. Muna gid siya pagawas, paghimo, pagpalit.
0: Unsa sa panahon sa elementary, unsa imong gadulaon dati?
3: Chinese,
0: muna ano? Chinese garter, ana?
3: Yes.
0: Uy, dili ka ka ng pusil-pusil.
3: Ah, dili ko
0: pa
3: na ng pusil-pusil.
0: Oh, ba?
1: Pero gusto kayo ko pusil. Yes.
0: Muna ka lang ni Magdam Rudy. Lagi na.
2: Mamusil.
0: So never ka na-inlam sa babae?
3: Never, sir.
0: Wala, di ka mag-gapuahan sa babae?
3: Dili man po. Ay, mas guwapa pa man ko sa ilaw.
0: Magoy! Maudi ay. Maudi ay na. So, andam na kang, ano, kanang may go my good sa isa, sa usa ka lalaki?
3: Yes.
0: Dili ka madlok na binuangan lang ka sa lalaki?
3: Dili man po. I prepare naman po kudaan.
0: Andam na deka.
3: Yes.
0: Pero nasakitan na ka dati, wala pa po.
3: Wala pa po.
0: Pero nakauyab na ka dati.
3: Wala sa.
0: Ah, wala pa po di ay.
3: Pero na ka pang uyab, pero akong gireject.
0: Uy, gireject ni mo.
3: Yeah.
0: Nga naman?
3: Kay study first pa man.
0: Alright, no? So, unsay mong paboritong song?
3: Favorite song, sir?
0: Song.
3: Uy, nalimutan
0: mo na ako, uy. Kanay mong ginakanta samtang ka CR kagaligo.
3: Kanan to, kanang... Ay, Water by Tyla.
0: Ah?
2: Water?
3: Oo.
0: Ah, Water by Tyla.
3: Yes.
0: Ah, okay. Sige na, sample daw, be.
3: Hindi ko na magulan, sir. Di na may mahalin
0: nun. Dili man daw, ingon sa pag-asa, di na mag-unlan.
2: Maglinog ra.
0: Sige daw, one-liner lang.
3: Make me sway, make me harder, make me lose my breath, make me water.
0: Ah, wow, grabe, tsada mo na king of the
1: eye.
0: Mura po siya si Tyla. Tyla Winston. Alright, uy, netuyo si Magdum Rudy ni mo din.
1: Ma'am Mika, dili na punta sa final segment yun na to, Ma'am Mika.
0: Mga tagtag ramen pag makadaog siya.
1: Baliktad siya, kita may mga tagramin. Ma'am Nika natay tongue twister in Bisaya sa Lapi Dila Challenge.
0: Maayo sana siguro.
1: So, kinitisting na to'y mundila. O, maayo na ba?
0: Maayo
1: na ba mo sa Lapi?
0: Agree. Grabe yan.
1: Okay, sample sa daw, ma'am. Sample.
2: Sample.
3: Ang rilon ni... Na? Sample ba yan? Ang rilon ni Leroy Lorex. Sample ba yan, ha? Ang rilon...
1: Gunitan. Ang
3: relon ni Leroy Rolex.
1: Ang relon ni Leroy Rolex. Una siya. Paspaso na to na pag-istorya, ma'am. Within 30 seconds. Ang amo ang last niya naghimuan ni nakakuha 21 points. 21 ba to, Magdum Gilbert? Magdum Itza?
2: 22
0: man yata ta. 22.
1: Sorry. So, kung mapalabuhan ni mo, ma'am, damor pa ang imong mga shoutout yan.
0: Grabe na.
1: Diba? Kung Magnum Itzo, prepare na si Ma'am Nika. Magnum Gilbert.
0: Sige.
2: Sige, gigunita na ni mo.
1: I will only Leroy Rolex.
0: Lisod. Nalisuran ka nika, Lisod?
3: Lisod siya
0: gamay.
2: Medyo makuan gud ang dila. Ano?
3: Salapid gud siya tinuod.
2: Masalapid gud ang dila.
0: Lagi. Napa, nay, isa ka bang utanan diri nika, oh? Ikaw ba ang manguli tao sa lalaki?
3: Dili.
0: Ah, dili. So, dapat ang lalaki ang...
1: Dobby, ikaw... Pero ikaw magpa-tar-tar.
3: Mag-ana, Jude. Depende sa sabot.
0: Depende sa lalaki.
3: Correct.
0: Bitaw na. Bitaw, sige. Shout out ka.
3: Okay, shout out, Monica. Shout out sa family, sa Puntod, Savas family, o sa mga friends. Shout out, Yaog. Welcome mo din mo visit sa among stores, K-House, Ramen and Street Food, and also Red Chick, Flavor Bonus Chicken po.
1: Okay.
3: That's all.
0: Okay. Salamat ka, Unika.
3: Thank you, sir.
0: Okay. Amping kanunay.
3: Amping food mo.
0: Alright. I love you. Okay. I love you.
1: Okay. Malay rin yung history yon kung mga ingani mag-Wilbert ba?
0: Murag na lahi. Nalagay yung tingo. Murag abahod na po.
2: Natakda na po ka?
1: Natakda
0: na rin. Lagi. Pero wapak ka nagandoy na mag-Dumrudi?
1: Ha?
0: Wapak ka na.
1: Malay rin. Sabi.
0: Ha?
1: Grabe.
0: Diyan siya grabe.
1: Uy,
2: nga na part. Ay, pag-ara ba?
0: Di ba, wala pa ka nang ando yung makauyap o ano, LGBT na na.
1: Ah, wala.
0: Wala.
2: Pero na yung mga lalaki ba, nga, kuan ba? Gusto pa sila na?
0: Na.
1: Okay, kasagaran po dato mamonitor sa nang ilang mga...
2: Ito mamonitor niyo.
1: Siyempre, mga personal nga mga panginang
0: ka. Sa may mga motor lugar. Oh,
1: motor.
0: Cellphone.
1: Cellphone.
0: Sa Empamina, basay nana, na sila'y panginang hanglan, gugma ba na, dili?
1: Kadugayan siguro. Maka-feel na sila ginganan.
0: Ma-develop lang lugar?
1: Ma-develop yun sila. Pero, sa ako pong na-monitor, dili man sa ito mga ingana LGBT member, nga pag-usulod man daw ba na, usap po daw ka nga, mahimo po daw isip ko. For example, ikaw lalaki ka, nauyab ni mo na yung anak. Ikaw po daw posible may tendency na 80 to 100% nga pwede po daw ka mahingana
0: lagi ba? Dobby, karon
2: mo nang di na lang ka kay basig matakda na lang.
0: Dapat na ba kang nika?
2: La.
1: Distansya na dito.
2: Gigunitan ra ni mo.
1: Lahi ang gigunitan. Dabay lang. Sa itong mga tigpaminawa, lahi ang gigunitan.
2: Di klaro, unsa ang gigunitan?
0: Sa time, gigunitan
1: yan. Ang gigunitan.
0: Cellphone. Gitrapuhan lagi yung paguman.
1: Ha?
0: Gitrapuhan man ni mo.
1: Okay, medyo naugaw.
0: Gagaw. Sa klaseng naugaw?
1: Naugaw kayo, natagat. Napugan ba?
0: Alagi.
1: Importante po ng unay, wipe. Wipes.
0: Huh? Wipes.
1: Oo.
0: Muna yung ganaan, dagan asawa, wipes.
1: Wipes.
0: Gadala kag wipes pag nom na Rudy?
1: Dili. Dagan sa kauban. Itong kauban mga babae.
2: Dagan daw siya wipes.
0: Kasi kauban na diya, karon?
1: Na si Hunter DP2.
0: Si ano? Si isa kaya na siya?
1: Si Fit Velas.
0: Si?
1: Fit Velas.
0: Ah, si ano na?
1: 22.
2: Fit Velas.
0: Si Fit Velas.
1: Nag-monitor po siya sa area 3. Nga ni din.
0: Nasa diya, tapad mo?
1: Medyo natuagan. Pa-distansya ko.
0: Yung
1: mata, atong kita na yung mata.
2: Ito man.
1: Si Lirosa,
0: wala mo ni sa buhol. Wala sa buhol na. Tingala siya na baguhan, nabaguhan.
1: Wala mo ni sa
2: nabaguhan lugar siya, ha?
1: Dito sa mga puro naman, suba,
0: Lagi na, pero tsada ang buhol, dagan kay mga tourist spots niya.
1: Tourist spots na nito dagan kayo.
2: Ito lang, chocolate dito na.
1: Pero kinila ni Magnoma Fit, ang ilan ng mga pinaka-expert daw, pinaka-tanabitong halinon daw dito, kanang source of income sa mga tao ba?
0: Taman.
1: O, kini itong mga sa naunang panahon ng mga banig. Mga muskitero. Banig. O, muskitero, banig.
0: Sabi nung mga bading. Banig, ang mga banig.
1: O, mga banig, siya. Nagamit ba ito mga kalsunan ang banig ron Magnum Gilbert?
0: Karun mo rin sa uban siguro, na.
1: Ako, base sa bukid siguro, sa mga bukid niya portion ba?
0: Oo, kana.
1: Pero kay... sa siyudad mo rin, kutso naman ang bidding sa mga itong nabantayan.
0: Kung banig imong gamiton sa pagtulog, dapat kawayan imong ano?
1: Oo, oh, mulagi
2: ba? Paris.
0: Bugnaw, bitaw?
2: Pup! O kanang kuan pod o kanang semento medyo murag kahit sa kayo.
1: Panuot na resulta.
0: Lagi na. Masakit ay mong likod ba?
1: Sa
0: katugnaw.
2: Katugnaw
0: kang semento.
1: Pero sa una dito sa mong bukid ito yun sa mo ang sa akong yutang na tawahan yun Magnum Gilbert Magnum Minso.
2: Ang saban to?
1: Panig yun ang gamit dito.
2: Saan na tawahan yun? Asa mo na tawon din.
0: Amo di ka na tao magdumrudi sa
1: dito na Karaga,
2: taga Karaga man. Tao di ka. Tingon mo ka pagod.
1: Katunga tao, katunga di.
0: Tao ni siya na gugma biya.
2: In love.
0: Ambot ko asa pod.
2: Asa sa original o dili?
1: Original. Original.
0: Naminaw wala.
2: Lala.
0: Ngano ka ba paminaw pero may kamo nitoron gid siguro kanya ba?
1: Ano ni kanan mapunta sa atong
0: segment. Malingaw sa malingaw.
1: Oh.
0: Lagi na moro mata mga TV J lugar ane.
1: Malingaw sa malingaw. Tubig
0: kay Joey.
2: Ala kay gahula, gahula tra mangkod siya kanus sa kanya dili pasudlon.
1: Kanan mapunta sa kwan dia mga shout out, mga di ba mga greeting sa mga kaigsoonan tapo nato. Kini palahi maning ato. Palahi ning ato kay
2: palahi.
0: Lagi kay kung naay mga reports seryoso man kay kan, di ba?
1: Seryoso po ta pagabot po daan ang mga report. Ipunta kay nga ni pod. Pag-report report din siya.
0: Pag mga pag good vibes gud natong programa gan.
1: Good vibes din siya.
0: Pampawala sa ano ba? Para
1: dipindi na sa to mga sugi-sugi ti paminaw kung ilan ang seryoso
0: hon. Diri nga kani atong programa, diri masaptan masapon gid mga sekreto ba.
1: Kana. Kana. Mo nang gusto ginako na mauban gina ko sa pagdumindi kay mi.
2: Igal man. Oh, masapon yet.
1: May banda na ginagawa ko din. By the month of December, ganyan purmahan.
0: Sige.
1: Okay. Masapon yun. Masapon yun, ba?
0: Delikado.
1: Si Magnum Gil, may tahimik raman eh.
0: Ay, so.
1: Tahimik raman. Panganip.
0: Lagi. Kabalo na raman eh, pero huwag mo kabalo.
1: Kabalo. Mga kaigsunan, kabalo naman kung sa Bisaya ng tahimik, pero mapanganip ba? Kabalo naman na.
0: Kamu lagi mag ano define ana?
1: Kamu lagi mag define ana. Okay. Okay,
0: mo ganat.
1: Mo ganat to pag monitor sa dagan sa trafiko og lakad sa panahon diri sa may Jarbura corner Burgos Street ning atong siyudad. Pat Magnum Road Hunter, kinis Magnum Antaritin, Rudy Katapang sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Rudy Katapang ang good boy on eh. Good boy na no man tag segment man.
2: Ya kasama.
0: Wala na sabon na sabon. Basin mo apas ka ni unya Magnum Rudy ha, pwede pa. Kay katong last time kay gusto na siya mo apas diri wa siya kapas.
2: Wa siya kapas.
0: Okay, aman siya gikan de.
2: Basin ningita pa sa dito kuan. Makanan.
0: Lain na kananan. Ay mo balik ta mga Magnum friends, atong pagbalik ato na makaoba na tong guest number 1 may gala.
2: Mm-hmm.
0: Unang padayon lang sa pagpaminaw, oras alas 7:55 na.
4: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
5: Kanunay ka bang hilantan, sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo, Sidio.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.

0: Alright, balik tayo mga na Magdum Sabado Night Talk din lamang sa Magdum Radio. And Magdum Encho, atong makaoban din atong Magdum Hunter. Nga siya, nasa karon sa SM, downtown, something. Para sa Miss Cagayan de Oro swimsuit, something like that.
1: Swimsuit attire.
0: Oo, oh, inanang mga Magdum
1: Friends. Pantok friend. Na dito, magkapa si Magdum Rudy. Dito na siya sa swimsuit attire.
0: Ay, maodi ay. Dito siya mapit niya ay.
1: Oh, dito siya mapit.
0: Agay, sao na lang.
1: Tantaw siya dito sa klase-klase ng mga kuan, swimsuit.
0: Agay, dito na ito may bawaan, bitaw. Sige, ato makawaban si Magdum Angie. Magdum Angie, go ahead.
2: Yes, Magdum, mga kaninga, Gilbert, na lahat kita karagan is mga asal daan ng Tommy Wadu na kasapanak para gagi kang higayon na hakapagawin ang nangumahan ng swimsuit na competition di nakasulot yun sila sa mga higayon na locally din sa alam yung mga swimwear at hair. Karoon nga, panahon ng Magdum at Gilbert kasi nakita naman din sa itong Magdum live na ang 61st Miss Kagayan Wearer Pageant mga kaninga preliminary evening gown competition na nata sa evening gown Magdum mga kaninga Gilbert, huwag kami yung mga panahon na ang ipresent na yung vote sa dusik mga kandidata gabi sa ito sa Dakbuan ang mga locally made but no, ang mga gals gikan sa ito mga fashion designers din sa CDO kani man na niini magbuhay lamang po Magdum Gilbert gabi ka rin na ang pipila sa mga kandidata ang mga awardee sa mga corporate board ng mga kaninga pasidungo kailangan po rin po nga paapin kinisama na lamang sa may barating tablo ng atong syudad na may hakot o pasidungo ganiging gabi una kaya siya Magdum Gilbert to ang kaning balik-balik guild o gaginawag ka gani ha di mga naghahanap na sa initial na corporate awards kinisama na lamang sa Miss Eduardo Checo si barangay tablo na candidate Consilio Jane Torres nakailan naman sa group mo aning Eduardo Checo Magdum Gilbert no? So sila nahimong sponsor mo po din po maong kalihukan so pahirong dati na naghahatag po sila o gawal sila po din po nga kandidata ngayon nakitaan po na o potensyal na may po nga 61st Miss Kawin di Ola Pagenta winner so ito ni mga corporate awards naman po ni Magdum Magilid at Magdum Mancho dahil nakaduhan niya nga dawitan nga award kani Miss Neo Skin Aesthetic and Wellness Center isundan na po sa Miss Sophia na iya po nga naangkon o kanita na nga iya mga minor kanita mga corporate awards ka naangkon ng Magdum Gilbert na nasyari ka niya po po na katumbas job na cash o kanita yung mga services for dayon ay lahat po iya po matay muslan guys ka niya sa barangay tablon nag muna o lahat sa ikaduha po Magdum Gilbert ang barangay decision ko parang ay disisyon ko na kaangkin po dalagawa ka mga awards sa corporate awards kami siya Cinebox si Miss Noreen Ashley Cabunyalda ngayon may kabuha na pangkod na siya o lain pang corporate award na mayroong Miss Blanche sa CDO 2026 kinay Magdum Gilbert na angkin ni Miss Noreen Ashley Cabunyalda di hangaw na nung nag-presenta po ang corporate awards ngayon na nakaangkin po dahil sa corporate award si Miss Cara Fiber, candidate number 4, magikan sa barangay Kalanan, si Ms. Tricia Salwani Abalos. Ngayon, nakahanggang po do, galahin po nga kaninga corporate awards po Magdum Gilbert noon after nakadawa kasi barangay kausagan ni si Alice Gregorio Tasi, candidate number 7, o gamakining Ms. Taxi. So, karong mga panahon na Magdum Gilbert, kumalantaan mo dyan sa Magdum Live, di ba, nagkamulos na puso. No, so, kaning, ito pa din po makita sa stage Magdum Gilbert, si candidate number 5, candidate number 5 na ni Magdum Gilbert, di ba, sa mga gani man, ano yung mga panahon na, no, kung itasin natin sa atmosphere, ikaw na din eh, dapat dito po ang gachiyo, ikaw matag kami dapat, nagbalagi po sila, gilangagat yung mga kaning tig-chill ng mga supporta sila o lahat yung mga pasay lahat yung mga kaning mga barangay officials sila yung kuyot at Magdum Gilbert na karoon na siya barangay ito na diba makita ka rin din sa live Magdum Gilbert na kamulong nag-paso o diba kaning nindot ka lang mga sinina Magdum Gilbert na makita naman nila
0: oo nakaganong pula muna siya red
2: o pumagyod natanan Magdum Gilbert ang ilang hapong kaon karoon so panindot ka lang din po ng design ng ato mga designer sa ilang panindot mga kumbaga pag-interpret na natin po yung mga tema din po Magnum Gilbert nga ila po ng ginagusto nga ito sa hansa ilang hapilin po nga mga kaningagahon. So karoon na wala kamulog pa. So ang mga kabina pa, for example ka ni Barangay Punan, na po din po na ang amsitude sa kaninga background, naghahatag na rin ang kanipong background po nga po din po mga Gilbert. Unsad by kaninga meaning, unsad by kaninga inspiration, din ito nga kaning dress or kaning gown na gisuot ko rin sa mga kandidata. So, parang magnumayon dahil ko ngayon pagdaga sa pinta sa mga LGU na itong kalihukan no, sa mga BLGU na nag-gitid ng mga kapitan o ilang pa din mga kakawad o ilang pa rin yung mga designate ng mga representative nila. Dahil kung hindi pa sa lokal ng kagamanan sa Dakbas Kagunyara, nasa din si Ma'am Shala Lumbata, nasa din yung matida officer na si Sir John Asuncion. Nasa din po din ito ang kaming sa CJ sa mga abisyon na si Sir Michael Atada na nga tapos din po yung kaming tourism kaming pagkakano sa City Council Gafin Magdama Lugod na si Attorney kaming Spencer Tanon na ito din ni ngayon na ito din po si Kagarad Gigi Go Kagarad Jing Dada Kagarad kaming kani kagawa na ito ng Pascal, Jairo Pascal na din eh. Ito nakita siya ng ilang kapong presensya. Ngayon, nadangapin din po din eh, ang huban pa ng kanima kandidata sa nilabay ko gawa ko eh. Sa mga kaning title holder na Magnum Gilbert, Magnuman siya, yung nag-iwa po sila doon po sa pagbalikan po din ikaw. Isa po sa mga kaning imbatido, wala pa na ang patatuloy ko yung tanong si Miss Aguna Jemima siya. Alam mo po man yung pagkiyo siya sa Miss, o binibinigay ang Pilipinas, pero almost nag-iapang Magnum Gilbert ko, kaya ato siya, nasos to sa Pascal, mag-uruto po ako masalit na siya, ato po ito ni YouTube na, no, nga po sila po yung mga kandidata din si Dio, wala pa ang pag pa rin national title. Pero may nang dumanay po, naka-angkan with the world national title ng itang si Dio, Miss Ojo, na din Cindy Grace, Cindy Obinieta, kaya naka-angkan with the siya na og international benefit na title, di hanga siya na nakurahan, nakurahan nga Miss Dio 20, 2019 maguro to. Kuha na masikot Magdama Gilbert no. Basta kay murag pandemic time man siguro to nga yahapo nga pag-angko no og kaning dungog para sa tasa na sa Cagayan de Oro. Si Miss Lapasan na Magdama Gilbert sa ako makita karon no kamulo ko siya nga nagsimo na sa pagpaso sa stage. So kung lagi ni tanan Magdama Gilbert so kung lagi happy tayo ang kaning tema gyud dinhi krono sa ato pa din pong mga nagahimo ni ini pong gaon pod Magdum Gilbert so dinhi ipakita nila ang kanigi pong action sa pagkababae pod Magdum Gilbert mo ato mga nadungog pod din pudin no sa ilaha pa din pong pagpa sabot kung unsa may inspirasyon ni pong mga kasin panghimo sa mga designer tungod kay ini pod Magdum Gilbert sa kaning intimate man gyud pa din mo konsidera ang kalihukan mang gadtay kaning pipila lamang no ang itugutan nga makasulod og ini hop lamang gyud pod Magdum Gilbert ng mga kanyang supporters sa mga hinungdan nga nilipad na ko ang brand niyo nga ikuha kay para sa no, nga mahimog ito nga cluster ang pag hiro sa initial nga evaluation po sa mga judges po ba karon din sa nahisita nga competition sa mga ito mag ng Gilbert na swimsuit o kami na itong evening gown so kagami ha itong sa Leono na mga nakadawa sa ilaha po initial ng mga kanyang corporate awards mag ng Gilbert no. So arang-arang niya yung umban kay agiingan mag ng Gilbert nga makadukang ito na sa friends ko nila no sa so, umaabot po dahil po at nga kaning coronation at yung hindi ko lang ko niya Magdum Gilbert kami siya nag-unsak na karagin na yun diba sagit mo ba kayo Magdum Gilbert pero hindi ko rin din eh nga wala po na sa paning kuhan contest Magdum Gilbert hindi ko rin sa may sa sila sa kawag sa evening gown competition kaya naman sila ko ito yung din yung Magdum Gilbert nalimnat wala lang ako natin ikna pa ba ang tanan pero gila paro ka ganiha sa horas Magdum Gilbert nga ang kaning pagsagit po ba kaning sa pang audience impact dili sa nila account kaning mga panahon na tungkol na focus kita sila sa kaning grace sa pagdala ni ini mga tuwang mga kandidato sa ilang ato din pong kagalingan din sa stage so kanila na sa production number po nila so nanayaw silang kanantad Magdum Gilbert so gipakita po nila kung unsa sila ng kanang host sa pahalit po dahil maayos sila mo saya o nila ipakita mas kaya kamalutan sa Magdum Gilbert na giligit po anad-anad mag-saya actor, ilang yung ipakita yun ang ilahat po nga pagka-versatile po nga mga individuals na kaniga dili lamang sa kagwapa, dili lamang sa kalantik sa salabutan, sa pagtubad sa mga pangotana, akin langit na sa mga talente po Magdam Gilbert. So, kagano'n, nanayaw silang tanan, nag-himo sila sa pagpresenta sa kaniga pagbukas po no, sa nahisgitan niya in big eye. Dahil kagano'n, pag Magdam Gilbert, no, nagpailailagit po sila tagsa-tagsa ang nahisgitan na sa mga kandidata. Mayroon naman ito, Magdam Gilbert, sa niagi mga si Manda, nag-himo naman po sa katulaging katulpresentation sa ila. Ha? So, atul po ito, Magdam Gilbert, na nakapakatana po sa ila, ha? Kaya bawat ang piliin kung kinsa ang mahimong kanilugang darling of the press. Sa aprito nga na matikta Magdam Gilbert, pero bala ako po nagmahay kung kinsa itong gilatili atong sa darling of the press. Pero hindi naman ito, divorce, kinsa yun mo na. Pero lalahin mo nagipili, mataga station, mataga kaming media entity Magdam Gilbert naman may tagsakansa ka mga choice dyan, no? Pero bago sa ko na matikdan, marag halos-halos parehas-parehas ang mo at yung mga gilang pili ko. Nagiging yung mga kaling maayang yung Magdam Gilbert yung manubag, English, Bisaya, sa government ko sila, waman dito gusto. Pero naging mga mitipatig baba o naging may nakita dito marag nagyod lang, naging sa iya, hagyod lang, marag kamapan lang ang mga basin niya daog. Kaya din ito karan, ang performance ko, o sa siya sa mga magbalik gita, sa mga nakanatis gita, doon niya, pero din ito manino na magdama Gilbert, magdaman siya, mga mahimong basihan gita. Kaya na naman, ang maabot niya kanina ko, ang friend pa magdang Gilbert sa Dalaala Festival na 61st Mr. Mondoro pa dyan, niya itong atang-atang, at ang basin na iga, mausap po na ilang performance, ilang bina sa Q&A. Kaya Q&A, rin yung magdang Gilbert, magdaman siya, waro yung tayo na aprato nga at ang atang ano ka, di naging makita ang katok ka na kung puntos man yun po dahil sa Q&A mo paingon. So, depende na dahil kung sa iyo lahat pong performance. So, karon si Barangay Nazareth, atong makita karon din nino sa stage, si Miss Nazareth with Magdam Gilbert, ang mihima na sa pagpaso si Miss Hyacinth. Bato na itong nabunutan na itong ni Agi ng press presentation, mato pong natangutan na with Magdam Gilbert. Siya po ito nagtubag na ayaw i-present talaga kay ang iyong was ay isang ika na niyayin ko siya katawahan nga mag-try, no? Mag-enjoy silang Nazareth. Kaya naman sila mag- ilang kaming mag- kananan lugar sa nahon sa kagabiyon Magdam Gilbert na kita siyog daw sa ni Kapitan Regine Beatrice Rodriguez. So, mo tayo yung i-emphasize nga sa ilang hapo, di nga pinong nga dili lang sentro sa dakwan sa Tagaloro may yung nagsaulong sa Higalay Pasiwan abang lakit na ubang mga kabaranggayan o sila pa na doon ay mga pamaagi nga masulipan po di at kini. Dahil yun, Magdam Gilbert, no, sa itong pag- kaning pag-monitor pa lang itong tunis palibot, ang ato ang kapulisan sa kuku, nagpadala pa nilang mga personahe. So kung mag-host ka Magdam Gilbert din sa venue, makita gila ni mo, nga dagang mga police officer na asa kaning apultahan sa duha ka mga entrances. Dahil yun, kung napog ka sa gawas, maragi pa niyong sugat ni mo before ka makasulod po din ni Oga. Malagi na, limitado ang access Magdam Gilbert ni po nga nahiskitan niya venue. Oga, gibutyag Magdam Gilbert nga kani nga nahisgitan nga ila po nga pag himo no sa pag kani nga perform karong gabi una takit ya po niya siya kani version to nini nga mo paingon sa kani nga umaabot pod nga kani coronation night kay lagi no na kun man overall performance sa nila sa coronation night pag ng Gilbert. So si candidate number 11 Barangay Patag usagi po niya sa mga most cheered get nga kandidata karon nga bro get sa dali lang gidala nga mga kaning kuno pag-asog tingog nga mga kaning sa parte nga hindi gid mo gid mo ba wala ka mo sa parte nga kun sa siya gid mo ga
0: lagi
2: kay no grabe ka ka sad
0: oh ana gid
2: balog sa balog stretch sa gara ido gid mo ba sa mga maski gamay. Kung may patikap, di ba lang tingin na masama yung taglimitado na ang ihap sa ilang pwedeng ngayon. Pero di ba po magpa-appeal din, no? Grabe magiging ka ng shaggy. Tumadungon na ito sa background din eh. Grabe ka. So, ilang mga tingog Magdam Gilbert. So, yan eh. Nga, ilang po din po nga gihim mo Magdam Gilbert, no? Pero sa kabusgit po sa moral kay Katonia, makita na ito nung mga naiuban, mga kandidata nga nakahanap pa sa pagsunod, pagsugod sa pagwala sa stage. Pero at least, karoon Magdam Gilbert, makita rin mo, nga mga confident it could kasi na whenever ka, naapo din kayo mahimo sa pagsyagit, na mga kaning ilahang mga taga-barangay nila, na mahimo no, sa pagkaning wave sa ilahang po din po nga mga balon. Kaya pagtugtan man sila Magdam Gilbert, magdalag balon. Kaya ganyan yung mga, marang sitaw ka na yung mga balon na tagkas, ganyan yung Magdam Gilbert. Mo ilang gamitan, so mo na ilahang ginagamit ko rin. Napo yung ba, nagdalag mga cut-outs nila, mga number. So, for example, number 8. So, magpamag-isa-isa na sila mga number. Inanakong ng Gilbert, mga pamaagi. So, kami yun, ng Gilbert na ako, nga kaninga pagpahiga, hindi ni pong nasisitan, nga, kaning, hindi kaya, kaning person ng ilaw sa mga, kaning, mga kalihukan sa 61st Miss Kadalili ay pa dyan. So, kaya magpamatulad ako na naman ng Gilbert na kung on sa Gilbert, kamaayo ang usap na kandidata, saya ka po din po nga pag-sustain po, no? Saya po din po nga kaning performances. Kaya pila naman po ka mga appearances ang ilaha po din po nga gitambungan. So, kani, kabahin lang yapon po ni Magnum Gilbert. O, gagani man, ibutya ko sa abli, kagawad at Gigi ko, kamalaungon sila kay kaning pag-abot ni ning maabot ng coronation night, kung kinsa man ang makoronahan, nga maugid po'y mahimugid po ng ambasad na sa toang dakbayan. Kaya nakita naman po niya nga ang maayo yun po na sa performances. Hindi po nahisip ang mga kandidata. Kaya so far, Magnum Gilbert, sila po mga ipakita ang performances. Maayo magiging kaayo. So, kahit pa sa atong di pa ila-ila sila ang to din yung mga panahuna. Kaya lagi, i-train magiging po nila sila Magnum Gilbert. No, sila po din po ng mga kaning trainers po din po nila. Ilang mga handlers nila, beauty pageant handlers nila. Dahil na doon na po din sila lagi po yung gihimo ng screening before sila nakasulod sa Miss CDO nga pageant. Ay sila nahimong official nga candidate. Kaya gibutya po ni Miss Marky Alapadan. Hindi nga ito siyang ipangutahan na po ni Magnum Gilbert. Ganong giliman o siyunta ka mga barangay. Para patas na na, na representative. Pero parang dungay, ganoon ka na Magnum Gilbert.
0: Lagi
2: oh. Kasi sa mga kada sa mga bahuhan, kumanta siya kung ang basay. Pero ko na siguro, kung ako na Magnum Gilbert, bisa na kita no, taas kayo ang taning pageant. So, 80 ka po, kulisod kayo matod.
0: Dagan na kayo ng 80. Dagan na kayo ng 80.
2: Wow, Danny. So, Magnum Gilbert, so, dusi ka buok, enough red ako na ni, para yun nga matutukan sa mga judges kung kinsa yun po no, ang kaning mga kandidata o matanaw nila tanaw ang mga kinahanglan po no nga aspeto nilang i-check red nilang i-panubar consider aron halang sa pagpili sa 61st Miss Cagayan de Oro pageant. So, blue nito Magnum Gilbert no kani inisyal pa lang ni mga corporate awards board nga ito na mention kaganiha mga katong nadawatan nila ni Barangay Tablan, Grizel J. Ina Torres, katong Miss Eduardo Diego, Miss Apolos World Class Beauty, dahil kanina yung Miss Sofia, dayon sila si Kwanpon, Noreen, Ashley, Cabanyaldas, Barangay 17, wala po naman po, Miss Dance, si Dio 2026, Miss Rosini Bags, Miss Rosini Bags, magya po ba niyang naangkon, meaning na kanidatas Barangay 17, nga si Noreen, Ashley, Cabanyaldas, dayon sa Almen, si Tricia Salani Albalos, naangkon po doon ang award, na Miss Para Fiber, dayon na sa Kauswagan si Alice Grizel Cafe, Miss Pepsi ang iha po din po na angkon. So, karong Magnum Gilbert, taon-taon, at pasukot siguro ang dugang mga kalabuhan. Alam mo na, doon na po, dugang lang ng mga corporate awards na i-present our kaming i-hapag na to sa 12 ka mga kandidata karon na dinino sa Mayasan Downtown Premier na nagtigil alang sa best in swimsuit o iba sa best no in evening gown. Nga ila pong ipang suot ni ini yung mga top na lagi pa hindi ni Zuma sa mga kanto ni Mark is mag 120 and G. Alzado sa Balitaog sa Bisyo Magnum Radio.
0: Alright, salamat kayo Magnum Angel Sado live na live sa may SM Downtown Premiere kay nagpahigayon karong panahon na Magnum Mencho. Ang siyempre nagpadayon gyapon ang Miss Cagayan de Oro.
1: Puro sila pula karon.
0: Pula ang color karon no? Sa ilang gown.
1: Mo ilang team siguro karon ba?
0: Oo. Ang swimsuit, umana.
1: Umana ang swimsuit kayo, siya.
0: Umana. Pula po siguro.
1: Siya, pula siguro.
0: Tangi lang dugang update na may gala sa Gipay Gayon nga ano ha, Miss Cagayan de Oro swimsuit o evening gown may gala. Karong panahon ng mga Magdum friends. Kao ba si Magdum Angel Sado. Anyways, may gala. Andres at na may gala. Magsugod na ta para sa itong mga guests sa Magdum Sabado Night Talk. Mga Magdum friends, ha?

0: Alas 8:15 na mga Magdon Friends ngayong gabi. Guest number 1 na tayo mga Magdon Friends, ha?
1: Yes.
0: Makakasama natin live ngayon mga Magdon Friends ang viral group dancers of Active Studio and the Pride of Coronadal mga Magdon Friends. Live sa Magnum Sabado Night Talk A Plus Dancers. Hello. Hello, good evening po sa inyo. Di tayo naririnig, Magnum. Di natin naririnig. Oh. Wait lang.
1: Hello po.
0: Saglit lang ha. Ayusin mo natin yung ano, ang audio nila. Alright, kasama natin ang A Plus Dancers, mga Magdon Friends.
1: Dami nila, no?
0: Dami to silang members. Check muna natin ang audio nila. Di natin naririnig ang audio nila. Alright, guest number 1 natin, mga Magdon Friends. Pride of Coronadal. Nakadunog ka, Coronadal, Magdaman siya?
1: Wala pa, wala pa.
0: Sa Cotabato na, di ba?
1: Oo, Cotabato.
0: Sa Mindanao na. Sa Mindanao, Gyapon, di ba?
1: Gumagamit ba sila ng speaker?
0: Itong
1: parang may meeting pata.
0: Parang ano, may malakas ang background natin ah.
1: Anong gamit nila parang ano?
0: Sige.
1: Hindi ba yun na-check ng ano natin?
0: Hello, A Plus Dancers, good evening sa inyo. Hello, A Plus Dancers. Di pa rin tayo.
1: Hello.
0: Magandang evening po.
1: Di ba, ano?
0: Medyo ano, may echo tayo, may echo. Ayusin mo natin. Wala pa, di pa tayo na ano, may naman siya. Hello, A Plus Dancers. Naririnig niyo ba kami? Hello? Hindi yata tayo naririnig, Magduman. Paki-check muna, Magdumax, ang ating connection sa A Plus Dancers. Para ano?
1: I-sure sa basig nag-con pa siya. Basig nag-meeting, mula mag-nag...
0: Parang nag-seminar.
1: Seminar.
0: Seminar, yun. Wala pa. Ito sang check may gala kay di tayo naririnig ng grupo. Siyempre, atangi kay atos lang makauban sa Di Madugay. Kay, excited na rin ni sila. Guess, karong gabi yun na Magdumencho.
1: A Plus Dancer?
0: A Plus. Murag dugo, no? Murag dugo lang lugar.
1: Pwede sa battery, no?
0: Pwede sa. Sige, mag-commercial break sa ta, Magdumax. Sa to pagbalik, atong sang, samtang commercial break ta, atong i-check ang ilang audio kay Morga Eko man to, niya, Morga Ita Madunggan. Bubalik ta mga Magdum Friends, alas 8:20 na.
2: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magdum Radio 99.9.
3: Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
4: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
3: Ha? Ngano man?
4: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
3: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: Check Your Time, may gala alas 8.26 na mga Mike Dun Friends. And ito nang balikan, may gala atong guest number one. Uh-huh. Kasama natin ng A-plus Dancers. Hello A-plus Dancers, magandang gabi sa inyo.
1: Hello po, good evening.
0: Aba, good evening sa inyo. And kasama rin natin si Coach Joy, di ba?
2: Coach Joy.
1: Yes po.
0: Yes, good evening. Welcome po sa ano sa programang Magnum Sabado Night Talk. Kasama mo ngayon, kasama nyo ngayon si Magnum Gilbert saka si Magnum Mencho. Bumati muna kayo sa lahat ng nanonood at sa lahat ng nakikinig A-plus Dancer. Sinong mauna?
1: Ako muna.
0: Sige, go.
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito nga po pala ang A-plus. So ako nga po pala si Joy, ang isa sa mga coach ng A-plus Dancer.
0: Mm-hmm.
3: Hello, good evening po. I am A-plus Irene.
4: Hello everyone, good evening po. I am A-plus Jewel.
0: Alright, Jewel. Huh?
5: Hello, magandang gabi. Ako po si A-plus Laura.
2: Laura. Mm-hmm.
6: Hello, good evening. I am A-plus.
7: Hello, good evening. I'm A-plus Raber.
8: Mm-hmm. Hello wow. po, good evening. I'm A-plus Carlo.
0: Wow.
9: Hello po, good evening. I'm A-plus Julius.
10: Mm-hmm. Hello po, good evening. It's A-plus Paul.
11: Mm-hmm. Hello po, good evening. I am A-plus Paul.
0: Ayan, kompleto na, kompleto na. A-plus Dancers.
2: A-plus Dancers.
0: Welcome na welcome kayo ngayon sa Magnum Sabado Night Talk.
2: Yes.
0: Ako po pala si A-plus Gilbert.
2: Ako si plus na ako ngayon.
0: Alright, good evening sa inyo. Welcome sa Magnum Sabado Night Talk.
2: And syempre, ilang miyembro po ba yung A-plus?
0: Si Ma'am Joy, si Ma'am Joy.
4: 10 members po.
2: 10 members.
0: 10 members kasali ng ano yung mga lalaki, yung mga males.
1: Yes po, dapat po 5 po ang girls kaya hindi nung mamaya. Hi Aubrey. Alam kong nanonood ka ngayon. Happy birthday kay Kita.
0: Hindi na sa,
1: so yun po, bali sa po sila.
0: Hindi na kasama si Aubrey ngayon. O wala si Aubrey ngayon na Miss
1: wala
0: Joy.
1: Po siya.
0: Ah, okay.
1: Pero nanonood po siya ng live. Hi, Ow.
0: Hi, Ow. Ow, Ow, Ow.
2: Oo. At saka, tanong ng, ano, kararami, bakit A+.
0: Oh,

0: At A Plus ang pangalan ng grupo.
1: Mm-mm.
2: A Plus po kasi A stands for active. Ambition, artistry, and attitude po.
1: Attitude.
2: And then yung plus po, meaning po kasi ng plus, continuous growth. So yun po yung meaning ng A Plus sa amin. So sa A Plus, yung po kasi yung pinakamataas na grade sa school. Mm-hmm. So yun po yung goal namin na na aim high.
0: Kaya pala A Plus ang pangalan. No. Ito pang kailan na buo ang grupong A Plus?
2: Ayun po. Ang sasagot po nito ay si Jewel.
0: Jewel.
3: Yes po.
0: Kailan?
3: So ayun po, nag-start po ang A Plus is last month po kasi nagpa-audition po itong Active Studio. And then during Nalak Festival po, sabay po kaming nag-debut with Vraha po, yung in-interview nyo last week po. So,
0: si
3: noong July 16, during the Open Hip Hop Competition.
0: Alright. So, bago lang, noong last month lang, Joel.
3: Yes po.
0: Paano kayo nagkakilala, mga members? Ano to? Dumaan kayo sa audition, di ba? Dumaan kayo.
3: Yes po.
0: Alright.
3: Kami po, hindi po kami, hindi namin kilala talaga yung isa't isa. Except po sa akin and si Aubrey kasi nakasama ko na si Aubrey dati. Then ito, new faces po talaga sila sa akin. And sila din po actually, yung iba. Yung iba makakilala din, yung iba, new faces din po sa kanila.
0: Alright. Sino marunong magbisaya sa inyo dyan?
2: Si Fe po.
0: Diba? Nasa, yung Coronadal nasa Cotabato, diba? Nasa Cotabato. Ang Coronadal.
1: Ang Coronadal nasa Cotabato, di ba?
0: Hello? Hello?
4: Hello po, Mayng
0: Gabi. Mayng Gabi. Uy, Mayng Gabi. So,
1: muli siyang Bisaya.
0: Ikaw na yung Bisaya. Kabalo mag Bisaya, di ay? Unsay ngalan ni mo atong kabalo mag Bisaya?
4: Fe po.
0: Fe. Fe. Kumusta man ka, Fe?
4: Okay, Raman.
0: Wa ka nag-uol nga. Duwar ka bok letter imong pangalan? Fera?
4: Wala man po.
0: Wala man po.
1: O ba si gusto nimo i-Fe Plus?
0: Play daddy mo, Fe?
4: 21 po.
1: 21 plus.
0: 21 plus. Sinong medyo...
4: Dili, uy.
0: Dili. Sinong ate sa inyong, sa grupo ninyo? Sinong ate?
2: Si Irish po.
0: Si Irish.
5: Oh, hello po.
0: Ilang taon ka na, Irish?
5: 20 plus.
0: 20 plus. Mga 20 plus 15.
5: I'm 29
0: years old
5: po.
0: 29 years old. Ikaw yung medyo ate-ate nila dyan.
1: Ate-ate.
5: Yes,
1: ikaw
5: po.
1: Ikaw ba yung isa sa mga pioneering members?
5: Wow. Actually, ngayon, first ko po ito na dance group. Yes.
0: First group mo, dance group. Mm. Oh.
1: Pero so, yung original na members mo.
0: Sila ang, actually, first pa ito sila magdaman.
1: First pa lang.
5: Actually, A+. Bago po ang grupo namin.
0: So, 10 kayong members, no, kasama na yung mga lalaki. Di ba? Ang alam natin magdamencho pag girl group lang.
1: Oh, girl group.
0: Ito may boys, di ba?
1: No, boy and girl. No.
0: Oh, but may mga boys. Kakaiba rin, di ba? But may mga
1: parang
0: boys.
1: Parang pangdating naging naging cheer dance.
0: Oo. So, parang sino'ng nakaisip na A Plus dapat may mga babae at mga boys sa grupo?
2: May sabihin daw po si Paolo.
0: Paolo. Sige, Paolo.
6: Sige, Paolo. Hello po. Magandang gabi po.
0: Magandang gabi, Paolo.
1: Ikaw ba nakaisip nito, Paolo?
6: Ng group po, hindi po. Ako po ay bagong member din po ng A+.
0: So maganda yung grupo nyo dahil may babae tapos may mga lalaki, di ba? Kompleto. Paolo?
6: Yes. Yes po.
1: Pero dati before ka naging A+, anong yung member, ano yung group mo?
6: Dati po isa po akong trainee ng isang grupo dito. It's Ground Zero po.
0: Mm.
6: It's 2017 po. Then after noon, nag-join po ako ng ano, like ang GC project under friends. Shout out sa'yo. Tapos yun po, puro after noon, nagka-pandemic, then puro school activities na yung sinasalian ko, like events ng intramurals, hip-hop, ganun po.
1: So Ground Zero ngayon naging plus na.
0: wala nang zero.
1: Pero ano talaga, no? So kailan na ba itong ano? Magnum Gilbert?
0: Isang buwan pa lang. Oh, bago pa lang silang so, mga members. So.
1: Paano yung pagiging ano yung lahat? Paano nyo ba binabanding yung lahat? Kasi maraming members eh. Tapos bago lang, ano?
0: Oo. Oh. Paano kayo magbanding sa grupo ninyo, Ma'am Joy?
2: Actually po, ang training namin is every night. Kasi po, most of them student, ay, half of them student, half of them is working na po. Mm-hmm. So, nakikita-kita kami ng gabi. Nagte-training po kami pag may incoming shows. And then after po ng training yon, doon na po sila nagkukulitan. Mm. Doon na po sila nagbabanding.
0: Yan ang time na magbabanding.
2: Nagko-content. Yun po, content, nag-memorize ng mga dance dance challenge. Tapos yun po yung nagiging bonding nila.
0: Alright. Ang A+ ba, anong genre ng sinasayaw ninyo?
2: Iba-iba po. Meron po dito may hip-hop, meron ditong nagda-dancehall, merong nag-fem, nag-afro. Iba-iba po kaming mga, iba-iba po yung mga genre ng mga dancers. Oh. Tapos pinagsasama-sama lang po namin as one. And then, continue learning lang po and sharing.
1: Dance group din at the same time, ano din sila? Mga singer.
0: Oh, kumakanta rin kayo, di ba? Hindi naman.
2: Meron din po dito singer.
0: Kumakanta sa banyo.
2: Ito po, singer po yung
1: kumakanta pag lasing, ganun.
2: Meron pong singer dito yung nasa dulo, yung naka-cup na blue and white.
1: Singer siya. Pasample natin yan.
0: Hindi kami naniniwala pag walang sample.
1: Pasasample natin.
0: Si anong name mo?
2: Paul, sample.
0: Paul, anong kantahin mo? Paul.
1: Si Paul ba yun o si yung isa?
0: Si Paul daw.
7: Hello,
0: Paul.
7: Hello, good evening.
0: Good evening, Paul. Di kami naniniwala nga singer ka kung walang sample.
7: Kahit ako din po.
1: wala ka magawa. Tinulak ka nila.
0: Tinuro ka na eh. So, anong sinong favorite mong singer?
1: Sino paborito mong singer?
7: Si Stelta.
0: Si?
7: Yeah!
1: Sino to?
0: Ano yun? Anong name?
1: Anong name? Pakiulit ng name?
0: Ha? Stel?
7: Yes po.
0: Stel ng SB19. Aba, hindi kami naniniwala. Magdumensyon, naniniwala ka ba? Stel, yung pangalan ng member si Stel sa SB19. Naniniwala ka bang kumakanta si Magdumensyon?
1: Oh, parang gusto natin yung mga hingi ng sample.
0: Oh, sample? No, sabi ni Joy, dapat may sample. Sample.
7: Ano po, hindi pa ako marunong kumanta.
0: Hindi, sabi nila kumakanta ka daw.
1: Marunong ka raw kumanta, sabi nila. O kaya pag kailangan ka pang lasingin, ganun.
0: pero mas magaling si Paul sumayaw.
7: Yung sa Gento po.
0: Ha?
1: Oh, ginto, yan. Yan,
0: ah, ginto. Yan. Kala ko gintong araw.
1: Sige nga, pasample ng ginto kahit chorus.
2: Kakanta daw po siya ng ginto by SB19.
0: Sige nga, pasample para maniwala naman kami na singer si Paul.
1: Si Paul ba yun?
0: Si Paul daw, si Paul. Sample. Sample si Paul. Ayan.
7: Gento. Yan lang ako. Di ba ko marunong?
0: Opa. Tinula ka talaga nila. Ha? Tinuro ka nila.
7: Para ba ko marunong kamanta? Sorry.
0: Joke lang pala yun. Joke lang. Scam lang pala, scam. Scam lang pala, scam lang. Anyways,
1: Mamaya sasabihin niya, ba't niyo ako tinulak? Lang niya kayo.
0: Ba't tinuro niyo ako, ha? Pero, syempre, sinong choreographer sa grupo ninyo?
1: Sino yung lead choreographer?
0: Nagtuturo.
2: Actually po, lahat po sila tinitrain namin as a choreographer.
0: Mm-hmm.
2: Kasi, naniniwala kami na each one of them may creativity pa sa choreography. So ngayon po, may mga assignments sila every week. May mga may magko-choreo sa kanila. Katulad niyan, kahapon, ang nag-choreo si Raver. Mm-hmm. Ang next week naman, ang magko-choreo si Paolo. Tapos next naman, iba naman po. Kumbaga every week may inaatasan kami na may mag-choreo. Though kahit mm-hmm. hindi pa sila ganun ka marunong choreo, nire-require namin sila para mahasa po yung choreography nila.
0: Okay.
1: Pero sa tuwing may malaking event, sino yung talagang main na nagko-choreographer?
2: Meron po. Kami po, ako po, tsaka si Chris, si Coach Chris. Dalawa po kami.
0: Okay.
1: So, at least natitrain din yung iba na magkukuryo.
2: Yes po.
0: Importante yan.
2: Tsaka mas maganda ang creativity ng mga medyo bata.
1: Bakit? So, ano bang meron sa bata na kumpara sa matanda?
2: Mas matanong and mas mabusisi. So, parang maraming gawin.
0: Uh-oh.
2: Unlike po sa mga matatanda na choreography, nag-stick sa mga itong yung genre lang na ganito yung naabutan. Mm. Ngayon po kasi sa sayaw, marami ng mga
1: new.
2: So ngayon, yung mga style na yon, yung new mga stepping. Kabataan na po ang nakakaalam.
0: Pero si ikaw, Ma'am Joy, nagka-choreo ka rin ba?
2: Yes po.
0: Okay. So,
1: Choreo. Masarap yung Choreo.
0: Ano yan?
1: Yung sa ice cream, Choreo.
0: Oreo yun, Oreo. Oreo yun, iba yun. Delikado, makabayad ta.
1: Okay.
0: Fe, nakadi si Fe kay Bisaya. Fe, okay ra kadya, Fe.
1: Fe, balik ta sa imo, Fe.
0: Fe.
2: Ito po si Fe ulit. Actually po siya po yung pinakatahimik ditong...
0: Siya ang nagsalita. Baliktad naman yan,
2: ha? Yes po. Kaya po, sobrang tuwa namin dahil siya po yung kinakausap nyo.
0: Fe, ba't nagtahimik mo, Fe? Broken-hearted ka ba, Fe?
1: Iniwan ka ba? Iniwan?
0: Huwag ka maniwala doon, Fe. Iniwan ka lang, Fe. Fe.
1: Niloko ka ba, Fe?
0: Fe, okay ka lang, Fe?
4: Okay ra.
0: Anong feeling mo? Okay ka lang,
1: Fe, finabayaan ka ba?
0: Okay, Fe, anong may time din bang nagko-coach ka rin, nagko-choreo, Fe?
4: Wala, dili.
1: Anong ginagawa mo?
0: Sumasayaw ka lang, Fe.
4: Gasayaw lang.
0: Ngano di ba kay kagatingog, Fe? Ngano man, Fe?
1: Nagatingog sa perugil ka lang.
4: Naulaw.
0: Maulaw. Kanara bang maulaw, Fe? Kay na'y feelings.
1: Na'y feelings.
0: So, gamay pa lang ka, Fe. Ganang yung kamusayaw, Fe? Katong gamay pa ka?
4: Sa una pa.
1: Kinsa may natudlo sa imo ha magsayaw?
4: Wala, ako lang.
0: Kaikaura.
1: Ito yung Holy Spirit ni mo.
0: Hindi, kada yung... Gatanaw ka sa amin, Fe? Kana mo sayaw ka, Fe?
1: Amurak, nag-observe lang, ana.
0: Kitsa yung ganaan nga dancers group. Dancers.
4: Daghan.
1: Daghan, ano?
0: Daghan, gitsa. Daghan. Hindi na ma-mention kayo. Daghan, biya kayo.
1: Dami talaga.
0: Nagkaon na ka, Fe?
4: wala pa po.
0: Wala pa. Ah, wala busa, pa. Di, ay, busa, di, gigutom na siguro kafe. Kaya, wala mo kayo, muna di ka gatingog, fe.
4: Murag dira-dira.
0: Okay. Unsay nag-practice mo diya karon fe? Karon diya, nag-practice mo?
4: Ganina, nag-practice mi.
0: So, namo sa studio karon sa active studio?
4: Opo, na-admi diri karon tanan.
0: Gituyo, ganyan yung kompleto mo, nag-practice at the same time na yung casting fe, no? Okay.
1: Nag-short-short ng mga words. Yeah. May okay, tag-isa lang, tag-dalawa.
0: Wala kay uyab, fe?
4: Naa.
0: Uy, naa mo din siya uyab. Naa mo din uyab. Bunang nag-ilom-ilom magduman siya.
1: Mundi. Inana din ang mga nai uyab din. Mag-ilom-ilom.
0: Okay. Basi siloso yung uyab, fe? Munang di ka kakatingog kayo, fe?
1: Siloso ba yung jowa mo, fe?
0: Medyo seloso ba? Adili. Approve sa yung okay ra sa imo nga nag-appeal ka sa ano dance group.
1: Anang anang grupo.
0: Oo.
4: Opo, okay ra.
0: Okay ra.
1: Do big di siya musugot.
4: Sugot ay.
1: Sugot to.
0: Namoy team song fe.
1: Tama yung team song sa garo.
4: Wala.
0: Abi na kon team song nyo. Abinaw na sila team song.
1: Sa mga team song.
0: Para lang sa'yo, ang giling-giling ko. di ay, sige. Salamat kay Fe. Okay ra ka di, Fe, ha?
4: Thank you.
0: Sige.
4: Thank you po.
0: Dirita kay Laura. Laura?
1: Laura.
8: Hello po.
0: May pa si, ano, buti pa si Fe. May boyfriend. Ikaw meron?
8: Siyempre.
0: Meron din.
1: Meron din.
0: Meron din pala. Matagal na kayo?
8: Yes po.
0: Mga ilang buwan na kayo?
1: Isang buwan.
8: Year.
0: Year. Ano ba? Matibay ang relasyon?
1: Matibay ang relasyon?
8: Yes naman po.
1: Okay.
0: Okay ba saya? Okay ba sa kanya nga sumali ka sa grupo?
8: Yes po.
0: Okay naman. Nandyan siya ngayon, wala?
8: Nasa bahay.
0: Nasa bahay ninyo?
8: Yes po.
0: Uy, nasa bahay nila, magdaman siya.
1: Saya-saya ka uuwi mamaya.
0: Anong mensahe mo sa boyfriend mo? Anong name ni boyfriend?
8: Boyfriend po, it's girlfriend.
0: Girlfriend?
8: Yes po.
0: Girlfriend ang special someone mo ngayon, girlfriend.
8: Yes po.
0: Girl. Okay, hindi boyfriend. So, anong name niya?
8: Po.
0: Ha?
8: Laika.
0: Si Rika?
8: Laika.
0: Laika. Okay. Laika. Anong message mo kay Laika?
8: Hello.
0: Uy, parang tumatawag lang sa phone. Hello? Okay. Maraming salamat, Laura.
8: Thank you po.
0: Si Irish.
9: Hello po.
0: Ayan. Si Irish ba available? Hindi na.
1: Secret.
9: Anong avail, charat?
0: Available pa?
9: Yes po.
0: Available for dating.
1: Single.
9: Yes po.
0: Dating. Okay.
1: Yeah.
0: So, kumusta ang grupo ninyo? 1 month pa lang kayo, di ba? So, ano
1: si
0: ba?
1: Si ano, hindi pa natatanong. Nakaputi?
0: Sino yung nakaputi? Anong name si...
9: I'm si Jewel.
0: Jewel.
1: Si Jewel, ilang taon si Jewel?
9: 24 na po.
0: 24 pa.
1: Si Jewel ba ay may ano na rin? May kasintahan?
9: Wala po.
1: Wala. Maganda.
0: Maganda siya or maganda?
1: Maganda.
0: Maganda ka daw, Jewel.
1: Hindi, maganda yung...
9: Thank you po.
1: Maganda rin naman siya.
0: Maganda rin.
1: At saka maganda yung wala kang jowa na ano.
0: Parang walang distraction ba?
1: Para kasi sa isang grupo... Sa isang grupo kasi, hindi half yung kwan mo eh. Ano yung iniisip mo eh.
0: Oo. Oh, talagang nakatutok ka lang sa ano.
1: Nakatutok ka lang kasi doon ka mas mapa-improve mo yung sarili mo kasi nakatutok ka lang. Pero, pero parang hindi siguro bawal sa grupo, di ba?
0: Di ba bawal, Ma'am Joy? Ang, ano,
1: yung sa grupo na mag...
0: May special someone. Di naman bawal sa inyo.
10: Hindi naman po bawal.
0: Hindi naman bawal.
10: Training naman po sila. Actually, kaya po kami nagpa-audition ng age ng 19 years old to 29 years old kasi para sa amin, mga matured enough
1: para matured.
10: Malaman kung ano po talaga yung priorities nila. So sa amin, ang gusto lang naman po namin is makapag-training sila ng mga ganitong araw and then the rest of their time, loved ones, work, and sila na po yung bahala. Basta po, nagsasama-sama lang kami sa mga specific time and day kung kailan kami may training.
0: Oh, dapat ano talaga, kung may practice, hindi yung magde-date, ganun.
10: Po. So far, wala naman po sila, wala naman pong pasaway sa kanila.
0: Wala naman, no.
10: Mga ano naman sila. Ang tawag dito,
0: masunurin.
10: Masunurin naman sila dito sa bago.
0: Mga masunurin, okay. Mababait.
10: Okay naman po so far. Ewan ko lang po sa mga boys sa likod.
0: Uy, mga boys! Carlo! Hi, Carlo!
10: Yan po.
0: Carlo, good evening!
1: Parang kinakabahan si Carlo. Ah.
11: Hello po.
0: Hello.
1: Kinakabahan. Ako na naman. Ako na ngayon. Ah.
0: Okay ka lang, Carlo?
11: Okay lang po.
0: Anong feeling na nasa A-plus na group ka ngayon?
11: Ano po, feeling ko po yung ano, mapifeel ko po yung feeling na ng
1: ano?
11: Isa akong member sa isang dance group kasi hindi pa po ako nakaranas ng sumali sa isang dance group.
0: So dream come true ito sa'yo.
11: Yes po, first time po na mag-join sa dance group.
0: Sino nag-push siya yun na sumali sa grupo?
11: Actually po, si Paolo and si Paul po yung nagyaya sa akin.
0: So magkakilala na kayo? Magkakilala na.
1: Magkaibigan lang kayo?
11: Yes.
1: Kailan kayo huling nagsabo?
0: Hindi, iba yan. Iba yun. Wala. Walang sabo yan. Wala. Dancers.
1: Wala pala.
0: Dancers. Si Julius.
12: Julius.
0: Hi, Julius. Good evening. How are you?
12: Hi po.
0: Okay naman.
12: Okay lang po.
0: So, first time mo rin bang sumali sa isang grupo?
12: Yes po. First time rin po.
0: First time. First pangarap time. Mo rin bang
1: maging isa sa mga, isa sa group, dance group?
0: Oo. So, pangarap mo rin ba makapasok sa isang grupo?
12: Yes po, pangarap ko po since senior high po.
0: Senior high. Ngayon, ano ka na ngayon? College na?
12: Opo, college na po. Third year college.
1: Third year college.
0: Taking up, anong kurso?
12: Po?
0: Anong kurso mo? Ha?
1: IT po.
0: I speak?
1: IT. Parang...
0: IT.
1: Iba yung I speak eh.
0: Si Raver. Kapangalan mo pa si Raver Cruz, ha? Raver.
13: Hi po.
0: Kumusta, Raver?
1: Kumusta racket natin dyan, Raver?
0: Okay ka lang, hello, Raver? Po. Okay naman.
1: Ilang cellphone na nakuha mo?
0: Wala, iba yan. Grupo yan. Dance group. Dance group yan. Dance group yan sila.
1: Sorry.
0: So, ikaw ba, Raver, dream mo rin maging isang dancer sa isang grupo?
13: Yes po.
0: Dati ba may grupo ka na or first pa to?
13: Meron po.
0: Anong grupo mo dati?
13: Unimind.
1: Pero right. Ngayon is hindi na kayo wala nang connected, hindi na connection. Ano 'yun? Kasi A+ na siya ngayon eh.
13: Wala na.
1: Sa A+ na siya. So ikaw meron na ring jowa?
13: Wala.
0: Wala, wala, wala pa.
14: Pero ready to mingle.
0: Ready to mingle. Ready to mingle. Okay, walang problema yan.
1: Ready to mingle.
0: Okay na okay yan, Julius, di ba?
1: Okay. Okay lang si Julius.
0: Maayos naman. So,
1: maayos naman. Mabait naman yung mukha pa lang, mabait.
0: Oo.
1: Malikot lang ang kamay minsan. No?
0: Malikot, kinakamot lagi ang likod. Sino ano, sa grupo nyo, sino medyo laging nagkakamali sa steps?
14: Si John Paul.
0: Si John Paul.
1: Yung Ginko. Ginko. Ginko.
14: Senior po. John Paul.
0: Oh, medyo nakakamali sa steps. Pero nakuha naman, di ba? Pag, ano?
1: Siyempre,
0: sa panay-practice nyo, di ba? Okay,
14: yes,
0: okay. Alright. So, Ma'am Joy, ano yung dapat abangan ng mga fans ng A+?
15: Sa ngayon po, nagtitraining pa po kami kasi, ba po, last month pa lang po kami naubo. So ngayon po kasi naniniwala kami na hindi pa dapat talaga ilabas ang isang grupo nang wala pa pong sapat na training. So yun po, nagte-training pa lang po continuous, and then may mga upcoming events pa po kami na hindi pa po nako-confirm. So hindi ko pa po masasabi ngayon, hindi ko pa po ano, pero sure po to na lagi silang kasama ng VRA sa mga
0: So kayo rin po nagko-coach ng ano, di ba, sa VRA, ha, Ma'am Joy?
15: Yes po, yes po. Kami din po yung coach ng VRAHA. Actually, sila po yung backup dancers ng VRAHA.
0: Okay. Marami ka bang ano, mga yes, kino-coach ng mga grupo, Ma'am Joy?
15: Yes po. May kong kino-coach na group na mga kids naman, na P-pop kids. Sila naman po yung Mahika. Meron din po kaming mga band. Meron din po kaming mga solo artists. Kumbaga po sa Active Talents Guild, iba-iba po yung mga talents na kino-coach namin. So far po si VRAHA at si A+ pa lang po yung medyo ano sa oras, kumbaga full time na nagte-training sa amin kasi po most of our trainees are students.
0: Ah, okay. Mga estudyante pa.
15: Yes po.
1: Busy estudyante.
0: Pero at least no, hindi naman conflict.
15: We made sure lang. Yes po. Kasi po dito po sa Coronadal, marami pong mga talents. Hindi lang po talaga sila na-expose. So yun po yung namin na makilala po yung mga talent ng Coronadal through this po. And thank you rin po sa pag- expose sa amin ngayon and sa VRAHA kasi para sa amin malaking ano to, stepping stone sa amin sa mga correct talents dito sa Coronadal. So sobrang thank you po sa Magnum Radio.
0: Sinong ano sa grupong A+, sinong gusto niyong matandem sa ano, sa dance floor?
1: Sa isang concert o kaya naman ay isang malaking event.
0: Sinong si ano, ipasagot natin si ano, si Joel.
15: Iba-iba po ata sila.
0: Iba-ibang gusto nila, no? Iba-ibang gusto.
1: Halo-halo na.
0: Si Joel, anong gusto mo, Joel? Na group, na makasabayan sa ano dance po floor.
16: Yung W3 po ng 1Z.
0: W3.
1: Kung may A+, yes, may po. W3.
0: Wow. W3. Si ano, si Julius.
17: Po.
0: Hello. Naantok ka na, Julius? Sa mga dance group, sinong gusto mong makasama sa ano?
1: O makatandem o kaya naman makakolab?
17: Brotherhood po.
0: Brotherhood.
1: Brotherhood.
0: Okay.
17: Opo.
1: Yung Alpaka Paro.
0: Iba yung grupo yun. Ibang grupo yun, Magda Mencha. Parang ano yun, ibang gra.
1: Fraternity pala yun.
0: Fraternity yun. So, at least no, kayo, every day din kayo nag-ensayo, lalo na ngayon kay, ano pa, first month pa lang ng grupo ninyo. And hopefully na magtuloy-tuloy, Ma'am Joy, di ba? Para at least pag dating ng panahon,
15: yes po.
0: Umabot na kayo sa Manila, doon magpa-perform na kayo sa national TV. Yun ang isa sa mga pangarap nyo, Ma'am Joy.
15: Yes po. Yes po. Yun po talaga yung goal namin sa kanila. Mm. And hoping po this year, basta po, this year, hope year.
0: Oo, malay natin.
15: Ako,
0: malay
15: and,
0: natin.
15: No? Shout out lang po ako kay, ano, kay Mama Sam. Thank you, Mama Sam.
0: Hello po. Ayan, okay, okay. Anyways, may ano ba? May social ano media ba ang A+?
15: Yes po, ang social media po ng A+ is A+ Dancers. Okay. Official sa Facebook, sa TikTok naman A+ Dancers, sa Instagram ay wala pa palang Instagram.
0: Wala pa, gagawa
15: so, yun
0: pa
15: po,
0: lang.
15: TikTok and Instagram pa lang.
1: Gagawa pa lang si Julius.
15: TikTok and Facebook.
0: Ah, okay, okay.
15: Opo, gagawa pa lang po
0: si Julius ang gagawa.
1: Siya yung IT.
0: Ah, o nga pala, o nga pala. Okay, okay. So kayo nagtutulungan kayong lahat na sa members sa grupo ng A+ pag ano, may nag-e-ensayo, may mga dance steps kayo na parang mas maganda to, mas okay to, mga ganun na Ma'am Joy, mga ganun ng style.
15: Yes po. Yes. Oo,
0: nagtutulungan talaga.
15: Eh lahat naman talaga po nag-share and nakikinig, walang nagpapataasan.
0: Mm. Paano pag ano, paano ka ano, Ma'am Joy, i-maintain ang isang ang isang grupo na talagang united sila? Paano ang gawin? Anong dapat gawin?
15: Para sa akin po, nagiging okay ang isang grupo pag may nag-guide talaga. Kasi kung sila-sila lang po, like grupo lang talaga sila, minsan kasi hindi natin maiwasan na may mga mag-aaway, may kampihan. So mas okay po ng sa isang grupo, merong isa, dalawa, or tatlo na nag-guide sa kanila. Kasi minsan di nila alam kung tama ba yung ginagawa nila or hindi. So kami as coach, kami po, yun po yung role namin sa kanila na dapat laging line sila kung magkamali man, nandito kami para i-guide at itama or kung ano man yung matutulong namin sa kanila. Kasi hindi lang naman po kami nagko-choreo or nagko-coach, parang kami na din po yung mga ate at kuya nila in the future.
0: Hindi ba kayo, hindi nyo nasubukan sumali sa mga ano contest, Ma'am Joy?
15: In the future po, may plans po kami. Sa ngayon po kasi, focus pa sa training.
0: Kailangan mo na mag-ensayo para ma-perfect lahat, di ba? Yung mga dance steps
15: yes,
0: niyo.
15: Yes po. Yung mga training po like pampalakas ng stamina, mga proper breathing, yung mga genre kailangan namin aralin kasi iba-iba kami ng genre. So para hindi po kami ma-awkward pag sumasayaw. So yun po, yun yung mga training na ginagawa namin. Mga taba, flexibility, yun po. And siguro after ilang months, pag medyo dumami pa po kami kasi nag-goal po kami ng mga at least 16 to 20 members. Pag na-goal na po namin yun, baka po mag-compete na rin kami soon.
0: So kulang pa kayo ng members? Kulang pa yan ng 6 ano members.
1: 20
15: yung mga 6 pa po. Pero
0: pa,
15: kami din po nagbe-base din kami sa hindi lang po sa galaw kundi sa attitude din po ng members.
0: Attitude. Ayun, pinaka-importante.
15: Po,
1: kasi apo, yun yung A+ eh.
15: Mahirap po
1: attitude.
15: Pag ang mahirap po kasi pag may mga ano, may mga hindi sila magkaka-jibe. Kumbaga, okay na po sila. Tapos baka po may pumasok na baka hindi nila ka-okay ng attitude.
0: Kasi may
15: so, doon din po kami nagbibig.
0: Kasi may iba. Kasi, di ba, pag ano, na, may naiingit, na maingitan na si, ano, pangyayari, ganyan mag-dementia, di ba? Nag-iingitan. So, dapat at least sila as members, mga
1: sa
0: members
1: group.
0: Sa A+, ano sila, magkakaintindihan
1: ano,
0: sila
1: ng lahat. Magkakaintindihan. Talagang may attitude.
0: May attitude. Magandang
15: yes,
0: attitude.
15: Yes,
0: basta si Ma'am Joy ang mag-coach,
15: yes,
0: walang problema, di ba?
1: Kaya A+ eh.
0: A+.
15: Thank you po.
1: Ang ibang A niyan, absent.
15: Yes po.
0: Absent. Absent ang ibang A. Alright, maraming salamat Ma'am Joy. Sinong may mga pa-shoutout dyan?
15: Sige po. Lahat po sila may pa-shoutout.
0: Sige, unahin
1: sige,
0: natin.
1: Sige.
0: Po
1: isa-isahin natin.
0: Irish, go ahead Irish. Pa-shoutout mo, Irish.
18: Hello po. Shoutout po sa lahat ng supporters namin.
0: Mm-hmm.
18: First po namin. Thank you.
0: Ayan. Next.
19: So, hello po. Shout out po sa aking family na nanonood po ngayon and sa friends ko po, si Jan Babe, si Al, Aubrey. Hello, Aubrey. And sa workmates ko po, the RHU Lake Cebu po na workmates and syempre, mga friends ko din na mga nanonood. Thank
0: Ayan.
19: You.
0: Okay.
20: Hello po. So, shout out sa Dupitas family and my friends. Hello.
1: Hi, kang Laika.
0: It's Laika. All right. Fe.
1: Fe. Singalan si mo uyan, Fe. Si Fe.
21: J-Mark po.
1: J-Mark. Ah, ay, J-Mark!
0: Oh. Simon, sign mo kay Mark.
21: Amping, amping.
0: Amping. Walay, walay, I love you, I love you, Duhar. Walay, I love you.
21: Malokoy.
0: Maula.
1: Labot pa tayo mag-uban mo, mura mo mga kuan.
0: Kasi pa ilang i-shout out mo, Fe. Wala na kay-shout out, Fe. Wala na. Okay na, siguro, Fe. Salamat kay Fe, ha?
1: Salamat kay Fe.
0: Si, kinsa si, pa may lain?
1: Si ano? Si kinsa nito?
0: Si Paul, Paulo.
1: Si kinsa ni?
22: Raver po.
0: Raver. Raver.
1: Raver.
0: Raver Maya.
22: Hi po.
1: Sige, Raver, may isa shout out ka.
22: Shout po sa mama ko, tapos sa pamilya ko sa Tibol.
0: Alright. Okay, oh. Thank you. Next. Sino pa?
23: Hello po. Carlo po.
1: Carlo.
23: Yes po. Shout out po sa mga family ko dyan na baka hindi kayo nanood sa amin. And sa mga friends ko po, hello. Thank you.
0: Okay. Thank you.
1: Parang Ilonggo siya. Ano,
0: oh, Ilonggo.
1: Ilonggo ka ba?
0: Ang Coronadal mag-dementio. Nay, sagol na diyan yung mga Ilonggo. Oh, Ilonggo. Oo.
23: Ay, yes po, Ilonggo pa ako.
0: Ilonggo.
1: Okay, okay. Okay.
0: Sige. Na pa? Meron pa?
23: Yes po. Shout out po sa friends and sa aking baby girl.
0: Ah, baby girl!
1: Baby girl!
0: Ay, baby girl, oh. Sana all. Okay. Meron pa ba?
24: Hello po, hello, shout out po sa family ko na laging sumusuporta and shout out po kay Eric Carabago.
0: Uy, meron din.
1: Meron din ha.
0: Hindi nagkawal.
1: Papagalitan ka sa mama niyan.
22: Shout out din po sa ano sa pamilya ko po sa friends ko po support.
0: Okay. All right.
19: And then gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga Active Talents Guild members na nanonood ngayon at sumusuport sa Barahari, sa, alam ko yung Braha nanonood din, sumusuport sa A+. And then, yung mga taong hindi namin alam na nanonood, yun sumusuport. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Ayun, so yun po, Pride of Coronadal, maraming maraming salamat.
0: Ayan, ano, mga maraming, marami pala mga talented dyan sa Coronadal.
1: Oo, mga dancer.
0: Dancers, super mga singers.
1: Po, so. Singer pa.
0: Lalo na si Ma'am Joy. Di ba may pasample kayo ngayon?
1: Oo, si Joy may pasample.
19: Yes po.
0: Anong pasample na sayaw? Sample
19: po kami na ano.
0: Dance.
19: Opo, ready po kami, prepared po kami.
0: Wow. Sige nga.
19: Ang viral na dance po namin.
0: Alright, sige na nga.
19: Dance challenge na ginaya namin.
0: Okay, sige. So, ito po, panoorin natin. All right. Andito na sila. May pa-sample sila mga mic doon, friends, ha. Sasayaw sila. All right. Sasayaw na sila. Okay. Titingnan natin ang sayaw nila mic doon, Mencho. All right.
1: Hindi natin marinig yung music nila, no?
0: Try natin kung ano.
1: Baka ma-ano natin yung music.
0: Wala pa yata yung music, eh.

0: Ayun po.
1: Ayan, okay. Galing-galing naman. Alright, ang A-Plus Dancers live ngayon sa Mike Dom Sabado Night Talk. Yes. Ma'am Joy, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po.
2: Thank you po. Maraming salamat po, Magnum Radio.
1: And good luck sa inyo and more power ha sa grupong A+.
3: Sana maging A+ na
2: ito. Yes po. Maraming salamat.
3: Sana maging B+ na rin ito.
1: Pag sumikat na kayo, lalong sumikat, guest kayo ulit dito ha. Ma'am Joy. Thank you ha, Ma'am Joy.
2: Thank you, Magnum Radio.
1: Okay.
3: Okay.
1: Thank you. Salamat. Maraming salamat mga Mike Dom friends. Nakakasama natin ang A+ Dancers live ngayon sa Mike Dom Sabado Night Talk.
4: Oh yeah.
1: Oh yeah. All right. Matong guest number one may gala ang A+ Dancers.
3: A+.
1: Salamat kayo.
3: Number one pa lang to.
1: Ayan, sa ito magbalik may gala. Group number two. Guest number two na ito may gala.
3: Contestant.
1: Usunod na sa itong pagbalik may gala din lamang sa Mike Dom Radio 99.9
3: Your News and Music Station.
5: We'll be back in a moment right after this station.
6: Mike Dom Radio 99.9 News and Music. News and Music.
7: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
8: Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
9: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Mike Dom Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mahinung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Mike Dom Radio. Kung adunay bagyo o kusog nga bundak sa ulan, dili malikayan nga adunay pagbaha sa atong palibot. Usa sa mga sakit nga pwede na itong makuha kung adunay pagbaha, ang leptospirosis. Ang leptospirosis, usa sa sakit nga pwede na itong makuha sa leptospira bacteria nga gikan sa iisay laga, uguban pang mga mananap sama sa kabayo, kanding, ero, baboy, uguban pang mga mananap. Kasagarang masagol ang ihi sa mga mananap sa tubig baha o lapok nga pwedeng musulod sa atong mga samad, crack sa atong pamanip, mata, ilong, ug baba sa tao kung mulusong sa baha nga walay proteksyon. Unsa may mga sintomas sa leptospirosis, maghilanat, panakit sa mga kaunuran, magdiarrhea, gapangurog, sakit ang ulo, ug adunay nanubo sa pamanit. Kung dili dayon matambalan ang adunay leptospirosis, pwedeng madaot ang iyang atay, maglisod o ginawa, ug pwede sab kini ngay kamatay. Unsaon na ito paglikay sa leptospirosis? Batasan na ito ang paglabay sa basura sa saktong lugar. Kaya aron dili kini puyan sa mga ilaga. Likay ang pagsulong sa baha, labi na kung aduna kay saman. Kung dili malikayan nga mulusong sa baha, kinahanglan nga mugamit kag botas. Hugasi sa limpyong tubig ug gamit og sabon para sa imong tiil. Human ikaon nilusong sa baha, limpyon ang tumbalay ug tanggalon ang pwedeng puyan sa mga ilaga ug uban pang mga mananap. Ug gamit og rat traps aron dili mudagan ang mga ilaga. Kung aduna kay mga sintomas sama sa leptospirosis, adto dayon sa pinakaduol nga balay tambalanan o Barangay Health Center aron matagaan ka dayon og pagtagad. Kini usa ka mahinung danong painumdum dinhi lamang sa balita og serbisyo Mike Dom Radio. Igsoon pagpakabana. Itaho sa Mike Dom Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Mike Dom Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinilama sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.

0: Alright, balik tamo igan sa atong programang Magdum Sabado Night Talk. Ato kaoban si Magdum Rudy Katapang. Magdum Rudy.
1: Yes, may gabi Magdum Gilbert. May gabi sa ato ang mga sukintig paminaw sa Magdum Radio. Labi na yun sa atong segment sa Magdum Sabado Night Talk.
0: Ah, okay, yes. Okay. Atong palibot karon okay pagyapan?
1: Okay kayo, okay kayo.
0: Walay ulan, walay ulan.
1: Wala. Nindot kayo ang gihatag nga panahon sa ato karon.
0: Ah, maayo ba?
1: Sa ato ang sentro syudad. Na yung mga biton.
0: Nagpakita na.
1: Nagpakita na.
0: Wala na sila naulaw.
1: Wala na
0: ulaw.
1: May gabi sa tanan, may gabi. Oh. Pasinsya kayo, medyo nalitag.
0: Lagi kay. Giyatod pa nimo?
1: Giyatod pa na ako sa Magnuminchok.
0: Di mo mga kauban ba?
1: Ito mga kauban.
0: Amo dahil sa Magnuminchok na eh.
1: Sugo mo siguro, lawa siguro.
0: Wala na, gano'n, nag-kaon daw ito.
1: Mo ba. Wag na minso, katapos ang hungit, ilaha.
0: Sugos, tinae.
1: Sugos.
0: Gutom de eh. Alright, back. Okay. Data sa itong guest number 2, Magdum Rudy. Mga kauban na ito may gala, makakasama natin live ngayon mga Magdum friends, ang OPM Modern Band Vibes. Makakasama natin mga Magdum friends, ang bandang Marcel.
1: Hello! Marcel!
0: Marcel Band, good evening!
2: Yes, magandang gabi po, Sir Gilbert and Magdum Mencho. Maraming salamat sa pag-invite sa amin again. Nakita-kita tayo ulit dito.
0: Na-miss ka na namin.
2: Kasama ko pala si Mark, yung aming keyboardist.
0: Na-miss ka na namin.
2: Yes. It's been a while.
0: Oo nga eh. Yeah.
2: Parang kailan lang yun ah. Anyway, last year. Yeah.
0: Parang ganun. Pero suki ka na sa programa namin. Maraming salamat, Sir Patrick, sa lagi mong laging nandito ka sa programa namin.
2: Yes, thank you so much also, Sir Gilbert, for coming back here.
0: All right. And kasama natin si Mark. Good evening, Mark.
2: Yes, Mark, naka-mute ka.
0: Di usong microphone, Mark.
1: Call sign lang.
3: No, pwede po.
0: Hi, Mark. Yeah. Magandang gabi sa iyo.
3: Magandang gabi po.
2: Yung mga kasama namin nandiyan lang din yun, no? Hindi lang natin nakikita.
0: Nasaan sila ngayon?
2: Yung kasama namin.
3: Nandiyan lang sila.
0: Nandiyan? Okay. Kasama yung ngayon sila? Wala?
2: Hindi, wala po eh. May mga ibang trabaho din po kasi sila. Besides sa music.
0: Alright. Okay, sige. Ang mga members nyo, ang ibang members, si Alex, di ba? Si
2: Alex, yeah.
0: Richmond, sino pang iba?
2: Si Raniel. Si Raniel, bassist. Si Richmond, yung drummer namin. And then si Alex, yung guitarist namin. And syempre si Mark, yung aming keyboardist.
0: Okay.
2: And ako po yung PA nila.
0: Actually, ikaw talaga yung vocalist, di ba? Sa banda.
2: Apo. Alright. Thank you.
0: And balita namin, bagong banda. Itong magandang pag-usapan natin ngayon. Ang bandang Marcel. Ano itong Marcel? Ba't naging Marcel ang pangalan ng banda?
2: By the way, Sir Gilbert, Sir Mencho, binupo namin itong banda nito last March lang. Mm-hmm. And then, nung nagkasama-sama na kami, and we decided to push through yung pangarap namin mag-gumawa ng sariling original sariling kanta namin. Nag-isip na kami from the first day na nag-jamming kami, nagtanong kami, ano ba magandang pangalan natin? Since na ako yung utak nitong Marcel, actually parang gusto ko talaga gamitin yung pangalan ko. Like a screen name kung Patrick pa o parang ayoko naman, parang hindi din naman ako yun, medyo mahihain po talaga din ako sa totoong buhay. So nung nangyari po yun, nag-iisip ako, tinanong ko yung mga initial sila, si Mark, si Raniel, si Richmond. Sabi ko, Mark. So nilista ko siya sa papel po eh. Nilista ko. Kaya bakit Marcel? Nagkataon po, ang pangalan nila si Mark, so M. Si Alex, A. Si Raniel, R. Magkapatid po pala si Raniel at saka si Richmond. Magkapatid sila. Mga pamilya musikero ito. So si Raniel, then si Richmond, R. So M-A-R-R. And last name ko po is Marcelino. So nangyari, sabi ko, at least medyo kung may magtanong na lang, at least malalaman nila kung bakit Marcel. So, yun, dun po nabuo. Ginamit ko yung mga initial talaga nila.
0: Opo. Alright, kaya pala
2: ang
0: nabuo.
2: Ang ending, para siyang short name nung last name ko.
0: Opo. Oh, correct. Oh, Marcelino, di ba ang applyado mo last name? Marcelino.
2: Apo, Marcelino. Apo.
0: Kala ko Marcel sounds like parcel.
2: Parang ano, delivery boy ah. Nagpa-park mga delivery boy na, 'di ba?
0: Nag-online yeah. Nag-online shop ka rin ba ano, Sir Patrick?
2: Ay opo, opo. Yeah. I believe sa generation ngayon, halos lahat tayo gumagamit ng mga online na shopping, 'di ba?
0: Mostly ano yung in-order mo sa ano, sa online shop?
2: Ah, sa ano ho, dun sa mga damit, yun sa Shein.
0: Ah, para sa'yo? Para opo, sa ano? Opo. Para sa'yo ba?
2: Para din sa, para sa akin, sa mga anak ko, minsan pang regalo. Opo. And syempre, Shopee din. Shopee, nag-ano din ako. Mga gadgets, mga kailangan sa school supplies. Opo.
0: Okay, okay. Yeah. How about si Mark? First band mo ba to, Mark? O hindi na?
3: Medyo marami na rin po nakasama. Pero matagal ko na po sila talaga kasama.
0: Matagal na. Oh. So magkakilala na kayo ni Patrick dati pa?
3: Opo, nagkakakilala po kami sa mga yun, sa mga
2: bar gigs.
0: Alright. And syempre, sinong sumusulat sa kanta? Sa inyong kanta ngayon na Sir Mark?
3: Kami-kami lang din po. Kayo lang Patrick din. Nagsusulat din po ng song.
2: Opo. But then katulong din po namin yung isang kaibigan namin sa industriya dito sa Manila, si Noel San Pedro. And then yung tatay ni Richmond, drummer namin, tsaka si Raniel, balin tatay nila si Richie Ramos, siya po yung ano, nag-a-arrange ng mga kanta namin.
0: All right. And syempre, pwede pa ba natin pag-usapan yung dating banda mo, Patrick, hindi na?
2: Of course, okay lang po.
0: Okay lang okay naman. Lang po. So, mayroon pa kayong mga, ano, diba? May mga event pa rin kayo kahit doon sa dating
2: yes,
0: banda mo?
2: Yes po. Yeah. And recently, nag-perform kami sa Hard Rock Manila together with Chito Miranda ng parokya ni Edgar, Inner Voices. Opo. 2 weeks ago lang po sa Hard Rock Manila, nagkaroon kami ng show. And then, this month of August, may mga pending pa po kami, mga advance booking since last year. So, tatapusin namin yun. And since... family ko ng Inner Voices, Sir Gilbert, Sir Mencho. Kagabi lang magkakasama kami lahat.
0: Okay.
2: Ng Inner Voices for some gathering po. And then, siguro once in a while, katulad na napag-usapan namin ni Attorney, sana nandyan lang kayo, anytime tawagan ko kayo, kasi may time, may mga kaibigan pa rin si Attorney, mga regular friends na mga followers ng Inner Voices na naghahanap sa amin. I think it's still possible naman since na we're all indie artists, like kami ng Marcel, indie artists kami. So I don't mind performing pa din naman with them because may musicians, you know, Mark and yung mga iba is may mga iba-iba pa din naman silang racket. But number one priority namin is itong Marcel.
0: Itong Marcel opo. Talaga. Oh. Pero, pero pag may mag-invite sa grupong Inner Voices, pwede pa rin.
2: Pwede pa naman po. Pwede pa naman po.
0: Habang ano?
2: Unless pa pero pag sikat na po kami, hindi na po.
0: Hindi na. Oh, exclusive na talaga.
2: Exclusive na po talaga. Exclusive yeah. But honestly, Sir Gilbert, malaki ang tiwala ko at respeto sa

0: Yung ulit-ulit.
1: Ulit-ulit.
0: Nang Marcel, opo.
1: Kaka-release
0: lang po kahapon. Nasa Spotify na siya and sa lahat ng mga digital platforms.
1: Mm. Yan,
0: pwede din na po siyang pakinggan.
1: Ulit-ulit. Pakinggan ulit-ulit.
0: Ulit-ulit. Ulit-ulit.
1: Ba't ulit-ulit ang title ng song?
0: Ito po yung napiling kanta ko na ibinigay sa akin ng kaibigan ko na si Noel San Pedro.
1: Mm.
0: And then tumulong na lang ako sa pag-arrange ng mga letra, ng mga lyrics. And then nabuo namin ni Noel ito. And then ibinigay namin kay sa tatay nila Richmond, yung kasama namin sa banda, to arrange it hanggang sa matagal din po yung proseso until nabuo na sa gusto naming tunog at sa kung ano yun talagang branding ng Marcel.
1: Alright. Anong story nito, yung ulit-ulit na song?
0: Ito po, actually ito po is the title itself, Ulit-ulit. Actually ano po siya, it's like a love song but ang tema po, ang Marcel po kasi ayaw namin ng mga malulungkot na kanta.
1: Okay.
0: But this song is also like to inspire mga couples but not only couples, bata, matanda, pwede rin sa kaibigan, sa mga magkakaibigan, yung mga magbe-best friends. Tipong ito po yung yung kaya po ulit-ulit, ito po yung may mga iba, may mga memories kami, mga alaala kang tahimik na bumabalik sa mga alam mo yung bumabalik pa din, may mga damdaming akala mo tuluyan ang nawala, mga pagsasamahan nyo, pero nananatili pa rin yung pagmamahalan yung dalawa. So pwede po talaga siya sa magkakaibigan, sa mag-asawa, sa mga couples, bata o matanda.
1: Kahit sa mga ex.
0: Pwede rin naman po. But this is not, hindi po siya heartbreak song.
1: Hindi po siya heartbreak song.
0: Pag napakinggan nyo po siya, we're lifting up people also, yung mga magkakaibigan na maalala nyo yung mga pinagsamahan nyo, katulad yung mga magkakaibigan, let's say, na nasa Manila, then nasa abroad yung asawa nila o yung mga best friend nila, yung tipong matagal kayong hindi nagkita, pero pag nagkita kayo, babalik lahat yung memories.
1: Ayan.
0: Yan po yung kanta na yan.
1: Babalik yung mga nakaraan, mga dating mga, mga memories talaga.
0: Kaya ulit-ulit.
1: Ulit-ulit. Pero same ba kayo ng genre sa Inner Voices? Or medyo
0: magkaiba na po.
1: Magkaiba.
0: Magkaiba na po. We're more of a pop alternative. Medyo modern sound talaga. Kaya modern band vibes kami.
1: And
0: we just want to play good music and yung medyo mas masaya talaga. Opo. Na hindi, yun yung gusto namin gawin na ayaw namin masyado kumanta ng mga masyado malungkot, may mga malulungkot na kanta. Kung gagawa kami ng ulit ng katulad yan, nagpe-prepare po ako ng bagong kanta na kung gagawa ko ng parang isang love song naman or inspirational song, I'll make sure na ayoko ng malungkot. Gusto ko yung medyo, sa music pa lang pag narinig nyo na yung gitara, yung piano, gusto ko, yun po yung gusto ko.
1: So dapat ang mga songs ng Marcel, puro masasaya. Ganun.
0: Apo, mostly po.
1: Pero kung may mga slow beat na mga kanta, hindi masyado malungkot, ganun.
0: Apo, kasi nadadala po siya sa instrumento, na sa tunog ng mga musikero. Kaya yun yung mga ina-analyze ko po ngayon sa paggawa ng bagong kanta.
1: Alright, so for the meantime ngayon, ang unang song nyo is Ulit-ulit.
0: Ulit-ulit po.
1: Ulit-ulit.
0: Paulit-ulit na nga po eh.
1: Ulit-ulit na eh. Galing, ganda ng title, ulit-ulit
0: eh. Sa Gilbert, kilala mo naman ako, di ba?
1: Ulit-ulit. Si Mark naman, sa ngayon, anong aside from being a member of the band, ano pang ginagawa ni Mark?
2: Yung racket-racket lang din po.
1: May mga racket din.
2: Wedding-wedding lang din po ako, ganun po.
0: Pero mostly sa mga wedding event po.
1: Wedding event, so may mga kasal, mga ganun. Lagi kang nandoon. Maganda yung laging sa mga wedding, dami may pagkain doon.
3: Pira.
1: Pero wala pa ba kayong upcoming event? Yung banda talagang Marcel? Patrick?
0: Meron po. This coming August, sa mga nakikinig po, mga nanonood ng live sa Magnum Radio 99.9, pwede nyo po kaming i-follow sa mga social media account namin sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Nandiyan po yung unti-unti nilalagay na po namin yung schedule namin. Like tomorrow po, magpa-perform po kami sa one-night show po sa Turning Tide sa Marikina, one of the hottest spot bar for musician, live musician sa Marikina po.
1: Ayan.
0: Ano po kami bukas?
1: Anong oras

0: Anong orasyon?
1: Alas 8 po. Kasama po namin magpe-perform una yung Glenn Mapue Trio. Bale, mga indie artists din po sila.
0: Mm-hmm.
1: And then we have mga production shows. August 16 sa Takeover sa Quezon City. August 23 sa Brewing Point, Quezon City. And then August 27 sa may Sagio, Makati naman po.
0: Ayan.
1: And then may isa pa pala, August 21 nga pala, yung sa Tunnel Bar sa Parkal, yung launching ng kanta naman.
0: Wow. Apo. Simula pala ng banda niyo pero may mga ano marami na kayong event, ha?
1: Yes, apo, talagang pinaghirapan na pinlano na maigi.
0: Oo, dahil ano, bago pa ang Marcel pero sa ano to? Anong dapat asahan sa mga ano, asahan ng mga fans sa bandang Marcel?
1: Ah, yes po. Asahan niyo po yung mga kanta naming ilalabas, mga original song. Naka-focus po talaga kami Sir Gilbert and Sir Mencho sa paggawa ng mga kanta. And we're targeting at least makagawa kami ng at least mga 8 kanta bago until next year sa loob ng isang taon. So, naka-focus talaga po. Mostly, mag-set po ako lagi almost once or twice a week. Nasa studio lang po kami magkakasama. Wow. And then, nagja-jamming kami and nag-brainstorm kami. Yan
2: yes
1: po.
2: Yes po.
0: Oo, yan.
1: Asahan po nila yung mga, abangan po nila yung mga original songs namin na ilalabas. Very, very soon po. September po pala, may ilalabas kami bagong kanta. Inaayos lang po namin, maigi.
0: September 2, anong title? Oh, hindi pa sabihin yung title.
1: Apo, hindi pa po. Mm-mm.
0: Hindi pa. Secret
1: may,
0: muna.
1: May connection po siya sa time. Nga po.
0: Time. Time machine.
1: Sa time naman. Ano po sabi niyo?
0: Time machine.
1: Wow, ang galing mo naman, Sir Gilbert. Sige, sabihin ko na, time machine po yung title. Sir, ang galing mo dun, ha?
0: Pumasok lang sa isipan kayo na,
1: Hindi, promise, totoo yan.
0: Ganun,
1: pag ginas mo ulit ako sa September, promise, yan yung title.
0: Time machine.
1: Inaayos ko po yung mga lyrics, inaayos ko po yung mga letra, and then yung mga tamang tunog na ilalagay namin. Opo.
0: Okay. Ang galing, magaling din ako humula, ha? May percentage sa dun, ha? Oh, alam ko mga kapalaran niyo.
1: Wow. So Sir Gilbert na predict mo na ba? Nakikita mo ba ano ba mangyayari sa Marcel?
0: Sige. Alam niyo ang bandang Marcel, marami gagawa ng maraming mga concerts sa darating na mga panahon.
3: Wow.
0: Maraming album silang gagawin, Magdo Mencho.
3: Oo, yung Marcel. Yes.
0: Maraming chicks. Chicks.
1: Pupunta na naman tayo sa chicks.
0: Wala.
3: Hindi pala chicks.
0: Di na, di na. Nakikita ko na itong banda, si Sika talaga, Magdo Mencho.
3: Yung Marcel.
1: Wow, thank you po.
0: Pero sa tingin, magbilang angel kayo. Sa tingin nyo ba, buhay pa ba ang industriya ng banda?
1: Buhay na buhay po talaga ngayon. Sobrang laki po ng OPM right now. Even the past two years I guess. And until now, ang dami po namin, especially ang mundo ng indie artists like us, Marcel. Unti-unti nakikita ko na po yung mundo namin, mga independent artists na nagsisikap na makagawa ng sariling kanta at makatuntong sa mga malalaking entablado. Napakadami po, Sir Mencho and Sir Gilbert.
3: So parang iba na yung ano, kumpara dati na yung OPM parang kinakalimutan lang, tinatabunan ng international.
1: Yes. Ngayon is opo, ano? Tama po 'yan. Opo.
3: Ngayon is ano, pero, parang ano, mas nagbo-boom na yung OPM.
1: Opo.
0: Pero sa tingin niyo ba Sir Pat, Sir Mark, di ba kayo na affected masyado sa mga bagong generation ngayon, mga applications like AI, mga ganun?
1: Opo, marami nga po eh. And nabalitaan ko, sana po matuloy na ma-detect nila talaga yung mga gumagawa ng AI music. Para, alam mo po, manatili po yung craft and art na pinaghihirapan namin mga independent artists.
0: Okay. Yeah.
3: Pero kayo rin ba gumagamit na rin ba ng AI or
1: Ah, yes, nakagamit na po, but mostly sa pictures and sa mga pang-posting namin sa pag nag-edit ng mga videos. Well, the generation is AI na po talaga. Correct. Well, kung gagamitin natin sa tamang paraan, I guess hindi I encourage pa rin naman na magamit natin siya. Mm-hmm. Even ChatGPT gumagamit din po ako kahit papaano. But
3: so ChatGPT talaga.
1: Yes, para ibahagi namin yung kanta namin.
3: So, kung mag-i-exam ka dyan, ChatGPT talaga, mag-i-exam ka. Kung mag-i-exam.
1: Ang problema nga, kahit yung anak ko, nandiyan ChatGPT na din eh. Sa school eh.
0: Oh, lahat ng mga tanong.
1: Hindi, dito lang naman, sa bahay lang naman. Well, that's the reality talaga. Hindi mo sila maiwasan. Because even a grade 2, I guess grade 3, may mga cellphone na eh. Diba? Yes, the new generation eh.
0: Lahat na ngayon. Lahat na ngayon, mga kabataan, may mga cellphones na ginagamit yung ano, lahat ng mga applications.
3: Sino kayang may kasalanan dyan? Ang mga parents kaya? Hinahayaan. Sino kaya?
1: Yung mga ano, gumawa ng cellphone. Gumawa ng application.
0: Pero si Sir Pat, ano pang ginagawa nyo aside from ano, sa music? Ano pang ginagawa nyo sa ngayon na panahon?
1: Ako po?
0: Yes, sir.
1: Meron naman po tayong ano, mga maliliit na pinagkakitaan besides music. Mm-hmm. So, meron tayong mga ilang ventures na pinagkakaabalahan. Mm-hmm. Yun po. And then mostly more naka-focus ako dito sa Marcel because ako talaga po yung nag-handle halos lahat.
0: All right.
1: And then si Mark. Yeah.
0: Pati Marcel. Si Mark
3: parang kinukumbine ng pangalan nito, Marcel.
0: Oh, kumpleto sa mga members nila Magdomencia.
3: Okay.
0: Members nila yung mga members yung Marcel. Kaya naging dating akala ko Parcel pero Marcel pala.
3: Marcel pala.
0: Okay. So, pwede ba? Uy, Sir Mar, si ano si Sir Pat.
1: Apo.
0: Ayan, kaya mo bang magpa-acapella kahit ano lang, few lines ng ulit-ulit?
1: Ah, pwede naman po. Pwede siguro naman. Yung umpisa po nung kanta.

0: Ikaw lang ang aking hinahanap. Ulit. Yan na po yung papuntang chorus.
1: Wow, yan.
0: Para... Medyo mahirap din po siya kantahin eh. Medyo mataas din po talaga.
1: Para buo na mapakinggan yung mga Mike Dunn friends, pwede nyo i-check sa Spotify. Yes. Sir Pat, di ba? And saan pa pwede nilang pwede pakinggan? Sa YouTube, ganun.
0: Sa lahat po, iTunes, Amazon, sa lahat ng mga digital platforms, especially, syempre, number one, Spotify.
1: Kala ko number one sa Viva Max, ano?
2: Viva Max.
1: wala pala. So, at least, no, bumuo si Sir Pat ng bagong banda. Then, yes. Ang maganda nito, Magdomencho, puro masasayang mga songs.
2: Yun yung mga masasaya.
1: Masasaya lahat.
2: Yung ulit-ulit.
1: Dapat masaya lang.
2: Yung mga...
0: Ulit-ulit tayong laging masaya. Yeah.
1: Gaano ka-importante ang dapat masaya ang isang tao, Sir Pat?
0: Dapat kontento ka. Dapat kontento tayo sa buhay. Kasi sa panahon ngayon, katulad niyan, galing ako sa sa grocery stores. Mm. Yung nakaraan, bumili ako nung gardenia na tinapay, di ba? Nakaraan, para sabi ko, 84 pesos. Ngayon, 90 pesos, sabi ko. Grabe naman to.
1: Wow.
0: So, medyo nakakalungkot. Pero ano bang magagawa natin? Di syempre, okay. Di, na lang, tanggapin natin na kalimutan ng problema, maging masaya na lang tayo palagi, di ba?
2: So, sa anong part ng buhay ni Sir Pat na paulit-ulit na lang?
0: Na masaya ako lagi. Ito, sa ginagawa ko ngayon, Sir Mencho, ulit-ulit ako nga nahihirapan, nai-stress sa mga kabanda ko, pero ulit-ulit din naman masaya kasi satisfied ako.
1: Normal lang yung na-stress minsan.
2: Kasi nag-handle.
0: Paulit-ulit din ako lagi nag-remind. Yan yung mga nakaka-stress. Yung sined mo na sa GC, tapos tatanungin pa ulit, ay, saan nga ba tayo mag-rehearsal ngayon? May tinamaan.
1: Bato-bato sa langit ang matamaan. Wang magagalit.
0: Siyempre, apat lang tayo dito, so alam natin kung sino yun.
1: alam na yun. Sigurado na.
2: Paulit-ulit lang talaga.
0: And syempre, ulit-ulit tayo masaya sa pag-ibig and sa pamilya.
1: Dapat talaga. So, at least balance lang sa pag-ibig,
0: sa
1: pamilya, sa music.
0: Trabaho,
2: So, ilang song na ba yung ano?
1: First song pa lang sila magdumensyo. First song pa lang.
0: First single pa lang po.
1: First single pa lang.
2: Wow.
1: Okay. Siguro next week, pagpunta mo sa grocery, tag 100 na yung bread.
0: Oy, naku, wag naman. Ulit-ulitin ko, sisisihin yung mga mga stock doon. Mahatumas ko.
2: Ulit-ulit na pa-platter mo.
1: So anyways, Sir Pat and Sir Mark, again, please invite our Magdon friends na supportahan yung bagong song ninyo, bagong single na Ulit-Ulit.
2: Mm-hmm.
0: Yes, all the way from Manila, Marcel, and syempre shout out kay Sir Mencho, kay Sir Gilbert of Magnum Radio, mga taga Cagayan de Oro, pwede nyo na pong pakinggan yung first single namin titled Ulit-Ulit na mapapakinggan nyo na po sa lahat ng digital platform, and syempre yung mga social media account namin, just look for Marcel, M-A-R-R, letter C-E-L, pwede nyo kong i-follow dyan na mas malalo nyo kami makilala kung sino ang Marcel. Yun lang po. Supportahan nyo po ang OPM, lalo na ang Marcel at sa lahat ng mga indie artists na nagsusumikap makagawa ng mga magagandang musika.
1: Ayan. Sir Mark.
0: Go Mark.
3: Matuloy nyo po supportahan yung Marcel na.
2: Ulitin na lang po. Ulitin.
0: Kita mo, inulit lang, di ba? Ang galing, di ba?
1: Medyo mayayain lang.
2: Copy-paste.
1: Okay naman. Wala kang babatiin. Wala kang babatiin, Mark.
0: Mark, babatiin
2: shout
0: ka
2: out,
0: daw.
2: Shout-out ka.
1: Shout-out ka, Mark.
2: Baka may shout-out ka dyan.
3: Shoutout ko lang po yung family namin sa Dasmariñas. Manonood ko dito sa ngayon.
1: Okay ka lang, Mark.
3: Manonood ko ng Marcel.
1: Alright, okay.
0: Yes.
1: Alright, maraming salamat, Mark. Thank you, Sir Mark.
2: Salamat sa pagpaulit-ulit.
4: Okay, thank you. And Sir Pat, thank you rin sa iyo and good luck sa bandang Marcel and more power. And we know na ano sisikat ang bandang Marcel. Lalo na si Sir Pat, si Sir Patrick Pang ano siya magandang boses. Mabait.
2: Paulit-ulit lang talaga, no?
4: Paulit-ulit lang.
0: Parang ganun din yung dati sinabi mo, Sir Gilbert, ha?
4: Ganun din ba?
2: Inulit na lang, inulit.
0: May kulang nga lang. Ulitin mo dapat yun. Nagkulang.
2: Ano yung kulang doon?
0: Magaling kumanta, mabait, apo. Ayan. Pogi,
4: yeah. Ayan, pogi. Pagtapos sa ano, sa event, uwi agad sa bahay.
0: Yes, dapat.
4: Bahay. Kaninong bahay?
2: Ibang bahay ba 'yan, ha?
0: Bahay namin po.
4: Bahay. So anyway, Sir Pat po, and Sir Mark, maraming salamat sa inyo.
0: Thank you very much po. God bless po.
4: God bless. Ingat po. God bless and more power sa inyo. Okay. Thank you, Sir Pat. Okay. Mga Magnum friends, nakasama natin ang bandang Marcel! Live sa Magnum, Sabado Night Talk. Alit na rin Magnum, Rudy.
2: Marcel, gikan sa...
4: Alit na rin. Para Marcel po na.
2: Shout out na siya. Yes, oh, shout out na. Ampig tatanan, ampung tanan, mga kingsunan. Thank you.
4: Oh, okay, wala na. Okay na, sige. tulog na. Alright, sige. Salamat kayo mga Magdum friends. Huwag panahon ng sabda para mag-goodbye Magdum and Cho.
2: Okay, salamat kayo sa tanan mga higala na to dyan. Labi na sa itong FB page Magdum Live sa itong website www.magdum999.com. Thank you so much mga kingsunan. Sige, kinilingi hapon. Ang banggita na pa sa panahon na umasapin, Magmomentso, Kabaktulan, Liminhon ng Cagayan, Di Oro. Thank you so much, God bless! Bye-bye!
4: Alright! Good night, sing tanan may gala, ugma, mag-uman-uban tala sa mga best buntag para sa Magdum Instant Request. Tingtulog naman dahil Magmomentso.
2: Tulog na.
4: Happy ng alas jazz may gala. Salamat sa itong mga kauban, sa itong mga guests kong gabi una. Salamat kayo. Next week kasab may gala, mag-uban-uban tala para sa lang edisyon sa Magdum Sabado Night Talk. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion. May galang balita karong orasa. Subli na dawagan si Mr. John Gilmore Octob, tipo mama ni Maryland Dukla Rixoy, sa mga PWD nga wala sa listahan alas sa Special PWD People's Day nga dili naman ha sa dili naman ha aron dili sila ma dili naman ha kung wala sa listahan. Mato ni Octob nga dunay gihatag nga notes ang CSWD alang ni adto kung kinsa ang pwedeng mosalmot alang sa nisgutang kalihukan.
4: Atong panawagan labi na sa mga katawan nga nakapaminaw karon nga ang People's Day karon sa City Hall karong umaabot nga Miyerkules is exclusive lang gyud sa PWD. Kani pod nga PWD na identify na ni tanan og wala mo na notice kaning mga naminaw nato nga mga kaparintihan kabanay sa mga PWD naa nay notice og mga listing nga gipagawa sa tong CSWD kay dili ba ni sila sayon at imanon hinay gid ang flow ani kay uban na ni Bacol, Butang, gasang Kigna no. Gikan pag operado kinahanglan gid sila extra nga pagpangga kanila og pagtagad. So muna nga katong nalista na daan na identify na sa atong CSWD maura sa to ang muani karong Miyerkules puhon no. Atong panawagan balik kay basin katong nakadungog nga PWD mutampo pug apil no og wala inyong pangalan sa listing ayaw na lang gid og pahinaya kay dili gid makater kay 4,000 kani 20,000 man kapin ang mga PWD nga na profile sa atong CSWD. Oh. So tagaan tanas kagayunan matag Miyerkules sa tibuok bulan sa Agosto muni ang prioridad ni Mayor Clarex nga para ni sa ila pod nga bulan.
3: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Octob tigpamaba ni Mayor Orlando Clarex uy. Samtang giklaro ni House Prosecution Member Congressman Joel Chua nga trabaho sa prosecution mao ang pagpakita og pabalig-on sa ebidensya nga ilang ipakita sa Senate Impeachment Court sunod sa napadayong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte samtang trabaho sa depensa nga dipinsahan ang ilang kliyente.
5: Kami po kasi ang trabaho namin, maipakita muna yung ebidensya base po sa nakasaad dito sa ating article. Ang depensa naman po, ang trabaho naman po nila ay para depensahan yung ating respondent, yung kanilang kliyente, which is yung OBP. So, yun po talaga yung aming trabaho. Pero syempre, ang purpose naman po talaga natin dito ay maipakita yung justisya. So, dun lang.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Member Congressman Joel Chua. Ugron sa tong Magnum News Hunter, duha ka manalahing biktima sa pagkalaing disgrasya na dala sa NMMC. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter.
6: Salamat pa sa Northern Mindanao Medical Center. Ang duha ka mga biktima mga managlahi nga diskrasya diya sa may ambusan na itong syudad. Pagaingan man diya sa may Villarin Street, parangay Carmen itong syudad. Pagaingan nga ang duha ka mga managlahi nga diskrasya, nagpabilin usab kini nga wa maila ang involved sa diskrasya diya sa may agusan na highway ni atong syudad. Tali sa usang ka motorsiklo, kung usa ka bao-bao magdamaji, kung dali usab kini. Grace Gundian sa 911 or madala mga biktima niyong driver sa maong motor o na nakarusunod sa Northern Mindanao Medical Center o gagingon na unconscious matagpa ang kaning driver sa mga motor o gadiyan sa may Villarin Street magdamaching duha sa mga motorsiklo so, sa mga direksyon nga paingon din sa may patag area o gagingon nga ang kaning duha ka mga motor puros mga MIUI 125 nag susama sa ingong nga direksyon pero kaya tungod ang matudba o gaprino ang usa sa sa kinian nga nagsunod niini. Uga puro siya po ng mga batanon o pareho kaning mga managabarkada. Ika nagdula uga basketball imbis pa ulit na sa ilang nga pinianan. Uga na matod pa ang kininga isa ka kininga motor nga kininga usak kininga single motor nga nagauna kining Miwa I-125. Kanyang mabantay nga kulat na yung wadaan uga break. Ang nagsunod niya iindan na mulando sila kaya gawas na po yung mga pwede niya kilid nga mga kining nga kining paglalimaw-limaw na po sa kining agis kitag ulang igabi magdamachi nga iindan nga nakaangkon sa mong dagang samad ang duha ka mga driver o lakip ang ilang mga angkas bali upat sila nga dala karon siya sa Mindanao Medical Center. Si Magnum News sa 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Song Song.
3: Salamat sa Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Muta may gala na yun. Nabati ay sabang nisgutan po nato ang news alert. Update mga higala. Ang ato ang Miss Cagayan de Oro. Gipahigayon ang swimsuit and plenary evening competition. Diyan si Miss Candidate number 12 Tablon ang mihakot o saba sa ubay-ubay ka mga minor award at o sa naisigutan nga kalihukan. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

is Magnum Songs of the Heart Weekend Edition. Mga Magnum friends, kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. We're now in our second hour of our love get-together. Ug nini higayuna Magnum friends, nanapod kita usa ka special nga song dedication. Song for someone special nga siguradong makapainit sa inyong kasing-kasing ug kini nga kanta gipadala sa usa nato ka Magnum friend. Alang sa iyahang pinalanggang asawa nga si Liza. Matod pa ni Mark, Magnum friends, usahay dili gyud malikayan nga magka-clash sila og words ug adunay mga misunderstanding sa iyang asawa nga si Liza. Apan bisan pa ni Ana, mas dako gihapon ang iyang gugma kaysa sa ilang mga panaglalis. Ug karon mga Magnum friends, ani ana ha ang message ni Mark para kang Liza. Sige atong basahon ha and listen closely to the message. To my dearest Liza, pasensya na sa mga panahon nga magkaaway o masakitan ta sa ato mga pulong. Bisan di ko permi maayo sa pagpakita o care and love ni mo physically, gusto na ako nga makahibalo ka nga kihigugma gihapon tika o ikaw ra gihapon ang akong pilion kada adlaw. I hope we continue to choose love, forgiveness, and each other. I love you always, Mark. Oh, thank you Mark sa imong pagka-brave ug pagpadayag sa imong tinuod nga gibati. Liza, kung naminaw man ka karon, hinaot nga kini nga mensahe makapahikap in town sa imong kasing-kasing. Ug karon di na ta maglangan mga Magnum friends kay nice ra ba kaayo ni nga awit no? Ug ato nang ipa-play ang ilahang request. Labi na nga gi-request nga awit ni Mark. Gikan kini sa grupo nga The Extreme and it is called More Than Words where every dedication comes straight from the heart on Magnum Songs of the Heart. Say-

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11.02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Nanginaot si Political and Legal Analyst Attorney Early Montalban nga ma-apply tanan partido kuna tanan partido man o dili ang pagpanubag sa kamaturan kung kini doon ay mga anomalya nga binuhatan ang kung sa administrasyon. Kini humana gitakdang pagpasaka sa ombudsman o kasong plunder sa mga kuna sa mag-inahanga sila si Senator Loren Ligarda o Congressman Leandro Liveste nga iladong partido sa mga Duterte. Mato ni Montalban nga ang kinahanglan karon ang accountability apan kinahanglan usab nga dunay matuod nga ebidensya.
3: Pangita o ebidensya sa usa ka partido o sa ka particular nga tao dapat ma-apply kini no sa tanan no tanan nga kanang similarly situated aron na walay dili maayo sa public perception but tanan ani tanan ra gyud natong pagpangita sa kamatuoran no og katarungan o justisya no para lang tana sa tanan no dili ta mo babag kun unsa man diha ang ilahang ipahigayong investigation basta kung unsa man gani na backed up by solid evidence wala gyud problema kay kinahanglan man ta ani og accountability.
2: Ang pamahayag ni Political and Legal Analyst Attorney Orly Montalban samtang gi-question ni partido mang gagawa ang TRO sa wage hike sa Metro Manila nga dili ordinaryo nga lakang sa pagpatuman sa kuna wage hike. Matod ni partido mang gagawa National President Renato Magtubo nga klarong paglapas kini sa labor code tungod kay walay jurisdiction ang regular nga korte sa mga desisyon sa regional tripartite. Well, kuna tripartite wage and a productivity board.
4: Nakikita namin na ito ay isang unusual at ang illegal na, na ginawa ng Pacific Regional Trial Court. Unusual sapagkat ang batas naman kasi ay malinaw na kapag merong apila sa wage order, ito ay dinadala sa National Wages and Productivity Commission within 10 days after the publication of the wage order. At malinaw din sa labor code natin sa Article 126, habang ito ay dinidinig sa National Wages and Productivity Commission, anumang tribunal ay hindi pwede mag-issue ng temporary or preliminary injunction or temporary restraining order sa proseso ng NWPC. So, parang maklarong-klaro yung batas, or natataka kami, bakit ginawa na mag-issue ng TRO itong RPC judge?
2: Ang pamahayag ni Partido Manggagawa National President Renato Magtubo. Og karon sa itong Magnum News Hunter, usa ka lalaki nasikop sa kapulisan tungod sa kasong rape sa balita og serbisyo. Ania si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
5: Malong karon sa presuhan ng usa ka lalaki kansagad na sikop tungod sa kasong statutory rape nga gihauna batok pa sa maong suspeka gihuman sa usa ka operasyon na o sa usa ka ma warrant of arrest nga gitunol kapulisan sa police o sa kapulisan sa station Tukugon ug pagpanguna ni Press Major Peter Tahora na sa pita nga station na aron sa maong manhunt operation na nilakip ang pag-serve sa warrant of arrest batok pa rin usa ka lalaki nga 33 anyos nga kansa nga gikamutyaga nakatumang sa maong stationary rape na gihaunsap ni Judge Carolina Acasino Damasing presiding judge of regional trial court din sa tuwang 10th judicial region branch 22 siyudad sa Cagayan de Oro kansang nahaun niya itong bulan sa Hulyo din tuiga sa maong disposisyon din ang nasangpit usap ng CICL nga na kustodiya karon sa prestasyon Tukugon aron sa mga dokumentasyon ug sa maong disposisyon na labi na sa giatubang niini nga kaso. Balita gikan sa police station Tukugon kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa palitaog serbisyo, mag Magdum Radio.
2: Dengan salamat Magdum Hunter 19, Mencho, Kabaktulan. No, karoon itong Magdum Water Advisory, nagpaybalo ang Cagayan de Oro Water District kung COWD. Nga sa ilang mga konsumante, kalabot sa ila ipahigayong scheduled water interruption sa mabot Agosto 4 ng tuiga, Martes, alas 5 sa buntag, hangtod sa Agosto 5, Miyerkules, alas 7 sa buntag. Kinialang sa realignment sa 300mm diameter steel pipeline nga apiktado sa nagpadayong drainage project sa Conapimintel Drive, Lapasan, ning Dakbayan. Mo'y apiktado sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig ang crossing kuna crossing GR Borja lakip na ang Rosario Limketkay Avenue paingon sa lapasan ning siyudad. Mga higalay na bati ang Magdum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

is Magnum Songs of the Heart Weekend Edition. Mga Magnum friends, kini si Magnum Apple Pie inyong kauban sa gugma ug musika. We're now in our second hour of our love get-together. Ug nini higayuna Magnum friends, nanapod kita usa ka special nga song dedication. Song for someone special nga siguradong makapainit sa inyong kasing-kasing ug kini nga kanta gipadala sa usa nato ka Magnum friend. Alang sa iyahang pinalanggang asawa nga si Liza. Matod pa ni Mark, Magnum friends, usahay dili gyud malikayan nga magka-clash sila og words ug adunay mga misunderstanding sa iyang asawa nga si Liza. Apan bisan pa ni Ana, mas dako gihapon ang iyang gugma kaysa sa ilang mga panaglalis. Ug karon mga Magnum friends, ani ana ha ang message ni Mark para kang Liza. Sige atong basahon ha and listen closely to the message. To my dearest Liza, pasensya na sa mga panahon nga magkaaway ug masakitan ta sa ato mga pulong. Bisan di ko permi maayo sa pagpakita og care and love nimo physically, gusto na ako nga makahibalo ka nga kihigugma gihapon tika ug ikaw ra gihapon ang akong pilion kada adlaw. I hope we continue to choose love, forgiveness and each other. I love you always, Mark. Oh, thank you Mark sa imong pagka-brave ug pagpadayag sa imong tinuod nga gibati. Liza, kung naminaw man ka karon, hinaot nga kini nga mensahe makapahikap in town sa imong kasing-kasing. Ug karon di na ta maglangan mga Magnum friends kay nice ra ba kaayo ni nga awit no? Ug ato nang ipa-play ang ilahang request. Labi na nga gi-request nga awit ni Mark. Gikan kini sa grupo nga The Extreme and it is called More Than Words where every dedication comes straight from the heart on Magnum Songs of the Heart. Say-

0: Wow, what a beautiful reminder from that song, Gift of Love by Bette Midler. Tinood yun na, no, Magnum Friend, labi na sa mga makarelate karon nga ang pinakabililhon nga regalo nga atong mahatag, dili lang gikan sa mga mahal kaayo nga mga butang, kundili ang gugma nga kanang tinuod, matinud-anon ug puno sa pag-atiman. Padayon ta mga Magnum Friends, aron di ta mahuman sa kasweet karong gabi una. Panahon na para sa atong heart tickles, mga pahiyom o mga pakilig, pagkatawa, hugot, linya o quotes sa inyong kasing-kasing. Sige, try down ni nato be, mga Magnum Friend. Tickle your hearts! Kung ang gugma daw na ay seatbelt, di yun ta mabangga sa cellos. Gitika ko, heart be. Relationship status. Uy, i-check down ninyo ba ang inyong relationship status? Nag-away sa chat, pero di ay naghulat gihapon nga siya ang una mo message. Gitika ko, heart be. Another heart tickle moment for this evening, mga Magnum Friends. Kung ang imong uyab mo ingon o bahala na kadiha, ayaw gyud to o anak Magnum Friends, kay naghulat ra na siya nga imong lambingon. Tickle your heart. Hinaot nga napahiyom mo, mga Magnum Friends, o napakilig pagilok sa inyong mga kasing-kasing bisan sa kadali nga panahon sa panag-uban karong gabi. Because dili gyud nato na itugot, Magnum Friends, ha, nga matulog ta karong gabi nga adunay mga pagdumot, kasuko sa atong mga partners, lovers, o syempre sa ato ang kasing-kasing. Kana lang kung loving-loving, di ba? Because they say, love is sweeter with a laughter. Tickle your heart! Pero higayon na, Magnum Friends, paminawan po nato, no? Ang pipila ka mga pulong nga magpahinumdom nato nga ang pinakamaayong gugma magsugod sa usa ka matinud-anon na kasing-kasing. A quick reminder, words from the heart, matud pa, love is not choosing to stay when life gets difficult, but it is choosing to forgive when it's easier to walk away, and choosing kindness even when emotions run high. So karong gabi, mga Magnum Friends, katong inyong mga gihigugma, let them know that they matter to you not just through words, no? But through your time, your patience, and your actions. Because end of the day, mga Magnum Friends, love is not just something you say, but something you live. And that's the end of the line for me tonight, mga Magnum Friends. Nagang salamat sa pag-uban kanamo nining first Saturday of August 2026. Diri lamang sa Magnum Songs of the Heart. I hope you enjoyed every love song we played and that each melody brought back beautiful memories. And it made you even smile tonight before you go to sleep and reminded you of the people who truly matter in your life. This has been Magnum Apple Pie saying, have a good night, Magnum Friends. Lights off, but let the love and the music live on.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutag ni Attorney Francis Cole, legal and consultant sa Laluigan sa Misabi Sorrentan, nga usa sa tinguha ni Governor Julie Tuy sa pagpirma sa Supplemental Joint Venture Agreement uban sa A. Brown Company Incorporated sa pagpatuman sa Misabi Sorrentan Capital Compound Development Project aron matabangan usab ang pagsulbat sa issue sa budget sa Laluigan. Mato ni Cole nga gawas nini mahimo nga business friendly usab ang maong pagpirma sa gobernadora.
4: Si Governor Juliet Oy, ang iyang mindset is she wants to be business friendly. So, maunang, although naalagay, as I've said, mga questions about the regarding in the past about this project, dapat natin itong balansehon. She wants to have a comprehensive approach ani to satisfy ang concern sa gobyerno, nga din siya disadvantage, o niya masulban po niya partly ang tining crisis na budget issue nga. Kung matabangan po niya ang mga constituent of Misamis Oriental through projects nga kinanlan o funding dyan. No? So it's a balanced approach by our governor.
3: Ang pamahayag ni Attorney Francisco, legal and consultant sa Lawigan sa Misamis Oriental. Gibutag ni House Prosecution Member Congressman Joel Chua nga pareho nga makapahimulos ang prosecution og dipinsa sa pag-abli sa tax record ni Vice President Sara Duterte og sa banan ining si Attorney Manz Carpio sa impeachment trial, matod ni Chua, kakong wala gitaguan dili angayan nga mahadlok ang vice presidente og ang banan ini.
5: Hindi ko na matanap po ano laman nun eh. Baka mamaya nagtutugma nga, legal na nga talaga na may 6.7 billion na kinita yung kanilang mga income sa legitimate sources at nakapagbayad sila ng legit ng income tax. So, kaya nga sabi ko, it works both ways, no? Kung wala naman silang tinatago, wala naman dapat ikatakot.
3: Ang pamahayag ni House of Prosecution ng Member Congressman Joel Chua. O karon sa tong Magnum Night Hunter, gingong babae gikawatag cellphone sa mall sa balita og serbisyo ania si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter.
6: Nagpagitabang sa kapulisan sa station tukungo ng usaka babae gimana ganap biktima sa kawatana sa anaasulod sa mall. Ingan sa pita gabiktima ng usaka 33 anyos sa gaw nagpuyo sa barangay Lapasana din itong syudad na. Kung samtang ana sa SM Downtown na ang sampit nga biktima din partikular sa usa ka store. Ito kining bihimo sa pagkapamili sa ihangga pamalito na labi na sa mga grocery ug samtang na bantaya, wala na bantayan sa nasampit nga biktima ang pagkuha sa usa ka may, wala may lang suspect ka gikan sa bulsa din ng biktima. In malapuson na kuha ang Huawei Nova 9 mobile phone na kansaga mga kantidad posibli sa 10 hours mukabat sa 15,000 pesos samtang lakip na sa ini ang iyahang Galaxy A3 company issued nga cellphone nga malapuson sab nga gikuha sa baong nga suspeka. So inunda na ganagpakitabang karon sa management sa sampit gamon na ug sa kapulisan na sampit nga biktimang babae. Yumara sa maong insidente na kansanggi balikan parini ug agi ura susi ngadto sa mga gibang sudlan ng mga store. Apa na wala kini nagmalapuson sa sampit nga babae. Nunda na nga pabilin pang gipinbisigahan ug gipangita sa maong mga kapulisan labi na sa intelligence operatives sa police station tukugon ang baong kaso labi na sa pag-identify sa mga suspect o pagbawi sa mga cellphone. Balita gikan sa police station tukugon kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa palitawag serbisyo.
3: Daghang salamat Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. O karon sa itong Magnum Power Advisory, gipay balong konsumante sa Sipalco, nga doon schedule power interruption sa umaabot Agosto 3 ng tuiga, Lunes. Kini lang sa gitaktang pag-puli sa NGCP o potential transformer o current transformer sa Sipalco metering point number 1 nga naimutang sa Sipalco Carmen substation may apektado sa pagkawala sa kurentang pipila ka bahin sa Barangay Carmen. Carmen Feeder 2 ilabi na sa Abellanosa, Yakapin, Pakana, JR Bora, Gomez Street, Capistrano, Carmen Feeder 3, Barangay Patag ug Barangay Bulwa. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod gatakna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giilanamo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isig katao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alauna sa kadlawon. May galan ang balita karong orasa. Giklaro ni si Palco Vice President og Customer and Community Relations Department, Senior Manager Marilyn Chavez, nga padayon pangatunana sa Energy Regulatory Commission ang kalabot sa papagwag kung napagwagtang sa system loss charge sa bayronon sa kuryente. Mato ni Chavez nga kung unsa man ang desisyon sa ERC, sundon nila kini.
3: Tanan customers nga nangutana kano sa ma-implement, wala pa ni kanang studyuhan pa sa atong ERC kung unsaon nila pagpamaagi kung makuha bagyod or ma-reducean. Pero kami sa Sipalco, whatever the decision of ERC, we will always abide by it. So we also know and we are assured na kabalo sila nga dako kainig impact. And then it might even lead to sa, especially sa kanang medyo gagmay nga companies nga, yun mabankrap. Yung anak ba kay, ako isya kay kinsa may mo shoulder.
2: Ang pamahayag ni si Palco Vice President and Customer Under Community Relations Department, Senior Manager Marilyn Chavez. Padayong gitun-an sa ombudsman ang posibleng pagpasaka og kaso o himuang testigo si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa anomalya sa flood control project. Mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga kung magpabiling kulang o dili klaro ang testimonya ni Bunuan, posibleng ipadayon ang kaso batok ni ini og sa ubang pangkona uban pa ang mga kontratista.
4: Yan, pinag-aaralan namin ngayon yan. Kasi magbigay ako ng instructions. I want him to be forthcoming about everything. To give the complete information. Hindi pwede mag-hold back the information. And especially, pag sa restitution, dapat malinaw. And we are evaluating it now. Kasi sabi ko nga, kung ang value ng kanyang testimony ay hilaw, wag na lang. Tuloy na namin yung kaso sa kanya. Diba? We're evaluating it. Ganyan yan eh. Pag kumuha ka ng testigo, tapos bigla na lang patumpik-tumpik, hindi pwede yun.
2: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2:03 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gingusgan sa Department of Agriculture kon DA Region 10 ang climate resilience alang sa mga mag-uma pinagi sa paggamit og mga crops nga musugakon sa kalamidad. Matud sa DA Region 10 Agriculturist 2 Engineer G. Vivas nga dakong tabang kini sa rehiyon nga dunay gapoy makuhaan nga pagkaon panahon sa kalamidad.
3: The Department of Agriculture pushes through nga ang atoang agriculture will be climate resilient. This means nga while naatay production maskin pa nga nagkaatubang taog mga kalamidad, kusog nga ulan, bagyo. So in Department of Agriculture naga-promote taog using the climate resilient varieties sa crops. So kani nga mga crops mo survive ni siya maskin pag unsa nga climate ang atoang gaka-encounter.
2: Ang pamahayag ni DA Region 10 Agriculturist 2 Engineer Rigi Vivas. Gisuta karon sa National Bureau of Investigation kon NBI ang gingong destabilization plot batok sa pipila ka opisyal sa gobyerno. Kini ang payag ni NBI Director Melvin Matibag human sa gihimong operasyon sa ahensya sa gingong biktima sa human trafficking ang gingong gilakalambigitan kon nagilambigit si Executive Secretary Ralph Racto.
4: Base dun sa kwento nung investigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon kay dun sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs, tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities, na umamin naman na tong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama hanggat habang umaandar yung kaso. May scheme. May kwento ng detalye kung paano sila kinausap ni dating Congressman Jing Paras. Posible yun. Pag nagtagumpayan, sunod-sunod rin na maaaring pati tayo maging target niyan, pati yung mga senador natin. So we will not allow this. Buti, alam mo, may kasamang panalangin kasi yung aming mga operation, kaya siguro nangyari yung operation na to para lumabas itong mas malaking plano nila.
2: Ang pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Mantel 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni PNP Region 10 Director Police Brigadier General Christopher Abrahano nga nag-deploy ang police sa original office ko na Pro 10 o 2,550 ka mga personaya sa mga tunghaan aron masiguro ang seguridad sa mga estudyante o schools faculty. Sa matod ni Abrahano, nga gihimo nila kini aron malikayan ang mga violenteng mga panghitabo, sulod o palibot sa mga eskwelahan.
4: For school year 2026-2027, Pro 10 employed 2,550 police officers under Complan Balik Eskwela, complemented by Patrulya ng Tigalang Police to strengthen police presence in schools. Following the school shooting in Tacloban City, Pro 10 coordinated with the Department of Education in Region 10 for active shooter simulation exercises. As of this day, 94 schools across Northern Mindanao have conducted these exercises to enhance school preparedness and emergency response.
3: Ang pamahayag ni PNP Region 10 Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Samtang sublinggi, pamugos ni Senador Alan Peter Cayetano nga walay goals sa project sa Taguig City. Mato ni Cayetano nga andam sila nga tubagon ang maong mga aligasyon batok kanila.
5: Let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot at let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc., dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na allegation. E minsan kasi hulugan din yung mga allegations.
3: Ang pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan ang aykang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Igala maing adlaw, laing adlaw, laing pagpaningkamot, laing pagpaningkasikay. Adlaw may gala karon nga, Domingo! Dos na ang pizza, ugma 3, 4, 5, abal, dalia sa panahon lagi. Paspas kayo tunagan sa panahon sa itong mga igala na itong mga sukit, ikaw minaw. Lama ang buntag sa itong tanan diya. Welcome ta diri sa itong programa, Buntag na Pilipinas. Inaot kita na kamusumayo ang panglawas na ingat lang may lakas yung plano pag inabay ka sa magkabong paingon. Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning sa ito tanan. Kumbati lang kita nining sayo sa kamong tago na. Sa tanan po natin na ni kay Sikay Karabutaga, sige maayong buntag. Welcome diri sa itong programa, Buntag na Pilipinas. Nanay, tatay, lululula, hindi undo tiyo-tiya mga maninay na to. Labi na itong mga naas mga lagyong dapit karon. Alam maayong buntag sa ito tanan. Mata na mo kay buntag na!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: May mapanik kay Sikaya sa itong mga higala na ito. Labi na itong mga igsuunan tang nga ni kay Sikay ng karong adlaw. Alang gamas, gamas, gamas, gamas, gamas, gamas, gamas, gamas na. One, amo! Kumusta man yung kinabuhi niya? Kumusta man itong kinabuhi? Kumusta man itong kinabuhi? Ala, ala, ala, ala, ala, ala, bangon, bangon, bangon, bangon! Bangon na muna ang kaibutang ng mga maninay. Ito maglangan, may kalasato para kuban sa mga programa, karabutang, mga kalabutang namin, ipinasamag talagang uluan sa mga balita, balitang lokal. Uluan sa mga balitang lokal, Cagayan de Oro City, Mayor Orlando Clarixoy. Ipag-ibang kang may kalang mga aligasyon, mato kaniya, may kalang nagbandong, adili, pasudlan, mga iso ng Cagayan de Oro, nga dos taga, misamis nun. Humansan may kalan ni Katagsan ang Peak News sa usa mga igsoon ka network nga gihimong AI may gala ang ilang mismong balita na nag-ingon nga dili masudlan mga igsoon ang Cagayan de Oro. Labi gidong AI saan may gala ang mga trolls oh. Dige di kapugan may gala karon ng mga trolls. Grabe yung kayo. Paspas kayong trolls karon mga panahuna. Samtang sa ito mga balita, balitang nasyonal. Sa ito mga balitang nasyonal, gingon mga igsoon na Davao City, imbestigahan may gala ang mga pagbaha. Dagan mga flood control, wa na human, wa mga igsoon mahagilap matod pa ni DPWH Secretary Vince Tizon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang sa ito mga balitang international China, nagpahigayon kung mga joint air naval patrol sa Scarborough Shoal sa Pilipinas. Samtang sa ito mga balita, balitang sports. Sa ito mga balitang sports, Vic Manuel o gubang pipila ka mga basketbolista na dismaya may gala sa naitabo may ilang dula sa MPBL nga game fixing. Mato na kong uluan sa mga balita karabutaga dito sa Magnum News Center. Magnum Lali Delgado sa tamang kumusta sa ta, kumusta ba ang dagko mga balita niya karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Mga pasinan na itong mga top stories ni Buntaga karon nga pag-atangan sa itong mga suking tagpaminaw. Dilita ka ba sa itong Magnum National kay House Prosecution ipresentar o mga adlaw ang laing testigo sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Dilita ka kaya tulog ko na tulo na ka Pinoy, si kona si Farah, ang nangamatay sa mga pagpangatake sa Northern Black Sea. Kiniumana mo abot na sa 236 Pilipinong si Farah gikan sa 17 ka barko ang naapektuhan sa maong pagpangatake Magnum Fersit. Sa itong Magnum International, kay 35 ka mga minero patay sa pagbusikan sa usa ka minahan dito sa Pakistan. Reporta kay si US President Donald Trump, may pasiaw nga dili pa siya target sa ICC apat gikonsidera ang posibilidad nga niini Magnum Fersit. Reporta sa itong Magnum Business kay LPG kuna LPGMA nag-abiso sa posibleng pagsaka sa presyo sa LPG sa mga musunod nga adlaw. Reporta kay La kuna laumang anaa sa 5% to 15% ang makuha sa bayaran sa kuryente kung wag tangon ang system loss charges Magnum Fersit. Dito sa itong Magnum Sports kay PSA, Chairman Gregorio kuna kumpiyansa nga usa sa adunay maayong kuna pasilidad sa sports ang tubod Lanao del Norte. Muna Magnum Fersit na itong mga nagunang balita karon nga ang pagkatangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Bundag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, Bundag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Lani Delgado. Dini sa Tamagala sa report ni Magnum Hunter Kia. Kamusta pa palibot sa gawas? Kamusta nang sa nato magandang palibot karon dini sa atong sitwasyonan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23. Magnum Hunter Kia Abillanosa.
1: Magnum, Bundag na Pilipinas.
3: Yes, sa Magnum Presido, alam sa tayo, pag-ulawin ako sa panahon karong buntaga, wala nga'y kabalakaan, kaya ni Manu, wala man kita po nakas nati sa mga pagtotality. O di ba ka po, mga sinyaris po sa pag-ulan, ganiman, kung ito nga, maungarulo ito nga kawanangan nining mga orasa, minus sa tanabantayan yun po, nga mga bitoon, nga gasidlak-sidlak, samtang kung isulat po ito nga mga ito nga kadalan karon, labi na ito nga palibot, medyo mingo pa, o pipira pa lamang po ang mga sakit at tanabantayan nga daga, labi na sa mga nangagian nga dalan diya sa maya lapasan area, loob sa isang Osmania, o gadiri sa maya si Imrecto, o ga medyo, dili pagkikiringon, nga dagan ang mga tao karon sa palibot, labi na kaning mga sakit nga gaagi, karong nga sayo sa Kabuntagon. At ito ka paglagway, ako sa panahon, o sitwasyon sa palibot, ganyan sa kasyon sa maya si Imrecto, at ang asyudad para sa Bundag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter 23 kay Abillanosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter kay Abillanosa. Mas 4.24 na magandang oras din magkala sa iyo sa kabuntagan. Ito tawa pa ng mata na muli ang kabuntag na ay dili sa tamagalas ng Magnum Weather Alert. Sabi pa dyan na may gala. Dili sa atas ng Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert!
2: EJ Sinega, good morning EJ!
4: Yes sir, may muntang sir. Usap sa itong asusing pag-tamina para sa atong latest weather update. Kang adlaw ha. Atong gibantay na low pressure area na nagpaulan dili sa Mindanao sa maniag ni adlaw ha. Nag-intensify siya o nag-develop siya into a tropical depression atong gi-assign na local team na si Luis. Sa pakaroon, nasa gilayong 595 kilometers east of Daet, Cabreras Norte, nagkusog ng hangin na maabot sa 55 kilometers per hour sa iyang sentro o paghuros ng hangin na maabot sa 70 kilometers per hour. Ngaliyap siya pa west westward sa hinay nga direction. Sa pagkakaroon, nagpapaulan kini sa mga sa region, kini sa may Bicol region o sa Central Luzon. Samtang sa natay gibantayan na ikaduwa ka weather system or kining super typhoon na si Dolphin sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Kining si super typhoon na international name na Dolphin na sa gilayong 3,430 kilometers east of extreme northern Luzon. Naikusog ng hangin na maabot sa 185 kilometers per hour sa ang sentro, pagkuros ng hangin na maabot sa 230 kilometers per hour. Gilayong man kining umulihok or maglandfall dito sa Japan sa mga musulod ng adlaw o naigamay nga chance na musulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Kining duha ka mga bagyo walay epekto diri sa ato sa Mindanao samtang mga localized thunderstorms sa Pusalabi karong adlaw. Gilaw man masinati ang takining mainit na kabuntagan or fair weather conditions sa morning samtang sa hapon gabi ini chance sa mga patak-patak na pag-ulan kilat og pagdalugtog tungod sa mga localized thunderstorms o posible pa baha bilis ita tungod sa severe thunderstorms. Adunay hinay gato sa kasarangan ng hangin gikan sa habagat nga sa habagat ang katilpang direksyon sa ato kadagatan hapsay gato sa kasarangan ang pagdalugtog. The temperature range karong adlaw posibleng moabot sa 25 to 32 degrees Celsius. Atong sunrise kun yung alas 5:34 sa buntag. Atong sunset alas 6:03 sa gabi. Pagkatong Philippine Standard Time alas 4:26 sa buntag. Gikan sa butan sa Lucy Pagasa, mulugod sa Salvador City, kini si EJ Suniga, daghang salamat.
1: Magnum Weather Alert.
2: Salamat DJ Sunika. Alas 4:26. Alato wala pa lang mata na ay mata na mo ha, Domingo karon. Lami kay karon magligo-ligog dagat. Lami sad kay karon magsugba-sugba og bangos ka. Sugba-sugba magagtamban ah. Diba, ligo-ligo nagsuba ah.

0: Di ba? Basta pistas kagayana, yun na ang itawag na ito nga kaon. Kaon ta, boss. Kaon ta, bay. Boss, kaon ta, pakals ta, bay. Ano, magina, may gana namin ng mga pakals-pakals. Boss, nagkainoy man diyo itag pakals na yan, yana. Ah, kapakals yun ta, kay normal magina na magina mga pakals. Di ba? O, kaon kay pista. Di ba? Alay po itong kaon kay kuanon. Kaon kay
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dinis ato sa report ni Magnum Hunter Kia Villanusa kay naako doon may galay usak ka babae nga na merte. Nagpakitabang man kulata ako doon sa iya mismong bana. O, dapat na kay ebidensya nga na merte ka. Diba siglahi among gantuan nga merte. Sabi ato sa dawatos Magnum Kia Villanusa nga nung nagkaunsa man nga igo rabanunta ni siya na merte. Nga nung istikto ba kayo sa bana ni nga igura ba na murder din tao niyang asawa? Pinawatan to si Magnum Kia Villanusa sa inaitabuan ni. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Villanusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Yes, sa Magnum President, no, inay nga pagpasalamat ang gilauman ni nga usa ka babae bukti po siya nga gidalapod nga pagkaon gikan siya nga pagpamirthday. Kumo matud pa ang ni tabo kaniya gikan sa iya nga bana nga nasuko matud pa kaayo Magnum President. Tungod sa rason nga wala kini tuon sa iya nga palanghid nga mamirthday kini siya sa iya nga amiga pod Magnum President. So tungod ni ini ang usa ka kani nga babae nga naila sa pangalan nga si Aliasa Ma'am Jera pod Magnum President 47 anyos nga taga barangay Kugman ng atong syudad ni may dangop sa kapulisan sa police station na 3 Agora. Tungod sa rason nga kani nga nasumbagan kini siya sa iya nga bana sa pipila ka mga bahin sa iya nga lawas. Tungod kay so diyan nga nakauri siya sa ilang balay diya sa may lapasan area pod Magnum proceed. Nasuko matod pa kayo kini iya nga bana kaya para sa iya nga bana dili siya mutuo nga na birthday ang kani nga iya nga asawa ngadto sa iya nga amiga pod Magnum proceed. Sa tanto-tanto nga pag na birthday lagi siya o nagpakita siya o mga dala og bit-bit po niya nga BH pod Magnum proceed at tungod kay ang kaniya nga bana nakainom pod wala nito kini siya nga asawa o sa ila nga panaglali sa brag ni samot kay init na ang ulo daan na niya nga bana pod Magnum proceed na nilanding yun ang tao na nga kinumo sa dagway ani nga usa ka asawa Magnum proceed at tungod kaniya ila nga BH na ngayabog yun din taon tungod kay ang kaniya nga bana nga medyo lang upod sila may makahubog wala siya nito o kaniya brag nagkapitin si Kalay kaniya sila sa iya nga asawa sa diya nga brag na kontento na po kini nga bana po Magnum proceed human sa ilang panagalalis nila kaumatod pa kini siya samtang kini si Ma'am Jera dali nga ni Anto diya sa maya kapulisan sa Police Station 3 Agora aron na i-report ang mga pangitabo kaya para kaniya nasakitan yun siya tungod kaya imbes nga gadarad kini siya uga pagkaon nga to sa ilang ilang po diya nga saluhan po sa iyang bana nakit na silang mga anak po Magnum proceed nagasakit iya nga dughan kaya imbes nga tuuhan siya nga namartir siya kaya iya po tagsara man kaya siya magawas po siya nga balay, tagsara kaya siya magkigadto sa iya nga mga amiga po Magnum proceed na kuwan, pagkaya siya kaya dudahan, pagkaya siya tungod kay grabe ni Kasiloso ang iyahang bana. So ang kaninga si Ma'am Jera, nakaangkunog ang kaning mga bunog sa iya nga bukton, sa iya nga dagway po Magnum proceed, tungod kaya wala lagi siya gituuhan sa iya nga bana nga na birthday in town, ang nasangpit po nga babae mo yun nga kaninga siya, buot niya nga ireklamo kaning iyahang bana, nini nga pagpanakit po Magnum proceed. Kaya para sa iya, wala man siya na makakaitinood. Magit po daw nga na birthday siya. Kaya nakabit-bit man po siya uga kaning BH Magnum proceed. Pero...
0: Masig alauna po sa skadlao ni Ulay.
2: Nagabin, I mean, nagabinan yun siya Magnum proceed. Marag nangit-ngitan yun siya. Marag ni gawa siya mga hapon-hapon pa. Yang nga panahid mo. Ulay rada yun siya. Humanyaga pa birthday. Pero kaya naglami yung istorya po siya mga amigas, yung mga igala. Kaya mo ba yung ginabas sa birthday niya? Dugay na bitaw wala na kita.
0: Chika sa gintahan, ama.
2: O, dagan gigayon ang mga nangatanggong, ang mga chika, chika po.
0: Marie, kakula tahon. Iko sa kung ang bana na ko, Marie. Salbahay, sagi akong bana, Marie. Tinood yun, pag-ula, ikulata.
2: Nakulata yung bisga, nga-expect siya, kapasalamatan sa siya nga bana. Tungod kini, nalagis lang.
0: Dagan sa dayang gadalang kuha na, humba, daghan po na yung BH niya, Marie.
2: Dagan po kinagabinan man siya mag-upersin.
0: Grabe sa nga kita na niya nga na BH. Mungingon pagkain siya guwa ka na birthday.
2: Kay galing nga bana po na nakainom po Magnum proceed niya grabe ka si Luso kay o iya pagkaw siguro basin pinalit po sa lain so kaning iyang bana nga medyo sirado siguro ko nauna dili mo to nga beach tong dalain tawon siya nga asawa kay kani ba yung pagpang beach mapunikamutan may gapon

0: na mag-depressive no, kaya mag-ulat-ulat, pabiyak ka nga, gusto mo minus ang bisita, o niya, baka ang gato nag-celebrate mo, yung mag-initiate po sa pagputos. So, syempre, mag-ulat-ulat, pagid ka, na nga, kung nasa katunulan, no, gabi, it's po, mag-depressive, so, man, sa kayo, mamutos, rakang imo niya, nga, mag-ulat-ulat, kayo, wapanaging ko ng katong nag-celebrate. So, kanina tao nga si Ma'am Jera, sa tanto-tanto niya nga pagpaabot niya, makabase, siya makadalawang tas, siya kapanood-an nila siya nga pamilya, siya mga anak, siya nga bana, kumo na inoon ang iyang nadawatan, inay nga pagpasalamat, at tungkol kayo, wala siya gituuhan sa iyang nga bana, nga na birthday in taon, kayo nga sang pitpod nga ginang. So, karon ang maunga ginang punwag na mo, Presida, taliwala pa man nga iyang nga gipablatter, kayo nga iyang nga gitambagan kini sa police kung sa magidiyahan nga gusto eh bagin nga iporso ang kaso pero sa kani po nga side po ni Ma'am Jera po magdumapersid para sa iya ha basin po nakuratan rito iya nga bana o gawiling man po siya nga pasailoon gumayo po kiniga pasailo po sa iya ha magdumapersid so karon ang maunga kaso i-refer usa sa lupong tagapamayapa sa barangay na pasal rin nga matagan kini yung gatok mga disposisyon o gamatambagan kini nga magtiayon sa kaningagi ato bang po nga problema.
1: Dapat magdumki ang mag-post din mo sa Facebook, social media na. Yun nga, salamat friends sa pag-invite sa imong birthday. Ano ba? So, at least nga, naka-evidence makita na raon sa muna niyo. Ano ba? Para walay sumbag magdumki ah.
0: Ano ba? Lapan siguro po naka-post siguro yung asawa po na ganyan si Ma'am Jera po magnamapersit. Pero, mangon ka, uga na birthday, siya po, kasakit pag yung klaro, nag-ibay mga dala nga mga beach, kaya mga ligipang silupin nga mga sudaan po, doon niya. Kaya po diyan nga ba na sobrang rapod ka si Luso po mag-proceed kay di na po mag-close-minded na ba nga di rin na mag-una-una bitaw nga kanina ni kabot yung asawa in taon nga makabiit siya muntun sumbag diritsyo yung nagitabo sa yung asawa po nga na mag-diit taon.
1: Nangayabo ang biit sa to?
0: At kaya agi na mga biit nga rin sa nabukpa at mag-proceed
1: kay pansit atong bihon, lagpot.
0: Kaya nga mga biit. Umay nakasagana ba sa birthday? Bihon, spaghetti, humba, kaninga pila ka slice nga mga cake salad
1: manok mo bayan nga gi-fried
0: taon
1: fried manok na yon
0: na fried chicken nga nga liog nga part pagin magdepensi mo bayan nakasagara ba sa birthday mo bayan nga handa so kan nasayang ang effort ani ni Ma'am Jera tungod kay
1: hindi sunod eh. Oh.
0: Mas maya na lang yun siguro kung ma-birthday ka o paano na lang niya yung bana po mag-proceed kaya para wanay duda, wanay wala na yung mga sumbagan nga may tabo o kaning at least wala na yung gubot po nga may tabo sa ilahang nga pamilya.
1: Sige.
0: So nga na-ipost nga balita agikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas. Kini, si Magdumang 23 Kiabelino sa balita ang servisyo Magdum Radio.
1: Dagan salamat Magdumang 3 Kiabelino sa
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Lagi mga lalaki nga mga silusog yung kayo. Pagtuo may galag, asa ilang asawa na maingon. So dapat ka mo mga asawa, mo ni teknik na istoryahan tamo para di mo masumbagan. Pag abot ninyo dito asa mo ba birthday, mag-selfie dahin mo dito sa lamisa. Nara ko, daddy o, na-birthday ko dad. O isend din mo dito sa imong bana nga silusog kayo. O di, siyempre imong bana, pag tanong, ay, na-birthday gini akong asawa o, na-litson sa lamisa o, nag-selfie siya o. Ayaw nang picture lang nimo ang kuhaan ng lamisa, mag-silpi yung ka. Ops, chikatindan sa ko ha, kajot lang ha, chikatindan sa ko. Ops. Send sa GC ninyo sa pamilya, o send na lang dito sa personal account sa imong bana, nga si Luso. Ops, dad, nara ko din dada, na-merde na ko na do. Ay, kabalaka dad, kihurutong ko rin dalang humbaon niya.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Lagi mga bana, mangit nga lampingasan, gud nga si Luso, yung kayo. Diba? So, rin ay kalimod sa magtiayon, mga igala nga dapat mo, ganun yung buhaton. Magkabana, ganun mong siluso ka istanan, grabe kayo ka. Salbahis kayo nga klase nga paglalaki. Mo na yung buhaton lagi, nga kumula ka mo, silpi sa mo dito sa asa mo dapit. Silpi mo sa imong friend nga nag-birthday, naradad o, mo ni nag-birthday na friend na kudad mo ni. Silpi sa mo, silpi sa bingkas lamisa, niara o. Ay kabala ka kay 50 karib sa kong dalono niya. Kay para paksi ugma ay kabala ka kay kaning ulo sa litson dalon ko ni unya para naatay mapaksi ug pagugma ana na siya kay kung wala kay ma-send dito nga video or photos or picture dito sa imong bana ay magyaw-yaw gyud na kay siluso baya ah magyaw-yaw gyud na siya asa day kagikan na kay kung karon di naman lahi naman karon kay wala may siguro kayoy dili ga involve karon sa social media. Wa na may tao karon nga dili ka dili ka kakailan sa mga fake news.
2: Magnum, buntag ilad na Pilipinas.
1: Basta mga fake news, ilad yun na karun. Now, mo na yung baton. Diba? Pag senyo na, para ni, kuan mo, ni kining atong kauman, nga, pwede yun na siya mag-video call. I-video call niya, ops, work lang ko ha. O di, ang kis nga way silos. Kapoy kay ni may galaning pamilya nga mag-away, oy. Diba? Kapoy kayo kay dapat yun nga pag kung naamay load sa usag usala pag video call mo niya. Naamay ka pa birthday may galang alas sige video call alas kamulong kaon may galang sa nag birthday alas sige video call kay update lagi ka no live update. Update asa na ka hops nara nagkaon ko ha hops video call sa ta. Buta sa reskilid hops. Hi hi sa ta hi kaon sa ta. Lagi na nagi daw di hasula sa dana no. Mga tao nga mga siluso ba hasol kay nas kinabuhi eh. Kinanglan bantayan ka sa imong lakaw, wag silpi ka. Magpicture ka, mamalingki ka, magpicture ka sa merkado kay isindi mo dito sa iya mismong messenger. Kay para pamatuon nga nagi ka sa merkado. Pagsakay ni mo grila, silpi na sa ka, nagsakay na ka grila. Ano unsa naman nga kinabuhi kini?
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Mura man ta magilag buang-buang ni ning style. Diba? Kung ato kag-merkado, mga merkado sa ko, kay watay sudan. O sige, kinangla na nga pag-merkado ni mo, kanang kinang makatuo ko nga ng merkado yun ka. Ato ka, nagsilpi ka, abay sa isda. Padamay, magigay ni Garon, mga igala. Ah, sakay ka grila, padulog kugon. Isindan ni mo dito sa messenger sa imong banang nga siluso. Para nga way-away pagkahuman, mga igala, pag uli niya, way-away nga may tamo. O, padulong na kong uli, sakay na sagsikad. Ops, dana ko ha, dool na ko sa balay. Ops, nanagin ko sa balay, oh. Eh, ginoon ko pa silang kahasol ba din nga kinabuhi.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kaya di magiging kalimod nga na kayo makabana ka magala siluso kayo, iwas sa bunog, iwas kulating, mo yung mong buhaton. Diba? Mo yung buhaton, iwas kulating. Kaya makauli mong bana nga huwag ka mag-update kung asa ka nagpaingon. Ingon na ka nga, labi lagi sudan lagi, nalagi tayo sudan nga karne. Ay, dito ko kugon ngayon, nagpait kong sudan. Ah, diha na, dako ng away kugon. Dito ka kugon? Oh, nagpait kong sudan sa kugon kay... Wait, ito sudan lagi, pait kong isda. Oh, nga lakaw-lakaw ang kawa ka nagsaba. Ah, na, diha na. Sugod ng kalbaryo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kapoy ba nga kinabuhi kino eh? Diba? Kapoy kayo nga kinabuhi. Kadali yung kaway. Damay. Detas report ni Magnum Hunter Jane Luna. Kay matod pa na ako noy kinibang na ako noong may galay lalaki hubog nagbisiklita nabanggaan ko noong tricab sos ginoon ko tabang yan ito rin daw ito report Magnum Hunter 24 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Samga ng usa ka lalaki human giniigiingon na bagaan na ni inilugar nga usa ka tricab din na mismo sa maya barangay lapasan ng ato nga syudad human giniigiingon nga ang mismo pong da bisikleta magduba first aid kay hubog matod pa kini nga nagbike din hapod sa area giingon nga din nag Papulo kay nga direksyon siya ako nga pagpadagan. Di siya balimbahin ug linya magdiba first aid niya. Medyo hiner man po nung nang iha pagpadagan. Apa, tugod po lagi kayo. Wala na nasabtan po nga direksyon. Ang naisgutan po nga tricab driver. Wala po taon niya damha. Nga mubalhin na po sa laing linya. Ang naisgutan po nga bisikleta. O nga, tugod po di ni magdiba first aid. Gilayon yun kayo niya no? Nga na banggaan. Ang naisgutan po nga lalaki. Kali sa maong nga paghitabo, nasamdan gid ang ulo nga bahin, hindi po nga gawag bisikleta, tugod po lagi kay Dibia, kundi sila tantong ga-helmet magdaba first aid. Pag abot to gar sa kadalanan, na ayuban, ga-helmet, katong helmet nila nga nutshell, pero ang ubang yung kasagara ni hini, sa malugar ni hini po nga biktima, huwag yung mahimu sa paggamit po no, ni hini lugar nga helmet nila sa bike ko, gali, nagresulta gid kini no, sa iyang pagkasamdan, siya nga ulo nga bahin magdaba first aid. Kaya gali, nasairan matod pa, nga ang iha po nga, ni ini magduba first aid hinay pero pag zigzag daw ito magduba first aid niya balhin na po si Picas wala na nakasabot po daw ang tricam niya gitisingan na yung tani siya nga overtaken na lang para bitaw nga dilig bitaw madani na po no kay ang uban bitaw po nga tricam driver gadali po bilas na mga kapasahero muna nga mihimo na unta siya sa pag overtake apan tungod kay medyo iglas po tao nang isgutan po lugar nga driver sa bisikleta naga giling-giling na po siya dito magduba first aid sa lain na po nga linya.
3: nga kuha sa kung lugar mag-overtake unta ang maupod nga try ka ba driver kani nagresulta magduba first aid sa pagka hulog yun do sa simentado pod gadala ni ini pulugar na iskutan pod nga ga bisikleta magduma first aid ug ilayon kini nga gidala sa pinakaduol pod nga balay tambalanan para pod nga kini matabalo gitu na sayran nga lango giday ni siya sa ilim ng kahubog magduba first aid ga bisikleta giingon nga wala man puyang ngayon kablakan siya pong kondisyon pero maupod lagi to magduba first aid ipamakuha niya ang pangalan tugod pod lagi kaya hubog pumangod siya magduba first aid di pa siya matarong bitaw istorya kaya galino ang iya lang yung gibati pagid karon ang iya lugar nga masulti nga sakit ang iyong ulo sakit ang iya pong lawas moro po na no ang iya po lugar nga maingon niya galino gihatagan mo po siya medical nga attention para po di nga kini siya matambalan labi na particular na siya pong ulo nga ba hindi mo kini ang labi nga na injured po sa dihang kanina banggaan sa usaka track up di nga sa mga barangay lapasan ng atong asyudad samtang diskuta po disgrasya no kaya doon nga po sa tournament matutpangan ito po so nakana ang mga naisuda po nga pasahero nini po nga try cab, gamiso po ng try cab na driver, mihin mo sa pagtabang nga madalagyan sa balita malanan ng maopo lugar niya nga nabanggaan nga bisikleta po ang lalaki. Nanutan ni ini, ipaabutan pa no, nga makontak po ng iya pamilya kung kini siya, mabalik na po si hapong saktong awisyo tungkol kay papilid. Kini lugar nga lango kini siya sa ilim nung makahubog o ga dili pagit makastorya ilabi na siyang identity o sa asa ba ni siya nga barangay nga gapuyo. Tagda Pilipinas, kini si Magnum Hari 24, Joy Nunas, Betaog, Serbusyo, Magbradyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum, Hunter, Jane Luna. Alas 4.44. Matod pa ni Ma'am Joy Martinez, giahak jod, uban jod, paraway-away. Ano yung mabuhaton, Ma'am Joy, isa yung mismong palalab. Yung siya nga, matulog yung palalab, palalab. Uban ka? Saan man mamukaw? Man ka nga labi pang manitulog? Muuban, baga kay basig imo na sa kukulatingon pag uli na goon niya. Paraway-away. Ano ang buhato ninyo? Balag tulog, pukawa, para dili maalimukawan pag mata nga wala na ka sa iyang abay. Diba? Mismo trabaho na ka. Ah, pukawa, giyod, matrabaho na ko. Kay ba sinuglayan niyang una-una masi pagtuon niya guwa ka nagtrabaho. Ah, mo na style ah. Sa badi ay. Yung pangutana nga nana din ng maminyo sir. O na na ginamas na maminyo na ka. Nanay tag-iya ni mo, hindi na pwede nga maglagaw-lagaw ka og asa ka mong paingon gusto ni mo. Kay maminyo na ka, di na ka pwede maglagaw-lagaw nga mubangon na kag sayo din, layas kag galit. Hindi na na mao. Kinanglan na ka nga, manghanghid na ka. Kinanglan na ka, manglaba. Ano ba? Kinanglan na ka, maglungag. Magluto sa pamao pa nito panihapon. Ano ba na? Dili kay sige na ka maglakaw-lakaw ubas barkada. Di na na mao. Di na pwede nga mag-ubana yung bukas barkada nga sama yung dalaga. Dili na, lahi na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Mandamay ba dining inani ba dining maminyo, day sir? Ay, sag minyo. Hilig para magkag-disco-disco. Ayaw. Mintras nga, wa pa ka maminyo. Pag-disco, asa tibuok ni mo kinabuhig adlaw. Kaya pag maminyo na ugma, nawala na disco. Lisod pag mag-disco, ha ka nga naakay batang gamay. Mag-disco, ha gapong ka nga, bago pa ka ng anak. Mag-disco, ha lor gapong nga, burus ka, di ba? So, lahi na ng panahon. Kanadalaga pa ka, grabe kay ka man disco. Bisag asang pista, dito ka, disco ka rito. Laag ka bisag unsa, pag maminyo, wala na. Babay na naantanan kaya siyempre naburos lugar ka o niya mga nakay lugar ka magdiskuha agapong ka wala na mabagog yun ang imo mismong lifestyle diba? Ana na siya alas 4.46 na dito sa Tani Magnum Hunter Mincho o baka dito baka Tani Magnum Hunter Faith Velez. Alas 4.47. Dari sa Tani Magnum Hunter, Faith Velez. Issue with driver, binangop sa kaplisan uman, makaangkod gunog, damage ang iyang sakyanan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Faith Velez.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Midangop sa kapulisan ng sa kalalaki, human matud pa nakaangkon ugas gasugyupi ang iyang sakinan. Nailang biktima sa alias Dante, 35 anyos, ug residente sa Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Ang iyang gireklamo mao sa ka public utility bus nga dunay plate number KAP9606 nga gimaneho sa wala mailhi nga driver. Gibutyag nga samtang nagmaneho ang biktima sa iyang puti nga SUV nga may plate number LAJ7583. Temporaryo kining nihunong sa gawa sa Gaysano Mall, parking area sa Corrales Extension, niining Dakbayan. Kalit lang ang migawas ang maong bus gikan sa parkingan, paingon sa Corrales Extension. Tungod niini, naigo ang wala nga likod nga bahin sa iyang sakyanan, ug nakaangkon kini og mga yupi o gas-gas, hinungdan nga midangop sa kapulisan ng biktima aron magpakatabang. Ang kaso, gitugyan na nga to sa Traffic Enforcement Unit para sa hustong pag-aksyon. Balita, gikan sa Police Station Triagura, para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 20 to Faith Beles sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Sa 4:48 ng itong oras. Dili may gala sa ato managuban sa itong programa karong buntag may gala buntag na Pilipinas. Atong oras mga manina alas 4:48. Ang atong oras din may kalas ato managuban sa itong programa. Sa'yo kay binamahaw magdabibig kay mo ato na may sa bukid. Nasa masapit-napit na bukid ang inyo. Sige, mas maayong mamahaw mag sa'yo kay parang makalakaw sa mag sa'yo. No? Manikay-sikay takaroon kay Domingo ugma, Lunes na sab! Trabaho na sab! Kapoy ba ni magkalunes oy? Ha? Kapoy kay ni magkalunes? Trabaho na sab ta! Eskwila na sab ta! Kapoy ba ning Lunes, oy? Di ba? Kapoy kayo, basta Lunes. Laing adlaw nga Lunes na usab og mga adlaw. Kapoy sad, eh. Kapoy sad magka-Lunes na. Oo, sige lang. Basta kay, ang importante, nga maayo ang ato mismong kalawasan. Matulog og sayo kay para pagmata sa buntag, kondisyon ng imo mismong lawas. Kondisyon ng imong kaugalingon. Dili masigbilar-bilar, sige og chat, sige mga igsoon og scroll anang Facebook. O niya pagtalaw na to, agoy, mo share rin ta diretso, bisag pick news, ha? Share rin ta diretso. Grabe sab ni karon ba kay grabe kay mga pick news. Kung ikaw magdum sigpred, kung buhatan ka og pick news sa Facebook, ipagtapad ka sa usa bibigol nga nag lips to lips. Ba, way nada gid karon mga panahon na magdum sigpred. Gabuhatan tas mga di maayo nga mga AI da social media. No, imbes nga tinuod wala tay hinigugma, wala kay uyab. Kita kada social media, ang kaga ulitaw ka kay uyab naman lagi kay uyab oh. Arabay uban nga gatuo gadayon magila usay makita sa social media, mauna dai ni. So, mao na problema karon. Kay ulitaw pa siya, himuan na siya ang AI nga, kuan, nga ulagway, sure na. Nakulor siya daan, hindi gugma.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ay, naku, buhay talaga oh. Ano ba talaga, kuya? Duga mga balita sa ito, may gala, karabutaga, din may gala sa ito, managuban sa ito, nga programa, karabutaga, may gala, buntag na Pilipinas, ha? Duga mga balita sa ito, mga igsoon, duga mga balita sa ito. Daghan ang nakuratuhan ng gawas ang hulagway sa social media o ingon man sa kadalanan ni kani PNP Chief MMDA nga si Nicolas Torre III matod sa mga netizen nga posibleng adunay tinguha si Torre nga mo kandidato may gala sa taas nga posisyon o nadungog usap kini nga mudagan matulpas pagkamayor sa Davao City. Human nga iyang ipakita may galang iyang balay dito sa Davao nga nalunod sa baha samtang wapay kumpirmasyon nga ang mga nanggawas karon nga mga hungiyong na posible matutbang mudagan si Torre sa taas nga posisyon. Nagtuo mga sukit na kumunaw nga posible magmayor kani matod pa sa Davao City kontra sa mga Duterte o posible sad nga magpapili kini pagkasenador sa atong nasod sa Pilipinas.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas.
1: Gawas kita mga dagway ni Torre karon ba? Naas mga dala niya mga dagway. Ingat tayo sa daan. Di ba? Oo, so ambot sab ka magalag kung magmayor sa Davao o magsenador. kung ganahan mo sa kantore, na butaran sa tao, pero kung di ganahan, di butaran. Tikitang tanan na may katungod sa pagpapili. Diba? Gani ka ning magpapili ta sa kinibang posisyon, wala may gibawal mga suking tigaminaw. Diba? Wa may giingon nga, kinanglan nga, maone ang imo mismong, basta kay atlo, as long as makabalo lang ka, musulat sa imong pangalan, daog na. Diba? So, ang Pilipinas may gala, dili ingon may gala nga nag-require sa imo mismong kinanglan college graduate, kaninga kuan, kaninga posisyon, kinanglan lawyer ang magpapili, ano ba? Wala man nagkabutang sa balaod. Sa ngalan nga ganahan ang tao sa imo, piliyon ka, aw. Tao, katawhan, magbuot. Diba? So, wala nagbutang, may gala nga kinanglan na qualification. Diba? Kung mga apply noon kag trabaho, grabe noon kag qualification. Grabe noon kag requirements. So, ginoon ko pastilan. Kapoy sa ni mga apply tag trabaho, no? Muning pait sa Pilipinas, may gala kung mga apply tag trabaho ba? Grabe, yung kay kakuti kaysa na ni mga apply tag trabaho. May na ni mag-file kag COC, kung mag-file ka, may gala o candidate of kinibang mag-file, magka ka may gala sa imong kandidasi. Kay di pa kay daghan magala requirements pero mga apply kay kag trabaho sa pagkadaghan sa requirements ay daghan sa qualification ay na kana mo yung mga butang mga igsoon nga nagsilsil karon sa tagsatag sa kalipatakan human makita may gala ang presensya sa mga gitawag nga mga tarps ni Tore na ayaw man ang katungod kay qualified man po siya diba kung ang tao mo ingon nga butaran ta ni magdepende sa tao na inyon ang katungod. Ang gitawag nila nga ang katungod sa matag-usa ang magpatigbabaw.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Ana man na siya, di ba? Kung ganaan ang tao sa iya, nasa bit. Pero di ganaan, ay, sa magpuyo siya. Di ba ganaan ang tao sa imo sa magpuyo? Ay, pag-alingasa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 4:54 na, may galang atong oras din yung sa ito paraguban. Sa ito nga mong namang nabuntag, buntag na Pilipinas, ha? Sa tanan nga wala pa ng mata, mata na mo diha kay buntag na. Kamas na mo kay buntag na. Naay mga komentog, mga mensahe din eh. Muingon ang uban nga, maonang dili ko ganahan nga banguyab-uyab, sir. Kay di ko gusto makulatahan kay naay mga lalaki nga mga lampingasan. Mausab lagi na karon. Mausab ang problema karon kay namay uban naging mga lalaki nga malampingasan, madalahig ng uban. Imbis ang uban, tininood nga maghigugma sa babae. Hanggang kadalahig na noon itong ano mga lalaki ng mga lampingasan kayo. Gamayang sipyat, huru-huro na yun. Gamayang sipyat, suko na yun. Kana mo'y kuhan kayo. Kana mo'y usak kasakit, magigalang parunduman. Nga maghuru-huro na yun yung mismong partner. Malakaw lang kayo kasi yung balay, huru-huro na yun. Balik kasaon ka na na yun sa iyang text. Asa ka? Ha? Ani ka na? Na yun. Oo, diba? So, magkuhan na yun. Maggabi suko-suko. Magsilos-silos na yun. May nada, gining-ining istahilan ninyo eh.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Pagkaway nada nga batangasan pagkasiloso kayo. Ah, sige! Dini sa Tani Magnum Kiabedo ka mga balita sa Tani Magnum Kiabedo nyo usa. Kaya na ako na ilalaki, may reklamo kay giunayan ko nung pagkawat sa iya mismong amigo. Ah, dini mo tinuod ng amigo. Diba? Una yun kay kagkawat, adi na din mo amigo na. Check sila to report, Magno 123. Kaya una yan kung kawat sa iyang bipip. Sa balita og service na si Magnum Hunter, Kia Abilianosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Nagpatanaan sa kapulisan sa Police Station 4 Carmen, kini nga usak ka lalaki magdumapay si dumadmatot pangagiyo na yan kini siya sa pagkakawat sa iyang kaugalingon nga amigo gikaingon ini nga biknima nga si Sir Peter nga taga barangay Patag ni nga itong syudad nga nangulamatot pa sa iyang cellphone kini yang higala nga si JR Pod magdumpersida tungkol sa rason nga maki-Facebook rakunan ni siya kay kanyang magod si Sir Peter na ni siya kaning extra nga cellphone pod magdumapersida so tungkol kaya wala man niya nagigamit ay hapod nga willing nga gipahulam nga to sa iyang higala pod magdumapersida pa na tungkol lagi kaya magamit na po niya ang mao nga cellphone saya nga gitrayan og kontak ang mao nga higala niya magduma for si datungod kay naabot apud kini saya og mga ngadto sa tulo ka bulan nga pagpaulam ani iya nga cellphone apan man sa tulo ka bulan dili na matud pa makontak og dili na iuli nining iyang amigo nga si JR ang iya nga cellphone magduma for si Wilson nga gituwa nining nga si Sir Peter nga gikawat na kini sa iya nga higala tungod kay dili uga wala na po yung marag intention gid pod nga kani nga ibalik sa iya ang iya nga cellphone nga usa matud pa ka Samsung nga cellphone nga nagkadidad og taga 7,000 pesos tungod ini tara pa man nga gibalik-balikan niya sa ilang balay kaning iya nga amigo pod magduma for si daw diri pod niya ingon nga masapot uga wala pa gid hantud niya karon nakuha ang cellphone nga gituhan niya nga gikawat na kini sa iya nga higala uga gikasakit niya diri tungod kay ang iya nga cellphone nga wala na uli tapan naga mas nagsakit iya nga buta niya magdumfresid gay tungod para sa iya hamar gagi trader kini sa iya nga amigo nga iya raon ta nga gihimuan o kaning nga maayon ta nga kaning pagtabang pinagi niya pupuhala mag cellphone na panawala na kinigiuli hantod ni ini nga para ko na ang mga insidente gireper na sa kapulisan sa Police Station 4 Carmen aron nga mapahigayunan sa dugang investigasyon. Balita gikan sa maya Police Station 4 Carmen para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum 123 Kevin Osa sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Kenya Avellino sa pagbalik tadog ang mga balita. Mabati diri sa atong panag-uban sa atong programa Magnum Buntag Standby. Diri sa leta ni Magnum Hunter Jean Luna. Balikan sa Magnum Hunter Jean Luna. Kaya na ako ng mga galay, babaeng maligya ko ng fashion jewelry. Gireklamo human, nagka-allergy ko ng iyang customer. Nah, mauna ko alam. Sige labot na mag-allergy na imong guwan. Nagay uban magala nga kung magpalit kag alas nga tag 10k medyo mo katulang imong pan imong liog or baka imo mismong kamot pero kung palit kag 100k adili na mo katul.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Check sa report sa balita og serbisyo na si Magnum 124 Jane Luna.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Reklamo karon ang usa ka babae nga pamaligya matud pa og fashion na jewelry human giingon nga nagka-allergy matud pa og nangalata ang dalungan og liog ini pong iyang mga customer giingon dunay duha ka mga reklamante ni file og reklamo batok ni ini pong si Maymay tugos sa lagi kay pamaligya matud pa kini siya sa online og mga fashion jewelry pasabot ini magduba first aid dili gyud siya mga tinuod nga mga gold dili tinuod nga mga silver kundi mga kung fashion lang yun siya, good for one day, baka niyong magkamit, dili ka siya pang adlaw adlaw magduma. Mercy, so usan ni no, sa kining lugar nga giya, kalago, tinipipila po ka mga customer niya, kaya doon naman doon tayo uban, yung mga fashion na jewelry, ang dili matod pa, maka-allergy, dili makalata sa dalungan, dili po makalata po da sa liog. Papan, kining lugar nga lahat po nga napalit magduma, first aid, kaya nga lata naman noon sa katul-katul. Ilaha po nga liog o ga dalunggan. So, usan ni no, sa kiningi kabalaka po ni ini po nga mao po nga gireklamo. Dapod lagi, kaya huwag mo po niya tuyo apod matod pa magduma first aid. Ina na di kasi si Tibo po ang mga panita ni ini lugar niya po nga mga customer. Kaya galing magduma first aid, isa ni ini kay may dangata po doon. Ito po da, sa usa ka doktor. Diba lugar magduma first aid, aron ipa-check ang iya po lugar nga gibate po ka katul-katul kaya di gibalik yan magduba first aid basta mga peke gud yung mga jewelry basta gud kini sa mga katul-katul sa lawa sila binako sensitibo po ang ato ang panit kaling magduba first aid na iskutan po lugar nga babae gireklamo gud siya na tungod po lagi kaya tungod batod pa sa yahang nga baligya po ga set ga arites o ga ingon mo po necklace pagka katul-katul ang ilahang lugar nga uwang parte po sa ilahang lawas galino na po yung paniini kaya narig yung mga samad-samad magduma first aid. Tungkol kini mga dinamapungan po ng katol. Sa mga po ni, kaya peke po niya ang naisutan po lugar nga jewelry. Kali magduma first aid, ang naisutan po nga reklamo, gireffer dito doon sa barangay Lupo, sa kapasabutan po nila. Sa dapod lagi, kay duha man yun no, ang mihimo lugar sa pag-reklamo, kalabot po dahil ini, kaya lagi, duha man po sila no, nagpalit po sa mga po nga online na seller. Tungkol po lagi, kay nindot, kapahan sila. Ano po nila gitarong og check po no ang quality ni ini kay kasagara kyo do sa mga fake jewelry mga fashion jewelry lagi kini konsekwensa sa malukoy sa pagpangatol po sa tuwa po nga lawas bali no ang naisgutan po lugar nga gireklamo po di ubay ang damatod pa siya nga muatukang dito po sa mga barangay gupon po do ba free seat para dito po do mahatag po do katinawan ng iya pong side siya jewelry gano, wala siya nagkulang matos pa sa pagpa-remind, dito po yung mga customer na peke gano, yung halugar nga mga ginabaligyan. Ano tanin ni nawagan itong kapulisan, dito po yung katawan, ngayon kayaan, ang pagpalit sa sama ni Inig kung nasayot po itong sensitibo po ng katuwa po mga lawas o tapanit. Ito po lagi, kaya galisutan gano'n sa buhawa, disgrasya po no, nga kita makaangkong itong mga allergies, panangalitan nga kita po doon makagamit sa susama po ng mga fashion at jewelry. Para sa Butagda, Pilipinas, kini si Magnum Hari 24, Jay Nunas, Bada Obsen, Busyo, Magbrasyo.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Taga sa lahat ng water report, Magnum Hanta 24, Jay Luna. Saan ba magbalik na rin ka mga balita? Mabatid din sa itong managuban sa itong programa karong buntag na Pilipinas. Sa tanan ko nag-duty na Skugman Petro, no? Nga naminaw ko karon sa kinibang buntag na Pilipinas, madun pa ni Odlandier Sakam. May buntag sa ni Tristan Gulay, minaw sa gunung siya karon. Sonia Payan, minaw siya. Jandro Iskala, morning siya. Mayaw minaw siya ni Erlindo Bagay sa presentaan na o, nagbulitor sa sato karon og sibubog mamalin. Ampo siya karon kay Domingo. Sige. Yapil tagampo ni Abong. Nga makasapi tagarong adlawa. Yapil tagampo das Ginoo. Kaya ang Ginoo, mangingatagon magina kayo. Di ba? Di magina may galaga kay tabo nga kinibang di bang hatag. Mahatag maginang Ginoo sa atong pangayoon. Pangamuyo lang nimo sa Ginoo. Tagaan tagrasya garong adlawa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ana na ganitong pangayoon gyud, di ba? Grasya ra gyud may gala tong pangayoon kay siyempre kung di ta mangay grasya na di kita tagaan. So na po uban nga di ta mangayo ihatag na sa imo sa Ginoo. Di ba? Kalit lang moabot ba matingal lang ka usman eh. Naman lagi grasya giabot lagi nga wa mo ko nangayo sa Ginoo. At least nga palangga ka sa Ginoo. Di ba? O palangga ka sa Ginoo. Kay tagaan kaniya og ginibang grasya. Di ba? Tagaan kanya grasya na nakabuotan ng Ginoo. Grasyahan ka. Na grasyahan ka nga klase nga pagkatao. Balik na ka balita. Oras alas 5:05 sa buntag.
5: Oras hatod kanato sa Jugs Commercial.
6: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di mayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sundo gagani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
7: Taas bang imo blood sugar?
8: Ato na kamay diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
8: Ang DTX 500
7: ato na kini anti-diabetic properties.
8: Sama sa
7: Charantine,
8: nagkapo mo po sa glucose,
7: Visine,
8: controls blood sugar,
7: o polypeptide.
8: Nga parehong epekto sa insulin.
7: DTX 500
8: highly recommended
7: sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinakadulog na butika sa iyong lugar.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karunay ka ba nga gadugab? Pero may ka ba ang dunay hangin ng imong tiyan? Basin dunay difference ang imong lover. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ang dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mabuton usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mao ay minaot daog miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro o Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior service discount sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Market Sera Guna Bus Terminal, Lapasan, Kagendula. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
13: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, ati manon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available nang linya sa Converge Fiber Internet? Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. kung expired na, pa-converse na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converse Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Suites, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converse mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents, og mga installers, nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converse Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
11: Life extension, vitamin D3.
14: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng life extension, D3, 2020. Na-diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
11: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
13: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban si Magnum Showbiz Queen, Kia Abellanosa, ug si Magnum Showbiz Princess, Jane Luna.
15: Yahoo!
13: Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Oras nato alas 5:09.
13: Time Checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik tamay gala sa mananguban sa itong abunamang karabuntag-abuntag na Pilipinas, mga maninay, ha?
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Grabe itong oras, eh. Paspasa kayo sa oras lagi. Alas 5:09 naman na yun. Anagin na siya. Di ako nun siya mambuaya, Villanueva, oh. May magamino ko nun ni Roy Tautuan. Roy! Woo, Roy! Pira, Roy, kay buntag na, Roy! Kape na, Roy, kape! Tunaw nagkape kay buntag na. Motor! Uban driver na aksidente. Yato sa nawaton si Sniper Kumba. Kung sa Italian eh. Sa balita og servisyo na si Sniper Randy Kumba!
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
17: Taliwala, Magnum Presid, nga malinaon kayo ang dakwayan sa El Salvador, Magnum Presid. Ulan-ulan raman, kagapong adlaw, ha? Bundak, kusugi kayo, Magnum Presid. Pero motor gapon, Magnum Presid, uban sa driver ini, na-aksidente, kagalingon rin ang lihok, na-diskubrihan nga ubo sa gahom sa alak. Ang driver sa motorsiklo, Magnum Presid, motubag sa ngalan nga si Eugenio Dignos, Tagalobihid, Misamis Oriental. Gikan siya sa dakbayan sa Cagayan de Oro alas 2:30 ang takna kagahapon sa hapon. Papauli na siya sa lungsod sa Lubid, Misamis Oriental. Medyo nakatulog siya, Magnum Presid, kaya nakainom-inom man. Samtang ga-drive sa iyang motorsiklo, na-disgrasya ninon siya lapit usab sa National Highway sa Mulugan alas 3 ang takna kagahapon sa hapon. Lapit sa may motormit, Magnum Presid. O nga gidoolan kinis mga katawan o gitamangan, pero na-diskubrihan, Magnum Presid, nga ubo sa gahom sa alak. Maulig ito, samtang kalagan, nag-drive, nakatulog lagi siya, Magnum Presid, kay lagi nakainom-inuman. So, girespondihan kini sa mga ginsagpan sa CDRRMO, apan wala na magpadala, Magnum Presid, sa El Salvador Lightning Station, gumikan kay nakarecover nga po siya. Pero nakangkong kini o samad sa iyang tuhod, sa iyang bukton, may ganit ang Magnum Presid kay naka-helmet ang nasangpit usab nga driver sa motorsiklo. O naka-recover lagi po ni Magnum Presid sa iya lagi po nga kagalingon nga lihok. So na-disgrasya siya pero ang iyang motorsiklo ga-under lang iya po Magnum Presid. Muna yung Magnum Presid ang atong mga balita nga nakutlo gikan dire sa atong area of responsibility sa may dakbayan sa El Salvador. Reklamo lang sa katauhan mag-umpresid. Hasol, piruhisyo kayo karong panahon na mag-umpresid ang panakayan gikan sa Misamis Oriental padulong sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita og serbisyo Magnum Radio.
16: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Daga salamat din Sniper Randy Kumba. Ala katong wala pa nagmatanoy, mata na mo kay Buntag na. Ay na mo pag kinibang luya-luya. Kamaluyahan gid mo gsamot kay magluya-luya mo. Di ba? Oy mo gluya-luya kay maluyahan mo gsamot. Dini sa tani Magnum Hunter Kia, Bilyonusang Magnum Hunter Gene Luna, balikan sa natin ang mga report. Alas 5.12 na ang itong oras mga maninay. Unaon sa natin sa Magnum Hunter Kia. Siyang report kay standby Magnum Gene, kaya ako'y dakpan sa Baybas Operation. Standby sa brand Magnum Kia, kaya ako'y na balay kabulog yung trabaho. Gikawatan ko ng mga tolls. Na. Yun ang atas Magnum Hunter 23. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nawagan karoon ang nalagiyawga sa kapalang malayang kapulog ito sa Rakya sa may bulagi agusan ng atong asyadal niya kung kinsa manggaling ang nakakita atong ngaw sa kalalaki na responsable sa pagpangawat sa mga tool sa ilang balayang mudangob nga nila o di baka mudiretsyo sa kapulisan sa polisisyon si sa Puerto Rune nga kini madakpan atong kusunason nga gani nga imbis ka kamulugan na ang ilang balay po na magdumang presidya sa may barangay agusan na diskubrehan kini sa maong biktima nga saya nga pag-check o pag-susi sa kamulong ginrabo nga balay na wala na nga mga gipangapalit nga tool sa mga nalaman hindi mga electric breaker o kanina mga wiring spot nga itaw doon taas sila nga balay po na magdumang presidya likip na kanina grinder kanina kikuha ang kanina hydro water meter po nga din nga gi-install direkta gawa sa ilang primalay nga kamulong pag-ihapon nga gi-construction noon nakita po sa CCTV ang ulagway din nga usa ka lalaki nga ginuhan nga mo yung suspect sa pagpangawat din nga mga tools sa iyang pamimalay ya wala po yan nakaila aning nasang fitpod nga suspect po magdumapit din ginuhan nga dayo lang kini o ga mo iyagi mo po nga pagpangawat diha sa mga tools nga gigamit ka mo po magigamit sa usa ka gilustra kapalay diha sa maya barangay sa ning ato ka siya din noon ang maong insidente nakatala na sa kapulisan sa Polisya Station 6 sa Puerto Girefer na usap ganito sa mga intelligence operatives na pwede na nagudugong investigasyon o gamasuta sa ginsa ang kanila suspect o gamadakpa nagpapanubag kini sa gimo po niya pagpangawat ganito sa usap kapalimala sa may barangay agusan ning ato ka siya para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kiabinin o sa balita o servisyo Magnum
16: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Kia Villanosa. Alas 5.15 na may kalatong oras. Babakay, nakpanguros bypass operation. Binileon sa natos Magnum Hunter 24 sa iyang lokasyon. Alas 5.15 na. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
16: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Arestado ang isang babae nga kinadakpan sa nagi sa drug bust operation nga gipahigayon sa tuwang kapulisan. Dinapon sa may barangay Kamanan, ibu siya gani iskutan po niya dinakpan na ila sa pangalan niya si An-An o ga napalitan mo ito pagkinihin sa bulor 500 peso sa gituang nga shabu samtang nakuhan pagkinihin ug laing duwa ka pakete sa gituang shabu ga doon na matutpaya sweet value nga banabana nga 3 mila pesos giingon na magdaba first aid nga taon-taon dagi silang nakatransak ang mga babae apat tungod giga usap-usap kini uga lokasyon na dugayan gin sila no sa pag iko pa ni ini o gagaling magduba first aid diligid kini siya po da tanto nga bulupi o kundi na sa may barangay Kamamanan ato na kini siya ilain po ng mga kinaagihan mga areas nga nagpakarunig nun siya nga taga dito siya magduba first aid rason sa mga kapulisan ako tawag lang aglapag po kaniya mayroon lang po magduba first aid yung naitabo po ng operasyon na ginasara po ng mga kababae nga nakiktransact iso kay magduba first aid nakiktransact niya doon at tapos ng kapulisan sa pagtunod nangini nga baler kinitos peso sa gituwang nga shabu gali ug magduba first aid adto na matutpetro proper na gyud gihapon nga recover gikan sa si gihapon bag nga iyang hapon nga gidala-dala o posible matud pa nga mo deliver ba unta kini sa lahi po nga mga parokyano apan takya sa kini kun sila ko nga meet up place sugod po na ya pag pagkasiko po no nuno tani ini arisado na ang iskusan po nga babae tungod sa paglabas sa kaso 9165 o kompetensya
3: Invasive Endangered Drugs Act of 2002 para sa butang ng Pilipinas. Kini si Magnum 124 Jane Duna sa Badaog, Serbusyo, Magbrato.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter 34 Jane Luna gikan may galas sa siyang lokasyon na karong buntag ha. Alas wala pa ng matanay, matanay po niya kay buntag na ka mga maninay. Wadwad na po niya mga maninay. O dayha nakahalira na ang atong kalihukan sa atong dagbayan. Labi na may gala kay naman ta may gala sa kinibang nagkadool na itong kapistahan. Nang importante niya may gala ng atong duyugan ang mga kalihukan. Simple raman sa pagduyog mga igala. Diba? Ato lang mga igsoong kinibang suportahan ng mga kalihukan tungod kay para sa Cagayan de Oro sa Gidney. Diba? Para sa ato ramang gudni mga kinibang kaigsuunan. Mabitaw na'y nakahalira may galang kinibang mga kalihukan tungod kay para man sa mga bisita dumudoong. Unya, maghimo na hinoon may galaog mga fake news, mga trolls, paspas na paghimo hinoon nga di na pasundan ato nagbayan. Ibes nga pista hinoon may gala, banatan masabta mga igsoon sa mga fake news dili sa syudad nga dili na pasundon ang taga Misor. Ayaw mong totoo na mga fake news kay kadugayan mitaw, himuan mong fake news nga inyo mismong bana tuwa dito may ambak na delikado na hinoon tagtuan na itong fake news. Diba? So mga kaliukan sa tanan sa syudad na binas pista, welcome ang tanan. Ah, welcome ang tanan mga kaliukan mga igsoon. Welcome ang bisinasa, welcome galing taga Gawas Nasod. Kita pa may doon nga silingang nasod lang. Diba? So, welcome may galang tanan. Ay mugtuan ang dili na pasudlon sa syudad sa Kedioro kay pictures na. Importante may galang nga kung nanarbaho ta dili sa syudad, ini tayo may galang bisa mang magbaklay ka. Welcome ka musulong din sa Cagayan.
16: Magnum, pandamay. Buntag na Pilipinas!
1: Diba? So, kasi mga kalihukan, suportahan na to. Mga kalihukan, gusto mo lang tao, hala, dasmag, tanaw. So, kanala siguro yung pinaka-importante kay istanan, ngayon ito mo tuotuan ang mga istorya may gala nga wadiniwa dito. Sa ato ito, dahan kayo ng utana, dahan kayo may gala yung pangutana, may gala, tinuod, bakri, dapat sakto ng inyong buhaton. Mangutana, gud mo. Diba? Mangutana mo sa tarong. Mangutana mo sa mga legit. Sir, usuman ni tinuod ni sir. Na, fake news na, oy. Pictures na, ay, tanawang tingo ko, nabalin, pagabots itong atunga, nabalin. Diba? So, mora niyo mga bantayan. Kaya kung sige na tagtuo ng social media, mabuang kita madugay. O, kaya daghan naman kay fake news. Daghan naman kay trolls. Pagtanaw na ito ng social media, uy, magdumsigpid mo niyo. Nakung tuuan niyo na diretso na wala, yun, maigo kita may gala sa fake news.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So daga na nakahalira ha, mga kalihukan sa atong City of Golden Friendship. Naata na nakahalira mga kalihukan. Saksi ninyo kung gusto mo tanaw, wala, sige. Saksi lang mo, tanaw lang mo kay libre ang tanaw. Ah, libre tanaw mga igala, labi na sa mga kalihukan magigsoon sa atong kapistahan ha. Muna yung pinaka-importante kayo. Ay magpista man ta. Ayaw sa din may kalimti sa dayon inyong mga amigo sa dayon. Reply po dahil may kumusta diha ang atong pista.
16: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Mait may gala kay murag dili man ganado atong mga pagtiksa na ito. Kumusta atong pista? Diba? Muigungon na mag okay na yapon. Ay, kana murag lahi na siya. Kanag yung pag-ingon gani nga, kumusta atong pista niya, brad? Mureply gani og, laag brad ha, balay ha, mag-ihaw ko, ulatan ta ka dito. Kana mo'y positive kaayo nga pista. Pero pag i-text din mo nga, brad, kumusta ang pista? Mingaw man.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Oo, nang negative. Ah, pag iyon na kumusta ang pista, pag mo yung galing nga, mingaw man. Wala na. Astilan ba? Alas 5.21 nga itong oras. Sa tananday ko ng mga nag-birthday ha. Happy birthday na, ika 62 nga adlaw na tawa ni Ronnie Baklo, taga Upper Kulambog, Lapasan. Uy, happy birthday dia, sir. Nag-birthday na kuno karon si kinibang Ronnie Baklo. Ika-62 anyos yung adlaw na tawa na. Bata-bata pa, 62. Bata-bata pa. Mag-iuban ng edad ng 61, may ngon pagdili pa siya kuno, senior.
16: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Diba? Depende na pagtanaw sa usag katao. Kaya na may uban, may ngon ka, dili ba ko, senior? Uy, tanaw, harap kong senior ba ko? sugod siguro niya 47 pa yung edad. Kaya hindi magiging siya musugot bisag ikaduha na siya gikan sa iyang pag-edad 60, ikaduha na siya sa tuig ng birthday. Di man siya muangkon nga 60, kaya gusto niya murag 47 anyos pag-edad yung edad. Damay sabi niya akong amigo eh. Sige ha, tara nag-birthday na. Happy birthday sa inyong tanan. Inaot ang nga dagan pang adlong natawan mabot sa inyong kinabuhi ha. Parayon ng gidgapon ang itawag na itong mga pag-ampo nga tagaantag dugang grasya o dugang kinabuhi sa itong Ginoo. Sige, sa mga naminaw o sa talamang nag-birthday karon, happy birthday labi na ni Rooney Baaklo diya sa Upper Kulambog Lapasan. Nag-celebrate sa iyang adlaw na tawhan karong adlawa.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Alas 5:22! Pagbalik tayo special reports. Mabatiin niyo may gala din sa atong maraguban sa atong programa. Matis nagmanundum! Pagbalik tayo special reports. Alas 5:22.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Mapalit sa mga butika.
21: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
22: Same ba yata, Besh? Nabalaka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
23: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
24: Mighty C! Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
25: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
24: Mighty C!
26: Mapalit sa mga butika.
1: Kanunay ka bang hilantan, sipunon o gubhon, sinyalis sa kana sa luyang immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C, nga mo babaskog sa imong immune system, batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Cofemex o D3 Bio. Alas sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
27: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Nangita-

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na! Masigmay diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni powerful extract na phytochemicals ug antioxidant gikan sa disugar sugar cane, mga organic compound epektibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gugana sa kama. Ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded, ibong sugar mubus na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diurag with Samis Orital. Labi na sa By Nature Wellness Center. Your best partner in health. Nemo tasa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrad Capes Street, Cagayan University. Tiso tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica DL30.

0: Programa Gyatok na ninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balik na magkala sa naguban sa tanong programa Garabuntag na magkala Buntag na Pilipinas.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Special report sa tanong magkala. Unaon sa natin sa Magnum 316. How to snooze sa How to News. Nga itong gitawag mentally and emotionally strong. Bi, usahon na to. Di ang detalye sa balitaong servisyo na si Magnum 316. Ching Intirina Enriquez.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.

0: ang ato ang gata sa lubi o kaya og pabukala sulod sa pipila ka minutos. Pag mubukal na ibutang ato nga dried nga dahon sa gabi, luto a sulod sa 5 ka minutos o butangi sa gamay nga tubig. Butangi gilayan kini sa sili nga labuyo. Tabuni o luto a sulod sa 45 minutes. Pagkahuman, ibutang ang shrimp o dugangi sa gata, luto a sulod sa laing na pulo ngadto sa 15 minutos. Humanin ni mga Magnum Friends, butangi sa fish sauce, hinayi ang kainiton, o luto a sa pipila ka minuto. Pag maluto na, pakig-ambit sa imong pamilya mga Magnum Friends. Diri usab kita kutog mga Magnum Friends, sinaot na doon na usab kami nakuha sa tong bag-o ug lamian na menu. Hangtod sa sunod na usab nga Domingo, always remember, a yummy foodie always makes our tummy happy. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dagang salamat, Magnum Lani Delgado. Lami ang hindi malutos, Magnum Lani de, oh. Sa iyo pas buntag, lami na ang iyang kuan luto. Magnum Lani Delgado. Dudoks to your kabili, may buntag na Dudoks! May bagawin niyo nila Dudoks, minaw Dudoks karon. May buntag sa mga tatay isla o kabagtulan niya, minaw karon. Kumusta man itong panikay si kay Detay? Kumbati lang gyapon ta. Ha? Di na, tamaluya. Kumbati gyapon ta. Mintras na pa'y gatas, bira. Mintras na pa'y magpadala, bira. Mintras na pa'y tingog, na pa'y ipadala.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Nasa yung buntag na tatay isla o kabagtulan. Mayo mga minaw niya. Basta kay napatay tingog, napatay padala nga panggatas o pangbugas.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kaya wala natay tingog, nawa na kita'y mapadala. Ito, kumbate lang yabot na dala panalangin, pasalamat sa Ginoo. May buntag sa Estrella deha, naminaw si Estrella, may buntag Estrella. Hapit na naman yung pista yung Estrella dayo. Yay, hapit naman yung pista yung Estrella dayo. Ah, sige, advance sa may pista. Sa tanan magpista, advance sa may pista sa iyong tanan. Naotang nga, mabulukon yung kapistahan nyo diyan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Api kita suras, may kalas sa parakupan sa itong kabugnama, karabuntag na buntag na Pilipinas. May buntag sab ni Rizalena Garzia Tuyur. Oh, bali di ay. Rizalena Tuyur Garzia. Aminaw sa ganoon siya karon. Sige, maayong buntag na Rizalina. Kano ba yung mga pangalan ng mga Rizalina, no? Mga Rizalina. Mga Agustina, mga Senyorita. Ano yung mga pangalan ng mga ira? Diba? Oo, nasige, may buntag sa internet niya. Mayong pag-aminaw sa tanan, magilang nag-monitor, ganito karon. Sige, kamasta, kayod ta sa to tanan, mga nanikisika, higala, igson. Kamasta kay buntag na. Happy kita sulas, panagupan sa itong punama, ganabutaga, buntag na, Pilipinas. Magnum First Seed Blanca, yung kauban sa kakinan. Sa usag kawas o katiriba, katawa lamin gamahanan, lamang barugano ko sa katawa na matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 6.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness. My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.

0: Happy Higalaay, fiesta ka na itong tanan. Kini niyo alagad sa konseho, Consel John John Rodriguez. Akong mainiton nga papagdimbaya sa usa ka malipayon na selebrasyon sa atong kapistahan. Hinaot, panalanginan sa kalinaw ang atong mga matag panimalay ug mas mulambo pa ang atong dakbayan. Makausa pa, kini si Consel John John Rodriguez. Viva Senior San Agustin!
1: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ng Xera. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on o kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhay na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Xera. Kusugog nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Xera sa labing dool na otorisado ng mga hardware o Depo Stores dool kanimo.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpagkang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
4: Nangaluhan sa mga balita sa atong Magnum Morning News. Oras mga balita ta sa Magnum Local, Mayor Orlando Claris Oy. Ipanghimakak ang mga aligasyon. Batok kaniyang nagmando nga di pasudlon din sa Cagayan de Oro ang taga-Bisamis Oriental. Magnum National, tulog ka Pinoy si Ferrer ang namatay sa pag-atake sa Northern Black Sea. Magnum International, U.S. President Trump. May pasiaw nga dili pa siya target sa ICC apan gikonsidera ang posibilidad. Magnum Business LPGMA nag-abiso sa posibleng pagsaka sa presyo sa LPG sa mga musunod nga adlaw. Magnum Entertainment komedyanteng si Kip Rosas may paambit sa iabismong sekreto nga milungtad 26 katuig sa showbiz industry. Magnum Sports sa PSC Chairman Gregorio kumpiyansa nga usa sa dunay mayong posibilidad sa sports ang tumud Lanao del Norte.
3: Magnum Morning News.
4: Mayson, kumusta may muntah? Karong adlaw-adlaw karon nga Domingo 2 ang 5 sa bulan Agosto 2026. Gini si Magnum First Seed Blanca.
5: O Magnum Lani Delgado.
4: Karon sa itong Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: Agosto 2, 1792 ang adlaw na himugso si Father Mariano Gomez sa Santa Cruz, Manila. Usa sa mga pari nga naila sa kasaysayan sa Pilipinas isip gumbulsa. Si Gomez bigadwa nga doon naging degree filosofiya gikan sa Kolehiyo di San Jose o karon nailan San Jose Seminary sa edad 15. Giparayon niya ang iamismong pagtuon sa University of Santo Tomas kung nagkakuha siya og mga degree sa Canon Law sa tuig 1818 og Secret Theology sa 1823 og giordinahan siya isip pari niya itong tuig 1822 sa edad 22 anyos sa gumbulsa gikan kini sa anchor name nga apelyedo sa mga pari nga silang Mariano Gomez, Jose Burgos o Jacinto Zamora kinsa gipatay niya itong 1 Pebrero 17, 1872 sa Luneta sa Spanish Colonial Kasong Rebellion nga mitumaw gikan sa tuig 1872 sa pag-alsa sa Cavite.
3: Magnum Radio
6: History Today.
4: Karon sa Magnum Lokal, gipangimagak ni Mayor Orlando Clarings Oy ang mga ligasyon batok kaniya nga nagmando nga di pasudlon dinhi sa Cagayan de Oro taga Bisamis Oriental. Nagsumikad ang isyu alayon sa gipatumang ordinansa nga nagdili sa mga di pasayruang sakyanan gawa sa nagbayani nga mosulod sa sentrong bahin matod sa mayor nga wala sa iya mismong baruganan adunay mapihig sa mga gipatumang balaod.
7: Mo kini karon nga atong giimplementar ang karaan andaan nga ordinansa sa tuig 2007 no 2007 nga daghang nagpagutput tungali tungod sa kabag-uhan pag-implementar natural kana pero dili tinuod nga wala koy pasudlon nga taga Miss or dinhi sa dakbayan. Kinsa mangko nga magdili sa pagsulod sa mga tao. Dili man ako'y tag-iya sa dalan. Katawhan man ang nanakiya busa, ipasulod nato sa walay pagpili. O ikaduha, usao ba nato ang atong islukan nga ang gobyerno dool sa katawhan, ang katawhan dool sa gobyerno, unya di nato pasudlo ng atong mga kaigtuunan sa nagkalain-laing probinsya, sukwahi sa atong islugan. Busa ayaw mo tuuan ng pictures kay nagtumutumo rana sila, pero tigti nila kay sa mga naandan, lilip man yung kumo takay ni ana, pero gipahibalo lang mo na ko nga wala og dili kana mahitabo sa ako nga hikawa nako ang mga katawa sa mga butang nga gipanagiyahan sa lokal nga kagamhanan o sa gobyerno nga tanan tagaan og kahigayona.
4: Pamahayag gadto ni Cagayan City Mayor Rolando Clarixoy.
5: Dugang Magnum lokal gipasalig ni Governor Juliet Uy nga ibalik ang pagbaliga sa 20 pesos nga kilo sa bugas sa mga barangay Misamis Oriental matud ni gobernadora nga andam na ang pundo og na nagulat na lamang ang abiso gikan sa National Food Authority kon NFA kalabot sa NFA rice.
8: Dugang pa sa food security, kabahin usab ang pag-distribute sa baratong 20 bugas per kilo. Ipadayon kana nato na stop lang 2 months ago, pero makalaom kamo pag-harvest sa NFA, ready na atong pundo, atong ibalik ang 20 pesos per kilo nga bugas. Diin daghang pamilya ang nakabenepisyo ni ani, labi na gyud sa far-flung barangays.
5: Ang pamahayag ni Governor Juliet Uy.
4: Alas 6:15, apo nagpagawa sa bio control agent sa mga pananaw sa Barangay Tablon. Sa balita og service ra si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
9: Ang pagay matuta, Agronomy Division at Field Operations Division sa Agriculture Productivity Operations Office ko na apo, o releasing of biocontrol agents sa mga pananom sa Barangay Tablon, isip kabahin sa padayon ng kampanya alang sustainable o environment-friendly ng pagpanguma ang mong kalibukan, nagtumong sa pagpaligo sa Integrated Pest Management kon IPM. Inaagay sa paggamit sa natural ng biocontrol agents sa lumakunura ng pagsalig sa kemikal ng pesticide, panaliptan ng tanom, o gang apalibot ang mapalabong kahimsol sa yuta o sa mga maguma, pinaagay sa biological control. Gipaabot ng mas epektibo ang pagpugong sa mga makadaot nga peste sa pagpapasibar ang balansin sa ekosistem o mapalayan ng taas ng kalidad o produktibidad sa mga umahan. Balita Agikan, City Agriculture Office. Kini sa Magdum News Center 23, Kevin Inosa sa Balita Ong Servisyo, Magdum Radio.
5: Giangkon sa kandidata sa Barangay Tablon nga si Crizel Jane Torres nga gibati kini og pressure apan mas na himong ligon ang iyang dedikasyon aron mo angkon ang corona sa 61st Miss CDO pageant. Kiniuman iyang nakahakot ang 7 ka corporate award sa bag-o lamang gipahigayon nga preliminary competition alang sa Miss Cagayan de Oro 2026. Tugod sa maong kalampusan, nagpadayag sa iyang dakong pasalamat si Torres sa labaw nga makagagahom og sa mga Miss Suporta kaniya.
10: Actually, I cannot deny the fact that there will be a pressure, but I am taking the pressure as an inspiration to do more. If I have proven myself tonight receiving a lot of awards, then I will prove myself more on the coronation night that I will be deserving of the crown in Jesus. Actually, this is not my first time, to be honest. I have been crowned as Miss Philippines Earth Ecotourism, and right now I'm looking forward to join here in Cagayan de Oro City because this is where I really born and raised, and hopefully to represent the city again into another national event.
11: Actually, wala akong sekreto, sir. Siguro, thank you, Lord. I have been blessed. I have been chosen by them. They have seen the potential. And I am looking forward also for the judges and the coronation that they will also see the potential in me too, for me to wear the crown and represent again the Oro City and another national event.
5: Ang pamahayag niya pamahayag sa kandidata nga sa Barangay Tablon nga si Crizel Jane Torres.
4: RTE nag-andam og dugang traffic operation alang sa peak hours. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
9: Pagpaligar ang World Traffic Administration kung RTA sila mga operasyon na masiguro ang hapsay na dagat sa trapiko ilabi na sa mga oras gadagan ang mga sakinan sa kadalanan o peak hours. Special sa RTA na dugagan ang ginaganon sa mga traffic enforcer na ipalimutang sa mga nagunang intersection sa mga dalat na kasigarang maabdan sa grabing kaot sa trapiko. Lakipusab sa ilang mga lakang ang padayon na pagmonitor sa kahintang sa dalan o ang natali na pagtubag kung adunay mga insidente o mga presidente nga mahitabo magtubag frisi, gamay mong hinungdan sa paghinay sa dagat sa trapiko, gihangi usab sa RTA ang mga motorista nga mutuman sa mga balaod sa trapiko, musunod sa traffic enforcer o magpagplano daan kung asa po sila muagi nga mga dalan magtubag frisi, ito kay digit na likayan nga din na po kataganan sa mga dalan i-distribute sa Cagayan de Oro kasi na sa ikid sa traffic, so kung mag-travel dapat nasayin doon sila kung asa po sila mo o biyahe, arong usab no nga lang usab yun, ang ilaha po lugar nga puhon po doon nga pag-biyahe po da, sa kadalanan. Good morning news, kini si Magdumari 24, Jane Luna, sa Bitao, Servicio Magbradyo.
4: 253 kayo ni Pisario sa Balubal at Tunulan og 10.2 million livelihood assistance sa Balita og Servicio na si Magno Hunter Mincho Kabaktulan.
12: Miabot sa 253 ka mga benepisyaryo ang natunulan sa livelihood assistance sa botan sa Department of Labor, Unemployment Condole, Cagayan de Oro City Field Office sa maong livelihood opportunity sa maong botan alang sa mga benepisyaryo ganagikan sa itong syudad sa Cagayan de Oro sa kalihukan. Gagipangunahan ni Regional Director Jeffrey Suyaw sa gipahigayon ng ceremonial turnover sa maong kantidad sa pag-supervise usaba ni Secretary Francis Tolentino ubana ni Dole Cagayan de Oro Field Office in charge Norman Oivico ang nasangpit nga assistance ni Tunola alang ato sa Balubal Sericulture Farmers Association diin pagpanguna ni Marilyn Arabis na pinaagi sa maong programa adunay pagpalambo og pagtunol og oportunidad sa mga benepisyaryo nga mapalambo sa ilahang livelihood din masuportahan ang sericulture livelihood sa maong barangay maiprove ang production og magpadayon sa pagpalambo sa maong industriya isip ilahang source of income sa pag-sustain sa ilahang mga panginabuhian. Balita gikan sa Dole Cagayan de Oro, kini si Magnum Hunter 19, Melcho Kabaktulan sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
5: O karon sa itong Barangay News Update. Dako ang pasalamat ni punong barangay Janjan Liam sa barangay Kauswagan sa mga batakang serbisyo nga gitunol sa kuyog ta sa serbisyo sa baryo Conqui SB kiniisip kabayan sa paningkamot sa administrasyon ni Mayor Clarix Uy nga madala ang mga serbisyo sa gobyerno diretso sa matag kona matag komunidad nagkadaiyang dili kona di kalidad og lebre nga serbisyo ang gipahimuslan sa mga lumulupyo lakip na ang medical consultation paghatag og tambal dental services civil registry livelihood assistance sa uban pang programa gikan sa nagkadaiyang departamento sa City Hall samtang usa sa mga mahinungdanong kalihukan mao ang kasalan ng bayan kondiin 37 ka mga magtiayon ang opisyal nga nabugko sa kaminyuon
13: nisuroy gid siya sa tagsa ka barangay og special kaayo ang barangay Kauswagan kay ang KSB isa gyapon ni siya ka pamaagi kung una-unaon ako KSB, ikaduhan na niyang pagsuroy sa ato ang barangay. Ingana kapalangga ni Mayor ang Kauswagan. Og sa akong pagibaw, magbalik-balik pagyud siya. Kaya nangutanan na magyud siya, asa na po daw ang sunod nga isuroy niya sa ato ang barangay. So mangutana ko sa ato ang mga zone leaders or sa ato ang focus kung asa bagyud ang zona nga nanihanglan ang serbisyo sa ato ang mayor. Sunod nga lugar nga iyang bisitaan. So Mayor, salamat yung kaayo sa imo ang serbisyo nga gihatag sa barangay Kauswagan. Salamat yung kaayo kay dili gyud ma uli nako og sa katawhan ang imo ang kamaayo kay nakita gyud nako nga maayo og gwapo gyud kayo ang imo ang programa.
5: Ang pamahayag ni punong barangay Janjan Lim sa barangay Kauswagan.
4: Oras 6:22.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
14: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang Jerry Tox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs, aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jerry Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jerry Tox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jerry Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
18: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
17: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
18: Wise jud ka, Mari.
17: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
18: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
19: Sigar di Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
3: Gigutom na ba?

0: sila some na ibaba na sa Ukrainian land, mainland, Romania, Greece, and Turkey. So they are distributed across these different countries. Ngayon, yung tatlong nasawi, sinasaayos na po ang kanilang pag-uwi. Hindi ko lang i-disclose kung ano yung current location ng mga labi, but rest assured, we are currently working with the ship owner, the DFA, and the mining agency to effect their immediate repatriation.
1: Pamahayag gato ni DNWD Secretary Hans Leo Cacdac.
2: Pag-pray niyo po ako, pag-pray niyo po ang ating bansa. Kini ang panawagan ni Senate Minority Leader Alan Petri Cayetano nunod sa mga gipang bato nga aligasyon bato kaniya matod sa senador nga iyang tubagon ang tanang akusasyon o gipamugos nga walay goes project sa iyang baluarte sa Taguig City.
3: So pag-pray niyo po ako, pag-pray niyo po ang ating bansa, we will continue to advocate, we'll continue to... Basta't ang prayer ko, ilagay ako ni Lord kung saan niya gusto at gawin ko yung gusto niya. Siguro, I'll take this opportunity to thank all of you who's not only yung iba giving me the benefit of the doubt, yung iba full faith and confidence, and let me assure you, lahat ng allegations na binabato sa amin ay masasagot at let me assure you na maayos dito sa Taguig, di ba? As I keep saying, to the best of my knowledge, walang ghost project dito. May mga technical, may mga kailangan ipaliwanag, pero syempre yung details, kailan, sino, etc., dadating po tayo dyan. So hinihintay ko lang parati yung specific na na allegation. Eh minsan kasi hulugan din yung mga allegation.
2: Ang pamahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
1: Gibutyag ila Union First District Congressman Paolo Ortega ang kinanglan legacy ang milabayng state of nation at risk consult na ni President Ferdinand Marcos Jr. Nunod sa resinitian karon sa nasod, matter ni Ortega ang kinanglosab ang pag-follow up sa executive human ang kundiin mahibong madugo ang sunod nga unong kabulan kalabot sa national budget, impeachment o guban pang issues sa nasod.
4: Well, dapat legacy zone na talaga to. Kasi usually, yung last two, dun na yung pay. Hindi yung pinagdadaanan actually ng Pangulo. Pero I would like to think na nilalagay na naka-paint na siya, yung vision, yung pangarap sa Pilipinas. Dapat ito na talaga yung zone na isuscrew on mo yung frame saka isasabit mo eh. So, siguro kailangan medyo may matinding follow-up din from the side of the executive after mga 3 to 6 months. Kasi, yun nga eh, kalam ng sigmura ang kailangan solusyonan dito eh. Magiging crucial tong 6 na buwan coming into the budget. Sunod-sunod na yan, budget, impeachment, tapos yung mga tax amendment.
1: Pamahayag gato ni La Union, First District Congressman Paolo Ortega.
2: Gibuto ni political analyst Ronald Llamas nga nakurat siya diag nagingon si Senator Alan Peter Cayetano nga kuna mga political detainee ang pipila ka individual nga yung nalambigit sa mga anomalya sa gobyerno. Mato ni Llamas nga ang mga individual nga gisgutan ni Senator Cayetano sukwahi gayon sa kinaiya kaniadto sa gitawag nga mga binilanggo sa politika.
5: Nung isang araw, sabi niya, sila Marcoleta raw, sila Jinggoy, sila Mike Defensor ay mga political detainees. Nung bata pa ako, iniidolo ko yung mga political detainees na yan eh. Sila Nene Pimentel, sila Ninoy Aquino, sila Roger Posada, no? Sila Victor Corpus, na hanggang mamatay siya ay kaibigan ko yan, Victor Corpus, etc. etc. No, mararangal ito mga to at talagang nag-alay ito ng mga buhay nila. Ito, di ba? Hindi ito nag-alay ng kanilang flood control project. Kaya nung pinapakinggan ko itong si Alan Peter, no? Nang gagalaiti ako. Dahil, pero mo, tawagin itong mga plunderers. Tawagin itong mga human traffickers. Tawagin itong nagtatago na may crimes against humanity na mga political detainees.
2: Ang pahayag ni political analyst Ronald Llamas.
1: Karon sa Tumagdum International, sa Estados Unidos, nagpasiyaw si US President Donald Trump nga dili pa siya target sa International Criminal Court kung ICC apan gikonsidera ang posibilidad nga mahitabo kini kaniya sumabot kay panahon kinato sa cabinet meeting sa Camp David. Kundin, mikatawa ang membro sa iya mismong kabinete sa baong pamahayag. Gideklara usab niya kini samtang ipalikon sa iya mismong administrasyon ang kampanya aron mungkagon o i-boycott ang nasampit kay International Tribunal. Naglunsad usab ang Trump administration sa lapad ga open

0: na Siba batok sa ICC aron ang yuon ang mga nasod nga mag-withdraw sa institusyon samtang ko dinao sa ni Secretary of State Marco Rubio dunay lima ka nasod nga nag-anunsyo sa planong paghawa sa korte lakip ang Chad og Venezuela.
1: Sa Australia, nagpadayon pagihapon ang paggamit sa mga kabataan sa nag-edad 16 anyos sa mga online platform. Tulo ka bulan human gipatuman sa Australia ang pagdili sa social media. Matod ni Safe ko na matod sa A-Safety, ang Internet Safety Regulatory sa Australia, nga dili epektibo ang pagpatuman sa age verification sa mga social media platform. Hinungdan nga daghang minor di edad pagihapon ang naka-access o nagabuhat sa bagong account, gipakita usab sa pagtuon nga halos wala mabago ang sagad nga pag gamit sa social media sa mga kabataan ng edad 10 anyos hangtod sa 15 anyos human sa implementasyon. Taliwala nga mikunod ang ihap sa mga bata nga dunay kaugalingong social media account, nagpabilin nga kapig 80% ang naggamit sa mga platform nga sama sa YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook o Instagram. Dugtong nini, nagpadayon ang investigasyon sa gobyerno sa Australia sa pipila kadagkong tech companies kalabot sa posibleng wala pa gihapon na pagsunod sa bagong balaod.
0: Karon sa tumagdong business, nag-abiso ang LPG Marketers Association kon LPG May sa posibleng pagsaka sa presyo sa liquid pipe petroleum gas kon LPG sa mga musunod nga adlaw. Tungod sa nagagrabing tensyon karon sa tugatungan sa Sidlakan, banabana usab na sa 27 pesos, 50 centavos posibleng usbaw sa presyo sa matag 11 kilogram ng LPG cylinder o kapin kulang 2 pesos matag litro. Samtang sa forex rate, sa kasdalang balon karon sa 7 pesos, 48 centavos. Canadian dollar, 43 pesos, 78 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 84 centavos. Italian dollar, 42 pesos, 71 centavos. Taiwan dollar, 1 peso, 90 centavos. Current 1.4 centavos euro, 7 peso, 48 centavos.
1: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipaambit sa komedyante nga si Kay Brosas nga ang maayong relasyon ngadto sa mga kaubang artista ang iyang sikreto nga milungtad sa 26 ka tuig sa showbiz. Matod sa komedyante nga bisan pa man kung unsa ang imong abilidad apan kung wala ang imong hiyas, kanimo sigurado nga dili magdugay ang imong karera. Samtang gibutag usab ni Kay Brosas nga bisan sa laing kalibutan dalon niini ang iyang pagka-komedyante.
2: Gusto ko malaman, saan ka mas nag-enjoy? Alam ko pareho mo gusto. Kasi pareho tayong blessed dyan.
3: Yes.
2: Diba? Pero ano yung, kahit nakapikit ka, magagawa mo?
3: Yung COVID kasi normal na sa atin yan. So hindi mawawala yun. So kahit ano mangyari hanggang sa kabilang buhay siguro, nagpapatawa pa din tayo.
2: Hindi, totoo yan, diba? Eh. Totoo yan. 26 years ka na sa showbiz.
3: Yes.
2: Isipin mo, ilan ako na ngayon kay?
3: 51.
2: Ano ang sikreto for longevity?
3: Uno talaga pakikisama yung nai, no?
2: Ay, oo.
3: Pakikisama yung everything. Kasi pag wala ka nun, kung mataas agad ang ere mo,
2: ay, hindi pwede.
3: Kahit anong galing mo, eh.
2: Wala.
3: Naniniwala din ako na no one is indispensable in this business.
2: Correct.
3: Pwede ka sikat ngayon, bukas wala ka na.
1: Ang pamahayag sa komedyan ko na komedyante nga si Kay Brosas.
0: Karon sa Tumagdo Sports, kumpiyansa sa Philippine Sports Commission, PEC Chairman Patrick Pato Gregorio, nga usa sa adunay maayong pasibilidad kon pasilidad sa sports ang tubod Lanao del Norte. Gipangadawat usab sa Lanao del Norte ang paghaus sa pinakaunang Mindanao Youth Games sa Marso 17 hangtod 21 tuig 2027. Barbarang adunay 66 ka hektarya ang Mindanao Civic Center Sports Complex sa tubod ang FIFA certified football pitch usa sa World Athletic Standard Track and field, the oval Olympic size swimming pool, 5,000 seater gymnasium o lugar alang sa mga kompetisyon sa mas archery, tennis, combat sports o uban pa. Inabati ato Magnum Morning News o karon sa itong headline review. Una sa mga balita sa itong Magnum Lokal, Mayor Lulando Clarings Uy, gipag-ibaghag ang mga aligasyon. Bato kaniya nga nagmando nga di masudlon na din sa Gendioro ang taga Misamis Oriental. Magnum National tulo ka Pinoy si Ferrer namatay sa pag-atake sa Northern Black Sea. Magnum International US President Trump, may pasiaw nga dili pa sa target sa ICC apan gikonsiderar ang posibilidad. Magnum Business LPG May nag-abiso sa posibleng pagsaka sa presyo sa LPG. Magnum Entertainment, komedyante si Kay Brosas, may paambit sa iyang sekreto nga mulungtad 26 katuig sa showbiz industry. Magnum Sports, PEC Chairman Gregorio, kumpiyansang usas sa dunay mayong posibilidad sa sports ang tubod Lanao del Norte. Hatulog ma, alas ito Magnum Morning News. Kini si Magnum First Sid Blanca.
1: Og Magnum Lani Delgado.
0: Sa usang kakabastong tinigman, katawan naming gamahan. Naglaim ang marugan ko sa katawan ang matuan sa balita og serbisyo.
1: Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 6:39.
5: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. O puno sa nutrients, nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom, matag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Let's go!
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
9: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
9: Charmy!
11: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Maying adlaw mga higala. Viva Senior San Agustin. Pili si Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Sa pagsaulog sa atong kapistahan, naghinaot ko na atong mapakita o mapabati ang tinuod na diwa sa bulawanong panaghigalaay. Kanunay kitang mag-ampo, nagiyahan o panalipdan ang atong dakbayan, mga komunidad, mga pamilya o matagang taman ang tiunay na kalipay o panaghiusa. Gikan kay Kapitana Attorney Regine Rodriguez. Happy Higalaay Festival!
2: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga higala, bukas na ang Merry Rose Carnival sa Lipkat Kai Center. Ang inyong hulat ng mga thrilling ride, Hurricane Coaster, Top Spin, Drop Tower, Wall of Death, and more. Data ang tibuok pamilya, barkada, ubuyang nimo. Open daily, 5 p.m. to 1 a.m. Kita-kita!

0: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence. Proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026. Hosted by TESTA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dansoleon National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenzo and Rainiel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
1: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome na saan sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlawa. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nayusa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshidov Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
4: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labi nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping Jude sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
5: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
6: Aiza Olog, tagalibaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun. Nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon,
5: Uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The Miracle Vitamin Hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Unsa hindi mo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
10: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
11: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
12: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
14: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: It's 6:54 on Magnum Radio.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Nang inahanglan ka maong materyales para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials, bisita sa Oro King MZEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MZEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
5: Ah, akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: i-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akong panulukan.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
11: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
13: Happy! Everybody is happy!
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Happy Fiesta, Cagayan de Oro. Kini inyong higala, Vice Mayor Bebot Rodriguez. Apoy paabot ang apong kinasingkasing panghinaot sa usa ka malipayon o mabungahong kasaulugan sa kapistahan sa atong pinalanggang patron, Senior San Agustin. Hinaot nga kining maong kapistahan magdalakan natong tanan o panaghiusa, kalipay o kalinaw. Gikan sa Tibuok Banay Rodriguez. Happy Galay Festival o Viva Senior San Agustin.
16: Gikapoy ka ba sa anay sa imong balay? Palitan ag Sierra. Likay ang anay para mas maayong balay. Fiber cement na lig-on og kalidad. Alang sa pagtukod sa mas maayo, mabuhi na mas maayo ang tumong. Likay sa anay, likay sa pagkadunot, likay sa kalayo, kana si Sierra. Kusog og nindot sa barato na presyo. Busaon sa pang imong gihulat. Palit na og Sierra sa labing dool na otorisado ng mga hardware og Depo Stores dool kanimo.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
17: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butik.
19: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lawas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inumatag adlaw o Jeditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
17: Mensahe alang sa maayong panglawas!
20: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum only on Sundays on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Oras sa Magnum Radio, alas 7:06 sa Kabuntagon. Ang Magnum News Express, hatod ganato ni Kuya Ronald Rufin sa Barangay Makasandig, Cagayan de Oro.
1: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Express. Mga nagtunan balita sa lokal, national, international, business, entertainment, sports, lakaw sa panahon, ug ang Magnum News of the Week. Magnum News Express. Karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
0: Ikson, kumusta may buntag? Welcome sa itong Magnum News Express karong adlaw, Agosto 2, 2026, adlaw Domingo. O garon sa detalye kon sa atong headline sa Magnum Local, kagawad Eric Salcedo planong ipatawag ang LTFRB Region 10 aron isgutan ang adjustment sa plitihan sa mga sakinan nga di makasulod dinhi sa dakbayan. Magnum National House Prosecution ipresentar og maadlaw ang laing testigo sa nagparang impeachment trial bato kong Vice President Sara Duterte. Magnum International, 35 ka mga minero patay sa pagbusikat sa kaminahan sa Pakistan. Magnum Business, laumang anaasa 5-15% ang makuha sa bayronon sa kuryente kung wagtangon ang system loss charges. Magnum Entertainment, actor Kelvin Miranda, mibutyag nga hangtod karon wala niya kalimti ang usa ka aktor nga nag-intimidate kaniya. Og sa atong Magnum Sports, Filipina football team nakabawi sa kapildihan sa ASEAN Hyundai Cup 2026.
2: Magnum News Express.
0: Mga Ikson, kumusta maayong buntag? Kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Aileen Acurin.
3: Og Magnum Kia Abilianosa.
0: Og karang sa detalye sa atong Magnum Lokal. Planong ipatawag ni RTA Overseer Kagawad Eric Salcedo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 10 aron hangyoon nga bag-uhon na ang plitihan sa mga sakinan nga gikan sa Misamis Oriental paingon sa Bulwa ug Agora Terminal. Kini human dunay mga sakinan nga dili na makalahos sa sentro sa syudad tungod sa gipatuman nga ordinansa. Din daghang pasahero ang nagreklamo tungod maurag gihapon ang ilang plitihan. Matod ni Salcedo nga mahimo silang resolusyon kalabot ni ini.
4: Pud ni Mayor pud mausab ano among hagion ang LTFRB i-adjust ang pliti sa gikan sa Matangta Mantikaw. Dili naman sila mulo sa Desano, i-adjust na ang pliti. Ang pliti 75 posible nga 70 na lang. Ipatawag na mo ang LTFRB sa akong committee. Ma-change na pud na. Wala nga among ipatawag ang LTFRB or maghimo mig resolution na pagangyo sa LTFRB nga kinanlan at imano na ang taripa na pud ya.
0: Ang pamahayag ni RTA Overseer Kagawad Eric Salcedo.
3: Dugang Magnum Lokal, iklaro sa Department of Interior and Local Government kundi LG nga uray gahom ang sangguniang barangay nga pugngan ang pag-uyon sige appoint sa punong barangay nga barangay secretary ug barangay treasurer. Matod ni DALG Region 10 Regional Director Bruce Kulaw nga kung ang appointee nakapasar sa tanang legal nga rekisito sa walay basihan sa diskwalipikasyon ang sangguniang bayan walay laing legal nga opsyon gawa sa pag-aproba nini.
5: Kung ang gi-appoint sa punong barangay na barangay secretary o barangay treasurer nagkupot sa tanang qualifications o wala ni bisan unsa nga disqualification, mamahimo ba nga pugngan sa sangguniang barangay ang concurrence niini sa appointment? Ili. Kung ang gi-appoint sa punong barangay nga barangay secretary ingon man barangay treasurer nagkupot na sa tanang qualifications and none of the disqualifications, dili pwede nga i-withhold sa sangguniang barangay ang concurrence niini. Kinisubay sa Section 3, Article 2, DILG Memorandum Circular Number 2002-150 nga nagkanayon, when the appointee possesses all the qualifications, any withholding of concurrence by the sangguniang barangay shall be considered whimsical, arbitrary, and unjustifiable and would thus be tantamount to abuse of authority.
3: Ang pamayag ni LG10 Regional Director Bruce Kulaw.
0: Giangkon ni Samuel Sorrental Governor Juliet Oy nga nagkinahanglan og dugang healthcare facilities ang lalubigan kila binanga dako og kakuwangon ang ilang hospital. Apan maato ni Oy nga taliwala pa man ini kinahanglan karon ang ilang paragiusa og tinabangay alang ni aron matabangan ang katawhan sa lalubigan nga nagkinahanglan.
6: We need more health care facilities. Grabe gyud kalisod ang atong hospital. Ako nang ni gidawat ang inyong problema. Akong gaikorek, akong galimpyuhon ang daghan kay problema. So wala ko naglingkod nga daghan inyong kwarta gibilin. Wala ko naglingkod sa probinsya hanutoy ang tanan. So ang ako lang hangyo na ay kakulangon kay wala may perpekto, perpekta atong tabangan. Ngano dili man ato tabangan? We are all Filipinos, di ba? So atong tabangan. So ginaingon ko na balik-balik, ang ako lang hangyo kaninyo, wala man tayo gi-blame ni ani, gamay nga butang, pero dako na kay na tabang sa kapobrehon sa atong mga katawhan sa Misamis Oriental.
0: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Governor Juliet Uy.
2: Magnum News of the Week, mga dagkong panghitabo sa milabayng semana.
0: Sa atong Magnum News of the Week ni atong Hulyo 26, sa adlang Domingo, ning adawa duha ka motorista ang patay human sa head-on na paragbangga sa Old Road Los Banson hasaan Misamis Oriental. Gawas sa mga nangamatay critical usab ang kahimtang sa angkas sa motorsiklong Rossi apan nagkabsan gihapon sa kinabuhi human ang pipila ka mga oras. Mato ni Police Captain Jerome Kapagan hepe sa hasaan Municipal Police Station na tungod sa grabing impact na lagpot ang mga biktima o gidiklar arar ng patay pag-abot sa hospital.
7: Nagkandak mo kita og checkpoint kadlaon, so naglikay kini sila sa ato ang checkpoint diya sa may Los Banson National Highway. So dito ni sila ni Agi sa Old Road kay pwede man makalusot dito sa may tulay before diri sa before sa tulay, so makadiko nila sila wala. So dito gid sila nagbangga, head on ang pagbangga nila dayon nag head on gyud din subok gyud paminawon nga ang duha gayud ka driver dead on arrival. So gideklara sila mga 3:47 AM nga patay gyud no sa atong doktor diri sa atong hospital sa saan sara atong identify no si John Paul Bungalon.
0: Ang pamahayag ni Police Captain Jerome Kapagan hepe sa saan Municipal Police Station.
3: Sa Samadlaw, gihatagan sa aksyon sa Cagayan de Oro City Police Office kung Kokpo ang nanggawa sa social media nga hulga kinialang sa seguridad sa mga tinunan o magtutudlo sa gingong tuhaan nga gihulga ilabi na sa mga junior o senior high school sa Dakbayan. Gingong sa pipila usab ka mga ginikanan ang nabalaka tungod sa mga pagpanghulga samtang gikansilar o sa kuna samtang pipila ka mga tuhaan ang gingong nagkansilar. Una sa ilang klase rin masiguro ang seguridad sa mga tinunan lakip sa mga nga nalakip sa mga nahisgutan.
0: Sa maong adlaw, walay na monitor nga seryosong bahad ang protan na alayon sa ikalawang State of the Nation address konsona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Matod ni protan spokesperson Police Major Joanne Navarro na mas gipahugtan nila ang ilang seguridad nunot sa maong kalihukan.
8: So far wala kita na dawat nga ni serious threat sa ato ang seguridad, but padayon gihapon no ang ato ang pagmonitor, ang paghimo nato og mga lakang pagpatuma nato sa mga security measures ilabi na sa atong pagpahugot sa atong mga regional border control points. Importante kada kaayo nga ang tumong og tinguha is kagubot magnumbusa kami sa atong local government unit o sa inyohang kapulisan aron gayud no nga kitang tanan safe and secure.
0: Ang pamahayag ni Proten spokesperson Police Major Joanne Navarro.
2: Magnum News of the Week.
0: Hulyo 27, adlong Lunes, na sa mong adlaw, ana sa kusadiya sa Police Station 8 Lumbia ang minor de edad nga gihong nagpakataghulga nga mamusil sa mga tunghaan dinhi sa Dakbayan. Gingong giubanan kini sa iyang ginikanan nga gibisigahan sa Women and Children Protection Desk ng WCPD investigator kalabot sa mga insidente nang gipasalig sa kapulisan nga muhatag sila katinawan kalabot sa mga insidente kung mahuman sila sa ilang imbisigasyon aron masulta ang tinud nga hinungdan. Sa mikatag nga social media post nga nakadalag kahadlok sa kakulba sa pipila ka mga tungaan sa Dakbayan.
3: Sa samangadlaw, gisigur ni President Ferdinand Marcos Jr. siyang sona 2026 nga doon lang ang mapasakahan sa patong-patong nga kaso batok ni House Speaker Martin Romualdez kinanggibarugan sa presidente sa nagpadayong investigasyon sa giyong kahiwian sa mga flood control project.
9: Nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. At nang kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo.
3: Ang pamayag ni President Ferdinand Marcos Jr. samtang girespeto ni kanhi House Speaker Martin Romualdez, ang pagkumpirma ni President Ferdinand Marcos Jr. mapasakahan siya og patong-patong ang kaso kalabot sa anomalya sa flood control project.
0: Sa susamang adlaw, bagsak nga dos nga grado ang gihatag ni Mr. Bernie Hamaca, presidente sa Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance and Cafetada sa sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Hamaca nga dismayado sila tuod kay wala matod pa nila matagamtama ang ayuda gikan sa gobyerno so kuhay sa payag sa presidente.
10: Actually na mangyapon siya na imong maayo. Nagalang na ko siya dos at sa gyapon dos. Ang yang ipamayag labi na sa transport sa kabalo mga bayas mga gobyernante para sa transport. Itin magayang ipang hataga pamayag kung sa mato yang isulti o di man tinuodong yang ingon nga na yung mga tagro niyang mga programa sa kanang pag-ayuda. Ang yang gihataga ang yang isulti nga kwan. Pagpihig man to, pagguba man to sa among sektor ma'am kaya pasudlan man yung mga dagkong transport corporation nga gikas lang nasod. Masama man mo na partyo ni mo ng imong mga existing na mga transport operators. So isa na sa kapadismaya sa ato. Ako gikay nga pagkadismaya na ato. Lugar medyo nakapuntos lang siya. Dito sa punto nga niingon si Marcos nga nang bisag sakit sa iya, kasuhan niya ang yung katransformer speaker nga yung igagaw. So, mura to'y medyo nakapuntos na gamay nga, siya gamay sa ato-ato pero sa tinood lang until proven nga giposasan si Martin Romualdez, hindi pa yapon mo ito. Kaya puro na siya mga kwan.
0: Ang pamahayag ni Mr. Bernie Hamaca, presidente sa Cagayan de Oro First Taxi Drivers Alliance con Cafetada.
3: Sa parehong adlaw, giyatagan sa 6 over 10 nga grado sa sektor sa kabatanunan ang sona ni President Ferdinand Marcos Jr. Matod ni Andre Husol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao, ang bisan pa man og dili kinihingpit nga pabor sa presidente apan yang gikalipay ang pag-anunsyo nga makasuhan na si kanhi House Speaker Martin Romualdez sa flood scam.
11: Marcos, although naagyod ko yung disagreement siya, pero I like the way he name-dropped si Martin Romualdez and the morang bitaw yung humilikit sa country. He continue mga corruption investigation. Even if siyang family na, it is a start, pero as a youth group, we are highly skeptical, but we welcome it and we will continue to monitor it and to push accountability regardless kung kinsa pa lang ng mga politiko. Secondly, we like the way that the Marcos administration na ang yung zona basically you center niya sa account affordability and sa mga program niya sa.
3: Ang pamayag ni Andre Husol, chairman sa Liberal Youth Northern Mindanao.
2: Magnum News of the Week.
0: Hulyo 28, adlong Martes, sing adlaw gibaraban ang nasa 3.4 milyon pesos nga kantidad ang gituang subuang mitimbang og tunga sa kilo ang nakumpiska sa Regional Police Drug Enforcement Unit kon RPDEU Region 10 batok sa duha ka mga suspect atol sa drug by bust operation diha sa Mayakapin, Barangay 30 sa Isling Syudad. May nadakpan sila alias Mario, 30 anyos nga taga-Patag ug alias Jojo, 36 anyos nga taga-Barangay 36. Subay sa report positibong napalitan ang mga suspect sa gituang illegal nga droga ato sa operasyon, nakuha gikan sa ilang posisyon ng 11 kung mga nagkariyang gidakong sa sushi sa posibleng mga shabu sa pagkakaroon na gipasaka na ang kaso batok sa nisgutang mga akusado.
3: Sa mga adlaw, nasikop ang kanhi pulis ug duha pa ka mga kauban niini sa drug web operation nga gipahigayon sa sitio Pahiron, barangay Barangay Lumbia. Nalaman din akpan nga sila si alias James, 35 anyos, kinsa kaninsakop sa Kokpo, alias Tams ug alias Apon. Mato ni Police Major Kevin Bangsoy, hepe sa Police Station 8 Lumbia, nga silang record si alias James katapusang na destino sa Police Station 7 Bulo apan nagapol kung na nag-awol na sa serbisyo.
12: I confirm na may operation na may na nagpan tatlong suspect which is violation ng illegal drugs. So ang isa sa ating suspect is former PNP member na dating assign sa Police Station 7 as of November 2025, and ang status niya is awol na po siya sa PNP service as.
3: Ang pamayag ni Police Major Kevin Bangsoy, hepe sa Police Station 8, Lumbia.
2: Magnum News of the Week.
0: Niyatong Hulyo 29, adlong Miyerkules nga adlaw, 253 ka mga pulis sa tibuok rehiyon ang na-promote sa trabaho ato sa simultaneous oath-taking, donning ug pinning of rank sa newly promoted second level uniform personnel. Mato ni Pro Ten spokesperson Police Major Joe Navarro nga gikan sa rango nga Police Lieutenant, hantod Police Major alang sa Police Commissioned ug non-commissioned officer ug uban pa ang na-promote.
8: Ato ang gipahigayon ang simultaneous nga oath-taking, donning and pinning of ranks sa ato ang mga personnel nga na-promote sa Tibuok Police Regional Office 10 diin 253 kani kabuok ka mga PNP personnel nga gilangkuban sa 78 ka mga police commissioned officers o 175 ka police non-commissioned officers. Gikan kini sa rango nga police corporal to police major. This is part of our first cycle for calendar year 2026, second level uniform personnel regular promotion.
0: Ang pamahayag ni Pro Ten spokesperson Police Major Joan Navarro.
3: Sa mga adlaw, gihupay sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan ng Kabalaka sa Mamarigya ay sa Kugon o Carmen Market nga papahawaon na sila sa merkado kiniuman migawa sa istorya nga himo na ang pribado ang naisigutang mga merkado. Mato ni Mr. John Gilmore Actub, tigpamaba ni City Mayor Lano Carix Uy nga istorya lamang kini wala pa'y ordinansa ka magpapahawa sa mga vendor.
13: Walang klaruho nung ang kaning kabalaka sa itong mga vendors, labi na diya sa sulod sa merkado sa Kugon o sa Carmen. At ito pa ng miyaging simana, dagan ang gawa daw insik nga ipapahawa na daw na, ganaan daw ordinansa, no? At itong klaruho nga, walay ordinansa pa, nga gihimo, nga papawaon sila, nga iagi ko no, sa BOT scheme. Kaya ganang BOT, build, operate, or transfer, man na. Ano man na, existing naman na ang merkado. So, sa pamay-build, kung andayin magtanan ordinansa, ang mo-implement ana, if ever man, no, ma-approve sa konseyo sa Dakbayan, is ang ato mang mayor. Ilan tao po nga sa itong mayor nga advantageous if ever man gani gudo na interesado sa mga kontrata kanang advantageous na both parties to sa atong gobyerno o sa katawhan.
3: Ang pamayag ni Mr. John Gilmore Actub, di pa ba ni City Mayor Rolando Clarex Uy.
2: Magnum News of the Week.
0: Hulyo 30, adlong Huwebes nga daw mabot sa 20 ka mga tawo ang nasita og nadakpan atol sa gipahigayong citywide peace and order drive sa Kuko sa Kalaanan, barangay kanito aning syurad. Mato ni Police Major Ruther Ford Ondin, station commander sa Police Station 7 Bulwa nga kinigilangkuban sa siyam ka mga nasapon nga pag naghukas-hukas sa dalan, walo ang nag-inom sa pampublikong lugar, usa ka wanted person og usa ang naresto sa drug buyback operation, ingon man usa ang naresto sa nakuhang armas nga dili lisensyado.
14: Inliyo kini no, inline kini siya sa Safer City sa atong DILG. So gipatumang gyud ni hukot no kay kani siya usa maka-prevent sa mga crimen na mabuhat sa usa ka barangay o sa siyudad. Sa resulta sa atong pahigayon nga peace and order drive, adto lang kita ay 20 nga personahe nga natikiran og OBR. Walo ani under influence of liquor. Ayo pagani kayo no. Sa wanted person natay isa. Natay sa kapayba sa Kalaanan, kapunta isa ka loose firearms na kapuha.
0: Ang pamahag ni Police Major Rutherford Ondin, Station Commander sa Police Station 7, Bulwa.
3: Sa mga adlaw, ikumpirma sa Marcanya nga nagatag na authorization si President Ferdinand Marcos Jr. para buksan ang tax records ni VP Sara Ogbana nga si Attorney Carpio nanood sa hangi o sa impeachment court matod ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro gihimo lang sa presidente kung unsa ang nalatid sa balaod o kung unsa ang proseso.
15: Yung huli po nating sinabi, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang proseso, susunod po ang Pangulo. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR, mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Attorney Man Scarpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
3: Ang pamayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Magnum News of the Week.
16: Hulyo 31, adlang Biyernes nga dawagi pasabot sa buhatan ni Mayor Rolando Clarix Oy nga win-win solution ang pagpatuman sa ordinansa nga nagdili sa mga POV gikan gawas sa Cagayan de Oro nga makasulod sa sentro sa Dakbayan. Kinihuman naputos na sa Batikos ang implementasyon sa mga ordinansa. Mato ni John Gilmer Actub, tigpamaba ni Mayor Rolando Clarix Oy nga dili pwedeng magsakripisyo ang mga Cagayanon aron lamang matubag ang mga reklamo sa residente gawas sa Dakbayan.
17: Win-win solution man gud ni, kay dili man pwede nga i-cater lang tanan ang gusto sa taga Misor. Lugar, mag-antos pod lugar ang katawan sa Dakbayan nga agwanta ng traffic sa Recto, traffic dito sa kaning sa may Veles, no, kanang sa may Corrales, tungod pod ani mga badlungon nga mga drivers. So, if mawala na sila, do ingon nato sa unahan ganiya, dili nimo ang nagbugtong inusara nga solusyon. Kabahin sa solusyon, pero usa ni sa long term kay.
16: Ang pamahayag ni John Gilmore Actub, tigpamaba ni City Mayor Rolando Clarix Uy.
3: Sa mga dalawag anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Boy Ginimulya nga ingpit ng gisangat para sa preliminary investigation ng pipila ka kaso batok ngayon ni Batangas. First is Representative Leandro Leviste o Senator Loren Legarda, mato ni Ombudsman Rimulya nga ang mga reklamong ipaubos sa preliminary investigation stage ang plunder, graft o conflict of interest kalabutan sa solar firm o kumpanya sa magbabalaod.
18: Isang kaso ipafile natin, iba naman ang kanyang tema, ay laban kay Leandro Leviste at kay Senator Loren Legarda. Leandro Leviste and Senator

0: rental na ilang biktima nga si Leone Casires Jr. Minyog dunay tulo ka mga anak sa iyang pagtaliwan nga asawa og tulo ka mga anak. Suway sa report nga anaa sa lawod ang sa dagat ang biktima aron magisda, samtang giklaro sa kapulisan nga walay foul play ang kamatayon ni ini.
1: Sa mga adlaw, gikaroon ni RTA Overseer Kagawad Eric Sazedo nga ang usa ang pag-abusara sa ubang pasahero sa kinan nga nagikaan sa gawa sa Cagayan de Oro sa hinungdan kung anong gipatuman ang ordinansa sa syudad nga nagdili kanilang makasulod sa sentro sa Dakbayan. Mato ni Sazedo nga dagang mga nag-ali sa Simrecto Avenue o guban pang kadalanan nga nakadugang sa kahuot sa dagan sa trapiko gawas niini nagreklamo usab ang ubang transport group tungod kay apektado sa bagilang pagpamasahero kay i-pick up naman sa mga pasaherong nagikaan sa gawa sa Cagayan de Oro.
2: Karon manggot, imong tanawon manggot, gabi kayo kaabusado ang mga transport vehicle diha ng mga modern gani diha nas ayala mag-ali. Bawal man gyud dahil nas ayala mag-ali sa Nazareno mag-ali, diha lapit sa Gaisano mag-ali niya ang ilang sakyanan maglinya des Corrales Extension maka-create na sab og kanang traffic na sab des Corrales Extension. Mo na nga isudyuan sa for one month hangyo nga igo lang ya tudon niya. Kumuatod sila kung dili na sila ipaagi sa Semlecto kung galing tugutan ni Mayor. Purpose nato nga di pasudlon pag di-congest man ang recto. Kadua, nagreklamo ang atong local transport group. Nagreklamo sila kay wala lang sila ma-pick up ng pasayro. Kay di-pick up naman nila.
1: Ang pamayag ni RTA Overseer Kagawad Eric Salcedo.
3: Magnum News of the Week. Mga dagkong pagitabo sa milabayng simana.
0: Oras sa Magnum Radio, alas 7:31 sa kabuntagon sa dili pa ang atong commercial Magnum Kia. Ito lang ipasupot nga sa baguhay lang natapos nga dula ni Alex Iyala versus Naomi Osaka sa semifinals. Ni daog si Alex Iyala batok ang Osaka sa score nga 6-4 og 6-2. Pasabot ani si Iyala mudula sa finals batok sa seeded number 1 nga si Jessica Pegula. Sa dula ni siya nga tennis sa Mubadala DC Open dito sa Washington. Oras alas 7:31 sa kabuntagon.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Gigutom.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa equipo.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Northern Mindanao has new champions to cheer for. Congratulations to Miguel S. Estenzo, gold medalist in drone operations, and Rainiel P. Veronilla, gold medalist in artificial intelligence, proudly representing Skunk Works OPC at the World Skills Northern Mindanao 2026, hosted by TESDA Region 10 at MSU IIT. Train through the Spark Training Program with support from Rice AI Laboratory of Dantzulion National High School. These outstanding talents have earned the honor of representing Region 10 at the National World Skills Competition this September. Congratulations, champions! Miguel S. Estenza.

0: So, and Rainiel P. Veronilla, Cagayan de Oro and Region 10 are proud of you. And we're all rooting for gold once again.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tin,
2: basin aduna kay diabetes,
1: mag DTX 500,
2: epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels,
2: di kaya ang diabetes,
1: mag DTX 500,
2: karun dayon,
3: babalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar,
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
5: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligay ang traidor nga heart attack ug makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.

0: Plus, Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika.
4: Oras sa 7:30 sa kabuntagon.
5: Time check was brought to you by Sirio Idol Hot Dog.
6: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
7: Magnum News Express.
4: O karon sa lakaw sa atong lakaw sa panahon, ana sa pagkasinya ang ato ang weather forecaster sa PAGASA, Justin Navarro.
8: Mayong buntag mama, ayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw para sa itong alakaw sa tanahon karong adlaw. As of alas dres kanina sa buntag, ang sentro sa itong dimonitor na si Tropical Depression Luis, basis sa itong available nga kanan nga datos kay nasa 595 km east of Daet, Camarines Norte. Asa ilakas ng hangin nga moabot sa 55 km per hour o paghoros nga moabot sa 70 km per hour. Ang kapadayon siya nga naglihok padulong sa west-southwestward nga direksyon sa tulin nga sa dahan ang iyahang paglihok. Diri sa Mindanao, wala man siya epekto diri sa atog. Ang localized thunderstorm ang naghatag og epekto karon diri sa Mindanao. Uga makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naichance na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Ug posibleng gihapon ang mga pagbaha ug dili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Sa itong hangin naman kay hinay nga sa kasarangan ng magagikan sa habagatan, nga sa habagatan kasadpang direksyon, ugang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagre-range na nga 25 to 32 degrees Celsius. Ugang nga itong adlaw, mutalo po niyang alas 6:30 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7:39 sa puntag. Mauna itong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST PAGASA Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
4: Daghang salamat Sir Justin Navarro sa PAGASA.
7: Magnum Weather Alert.
4: Sa pagbarayan sa itong mga balita o sa detalye sa itong Magnum National, gibotyag ni House Prosecutor Spokesperson na Oglanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyo nga laumang dunay ipresentar ang prosecution nga testigo o mga adlaw sa Article 1 sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Adyo nga kini aron hisgutan ang pagpagawa sa confidential funds sa Office of the Vice President o Department of Education ka-DepEd nga nagkantidad sa kapig 600 milyones pesos.
9: Kini wala gilip wala ni progress report ha, encashment in one day worth of 612.5 million pesos. Makita na to based on the testimony of one of the landmark manager, 125 million in 4 checks nagibutang sa mga gym bags. So I think we have already established that, and next week we will present the witnesses who will actually discuss how these funds, according to the joint circular, should be utilized and what are the violations that the OVP and the Department of Education have committed, no? In so far as the releases of these confidential funds.
4: Ang pamahayag ni House Prosecutor Spokesperson Oglanao del Sur First District Congressman Zia Alonto Adyo.
10: Gipamugos ni House Prosecutor Congressman Jorod Chua nga dili na kinahanglan sayron kung asa na paingon ang pondo sa Office of the Vice President kon OVP. Kung mapamatud-an nga nahatag kini ngadto sa mga individual nga walay awtoridad sa paghawid sa confidential fund. Bato ni Chua nga nagpakita na kini nga dunay problema o malversation.
11: Yung susunod po na magte-testify, ito po yung OWA, ito po yung sumuri ng confidential fund kung saan po ginamit. So dito po, titingnan natin kung yung paggamit po ay nasa tama ayon sa joint circular na inilabas kung paano gagamitin dapat yung confidential fund. The mere fact na inabot mo yung pera doon sa hindi naman dapat o autorisado na humawak ng pondo ng confidential fund, doon lang meron ng problema. Malversation na yun eh. Which is, ito nga po, confidential fund, pagkakalap ng mga impormasyon. So, po yung mga susunod na bubusisiim ng ating at ipipresenta po natin na ebidensya sa impeachment court.
10: Ang pamayag ni House Prosecutor Congressman Joel Chua.
4: Gipamugos ni kanhi Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga supak sa balaod ang planong pag-abli sa bank records ni Vice President Sara Duterte ug sa banan niining si Attorney Man Scarpio. Samtang wala na usab gikatingala pa ni Panilo ang pag-uyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-abli sa financial records.
12: Hindi na katakatakad pumayag ang Presidente Marcos Jr. Kalaban niya eh. Siyempre, lahat ang gagawin niya, hindi pa magkihintay sa alam. Pero gaya na sinasabi natin sa ating programa, mali ang ginawa na presiding officer. Dahil hindi tayo nakakasiguro kung yun ang desisyon ng buong impeachment court na malamang sinabi na greenant yung pagkuha ng subpoena. Sapagkat, maliwanag naman ang salitang batas. Kung dyan, pagdating sa mga issue na bangko, maliwanag ang batas dyan na merong secrecy, confidential. Magagamit mo lang ang mga tax records at mga bank records na yan kung meron kang ebidensya.
4: Ang pamahayag ni Attorney Salvador Panilo, kanhi Chief Presidential Legal Counsel.
10: Wala na nagkomento si Attorney Michael Pua, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte kalabot sa obserbasyon no issue nga politically motivated ang pag-aproba ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ablihan ang tax ug financial records sa Vice Presidente ug sa bana nga si Attorney Man Scarpio. Matod ni Pua ang ilang gitutukan karon kung nahiuyon ba sa rules o balaod ang pagpagawas niini.
13: Di talaga ako nagko-comment pagdating sa politika dahil or sa political matters dahil hindi rin naman natin alam kung ano yung naging pag-uusap ng BIR Commissioner at ng Pangulo, kung ano yung naging nature ng request, diba? So I don't also want to cast any aspersions against the President or anyone else. Ang focus na lang natin dito sa legal team is nandyan na yan, no? It is what it is. Nagkaroon na ng approval. Now whether that approval already complies with the exceptions under the tax code, isang bagay na titingnan natin yan. Pangalawa, kung yung ebidensya man ay subukang ilabas, titingnan din natin kung tama ba o naayon ba sa ating mga rules o sa batas yung paglalabas ng ganyan. So, we're just more focused on how we approach these documents. But again, lahat naman namin sinasabi, hindi naman kami talaga takot sa mga dokumento kasi yun yung pinapalabas eh.
10: Ang pamayag ni Attorney Michael Pua, spokesperson sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
4: Ugaran sa tong Magnum International sa Pakistan, daily Mumino strike ay 5 ka mga minero ang patay sa pagbusikat sa Zaka Mining Complex sa Balochistan, Pakistan. Matod sa mga otoridad nga posibleng tungod sa methane gas ang hinungdan sa mga pagbusikat. Yung tungod sa kakusog sa pagbuto, lakip sa nahugno ang bahin sa minahan sa tapad ng ini, diin daghan ang natabunan. Samtang parayan pa ang search and rescue operation sa mga otoridad sa nagpabiling missing ning panahuna.
10: Samtang sa Amerika gipaymangnuan sa US State Department ang ilang katawhan nga naa sa Middle East nga kung mahimo muhikling na kinitungod sa nagkagrabing tensyon tali sa Iran ang nisutang kamanduan nanot sa gitakdang laing airstrike sa Amerika batok sa Iran una nang nagpahimangnuan ang US State Department nga magbinantayo ng mga US citizens nila tungod sa nagkagrabing nga tensyon.
4: O karon sa tong Magnum Business, posibleng makuha ng 5% hangtod 15% ang bayronon sa kuryente kung mawala ang SOAP system loss charges. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro ang responsibilidad sa mga utility company na magpatuman sa mga lakang aron malikin system loss pagpanalog mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor.
14: Ang naislaman po ng Pangulo ay tiyakin din ng mga utility companies na mayroon silang isinasagawang plano at pagmamonitor para maiwasan po itong losses na ito. Lalong-lalo na po yung mga losses because of theft, pilferage, na napapasan ng mga maaayos at mga matitinong mga Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga obligasyon.
4: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagbalok ron sa 61 pesos o 43 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 84 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos o 83 centavos, Australian dollar 43 pesos o 16 centavos, $7 on peso, 89 centavos, Korean won, 4 centavos o ang euro, 70 pesos o 80 centavos.
10: Samtang sa gyera sa Iran, tungo sa Dubai, nagpadayong kagubot sa tungatungang sinlakan ang kasamtangang presyo sa Dubai crude oil, ana sa $76.75 per barrel. Kinimisaka o 0.13% kung itandi sa daanin ng presyo, nga na sa $76.65 per barrel. O karon sa itong Magnum Entertainment. Gibutyag ni aktor Kelvin Miranda nga hangtod karon wala ni gikalimtan ang usa ka aktor nga nang intimidate kaniya sa pagsugod pa lang niini sa entertainment industry. Matod ni Kelvin nga dili lang usa ka higayon gibo kini kaniya sa maong aktor apan pipila ka higayon na samtang wala nang nganli pa sa aktor kung si kinsa ang aktor nga pasabot niini.
15: Ako kasi pag pumunta ako sa set, nagpapakilala ako sa mga co-actor. Parang ganun yung proseso ko. Inaabot mo yung kamay mo, oo. Tapos tinitigan ka lang mula ulo hanggang paa. Ako naman, hindi ko agad binigyan ng masamang kaulugan yun. Pero baka part yun ng process niya. Lalaki? Nakaabot lang, nakaabot yung kamay ko, tapos parang...
16: Hindi niya kinuha?
15: Ganun lang, tapos parang tumayo siya.
16: Oh my
15: Lumabas.
16: God.
15: Hindi naman siya kinalimutan para ano. Kumbaga, sinashrug off ko na lang yung mga ganun. Kasi ayoko na siyang dalhin dahil hindi lang naman isang beses yung nangyari. Kumbaga,
16: paulit-ulit yung ginawa.
15: Kaya napatunayan ko rin talaga na parang may something siya sa akin ng ilang beses. Pero sabi ko, sayangin ko ba yung energy ko dito?
16: Oo,
15: so parang, sige, iyaan ko na lang. Ganyan siya eh. Hindi naman ako magpagtanim ng sama ng loob. Pero marunong ako magtanda sa ginawa sa akin ng tao.
10: Ang pamayag ni aktor Kelvin Miranda.
4: Alas 7.48 sa Kamutago, nakabugaran sa itong Magnum Sports, nakabawi ang Pilipinas sa kapildihan ni Iniog nasakwit ang unang kadaugan sa ASEAN Hyundai Cup 2026. Kinuman pildihang host country nga Laos sa score nga 9 kun Laos sa score nga 4 batok 1. May unang nakagoal si John Lucero sa 47 minutos o ikaduha si Javier Maroon sa 52 minutos sa dula o gisundan gilaan kinik ni Jarvie Gayoso o Daisuke Sato. Ang mga kadaugan na kung tamang sa Philippine Men's National Football Team alang sa nagkaduol nga dula nila batok sa Thailand sa umabot Martes Agosto 4 ng tuiga. Isaran nga na itong Martes Hulyo 27 usab, giparot ang Pilipinas sa Myanmar. Inyong nabati ang kompletong detalye sa itong Magnum News Express alang karoon lawa Domingo Agosto 2 to 2026 o karoon sa itong headline review. Sa Magnum Local, LTFRB planong ipatawag ni Kagawad Eric Salcedo aron hisgutan ang adjustment sa pritihan sa mga sakinan nga di makasulod din sa sentro sa Lakbayan. Magnum National House Prosecution ay presentar ang mga adlaw ang laing tisigo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Magnum International, 35 ka mga minero patay sa pagbusikan sa sakaminahan dito sa Pakistan. Magnum Business, laumang naasa 5-15% ang makuha sa barono sa kuryente kung wagtangon ang system law sa charges. Magnum Entertainment actor Kelvin Miranda, mibutyag nga hangtod karon wanya kalimti ang usa ka aktor nga nag-intimidate kaya. Ug sa tong Magnum Sports, Philippine football team nakabawi sa kapildihan sa ASEAN Hyundai Cup 2026. Mga eksuntiman ilang sa kanunay sa usa ka gawas ng katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman hangtod sa sunod Domingo. Uban sa itong mga Magnum News writers, Magnum Ching Interina Enriquez, Magnum Lani Delgado o Magnum Chris Neri. Kini si Magnum Aileen Acorin.
10: O Magnum Kia Abellanosa.
4: Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang Magnum News Express. Hangtod sunod gayon, dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
4: Oras alas 7:50 sa Kamuntangon.
6: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inumat og adlaw ug Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Happy Fiesta Sirio! Gikan sa management and staff sa Penrol Gasoline Station. We celebrate friendship and unity. Fuel up at Penrol Gasoline Station. Happy Higalay Festival!
5: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
6: Text scam messages na panloloko at panlilinlang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra.textscam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
7: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
8: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan. Welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Mapadit sa mga butika.
8: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer og unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klaseng nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels. Naaray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient, naani sila 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na sakit. So happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
8: Dinhi na ta sa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent og labing concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga naay-linibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
17: Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 nga naay-tatak LE, sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
18: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
16: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
20: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco Uno.
21: Saan Agustin?
22: Happy Fiesta Serio! Gikan sa inyong JTGS family, naghinaot kami og kalipay, kalingawan, ug matahom nga mga handumanan. Let's celebrate together! Happy Higalaay Festival!
23: TTX 500!
24: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
23: TTX 500! Mabali sa mga butika. TTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
23: TTX Coffee Mix. Mabasa
26: ang butika. TTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar, makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys. kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500, makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula, 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag-Detex 500 na. Ang Detex 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab, ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalitini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamopalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, inomatag adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: CDOIIIDOL GZS Harvest Idol Cheese Together
7: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol